0: Nikupos na og nawala na jud ako Gwitter. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Santon Plus Coffee Mix user. Atong paminawon.
3: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa paginom nako ani, napansin nako dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawhag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
2: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Vision Next, daghan ang natubangan.
4: Lima ka tuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud kay epektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo nako. Ako di ay si Linda Masunaya.
1: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision Next Plus. Mapalit sa inyong mga suging butika. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Dili ko ganan magsige halubilo sa ubang tao kay maadlo ko kasi naidal lang nga virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado gyud ug dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod niyo.
1: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Sa mga butika.
2: Turbo Dietary Supplement for Men.
6: Ako si Tolitz, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayoy, di inyo dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka... Pamasahirog sa'yo, aron maka-boundary. Unsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Unso mo pa sa balay. Sukad, dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbati. Si Mrs. ayos buntag, nakugay ni Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ko sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa ulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz. Usa ka turbo user.
2: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, bugmaan ang alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
1: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat.

0: sa maayo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Paige. Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro.
3: Usa ka call center agent.
2: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
3: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain.
2: Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga butika.

Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Bonsai. Bonsai.
1: 9 minutos mga katropa, nakalapas human ang alas 8 sa buntag. Padayon da sa atong pagpanaguban sa atong tulumanon.
0: Bonsai.
1: Ako na lang makiguban kaninyo mga katropa, kay si katropang John Gelebrias ni exit na. Kay kining orasa, gigahin alang sa programa sa Municipal Health Office sa San Francisco, Agusan del Sur. Kalabot sa tulumanon ng Bonsai on Air.
0: Bonsai.
1: Dita maglangan mga katropa atong i-welcome ang atong mga naandan nga mga bisita. Ang atong partner matag Webes si Ma'am Belle Saludes. Ma'am, ayong buntag diha kanimo.
2: All right. Mayong buntag diha kanimo Sir Limuel.
1: Okay, go.
2: Okay, mayong buntag diha kanimo Sir Limuel ug sa tanan natong mga taga-subaybay sa XFM San Francisco. And wibis na usab ug ania na usab ang ato ang programa Bonsai on Air hatod kaninyo sa ato ang buhatan sa Municipal Health Office sa lungsod sa San Francisco. And before going further no, ako asab ipaabot ang ato ang pagpanimbaya diha sa ato ang mga suking tigpaminaw karon nga nagkabisi siguro sa pagpangitag tubig. Okay, maskin sa kainit sa panahon no, ato ang yung mintinahon nga himsog ta atong hydration ato ang i-maintainar para ma-maintain ang maayong panlawas and makalikay ta sa mga balatian no. And ako ipaabot ang ako ang pagpanimbaya diha sa mga suking tigpaminaw, mga kabugsay, mga katropa diha sa ato ang mga kabaranggayan, sa ato ang mga kadaguan sa lungsod. Good morning kaninyong tanan. Mayon man diha sa mo ang mga kaubanan sa Municipal Health Office, pinangunahan sa ato ang Dr. Ed Anthony Lapay. Good morning, Doc. O sa atong uban ng mga doctors diha, Dr. Karen Vedra, Dr. Kayla Apura. Good morning sa ato ang mga rural health midwives nga naaron sa ilang mga barangays. Ato ang mga public health nurses, Ma'am Weng, Ma'am Ann, and Ma'am Tina. Good morning. Ngadto usab sa ato ang mga DOH nurses nga naanaron sa ilang mga barangay. Uban usab sa ato ang mga barangay health workers. Good morning kaninyong tanan sa ato ang mga barangay captains ug sa tanan nato nga mga nagasubaybay sa ato ang programa Bonsai on Air. So this morning, we have our invited guest speaker, no? Ang ato ang kaubanan, pinaagi sa ato ang family planning coordinator nato di siya sa lungsod sa San Francisco. Tungod kay karong bulan na subay sa ato ang DOH calendar, gina-celebrate nato ang ato ang Family Planning Month celebration. So ang ato ang discussion this morning is aligned diha sa ato ang Family Planning Month celebration, and ako ang ihatag diha kaninyo ang ato ang Municipal Family Planning Coordinator, pinaagi sa ato ang speaker karon. Ihatag na ko ang panahon kang Ma'am Mary Jane Tepan Laranjo. So good morning kanimo Ma'am Jane.
3: Okay, mayong buntag kaninyong duha, Sir Limuel og Ma'am Bill. Tama yung ka Ma'am Bill, no? Nagkabisi ang mga tao karon tungod sa tubig. Usahay malita og adto sa ato ang trabahoan tungod sa tubig. Mayong adlaw mga higala og mga tigpaminaw ni ining station XFM Radio og tigpaminaw ni ini nga programa Bonsai on Air nga gipasi og dahan sa atong Halangdong Mayor sa lungsod, Mayor Grace Carmel Bravo Paredes, uban sa iyang mga konsihalis, and of course atong ipatinimbaya usab ang atong Municipal Health Officer nga mao si Doc Idlapay, uban sa among mga kaubanan dinha sa Health Center. Ang atong topiko karon is all about responsible parenthood and family planning. So ako kamong giawhag sa pagpamati hangtod sa katapusan ni ining amo nga episode aron atong masabtan kung unsa ay kaimportante ang atong pagahisgutan karon. So Sir Ma'am Bill and Sir Limuel.
2: Okay. Gaonte. So, murag very interesting ato ang topic, no? Responsible parenthood and family planning.
3: Okay. Okay. Ni atong August 1971, gideklara sa Proclamation number 883 ngang August 1 to 7, matagtuig pagahimuon ang Family Planning Week. Muna nga na ang takaron, dinhi aron atong ipaabot kung unsa ka-importante ang pagka-responsable nga pagkaginikanan o ang about sa family planning. Ang atong tema, karon nga tuig, mao, ang smart nga pamilya panalo. Tara, usap tayo sa family planning. Kaning SMART, aduna kini acronym. Ang letter S, sama-samang nagplano, meaning both si husband and wife mag-uban sa pagplano, pagdesisyon para sa pamilya. O ang letter M, may tamang kaalaman. So, kumonsulta lamang sa mga tinuod nga healthcare worker para makuha ang tamang impormasyon. Ang letter A sa SMART, aktibong nagpapasya para sa kalusugan, meaning ato tagaan o pagtagad ang atong reproductive health pinaagi sa mga metodo, paggamit sa mga metodo sa family planning. And the letter R sa SMART is responsibleng pagpapamilya, tamang spacing. And the last, the letter T sa SMART, tiyak na may maginhawa at kinabukasan, meaning mahatag ang gikinahanglan sa tibuok pamilya. Mambel, basig na kay ikasulti.
2: So, nindot kayo ang ano no, ang meaning di ay sa SMART tungod kay agitagaan yun siya og focus ang atuang pagplano sa pamilya. No, dapat kung musulod sa kaminyo on, dili giday kayo nga sinulagma lang nakaplano yun di ay ang paghimo sa imong pamilya, even the number sa imuhang children, the spacing sa imuhang children, kay ang tumong ani aron makabut pod ang maayong resulta mahimong ma-provide nimo ang panginahanglan sa imuhang pamilya, mahatagan og maayong kaugmaon ng imuhang mga anak. So ing ana ang tumong sa ato ang RH law ba ni siya, yeah. Ma'am Jane, ato ang reproductive health law ang tumong ni ana. So naa diha sa SMART nakapaluog o diha na involve ang tanan.
1: Okay. Ilabi na sa kalisod sa panahon karon, no?
3: Tama gid Sir Limuel.
1: Importante yun ang ato na maisgutan, no? Ato mga kaigsunan nga nagpasulabi ra gid og panganak. Oo.
2: O kira siguro sa gagmay pa Sir Limuel, no? Kay mo ipagsabaw-sabaw.
1: Mauna.
3: Makaya-kaya pag yun.
2: Makaya-kaya.
3: Palitan lang na to og kanang unsana sinina nga okay-okay. Okay ra gid ang bata mo suot pero inig kadako wala na mangita nag-branded. So unsaon man nato?
1: Control kita kay labi na karon diri sa tong lungsod kuwang pagyutag tubig unsaon na to pagpaligo sa tong mga anak.
2: Sir, kuy mo to ibalik kita tubig, sir.
1: So way gina tong isgutan ma'am, no? Daghan-daghan pa siguro na ang imong mga
2: okay.
3: Sige, ato karong isgutan kon unsa ning responsible parenthood and family planning. Okay, mag-una ta sa responsible parenthood. Ang responsible parenthood mao ang responsableng pag-atiman o husto nga pagdesisyon alang sa pamilya. Nagpasabot kini nga ang ginikanan responsible nga pagkaginikanan ha andam sa iyang responsibilidad isip ginikanan nag-atiman sa kahimsog o gipangandaman ang edukasyon para sa iyahang mga anak. Naghatag o gugma, suporta o pagiya, o nagahimo o desisyon para sa kaayuhan sa tibuok pamilya. In short, dili lang kini bahin sa gidaghanon sa mga anak, kundi sa kalidad sa pag-atiman nato sa atong puloy-anan or sa atong pamilya or sa atong mga anak, pagpadako sa ato ang mga kabataan. While si family planning mao ang voluntaryo ug maalamon nga pagdesisyon sa magtiayon kun kanus-a mag-anak, pila ka anak ang angay buhaton.
2: Yes.
3: Sigon, importante yun ni siya, Sir Limuel. Uh-huh. O, sigon sa imuhang makaya. Kay kung makaya man nimo sa bulsa, kay daghang kagpanalangin sa Ginoo nga gihatag, uh-huh. Pero how about the time?
2: Okay, kaya ba nimo ihatag?
3: Yes, uh-huh. Sa panglawas pod.
2: Uh-huh.
3: O, so muna nga importante gyud nga atong planuhon ang ato ang pamilya, dili kay pataka-pataka lang ta.
2: Mm-hmm.
3: No? And importante pod ang kung interval sa imuhang
2: panganak.
3: Mm-hmm. No? Kay lisod kaayo nang magsunod
1: kada tuig.
3: Oh, kada tuig lisod kaayo na. No? Luoy kaayo ang usa ka inahan. Kay inahan biya gyud kasagaran.
2: Yes.
3: Ang mag-atiman sa mga kabataan.
2: Pag-uus, no?
3: No? Oh.
2: Pagpanganak, family planning, pagkahuman, pag-atiman, pagpadako, pagdisiplina.
1: So, pila man yun ang minimum, nga suggested nga anak sa usa ka pamilya?
3: Depende sa imuhang makaya, depende sa imuhang income. Ato yun na siyang i-considered.
2: Yes.
3: Oh. Depende na sa imuha.
1: Mm-mm.
3: Oh. Kung kaya ni mo. Muna nga, imo gani siya nga, planuhon.
1: Mm-mm.
2: O nang family planning.
1: Maa.
2: Pero
1: naman ko'y nadunggan nga tulo to upat suggest nga suggestion applicable bagi hapon na karon.
3: Ay depende kay ako a
1: unom.
3: Among duha ni Ma'am Bill, Sir Limuel, tag isa ra gyud mi.
1: O
3: tag isa ra gyud ni na sobraan ra pod mi. Oh, kay among nakita sa kabisi sa among
1: Trabaho.
3: Siguro ma-provide.
1: Mm-mm.
3: Kung madugangan pa unta, pero how about the other aspekto?
2: Aspect. Oh.
3: Oh. Imo ba kahang mahatag?
2: Yeah.
3: Oh. No? Kay tungod sa among trabaho, ang among mga kabataan amo na lang ipangbilin.
1: Mauna.
3: Oh. Paggikan, tulog. Pag-uli, tulog. So, asa ang quality time na to, ani?
1: Mausag yun.
3: So, ato man na siyang planuhon lagi. Mabitang naatakaron diri. Kay para atong matudluan na itong gamay ang ato ang mga suking tigpaminaw, no?
2: Yes.
3: Okay.
2: Okay.
3: So, nganong importante? Tungod kay ang family planning makatabang sa husto nga pagplano sa pamilya, pagpanalipod sa kahimtang sa inahan o anak tungod kay kung normal or ang spacing nga imuhang gihatag ba pagplano kung tama siya sa amo sa health gyud among gi emphasize nga dapat na ay spacing nga 3 years to 5 years.
2: Mm.
3: No? Para nga mabalik ang sigla sa usa ka inahan.
2: Yes, ang panglawas.
3: Ang panglawas.
1: Mm-hmm.
3: No? Unya, gawas ana, matagaan gyud po nimo importansya ang usa ka bata.
2: Yes.
3: No? Sa iyang panginahanglanon.
1: Correct.
3: Okay. Financial, ato na siyang i-considered. Ato na nang nahisgutan ka ganina. No? So, ang family planning, dili lang kini pagpugong sa pagpanganak kung dili responsable nga pagplano.
1: Correct.
3: Mm. So mauna siya, Sir Limuel, Ma'am Bell, basig na ang kay ika.
2: Oh, responsable yung pagplano yun, taking ano, di good ni mo siya planuhon, magpatuyang kagpanganak, siguro, ug enough yun ang imuhang bulsa nga makaprovide. Diha na po kaigun sa pagdisiplina, sir. Oo. Ug di nimo kaya disiplinahon tungod sa kadaghang anak nimo or tungod sa kabisi pud nimo, so imuhang anak malagmit mahimong delinquent badlungon sa katilingban.
1: Correct.
2: So ing anak pud siya mo na siyang naagyod mag-uban ang responsible parenthood and family planning.
1: Mm-hmm.
2: Oh, okay. Pero, di man lang ang pagplano sa sa size sa imong family. Appeal naman po diha ang disiplina, ang provision sa ilang panginahanglan. Ing ana, and ang ilahang kaugmaon, so ing ana siya, sir.
1: Pero kung sa usa kang ginikanan nga, makaya nila, pwede ra mag-anak og daghan.
3: Ay, pwede, oo, pwede kaayo.
1: Ingon pa nila, mas dag, mas maayman daw ng daghag anak.
2: The more, the merrier.
1: Kay kung matigols, matiguan ko, no, na ako na'y mag-atiman.
3: pero,
2: choice would be, pero,
3: sa ako lang po, sir, sir, Lemuel, naama, sa amo alang nga family, muna ingon no nga, kanang, murag maura man gihapon?
1: Murag gihapon.
3: O, ang nakano lang kay murag daghan ang mo suporta pero as to kana bitang pag-atiman,
1: murag malisod.
3: Dili gihapon, tungod sa kabisi, labi na tanan anak nagtrabaho, tanang anak profesional nagtrabaho, wa gihapon. Kung kita matigo lang, padulong ra gihapon ta sa yaya.
1: Correct.
3: Aodyod na. So, oh para sa ako is, maurig yun gihapon, madaghan o magamay.
1: Pero depende ra gyud lagi mo natong gingon nga kung depende sa kaya.
3: Oh, depende gyud sa kaya. Oh, kung kaya nimo tanan tanang aspekto nga mahatag nimo, why not dili ka magdaghan og anak? No? Pero kung dili nimo kaya, ayaw na lang.
1: Pero naapoy mga ginikanan nga nahinayak og daghang anak kay wa sila kahibaw unsay ang ayang buhaton pag control.
3: Iya. Oh,
1: na ba mo'y matudlo sa itong mga tigpamina on sa buhato?
3: Ah, karon. Ako nang i-discuss. So, okay. Nahatay na kalain-laing mga pamaagi or metodo sa family planning. Mm-hmm. Parang ang ato ang tinguha, makabaton tagtulo ka anak, niya spacing at 3 years or 5 years, ato na siyang makabot kung atong gamitan sa nagkalain-laing nga metodo sa ato ang family planning. Okay. Kining atong mga metodo sa family planning, ato ning gibahin, no, sa makaupat. Oh, para dali mahinumduman.
1: Correct.
3: O sayon sabton. Okay, ang una is ang natural nga pamaagi sa family planning. Ang ikaduha, short term or short or nga modernong pamaagi sa family planning. Then ang ikatulo, ang long-term nga modern sa family planning og ang ikaupat, ang permanenteng pamaagi sa family planning. So, atong balikan kung unsa ning natural nga pamaagi sa family planning. Natural nga pamaagi ha, so walay mga hormones nga imuhang ginainom, walay mga gina-inject sa imuhang kaugalingon. Pero atong hinumduman nga kung magamitan ni ining natural nga pamaagi sa family planning, ang pwede ra jud mo gamit ani nga babay kadto lang adunay normal nga cycle sa iyang menstruation. Oh, kung pagregla nga moabot siya og 26 days, dili pod mo lampas og 32 days. Oh, mo na siya pwede lang mo, mga babae nga pwede lang mo gamit ni ining natural nga pamaagi sa family planning. Tungod kay kini nagabase kung kan sa fertility sa usa ka babae, kung kanos siya fertile, fertile days niya og kanos ang iyang non fertile days. Muna nga gikinahanglan jud nga adunay regular nga menstruation ang usa ka babae kung magamit ni ining mga metodo sa family planning. If man gani mauni ang imuhang pag na choice nga gamiton,
1: kibalikan na ng mga adlaw magpagamit siya.
3: Oo, naagid na siya. Example, unsaon pagkuha nato nga fertile ka. Gikan sa pagregla, first day pa lang sa imuhang pagregla, ihap na ka na, count ka 1 to 7 days. 1 to 7 days, safety ka na. So pwede bahalag kapila mo maglabing-labing din hang dapita.
1: So, mister,
3: walay mahimo din ha nga bata. Pero gikan sa ikawalo ka adlaw, mag-ihap na pud ka og 12 ka adlaw ni ana. Sulod sa 12 ka adlaw, fertile ang usa ka babae ni ana. So,
1: delikado.
3: Dili pwede nga atong hilabtan. Pwede man maglabing-labing pero kinahanglan magamit og backup like condom.
1: Condom sa laki.
3: Oo. Yes. Oo. Tungod kay ni ana nga period wala ta kahibalo kung kanus a ang babae mo pagawa sa iyang hinog nga itlog. Mm. No? Oh, muna nga gibawalan ang paglabing-labing din ha kung walay backup.
1: Correct.
3: Then after sa 12 days, apoy din na pod.
2: Okay. Oh. So ato pong idugang diha Ma'am Jane, no? Okay. Natural nga family planning imuhang gamiton dapat ang imuhang ban na nagi control. Mm. Kabalo siya mo control sa iyang kaugalingon kay og dili kabalo mo control mahimo ra jud gihapong unsa ni.
3: Useless.
2: Useless ang imuhang family planning. Suing ana siya.
3: Okay, sige. Atong isgutan, no? Unsa ning mga pamaagi, natural nga pamaagi sa family planning. Kaning gitawag og LAM, kung lactation amenorrhea method. Uh-huh. Meaning, lactation nagpalidi siya. Uh-huh. Amenorrhea, nagpasabot, wala paginibalik ang iyahang ovulation, kung ang iyahang regla. Epektibo lang kining gitawag na to nga LAM, sulod sa unom kabulan lang po, gikan sa pagpanganak. Oo. Unom raman siya kabulan, if pananglitan ang usa ka nanay, gikan sa iyahang pagpanganak, muabot na lang og unom kabulan, wala pagihapon siya gidugo, kinahanglan mag-start na po siya og laing metodo sa family planning, tungod kay dili na na niya, murag dili na siya, mahimong epektibo kung abot nag-unom kabulan onward tungod kay ang bata atoa naman siyang tagaan og pagkaon. No? Pero kung ang nanay pod eksklusibong nagpa-didi LAM ang iyahang natural nga family planning, wala pa ni abot og unom kabulan, nibalik na ang iyahang menstruation, dapat magamit na po siya og lain nga metodo natural sa nga family planning tungod kay dili na po na epektibo para sa iya ha.
2: So ato ang idugang Sir Limuel, ang ato ang lactation amenorrhea method sa natural family planning is gamit ni siya ni adtong mga babayi nga gikan pagpanganak ua first from birth to 6 months sa life sa usa ka bata. Exclusive breastfeeding, pasabot wala gyoy laing ihatag sa bata gawas ang didi or ang gatas lamang sa usa ka inahan. So mo na siyang effective nga lactation amenorrhea method within 6 months gikan sa pagkatawo sa bata. Pero sa giingon na ni Ma'am Jane og before 6 months niregla na ang usa ka inahan, so kinahanglan mo gamit na gyud siya og mo gamit siyang family planning nga methods as to sa iyang choice.
3: Okay. So, ato na pong hisgutan ang lain nga natural nga pamaagi sa family planning. Kaning gitawag nato nga is DM kong standardized method. Kani Sir Limuel, mauni ang katong giingon nila nga rosaryuhan.
1: Uh-huh.
3: Oh, katong beads.
2: Cycle beads.
3: Cycle beads. Nga kuan. Nga iduso-duso kada adlaw gikan pag-start sa iyang menstruation, iduso-duso ang kadtong or birabirahon siya kada adlaw. No?
2: Ato ang mga nagagamit ani sir, nakakita na sila ani sir.
3: Kung unsa?
2: Ay, og kulintas,
3: wala,
2: sir, kulintas.
3: Wala manggod nato nadala,
2: wala,
3: no?
2: Wala pinakadalag sample.
3: Sample.
1: Sila rin makarinig.
2: Pula. Kung maotong adlaw sa unang regla nimo and then kada adlaw nimo siya i-move.
3: So mo na siya.
1: Natural gihapon.
3: Natural gihapon nga pamaagi kay wala may ginainom. Okay. Next is ang kaning calendar or rhythm method. Nga mao gini sa una ako na hinumduman sa ako ang ginikanan, no? Nga mao manggod ni ang unang niabot din hinga kanang mga family planning sa Pilipinas ni atong 1960 o nga mga private mga NGOs pa nga, mga kuan ba ang nagdala ana dinhi sa Pilipinas kay ang atong family planning diha namang juni siya gi-adapt 1970 o ni President Ferdinand Marcos Sr. no? So ang kaning rhythm kung calendar mao kini ang pagkwinta sa fertile days bis sa menstrual cycle. So mo na nang giingon na mo kaganina nga kung ang usa ka babae magamit og natural nga pamaagi sa family planning, dapat regular gyud ang iyang menstruation, moabot og 20 menstrual cycle, moabot og 26 days, dili pod mo lapas og 32 days. Okay, another kaning cervical mucus method kung billing method. Maupod gini ang pag-observar sa mucosa nga i-produce or mulugwa gikan sa cervix nga atong kuanon kung naglapot na ba siya or wala pa.
2: Mucus no? Pa sa butong iyang duga.
3: Duga. Oh. Oh, mao ni siya pabag-o-bag-o. So again, mura lagi na gihapon ang mga babae dili gid nga katong dili regular og menstruation, dili gid siya pwede ani. No? Sigurado gyud nga mabuntis.
1: Mao.
3: No? Okay. So adto ta karon sa kaning mga moderno nga pamaagi sa family planning. No? Okay. Ang una natong hisgutan mga short term ni siya ha. Nganong gitawag og short term tungod kay pwede man nimo siya nga undangan dayon. No? Oh, pag undang kay gusto na ka nga imuhang sundan, so masyuntis na pod ka. Oh, buntis na pod ka. Okay. Number one, kaning pills. Karon sa San Francisco mao gyud ni ang leading nga ginagamit sa ato ang mga nanay. No? Ang pills. Ang pills adunay duha ka klase. Kaning gitawag og combined oral contraceptive og kaning progesterone only pill. So unsa may pasabot ni ini? Kaning combined oral contraceptive pills aduha ni siya ka hormones ang naa din ha. Si estrogen kay ang babae na may duha ka hormones mambil, di ba?
2: Yes.
3: O si estrogen og si progesterone. So naa ni siya ni ining combined oral contraceptive. Mao bitawng giingon nga combined tungod kay ang duha ka hormones naa din ha. Gi-combine as one. Okay. Ang kadtong progestin only ang hormones ra pod nga naa din ha is ang kadto lang pod si progesterone. Og kani nga klase nga pills mo ni atong ginahatag sa mga nanay nga nagpadili tungod kay dili ni makapa makapastop sa production sa milk. No? Kay kung katugong COC or combined oral contraceptives nga atong ihatag is makapahinay manggod siya pag-produce sa milk sa usa ka inahan. So, luoy ang usa ka bata kung kini ang ato ang ihatag.
2: Okay. Muna, importante yun, kung maggamit og family planning, dili kayo nga magbuot-buot, sir. Luoy yun ta sa ato ang mga health professionals, labi na niya itong wala pa yung experience para makounsel o unsay bagay sa iyaha. Yan, matudluan kung unsaon pag-take nga walay problema nga unsa ni nagpaluyo like anang sa mga gapadede pasin mali day nga pills ang ilahang ginom makapastop na noon sa production sa gata suluoy pud ang bata nga nagdide sa inahan
1: kay pahita ka rag palit
3: kay daghan magud kaayo karon nga kanang gaya-gaya ba unsa imong family planning gaya-gaya beta sa mga friends sa mga silingan unsa imong family planning maula gini og gwapo man ana-ana unya wala sila kabalo og unsa.
2: Yes. Mao nang nagi counseling sir before maggamit og family planning. I-counsel yun na sir sa ato ang mga trained pod nga health workers.
1: Sa barangay na man
3: adto. Oo, yes, naa sa barangay
2: unya. Sa barangay health stations.
3: Muna siya nga dapat kung labi na ganang moy pag-start na to paggamit sa family planning, dili dapat mo adto gyud ta sa health center kay ngano didto ang counseling og naa pod mi amikwel. Mm-hmm. O, nga naa didto ang tanang mga sakit-sakit. So, amo nang ikuan didto kung kani nga klase nga family planning pwede ba sa imuha.
1: Mm-hmm.
3: Muna nga, bawal gyud ang gaya-gaya.
1: Mm-hmm.
3: Gaya-gaya sa mga friends or sa mga silingan. Okay, ang ato ang pills, aduna po ni duha ka klase na ay 21 days lang nga pag-inom.
1: Mm-hmm.
3: Stop og 7 days, resume na pod sa ladder nga pack. O kaning 28 days ang sa ato din ha, nga health sa atong health center or sa ato ang mga barangay health center ang atong ginahatag is ang kaning 28 days
1: uh-huh.
3: para nga diretso nga pag-inom paghuman sa 28 days
2: start
3: so start
2: pack.
3: Na pod siya sa another pack yeah. Walay hunong kay kung katugong 21 days usay magkalibog-libog na okay kanus-a mako ato nag stop kanus-a na pod mag-resume muna nga diri mi ang amo ang gina hatag yod is mostly ang kanig yung 28 days nga klase sa pills. Okay. Another short term nga kanang family planning is kaning gitawag og injectable.
1: Mm-hmm.
3: Ang injectable aduna po'y duha ka klase.
1: Mm-hmm.
3: Kaning monthly nga pag-inject og every 3 months. Okay. Mm-hmm. Ako ni siyang emphasize tungod kay daghan karon ang nagamit og kaning monthly.
1: Mm-hmm.
3: O kaning gitawag og Norifarm. O mo ning gitawag og CIC kung contraceptive injectable.
2: Combined contraceptives.
3: Mm-hmm. Okay. Kani siya, amo ni siyang ginarekomendar kung kaniman gani ang gamiton sa usa ka nanay, amo ning ginarekomendar sa mga nanay nga katong wala nagpadidi.
1: Mm-hmm.
3: Tungod kay combine siya, maka stop siya sa production sa milk sa usa ka inahan. Oh, so wala namo ini ginapa-encourage paggamit ang mga nanay nga nagpadidi. Labi na gyud first 6 months sa life sa usa ka bata. No? Unsa ang amo ang ginahatag? Kaning progesterone only nga injectable nga mauni ang nailhan sa atong mga nanay og naapod sa health center. Libre ni siya, mao ang DMPA kong depo. Every 3 months nato ni siya nga ihatag sa ato ang mga nanay. Mauni ang atong ginahatag sa mga nanay nga nagpadidi tungod kay dili ni makakunhod sa production sa gatas sa usa ka inahan. Mambel, na ba kay ikadugang?
2: And ang ato apong ang ato ang depo magid siya ang para sa ako alang nahimo na kung nakagamit ko ani nga family planning before so na very convenient siya kay wala kay hinumduman nga kada gabi nga tumada.
1: Mm-hmm.
2: Ang imuhang hinumduman is ang imuha lang yung follow up visit or follow up injection nimo after 3 months.
1: Mm-hmm.
2: And aside ana sir kaning ato ang DMPA or ato ang depo safe siya gamiton sa mga nagpasuso nga mga inahan tungod sa giingon na ni Ma'am Jane dili mo stop ang milk production sa usa ka mama. So ing ana siya sir very convenient mo nang amo ang gina-recommend mostly labi na atong mama nga ga exclusive breastfeeding kani gyud ang amo ang gina-recommend.
1: Taud-taud na nga pamaagi, ma'am, nga.
2: Yes, sir.
3: Yes, sir.
2: Taod na.
3: Oo. 1970 pa ni.
1: Ah, okay.
3: Mm-mm. Mauni siya.
1: Kay pills mag-prevente na tumadong.
3: Oo, okay. Oh, maugyod. Common.
2: Common.
3: Ang uban, anak, magbuot-buot lang og palit sa parmasya.
1: No.
3: Wala na counsel.
1: Mm-hmm.
3: O, oh, yes. Unsaon pag naibation tungod kay dili, dahil siya hiyang anak, ang pasungin lan ang family planning dayon nga gigamit. So daot na pud ang ato ang family planning mo nang agiawhag yun nako. Ang mga nanay nga kung mo gamit ka og kanang mga metodo sa family planning dapat mo adto pud ta sa atong mga healthcare provider, namte mga doctors, nurses, midwives,
1: gani ang ubang BHW.
3: Oh, pwede gani sa BHW tungod kay gina-train naman namo sila.
2: Oh,
3: about ni anang family planning, no? Okay, ako lang pong ipasantop no nga kung magamit man gani ta og family planning, no? dapat kamong duha magtiayon, kamo ang magsabot og unsang nga metodo sa family planning ang angay nga gamiton. Dili kay ikaw babae magbuot-buot lang ta. No, even though ang kasagaran nato nga family planning is ang babae gyud ang mag-take, magpa-inject ana. Pero dapat ang lalaki makahibalo pod, no? Kay usay ang mga nanay, mga busy biya kayo sa dili makatik. So ikaw o sa kalalaki o isa ka partner, ang imong trabaho is magpahinumdom. Tungod kay kahibalo man ka kung unsa ang inyong gigamit nga family planning. And dapat kamong duha dili lang ang usa ka inahan or ang babae mo'y muadto sa health center. No? Dapat kamong duha magpa-counsel dito para makahibalo ka, makasabot ang lalaki kung unsa dae ng family planning nga gigamit. Okay. So another mga short term nga family planning is kaning condom. Okay. Kung kani ang ato ang family planning, gamiton lang nato ni kung fertile days ang ang ato ang asawa. Dili kay perminti na lang gyud po ta gamit og condom, no? Mo ano po ta kanang unsa ni kanang mo relax po ta. Kung dili fertile days sa ato ang asawa, di lang po nato gamitan og condom, no? Okay. Kaning condom dili lang po ni unsa ka family planning, Sir Limuel. Ato po ni siyang gigamit isip protection against sa STI HIV AIDS. Correct. Nga sakit, yes. No? Oh. Maugid ni siya karon. Atong gina-encourage ang ato ang mga katawhan nga kung dili man jud malikayan, no? Maano jud tag kanang matintal ba? Oh. Palihog na lang pod, no? Kay wala man ta nakabalo nga kana ding ato ang na partner is na adi na siya ay lain nga sakit.
1: Mao.
3: No? Kinsa man goy buang nga muingon nga ayaw kuan sa kuha kay mo na ana.
1: Mao.
3: No, na ako'y balatian wa manggimatog kuan. So ikaw na lang sa imuhang kaugalingon kay ilangan nga mo protection ka sa imuhang kaugalingon, no?
1: Correct.
3: Okay. So kung kani ang imuhang gamiton, Sir Limuel, ako lang pong i-advise nga ayaw ibutang sa imuhang pitaka. Kay mostly rabag yun. Ibutang sa pitaka. Ibutang sa... Pagpaswerte na yun eh. Ibutang sa bulsa. Oh, dili siya. Pwede, ayaw lang yun. No? Kay init biya si pitaka.
1: Yes.
3: Butang-butang na itong lubot. Init-init po ang ato ang bulsa. No? Basin unya og mabretol siya panahon nga gamito na nato. Magisi na hinoon. No?
2: Protection.
3: Muna nga, kung pwede lang, dili lang.
1: Butang sa bag.
3: Butang na to sa bag. Eh. Smile, Sir Limuel.
1: Para di mag-isi.
3: Tama. Okay. So, mauto ang ato ang mga short-term nga pamaagi sa family planning. Moderno nga pamaagi sa family planning. So, adto ta sa long-term.
1: Permanent.
3: Lahi po si permanent. Long-term. So, pwede rin ni siya nga tanggalon. Pero dugay nga panahon. Okay. Implant. Kanang uso karon nakadungog na kaan ni Sir Limuel. Device na siya nga among i-suksok or ibutang ilalom sa panit sa usa ka nanay. Sa bukton. No?
1: All bukton.
3: Every 3 years ni siya. So, kung ikaw nagplano nga duhara ka tuig, isara ka tuig, ayaw pagpataod ni ining long term nga mao ang implant. Tungod kay 3 years gyud ni namo usa namo tanggalon. Kung ikaw pud naghuna-huna nga after 3 years usa pa nako sundan ang akong anak. So be wise, gamit na lang ani diretso sa implant para kaisara. Okay, Sara.
2: Okay, after 3 years, sir, pwede ni mo tanggalon. Masunda na po.
3: Anak siya.
1: Implant.
3: Bago
1: ra na nga mga method?
3: Taod-taod na po siya.
1: Wa pa nag 30 years?
3: Taod-taod na po siya. Pero wala ni siya na-appeal ni adtong 1970. Nag-i-adapt ni Ferdinand Marcos Sr. Maybe murag mga
2: nananawas pero murag dili pa kay siya dugay pod. Wala siya na apil ato 1970s nga na-introduce diri sa Pilipinas.
3: Okay. Ang isa nga klase maoning IUD. Nga apil na ni siya atong 1970. Nga gi-adapt, no? mo ni ang intrauterine device nga amo na siyang isuksok dito sa ilalom sa cervix babae. Sa usa ka babae. Mao gitawag og copper T. Ngano nga copper T tungod kay mura man siya letter T. Oh, ang actual gyud ani kong imuhang tan-aon. Amo ni siyang isuksok ngadto sa mattress sa usa ka babae. So long term siya tungod kay 10 to 12 years. Usa na mo tanggalon. Pero kung magamit ka ani after mga 7 years or 8 years, pwede na pud nimo sundan ang imuhang anak. Pwede ra pud na mo siya nga tanggalon. Oh, kana siya. O katupong sa mga nanay nga kana bitong naabot na nila pangtahay na sila'y plano nga duha ra gyud ka anak or tulo ra ka anak tapos bata-bata pa. Murag napa sila sa pagduha-duha, either mo stop bagit sila or dili, pwede pud magpasuksok ni ining maggamit ni ining IUD. No? Okay. So, mao to ang ato ang mga long-term nga metodo sa family planning. So, adto ta sa permanent. No? Hapit na bang oras, Ma'am Bill? Ato ning dalion? Okay, ang tubal ligation, kung bilateral tubal ligation. So, nga naman nga bilateral tubal ligation, tungod kay ang duha katubo, kung kanang gitawag og fallopian tube sa usa ka babae, mao na siya ang putlon. No? Okay. Next is ang kaning vasectomy. Nga diin ang vast difference sa usa ka lalaki kanang agianan sa similya. Kung sperm cell sa lalaki, mao na siya ang putlon. So dili na siya buhaton sa diha sa atong health center at tugyod na siya sa hospital kaning mga permanent nga pamaagi sa family planning.
1: Kay kasagaran gani sa mga babae ang kanang ligation ginaghimo na siya after mga anak man siguro.
2: Yes sir. Ang kani po dato ang mga permanent dagyod nga method sa family planning gamito ni sa usa ka babae kung nagkasinabot na gyud sila sa iyahang partner nga dili na gyud nila sundan ang ilahang anak. So na-achieve na nila ang kadaghanon sa ilahang gisabutan nga number of children. So kung achieving na sila na nasidahan nga punto nga dili na gyud ta mo dugang sa ato ang anak. So diha kani pwede ka ini nila gamito ni ato ang permanente nga method sa family planning, our bilateral tubal ligation or kani ato ang ligation in common nga madungog nato sa ato ang palibot o kaning atong sa mga kalalakinan nga kaning vasectomy nga gitawag. Permanente na gyud nga dili na maburos ang unsani usa ka babae and dili na pod makapamabdos ang usa ka lalaki.
1: Yun na recommend po ning ligation sa babae labi na tong mga babae bitaw nga tulo na kaanak nga nasesaryan.
3: Oh yes.
1: Mao gyud ni ginagrekomenda. Kay delikado man
2: gud
1: isesaryan gyapon og upat ng anak. So sa municipal health office, ma'am, padayon bagihapon mo nga naga mga nagapahigayon og information education campaign nga tuna sa mga kabaranggayan kalabot ining family planning.
3: Yes sir. Gani karon ang ato ang PAPCOM officer nga si Ma'am Jen Inson to aron siya sa Binaswerte. Dapat to apod ko unta dito pero naaman ta dire wala ko kauban. So naana siya gabarangay barangay gyud para pag hatag og information ngadto sa mga kababayan. Na gani pod last month lang naghimo mi dito sa pasta o ang among audience is puro gyud mga lalaki. Dito gi-emphasize pod kanang gitawag namo nga katropa.
2: Katropa.
3: Puro ra gyud po na siya mga lalaki, walay mga babae.
2: Indot magud pod nga involvement ang mga lalaki. Kay ngano ano mo guna siya? Kanang dapat partner gyud mo. Kay dili man kay ingon nga kanang naghimo mong pamilya, ikaw ra.
1: Mao.
2: O, yung ana, duha man mo, sumao nang dapat na involvement yun po ang lalaki.
1: Ang lalaki.
2: Sa unsan ni sa pagplano sa pamilya, dili lang kaingon nga solely sa babae lang yun na siya, ikaw ang magburos, ikaw bitaw maghimo, ikaw bitaw mag-decide unsan family plan. Dili, both yun na ay unsan ni kaning partnership yun na siya. Bausa yun ang decision, nakabalog yun ang lalaki po kung unsa ang kaayuhan aning anong kani ang gigamit sa iyang asawa para at least walay labad ba? Oo. Nagkasinabtanay ang health worker, nakapasabot dito sa bana, appeal po diha sa asawa. So, ingana ang unsa ni, ang plastada bali.
3: Mao bitaw na nga, during, kana bitong musulod na sila sa kaminyo, nagyo na si pre-marriage orientation and counseling. So, appeal din ha si family planning. Atog yung i-emphasize sa mga maminyo ay kung unsa na ang ilahang gisudlan. Atong ipasabot og unsa ng kaminyoon nga ilahang gisudlan. Kay daghan karon ang nagminyo-minyo lang. Wala kasabot, labi na daghan kahit akarong mga teenage,
2: yes.
3: No? Wala kasabot kung unsa na ang ilahang kanang unsa ni gisudlan nga kaminyoon. No? Unsa ka-importante. No?
1: Nag-iskot matag family planning. Ang atong Department of Health, ma'am, nagapundo ba para sa libre nga parehan yung mga contraceptive sa mga nanay?
3: Yes, sir.
2: Yes, sir.
1: Available ba ni sa mga barangay? Or?
3: Yes, sir.
2: Ang atong family planning services, sir, is libre and ma-access sa ato ang mga barangay health stations. And ato alam po di panawagan diha ang tanan nga nagplano sa paggamit og family planning, no? So, dili lang yun ta magbuot-buot o gamit og family planning without consulting our health professionals nga trained aning ato ang paghatag sa family planning services for our own safety. Yes, sir. Mo lang po na, sir, ang amo ang idugang.
3: Okay. Closing statement na siguro ka, Ma'am Bill. Murag ang oras na ito. Basig magkalami. Takaranani ka ito ng atong hisgutan ang kanang unsani. Atong hisgutan ang about na pod sa kaminyoon na maglami taani. Maabtan taani gabiin, no? So, lahi na pod na. Murag maybe sa sunod na pod aton ang hisgutan, no? O gonsaning about kaminyoon nga atong sudlan-sudlan kay tungod naghanap in taon karon ang wala nakasabot kung unsa ni siya.
1: Yes.
3: No? Okay.
1: So ang atong mga ginikanan nga naminaw karon ilabi na ang taga lungsod sa San Francisco kung na problema mo kung saan pag-control sa inyong mga pamilya ay gud mo pagduha-duha nga moduol sa inyong mga barangay health center.
2: Yes.
1: Na magpa pero kasagaran sa mga nanay sa mga kabarangayan aware na.
2: Yes, aware. Kung
1: asa gid mo duol.
2: Kay dugay ni gud ni ato ang family.
1: Kay I think ang inyong mga barangay health workers nagabisita gani sa mga balay nga dunay mga buntis ilabi na sa mga bukid-bukid nga area.
2: Yes, sir. Yes, sir. Ginahimo na sa tong mga barangay health workers.
1: Gani mahatag pa magadis sa mga vitamins, di ba?
2: Yes. In house to house pa yun na. Nating anak ang mga
1: sige.
2: Program
1: mga closing statement na lang ninyo, ma'am. Kay mahuman naman taron.
3: Okay, ikaw yes, na, ma'am Ben.
2: Ikaw, te.
3: Okay, ona? Okay, closing statement. Ang responsableng ginikanan, naghatag sa gugma. Gugma, naghatag og panahon, naghatag og pag-atiman, naghatag og maayong kinabuhi. Ang usa ka responsable nga inahan. Naghatag og husto nga nutrasyon. Himsog nga pamilya. Sumaingon taganig himsog, dapat, isa din ha nga makapahimsog sa atong pamilya is ang pagpabakuna. Kaming narabapod, Ma'am Bell. No, atong mga bakuna, ang atong ipanghatag ng mga deworming o vitamin A.
2: Yes.
3: O kasagaran rabaan ni, mo dili na po, tungod anang mga na social media nga kanang nakita nila, no? So, akong giauhag ang mga nanay, no? Nga para sa kahimsog sa ato, ang mga kabataan dapat magpabakuna. Oh, dili lang ato ang mga kabataan kita pod. Sa ino na may ihatag sa ato ang mga health center nga mga bakuna para sa mga dagko. So ato na siyang i-avail, no?
1: Correct.
3: Okay. Ang usa ka responsable nga ginikanan kinahanglan nagplano sa iyang pamilya, sa iyang mga anak, sa insakto og tama nga edukasyon.
1: Pagkaon, nutrition.
3: Pagkaon, yes, nutrition, no? Okay. So dapat manggialamon sa mga decision. So manggialamon, komonsulta lang sa atong mga healthcare provider nga naa sa ato ang mga kabaranggayan. Remember, responsible parenthood plus family planning is equal mas himsog nga pamilya og may mas maayong kaugmaon.
1: Correct.
3: No? Okay. Kini si Mary Jane T. Panlaranho, mag-ingon, salamat sa inyong pagpaminaw, maayong buntag, and may the Lord God bless us all.
2: Okay, dagan kayo salamat sa ito ang guest speaker this morning, no, our Municipal Family Planning Coordinator, pinaagi kang Ma'am Jane. So dagang salamat usab sa ito ang XFM San Francisco, sa tanang personahe diri sa XFM, kang Sir Limuel Okay, sa ito ang anchor, sa ito ang station manager, and sa ito ang mga suking tigpaminaw sa Bugsay On Air, sa tanan na itong mga katrupa nga nagsubaybay hangtod karong mga orasa. So sa itong pagtapos, ang responsible parenthood and family planning nagtumong sa paghimo og husto, informed og responsableng mga desisyon alang sa kaayuhan sa atong pamilya. Ang matag bata ang ayan nga hatagan og gugma, pag-atiman, hustong nutrisyon, hustong edukasyon og luwas og himsog nga panimalay. Pinaagi sa maayong pagplano sa pamilya og hiniusang paghimo og mga desisyon, makatukod kita og mas lig-on nga pamilya usmas og mas himsog nga komunidad. Magplano og maalamon, magmahal og responsable og magtinabangay sa pagtukod og mas maayong kaugmaon alang sa matag pamilya. So kininausab ang inyuhang Health Education and Promotion Officer sa lungsod sa San Francisco. Kini ang inyuhang programa matag Webes, Bugsay On Air. Dalay gyud ang Diyos. Have a happy, healthy day ahead. Bravo, San Francisco.
1: Mga katropa, akong partner sa Technical Division, katropang Milani Duran. Inyong alagad, Limuel Pagalaran Ukay, ug akong mga kaubanan sa Municipal Health Office. Mga katropa, salamat sa inyong pagpaminaw. Maayong adlaw kanatong tanan, ug hangtod sa sunod higayon, maying buntag, mga katropa.
0: Bullseye! Bullseye! XFM.
2: XFM.
4: Alam niya. Ah, gadog-abdog abman. O siya sudan ni mo, master?
5: Ako ang kanang brown screen Livy BG. With a crushed sweet tomato and a sparkling salted seafood. Ano lang?
4: Ah, lami, ano, oy. O siya ba na?
5: Ay, kanagong ulod sa kamuti niya na ginamos. Ha, na ay pinislat nga kamatis ba? Andan yung hakap.
4: Fish fillet de El Nino con todo salsa de hulga.
5: Ako sana?
4: Kwan God, bulad, nga tuslo sa sukang pinakurat.
6: Exciting! Exciting!
7: Nasayod ka ba nga dunay duha ka klase nga pagpalong sa serbisyo sa sugang dagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gischedule nga pagmintinar sa linya o ekipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line visitation, clearing o ban pang kalihukan nga adunay kaayuhan sa serbisyo sa sugang dagitab. Sukwahi sa atong nasayran ang dili tinuyo o unscheduled o sa kapagpalong nga wala damha nga mahitabo o masinati sa pipila ka mga lugar. Hinungdan niini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisad-ay sa mga wire, mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa

0: Parang panahon na, pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani-ana, Agusan Lending Corporation.
1: Agusan Lending Corporation.
0: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami nag-a-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan, ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms, ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta, mga higala. Nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.

XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.

0: Mino Ka sa XFM.
1: Saud na! Lagan kayo ko! Nag-asar ko kawabot gun! Oh! Iga Smarty City, ato sa Tagum City, o gini sa Turel! Ha! Sukan nga na Mino Kos X, di na ko lagan!
2: Ayo, ayo! Pati rin iwa kailang lang di ay! Kaya katago-tago kasi mong utang. Biyari di mong utang, oy! Ang sagong kagod, dugay na kong kayo ni last year pa.
1: Nibalik na mo si Judith. Mutago ko din sa ilalom sa repe. Exciting!
3: Exciting!
4: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
5: Isang maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Sa mga kababayan po natin dyan, lagi po nakantabay at lagi nakikinig sa ating pong programa. Malusog na pakikinig sa inyo pong lahat, mga kaibigan. Samahan naman po inyong mga lingkod din sa ating pong programa. Sa pamamagitan ng pagpapadala ng inyong mga text messages, mga inquiries po nyo, pwede nyo text yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At huwag pong kalimutan, i-follow and like ang ating pong Facebook page para updated kayo lagi ano, sa ating pong mga pa-promos, mga announcements po natin at gano'n rin ano, sa mga bagong launching ng ating pong mga produkto. And i-follow nyo po ang ating pong Facebook page, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. At pwede rin kayo mag-post dyan ha, ng mga katanungan po ninyo, mga inquiries po ninyo, dyan na rin mga mensahe at mga experiences. Kung ano po yung mga naranasan po ninyo sa pag-take ng atin pong mga dekalidad at mga nutraceutical grade na mga produkto. Ha? At huwag pong kalimutan na bisitahan no, ang atin pong mga Yes to Health Clinic. Ha? Always po mga kaibigan, open ang atin pong clinic para po gagabay, lalo sa mga kababayan po na nakakaranas ng samutsaring mga sakit. Ang matagal na nagtitiis sa kanila pong mga karamdaman, eh bisitahan nyo po, puntahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para po mabigyan ng solusyon, mabigyan ng katugunan ang mga karamdaman na matagal nyo na pong iniinda. Minsan kasi hindi nadadala ano, sa mga self-medication. Ayan. Okay, na kailangan ma-assist talaga ano, at mabigyan kayo ng complete health assessment ng atin pong mga trained alternative consultant pagbibisita kayo sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Ha? So, puntahan po yan. Bisitahan po ang ating mga Yes to Health Clinic para makapagpakonsulta kayo at pwede rin kayo maka-avail doon ng atin pong mga produkto. Ang lahat ng mga produkto natin available doon sa atin pong Yes to Health Clinic. At syempre sa program po natin, makakasama po natin ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner. Isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bacla. Doc, magandang araw po.
6: Magandang araw, partner. At syempre, sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa buong Pilipinas, welcome po muli sa ating pong malusog na talakayang pangkalusugan.
5: Mm-hmm. Sa mga kabayan natin, ha, kung meron kayong mga katanungan, meron kayo nais ikonsulta on air, kaya Doc Algie, text nyo lang po yan sa atin pong numero. Ito pong text line 0969-609-6545. Kung hindi po kayo ganun kamasaya lang yung po mga katanungan, ilagayin nyo po ng pangalan, address, para ma-acknowledge po natin dito sa atin pong programa.
4: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang paggamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
5: Puntahan, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre at mabigyan ng complete health assessment ang atin pong mga pangangatawan. Mahirap po pagka lumalala yung mga simpleng sakit, ano? Nagdudulot ng mga malalang komplikasyon. Minsan kahit ubo lang, dok, eh nagiging malubha. O, pagka pinabayaan or binaliwala, mga kaibigan, ano? Simpleng mga sakit-sakit, mga pain, ano, na minsan tinotolerate lang na atin pong mga kababayan. Minsan hanggang kaya pang tiisin, tinitiis, sabi pa nga, ano? Eh, hindi po maganda, mga kaibigan, ano? Na pinapabayaan yung mga sakit-sakit na yan, ha? So kung meron kayong spare time o meron kayong panahon, ay sumadya sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Open po tayo Linggo hanggang Friday. At araw-araw po, libre ang konsultasyon po dyan, mga kaibigan, ano? At nandiyan natin po mga alternative consultant para tutulong, ano? At magbibigay sa atin ng health assessment at matuldo ka na yung mga karamdaman, ha? Na atin pong dinadala-dala. Okay, so mga kaibigan, tanong, kung meron kayong tanungan, just text lang sa atin pong numero at ipon text line 0969-609-6545.
4: Secret of Health, Health Info.
5: Health Info po muna tayo, mga kaibigan. Dagdag kaalaman kung paano po natin papangalagaan na functional at malusog, syempre, ang atin pong pangangatawan. At pag-uusapan natin itong isang problema sa atin pong pangangatawan, itong tinatawag po na hyperuricemia. Ano po ba, Dok, itong karamdaman na hyperuricemia?
6: Okay, ano? Ang hyperuricemia, sa pangalan pa lang, hyper, ibig sabihin ng hyper, sobra. Uricemia is yung accumulation of uric acid. Kapag tumataas na yung uric acid sa ating pong katawan, eh, yan yung tinatawag na hyperuricemia. Mm-hmm. Yung uric acid ay isang ano po yan, waste product na nabubuo kapag yung breakdown na sa ating katawan, yung metabolism ng chemical na tinatawag na purine. Yung purine, imula yan sa mga pagkain at iniinom natin, ano, na ito ay karaniwan na nasa mga pagkain, especially protina, no, na kapag yan ay na-breakdown, merong uric acid na nabubuo as a waste product. Mm-hmm. So karamihan sa mga uric acid na tutunaw po sa ating dugo, dumadaan yan sa ating kidneys, inilalabas yan ng kidney natin sa ihi. So ang pinakang responsible organ for disposing uric acid waste is yung kidney, 'di ba? So kapag ang ating kidney ay hindi na masyadong nakakapaglabas ng uric acid dahil may problema siya, o kaya naman super dami ng uric acid sa katawan na na-overwhelm yung kidney natin, eh posible itong manatili sa sistema natin. So yung hyperuricemia, yung pong sitwasyon ay nagdudulot po yan ng pagkakadikit-dikit ng uric acid na humaantong po sa pagdevelop ng mga parang crystal forms ng mga acid, ano, matutulis yan kung titingnan mo sa microscope. Mm-hmm. Sa live blood analysis, eh talagang parang mga literal na karayom na matitilos, matutulis. Kaya, di ba, ang sakit sa tuhod niya, sa mga kasukasuan. Tapos, ang pakiramdam mo, pag mataas ang uric acid mo, laging parang sasakit ng mga kalamnan mo. So, ang mga crystal po na to, nagsisettle yan sa ating mga kasukasuan, ano? Nagiging gout. Yung gout, yun yung commonly isang uri ng arthritis na dahilan nga sa mataas na uric acid. So, maaari rin siyang maging dahilan ng pagkakaroon ng kidney stones na isa sa most common reason why may kidney stone na nabubuo sa ating katawan. Kaya hindi magandang mataas talaga yung build up ng uric acid sa ating sistema.
5: At ang hyperuricemia, Doc, napaka-common, ano? Alam niyo ba, mga kaibigan, na isa sa bawat limang tao ay meron pong hyperuricemia. Ang challenging dito, Doc, eh maaaring hindi mo namamalayan na meron ka na palang hyperuricemia. Kumbaga tumataas na yung or above maximum level yung ano mo, yung uric acid mo, ano? Kasi minsan or madalas eh hindi po siya nagdudulot ng symptoms unless eh yun nga nagcrystallize na siya doon sa iyo pong mga joints at sa inyo pong mga kidneys or nagdulot na siya, no, ng kidney stones, mga kaibigan. Ang masaklap niyan, Doc, kapag ka hindi naayos o hindi nagamot kaagad yung pagkakaroon ng mataas na level ng uric acid sa ating pong pangangatawan, eh maaari po itong magdulot, ano, ng mga permanenteng pinsala sa atin pong mga buto, sa atin pong mga joints, ano, mga kasukasuan po natin. Kaya nga iba, Doc, napapansin natin, ano, yung pag nagkaroon ng gouty arthritis, bumabaliko yung mga ano nila, mga daliri sa kamay, sa paa, ano, minsan sa tuhod, pag lumaki ng husto, ay talagang nadideform na, ano, yung mga joints doon. Kaya hindi maganda na napapabayaan po. Even sa tendons natin at saka sa mga ligaments, eh maaari po, mga kaibigan, magdulot ng permanent deformity o permanente na pinsala, ano, sa mga part na po yan, mga kaibigan. At isa pa dyan, ayon sa mga magsasaliksik, ano, eh kanilang nakita yung link, ano, between high uric acid at sa iba pang mga health conditions, kasama na po dyan yung kidney disease, pagkakaroon po ng problema sa atin po mga puso, ano, or heart diseases, high blood pressure, diabetes, fatty liver, at sa iba pang mga metabolic syndrome. Kaya mahalaga po, mga kaibigan, na mabigyan ka agad ng pansin. Since hindi siya ganun ka ano, Doc, ano? Hindi siya ganun ka showy, sabi pa, ano? At bibihira lang nagbibigay ng simptomas. Ano po ba, Doc, yung dapat bantayan ng mga kababayan natin sa pagkakaroon ng ganitong uri ng sakit? Ano problema?
6: So, kinakailangan magpapacheck up po kayo, lalo na merong kayong napapansin na ang number one lang naman dyan na unang manifestation na hindi mo itatago yung pain, ano? Kung may unusual pain sa inyong mga kasukasuan, nagsisimula yung iba dyan sa kamay, tapos pinaka-most common talaga yung sa paa, kaysa inlalaki sa paa, yung gout, ano? At saka may mga nararamdaman na kayo na parang iihi nyo masyado ng malabo or lagi masakit ang balakang ninyo. Ibig sabihin, masyadong loaded or stress yung kidney, magpasuri talaga kayo ng dugo. Kapag nakita mataas ang uric acid ninyo, ayun, eh siyempre, sabihin ng doktor, baka meron ka ng hyperuricemia that causes gout, ano? So pag mayroon kang gout, ang mararamdaman mo intense pain at hindi ito basta-basta pain na madaling mawala, ano? Usually iinom ka talaga ng painkiller. Ang dami kong pasyente nakikita for almost 10 years ay dependent sa painkiller kasi wala namang ibang gamot talaga na binibigay sa ospital or any medication kung may gout ka, maliban doon sa anti-gout na anti-uric acid saka mga painkiller. So mostly namamanage yan through diet and other therapy, ano? Kung may discoloration yung inyong mga, usually sa mga tuhod, namumula yan yung inyong mga kasukasuan, lumalaki yung mga pagitan, di ba? Yung sinasabi mo nga, naglumulobo yung pagitan kasi kung titingnan mo yan, literal na doon sa pagitan ng mga joints meron para mga chok na klase ng ng bagay, yung uric acid. Yun na yung nakakapagpanipis ng ating mga kasukasuan. So nagiging painful talaga every move, talaga matindi, may stiffness lalo na kapag taglamig. Kaya ang kalaban talaga ng high uric acid o gout is yung malamig na panahon, ano? O yung pamamaga, tapos pag ginahawakan mo mainit, tapos sobrang sakit, ano? Even na yung minsan pag atakado ng ganyan, even yung ano lang, ha, balat, hawakan mo lang, sobrang sakit na. Diba? Parang nag-aapoy o mainit. Yan. So may mga symptoms na nakaka-apekto na to sa ating kidneys kapag lagi na tayo may lower back pain. Yung iba parang laging nasusuka, especially after kumakain sila. Yung iba nagkakalagnat na parang nagchichil. Ano? Yung iba naman, pag umiihi, mayroong dugo. Kasi literal yan, partner, na bumabara doon sa kidneys natin. Ano? Nagiging urate stone na tinatawag. Tapos yung inyong pag-ihi, masakit. Tapos yung iba naman, parang dribbling urine. Para kang nagkaroon ng ano ng problema sa prostate, parang yung pakiramdam na naiihi na pag umihi mahapdi
5: putol,
6: sa
5: dulo,
6: paputol-putol. Tapos yung ihi mo parang cloudy, o parang hugas bigas, tapos mapanghing masyado. So alin man diyan na maramdaman mo may pain tapos may ganun na, ibig sabihin hindi lang basta gout, nararamdaman mo apektado na rin niya yung iyong kidneys.
5: Obserbahan niyo po mga kaibigan, ano yung mga nabanggit po ni Doc Algie, kung kayo po ay nakakaranas ng iilan or halos karamihan sa mga sintomas po niyan mga kaibigan, dapat magpakonsulta na kagad mga kaibigan, ano. Or kung meron silang history, Doc, sa pagkakaroon na mataas na uric acid, dapat meron kayong ano yan, meron kayong pag-examine, ano, or pag-lab test sa inyo pong dugo o sa inyo pong ihi, ano? Either siguro every 3 months, ano? At least every 3 months makapagpa-lab test kayo, ano? Para makita yung level ng uric acid, ano? Sa inyo pong pangangatawan mga kaibigan, ha? Para hindi na ano, hindi magdulot ng like gouty arthritis, napakatagal i-reverse yung effect ng pagkakaroon ng gout. Minsan nga in tulad na nababanggit natin, pag yan ay nag-cause na ng deformity sa inyo pong mga joints, irreversible na yun. Hindi mo na talaga maano, may babalik yung deformity na yun mga kaibigan. So, hindi natin na nais na humantong sa ganung kalagayan natin po mga kababayan. Ano?
6: Kasi most common cause nga ng ano yung kidney problem. Yung ganyan. Kaya kailangan ma-check nyo yung sa laboratory pag umabot na ng 7 mg/dL, yung uric acid count, meaning taas na yan. O dapat hindi ka tataas ng at least man lang ay 5, ano? Yan yung range niya. O kaya simulan mo na yung pagda-diet. Kasi yun yung ultimate way. Kasi wala, depende ka sa painkiller throughout your life. Kapag meron kang problemang ganyan, ano? Kaya dapat ay kinakailang bantayan natin.
5: Ano po ba, Doc, yung mga factors na nakapag-trigger ng pagtaas ng uric acid sa katawan natin?
6: Naku, pang mga paborito pa naman yan, ang karamihan. Ano? Since sinabi ko kanina na ang uric acid na nagkakos ng hyperuricemia ay karamihan ang gagaling sa purine. Ang purine, ang daming ano niyan,
5: sources.
6: Yung mga high-purine foods na pwedeng mag-cause nito, yung mga red meat, katulad ng baka, mamoy, bawal yan. O yung mga laman loob, o wag na kayo mag-iisaw, di ba? Tapos, mga seafoods, katulad ng mga salmon, mga alimango, alimasag, lobster, sardinas, ang taas ng purine yan. Ganun din yung mga pagkain na mataas ang HFCS o high fructose corn syrup.
5: Yun.
6: O di ba, mga artificial sweeteners, iwasan po niyan. Tapos doon sa mga alak naman, ang pinakamalala diyan na mataas ang purine level, yung mga beer. Mahilig sa beer. Yan. Tapos marami pa non-alcoholic beverages, katulad ba ng mga milk tea. Huwag na kayo mag-milk tea kasi ang taas ng purine level ng dairy products. Di ba? Tapos high sweet. Ako, matindi yan. At may mga medication din na nag-increase ng uric acid level natin sa katawan, katulad po ng mga diuretics, di ba? Binireseta ng doktor kung may hypertension or may pamamanas. Tapos yung mga immunosuppressant na mga medication. So, yan po. More on diet ang factor sa pagtaas ng level ng uric acid sa katawan natin. Kaya, yun yung pinakang pangunahing dahil paraan para makaligtas tayo sa ganitong klase ng problema. Saka kailangan mo rin ng super antioxidants. Yung mga gulay at prutas, yan ang kailangan mong pagkain. Huwag muna kumain ng karne as much as possible para hindi po lalong lumala yung gout or uric acid ninyo.
5: At ano mang karamdaman nito, Doc, is preventable naman siya, no? Highly preventable.
6: Yes. At hindi naman ito katulad ng ibang sakit na talagang agad-agad nakakamatay.
5: Yes.
6: Ito nga lang yung tinatawag na nation's greatest crippler. Number one na nakakapilay.
5: Talagang papagapangin ka niyan. Either sa sakit na mararamdaman mo o dun sa mobility mo. Ano? Kasi pagka, lalo na, Doc, pagka meron ng namuo or nag-crystallize na uric acid sa inyo po mga joints, every movement talaga, Doc. Minsan nga, madampi lang.
6: Kaya nga, stabbing pain. Ang description yan, stabbing pain. Para kang tinutusok at sinasaksak na sakit.
5: Mm-hmm.
6: Yun nararamdaman yung mga tao. O kaya talagang worst pain na pwede mo maranasan if you have gout or hyoric acid.
5: Mm-hmm. Eh, yung pain pa naman na yan, yun nga, hindi basta-basta nawawala unless matunaw yung mga nag-crystallize na uric acid doon. And yung pagtunaw doon, Doc, it takes time also. Kasi it takes time din na mabuo yun, mga kaibigan. At gugugol ka rin ng mahaba-habang panahon para tunawin yung mga...
6: Kaya kinakailangan mo dyan, partner, yung mga anti-inflammatory.
5: Mm-hmm.
6: Especially yung ating premium D3.
5: Yan.
6: Alam nyo ba na yung premium D3, meron po yung ano, tinatawag nating moringa seed oil.
5: Mm-hmm.
6: Tapos yung galing sa BCO. Kaya nung unang panahon, yung mga matatanda, ano ginagawa nila? Langis ng nyug.
5: Mm-hmm.
6: Di ba? Nilalagyan nila ng luya.
5: Yun yung hinahaplas nila.
6: Hinahaplas nila. Kasi mayroong anti-inflammatory property yung oil and also yung moringa seed oil.
5: Mm-hmm.
6: Ganon din yung pag-a-apply ng hot compress sa inyong mga kasukasuan. Kasi pag mainit ang i-apply mo, nakakatulong to sa pagpapaganda ng pagtatanggal ng pain. And of course, stiffness kapag mayroon kang atake ng hyoric acid sa gout. Mm-hmm.
5: So, yun ha. Ano po ba, Doc, yung mga herbs na pwede nilang mainom, Doc? Maliban din sa mga ano natin, mga supplementation natin na pwede nilang isabay sa pag-reduce ng uric acid?
6: Lahat ng para sa kidneys ay makatutulong sa uric acid. Katulad, limbawa, yung madalas mo makikita niya sa mga lugar sa bahay natin na medyo mga sulok-sulok, yung tinatawag nating pansit-pansitan.
5: Mm-hmm.
6: Sa DOH, sa 10 halamang gamot, ang indicator talaga nun, ang indication ng pansit-pansitan ay anti-uric acid, anti-gout. So, yung pansit-pansitan, kinakain niya ng hilaw o kaya naman nilalaga. Tapos din yung sambong.
5: Mm-hmm.
6: Maganda niya, yung alingatong, yung banaba. Lahat ng para sa kidney na nakatutulong para makaihi ng maayos ay maganda rin sa mataas ang uric acid. Okay? Then garlic, ginger, yung mga luya, yan ang mga ano, mga anti-inflammatory. Pero kung meron kayo niyan at sasabayan po niyo ng vitamin C, sabayan niyo ng Santon Plus Gold na may 5 sangkap na punong-puno ng antioxidant at anti-inflammatory, yung ating ultimate trio, malaking tulong po sa inyo kasi ibang klase na kasi yung pamamaraan ng partner. Yung bisa ng nilalaga ay far more superior yung capsules na talagang ginawa na high extract.
5: Mm-hmm.
6: Kaya pag pinagsabay mo yan, of course, mas magiging maganda yung resulta. At isabay mo pa yung pag-modify ng diet. Alam mo na kung anong bawal, huwag mo nang kainin.
5: Mm-hmm.
6: Kasi ang hirap-hirap magtitiis ng ganyang sakit, mga kaibigan.
5: Mm-hmm. Ayun, sa mga kalsamahan po natin dyan na nagka-suffer from these kinds of problem, modification of your diet. Baguhin natin yung ating pong mga kinakain, especially yung mga high source of purines. Bawas-bawas muna, Doc. Diet muna. Sabi pa nila.
6: Pineapple juice, partner, naalala ko. Ang pineapple juice ay mayroong bromelain. At saka hindi lang yung mismong pineapple juice. Alam mo ba yung tangkay ng pinya at saka yung balat ng pinya, ang taas pala ng bromelain yan. Mas marami kaysa doon sa laman.
5: Mm-hmm.
6: So, ginagawa namin noon, advice namin sa mga lagi na mamaga ang kasukasuan, yung tangkay, yung pinakampuno, tapos yung balat, pugasan nyo mabuti, i-chop ninyo, lagaan ninyo, inumin nyo yung pinaglagaan.
5: Yun.
6: Anti-painkiller. Ang resulta niya sa mga may gout.
5: Huwag yun na itapon, ano? Huwag yung pinagbalatan ng pinya.
6: Yun.
5: Tapos yung pinaka-ano yan.
6: Tangkay,
5: ano? Eh, huwag yun na po itapon. Ilaga nyo po, mga kaibigan, ano? Parang gawin yung tea, ano?
6: Yes.
5: Tsaa. Napakasarap niyan, Doc.
6: Oo, masarap. Maasim-asim naman na miss na masarap higupin.
5: Ayun, ha? So, yan. Sa mga kababayan po natin na gusto po mabawas-bawasan yung pain from itong gout, ano? Kung meron na namuong gout dyan, ayan ang gawin po ninyo, mga kaibigan. Ha? At huwag kalimutan, uminom ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade ng mga produkto like yung nabanggit ni Doc na premium D3 po natin. Sabayan nyo po yan ang ating pong Santon Plus Gold. Meron po yan siyang mga content na meron pong mataas na bioactive compound na nakakatulong para i-normalize, i-level ang ating pong uric acid sa ating pong pangangatawan, mga kaibigan, no? At di bawas-bawasan, ha? Yung sources talaga ng mga purines. At sa mga kababayan po natin na meron ganitong problema, pwede kayong bumisita sa ating po mga Yes to Health Clinic para po mabigyan pa ng combination ang inyo pong mga karamdaman, mga kaibigan, ha? Okay, so may mga karamdaman po dyan or may mga katanungan, about your health, just text lang sa ating pong numero at ipon text line 0969-609-6545. Bigyan daan ko lang, Dok, yung isang nag-text po sa atin. Ano po ba ang herbal na gamot para sa almoranas? Pwede po ba ang Santong Plus Gold? Ano po ba ang dapat ko pong iwasan pagka meron ng ganitong sakit?
6: Oh, pwede yung Santon Plus Gold saka yung Premium D3. Mm-hmm. No? Ang iwasan mo yung magkaroon ka ng constipation.
5: Yeah.
6: Ibig sabihin, alam mo, karamihan ng mga nagkakaroon ng almoranas. Mm-hmm. Kasi ang dalawang klaseng almoranas, yung isang tinatawag na internal hemorrhoid, mm-hmm, na kung saan yung pinakang blood vessel o daloy ng dugo doon sa kanyang anus, inner mm-hmm part, lumulobo tapos pumuputok na nagkukos ng bleeding.
5: Mm-hmm.
6: Yung isa naman, naglulose naman yung muscle, kaya lumalabas mismo yung tumbong. Minsan, isang pulgada, dalawang pulgada, ibabalik pa nila yun pagkatapos dumumi. Masyadong hassle yun. Dahilan yun sa sobrang pressure sa pagdumi, irika ng irika, ang mga buntis nagkakaroon yan. So, ang gawin po ninyo, kailangang maging maganda yung pagdumi. Kumain ka ng high-fiber diet at iwasan po ninyo muna yung mga sobrang refined na mga tinapay. Diba? Yung pandesal, iwasan muna yan kasi sobrang refined yan Ang hirap ilabas ng sa dumi niyan. Tapos kumain ka ng mga matataas yung fiber, yung kamote, saging na saban na nilaga, di ba? Tapos uminom ka ng supplement. Okay? Meron tayo sa clinic natin ng mga pamamaraan, di ba? May mga may almoranas, binibigyan natin ng program para magkaroon sila ng tinatawag na colon cleansing. Mm-hmm. Yung colon cleansing kasi ay napakaganda sa may almoranas kasi hindi na nagiging puwersado yung pagdumi nila. Kaya nagkakaroon na ng pagbabago doon sa almoranas. Mm-hmm. Yun kasi yung ano nun walang permanent cure kung ikaw laging constipated. Irritated lagi yung puwet mo, di ba? So tama yon, mag-Santon Plus Gold po kayo. Tapos kailangan sikapin yun hindi kayo magkaroon ng dumi na matigas at mahirap ilabas para hindi po matitrigger yan.
5: Mm-hmm. So, sa mga kababayan po atin na nakakaranas ng hemorrhoids, disturbing na sakit, ano? Dahil pagka namamagaya ng gusto, hindi mo alam kung ano yung position mo sa pag-upo,
6: Kasi iba, may mga hemorrhoid cream, di ba? Ganun pa rin naman. Nakakatulong lang yun, pampakalma. Pero pag ganun pa rin ang sitwasyon, iri ka pa rin ng iri dahil constipated ka, pabalik-balik po yun.
5: Ayun. Laging napupwersa.
6: Pwersa.
5: Yung anal veins, kung tawagin mga kaibigan, So, yun na, sa mga kababayan po natin, number one is dapat regulated lagi yung inyong bowel movement. Hindi pahirapan, hindi po hindi pwersahan. O yung iba, nagpe-premera, segunda, para makalabas lang, makapagpalabas ng dumi sa kanila pong pangatawan.
6: Minsan, lahat ng santo tinawag.
5: So, yun po, sa mga kabayan po natin na may hemorrhoids, dapat po ay always maging maganda. Easy, maging okay yung inyong pong bowel movement, yung hindi pahirapan, mga kaibigan. Yung kinakailangan nyo ng more dietary fibers, kain po kayo ng mga green leafy vegetables, mga root crops, since yan po ay mayaman sa mga fiber, mga kaibigan. And then pwede kayo mag-take ng ating pong Santong Plus Gold. Meron na rin po yan siyang anti-inflammatory effect, as well as meron din po yan siyang dietary fiber na mapagkukunan po natin, mga kaibigan. Yung Premium D3 natin, nakakatulong din yun na malaki. Para sa mga kababayan po natin na meron pong constipation, yung gata ng nyog. Napakaganda po yan, mga kaibigan, na pampadumi. Ay, minsan yung iba, ginagamit yan, pampurga pa, mga kaibigan. Yung atin pong Premium D3, meron po siyang VCO. So, nakakatulong siya para sa normal peristalsis sa atin pong colon area.
6: Yung speaking of Premium D3 partner, pag talagang namamaga yung puwet, meron akong isang pasyente na in-advise niya, binubutas yung capsule, tapos ipinapahid dun sa palibot. Kasi meron siyang anti-inflammatory, kasi oil siya. So, pwede mo rin siyang ipahid doon sa palibot. Mm-hmm. Maganda yung resulta din nun.
5: Any, na-observe ko din ito any lesion sa balat, mga sugat, napakaganda nung, ng VCO or Premium D3 natin since may VCO siya. Nakakatulong para malesen yung pain and then ma-prevent yung inflammation, mga kaibigan. So, yan. Sa mga kababayan natin, na nakakaranas any sugat, mga kaibigan, externally, siguro internally din nakakatulong po, mga kaibigan, yung Premium D3 po natin para po mabawas-bawasan yung pain and then also mapigilan yung sobra-sobrang pamamaga ng mga nasugat na area sa ating pong pangangatawan, ha? So take po kayo, mga kaibigan, Premium D3, isabay nyo yung ating pong Santong Plus Gold. And sabihin nyo na rin ng Suntone Vitamin C para kumpleto yung ano, kumbaga, complete package. Yung pampalakas ng atin pong pangangatawan. Okay? Now, Doc, wala po tayong oras. Napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka pa, Doc, ang mensahe sa ating mga avid listeners.
6: Ayan. So, tandaan natin na ang mga karamdaman, pagkaminsan o kadalasan, lifestyle at pagkain ang dahilan. So, kung gusto natin maging healthy araw-araw, consider everything. Lifestyle, mm-hmm, and also yung ating diet. At kung sa tingin nyo nagkukulang kayo, may paraan, may solusyon. Nandito po yung ating mga produkto, Suntone Plus Gold. Dinisenyo talaga yan para mag-supply sa atin ng mga bibihira, ng mga sustansyang hindi natin nakikita doon sa ating pagkain. Okay? At patuloy po kaming pakinggan. Sana po'y nakapagbigay kami ng kaalaman na makatutulong sa inyong pagpapalusog araw-araw. Maraming salamat at siyempre kami ang inyong bantay kalusugan. Ito po si Dr. Aldi Bakla.
5: Thank you so much, Doc. At maraming salamat sa lahat ng mga avid listeners po natin. Ganda rin sa lahat ng mga tumatangkilik ng atin pong mga produkto. Ang aming pong tanging dalangin, ang Panginoon nawa ang mapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
4: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Suntone Plus Gold, Suntone Plus Coffee Mix, Suntone Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
0: X-F-M.
7: X-F-M.
0: Kung maminaw ka sa X-F-M.
8: Par-par, alali lang. Pakurati pagod si Mrs. Nimo nga na kay anak sa gawas.
9: It's a

XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.

0: XFM. XFM.
1: Usa kagabi, naglabing-labing ang mag-asawa na ang iyang bana, Inchi ug Dinhi.
2: Ikaw, ako kagusigaw, ha? Ako halo.
3: Daling, ayaw sa daling ko, eh.
2: Gay, sa pa ako. Sige. Ani, oh. Bago ka na ko pahikapon. Bago ka na ko pagabsun. Ano nga, tumagasan niya akong pangutana.
3: O siya man, imo pangutana.
2: Kuan, B. What is the capital of the Philippines, B? Tumaga ko nun na, B.
3: Bisin ako inse. Ako alam, Pilipinas, wala kapital, pulo, utang.
2: Da! Bayra na lagi na ako eh. Excited?
4: Excited!

XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.

0: FM.
1: Pergi kan makan Japan?
2: Oh. Dua ikut sa Japan. Pagangkog na uyab nga Haponisa. Wapo gugo sa unang panahon.
1: Sige, unsa tawag sa kanon sa Japan?
2: Kukara.
1: Ah, kanang lubi.
2: Kagura.
1: Kanang cute.
2: Oh, akura.
3: Exciting!
4: Mga katropa, exciting dito!

0: XFM.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Oy pare, naunsa kong ka? Kung bago pa mo sa imong uyab, ayaw pamugos. Bisag asa rabi na maabot imong kamot pare. Ya, masuko pa yung kagmumaliban. Exciting?
3: Exciting!
4: Santol Blast Gold.
5: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santol Blast Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santol Blast Gold. Epektibo jud kaayo.
4: Santol Blast Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
6: Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar.
7: Santol Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
8: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santol Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom nako ani, napansin nako dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawag nako ang tanan nga mag Santol Plus Coffee na mo. Kay nga pinaka og nanambal pa jud ka.
7: Santol Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Vision Next, daghan ang natabangan.
9: 5 katuig na gigan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa
10: coffee mix. Aga syempre mga katropa. Mayong morning, andam na mo dyan sa ito ang salida karong buntaga. Kaya sa mga na-delay man ang mga oyotars, nangaon pag mga imbutido. Sama nang magkakag-imbutido ay? Mga kwan mo kayo na, mga week.com kayo na eh. Sas. Unyara ba og mga kwan? Unyara ba mga kwanan? Magpa... Ay, nako! Ay, hello kaya!

Ano, Duna? Mga generals? Ako ang kauban sa una sa Max FM nga ni Ambak sa Jacky. Wala sa Jacky kasabot sa mga steeping. Sa mga steeping. Day mistake. Mayroon din mo day mistake. Nasa na all, magsilag firing. Sa na all, magsilag travel. Sa tara mga travelers around the world and all over the metro, metro char, ang grabe, grabe naman talaga yan, oy. Mga kwan, mga sige biyahe diha, bisaga mahal kayo ang gasolina krudo, sige biyahe para ingnon kunuhay nga daga kwarto.

Pagbiyahe, murag si Kinsa. Pag-abot sa balay, ay, murag na onsa. Ha? So, sa talang mga nagbiyahe karon sa mga truck driver, mga balabal driver, tricycle driver, scooter driver, talang mga driver karon, kalaminaw. Sige, saan ba naman dyan kay Onya? Sabasaba na sa tadri. Kanang mag-joke na sa ta. Ana. Ala, sige no. Maura to, daway lame. Ala, mag-prepare naman dyan pwede yung toy kay ang uban niya. Namurao ta saan. Sige, daulim sa saan ang uban. Magsige na sa rin pangayo yung suda sa mga kauban. Na. Bita, oy. Oras, alas, 10:45. 107.1 XFM Tagum City. Exciting!

0: 1-800-889-568.
1: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Bush, abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
3: O sige, lo. Ibutang asin ako sa timbangan.
4: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Mugata ba ni? Nani ba to?
2: Bato good taon. Mauna i-resulta o epekto. Kung mo ispray ka o Latimgas G Foliar Fertilizer.
3: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasi na o kahimsog sa mga tipase.
5: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento. Nga mo pabugat sa humay o sinaw pagayon ang tipase ni ini. Makaminos pagayon sa 30 na to sa 50. 20% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat o bulawan ang ani.

0: Alright, so nakasod na yun mga bigatla. Okay, welcome
1: mga mare sa mong ikaduha nga pagbalik diri sa tuang tulumanon.
0: Koko ika!
2: Uy, kagwapa niya, oh.
0: Hello, oy.
2: Alaoy, kagwapa niya ganyan.
0: Para kagikan sa kuan, correctional.
1: Masa correctional?
0: Kala nga, correction me, please. Oo. Sige. Oy, welcome sa mga late la mga late tuners na tuwang namin na rin. Master in Chikoy, shout out, abunto na Davao de Oro. O, Kawilma Joaquin, okay. Tuduhan na yung Kawilma.

0: di ay.
1: Yes.
2: Kanang okay. Utot nga di masimhot.
1: Ha? Ah?
2: Di masimhot nga utot.
1: Asa ra?
2: Didli.
0: Lai man. Adlaw man imong utot di ay.
1: Oh, grabe ay si Romero. Kani si Alano Pablo bakay para kusad mitog basketball no. Do kaya maka live sa mga actress, mga Marites, oi, ba plasta siguro ni Mora man siya ala. Da.
2: Wai lami.
1: Bye Kobo. Ano man dah? Bye Kobo. Ano man imong
2: na. Okay, so mga maring, live na kalang makitaan ang mga aktres sa aktres niya sa XFM Tagom, sa toang page sa to 107.1 XFM Tagom. O niya, pili lang sa mga maring, kaya makit madungog sa takaroon niya sa XFM Mati City, Davao Oriental.
1: Yes, XFM, diri sa may Geron Celu City.
0: Yes, diri po sa Bukidon, diri sa Malaybalay City.
1: Magasunod, asa mali mo ha?
0: Marunain, marunain, alasan mo na yung
2: para kang si Lucy.
1: Para kang si Lucy.
2: Tagas Ryan.
1: Tagas Ryan. Si Lucy Dayadas. Dayadas.
2: Og live sa takaroon, mabati mga maring sa XFM San Francisco, Agustan del Sol.
1: Okay, syempre, live takaroon rin sa galanong-lanong tagapiti-piti na diyari sa mga XFM pagadiana.
2: Muna na ikasunog, piti-piti.
1: Piti-piti. Sabi na gila, ato ang amigo na si Stanley Duy Naza.
2: Og live sa takaroon, mabati mga maring sa Davao, badungog ba ito sa Davao? Mga nakadaiya nga mga lugar sa Davao, mabati ta mga maring.
1: Sa sarayan naman, di maminaw na doon niya. O maminaw na sa toa. Kaya waman tayo ka-country. So, dito ta sa ubos ra.
0: At least, dapat man tao ka na nga. Dapat man tayo dito sa kuwan. Ibabaw sa ka na.
2: Abot man tayo agdaw?
0: Lantapan.
1: Abot, oy. Abot kita lantapan.
2: Ay, sa lantapan sa bukid nun.
0: Abisan pa dito sa katiil. Abot niya punta din, ha?
1: Sa kamutan. Abot sa tali, ha?
0: Ayaw to, kapatulong na ka ng hubo, ha?
2: Mga maring mo, hangyap media kaninyo din nga i-share ato ang live karon ron. Paki-follow po sa ito ang page, mga maring. Aroon nga, dagan sa ba?
0: Kamal naman si paring Ray?
1: Si Ray. Ay, may nag-comment. May nag-comment.
2: Sige
1: nga. O, sa kabigatla.
0: Sige nga nga.
1: Ang atong bigatla nga nag-comment, si Ray Alintona. Aba.
0: Si Ria.
1: Si Ria Alinton. Oh, killing me na. Softly. Aba, bigat na. Diyo kayo kang palangga ka, ha?
0: Nama, sumpay nga pinagduin niya sa pangyapon.
1: Killing me softly, yeah.
3: Ayaw naman.
1: Ray, ha? Ganaan diyo ka killing me softly.
2: Magaling ka na, ni Paling Yuri. Kaya hinahinayon, good pa. Kaya hinahinay, good ang pagkatirada, mga narin.
0: Karaking sumbi gani sa kanang insik. Ganaan, no?
1: Nag-lipstick lagi ka.
0: Lipstick ba di ay na?
1: Sa na, lip tint.
0: Ako ano na siya nga, red lip lang ko.
1: Red lip, aba.
0: Kung siya, naman siya nga, siya nga ating man, sa lipstick na siya.
1: Yeah,
2: ako, kay mura mo ako Pokemon today.
0: Ay, Pokemon? Pamatod i. Pamatod. Digato.
1: Digato ang buhangin.
0: Digato, buhangin.
2: Kasi ko Andrea, adto. Sige adto mga mga gabi, maayo pa wala na lang mo nagpakita bi mga joker maring. Sige.
1: Aba.
0: Ayang.
2: Si Ron, si Ibs, mga maring, pa-request ko kanta nga nating gonna stop us now by
0: Starship
2: Who's holding Donna now?
1: Who's holding Donna now?
0: Maring, Erika, pahalama ko sa imo ang duster og maa. Kuya po ni Sinining Garcia.
2: Matuduhan na sab ni.
0: Mabirahan. Ayaw ko piyansa Nining. Kanay mo gawin man, dili nga makakuanan. Kanay dili ma... Sa tawag ka na, maring kanay dili ka...
2: Sa mga Rika Bayran?
0: Rika Bayran.
2: Ato sila pagkita ang Agilas, B. Kayo, Webes Bayran. Ato silang kantahan, B.
1: B.
2: Operator.
0: Birahe.
1: Operator, B. Kanto request, B.
0: Birahe, Master.
1: Sa to isa, B.
0: Ang kanta, ang operator, Birahe.
1: B. Asa man.
2: Ayaw, kayo musukol na. Kayo
1: musukol ba niya siyang kayo. Nakakawa na ba na siyang kalang talong salad kikalila ni Maring Marian.
2: Ay, good morning, ay, kay Maring Marian.
0: Hello, Paribubong. Nabrog na yung microphone si mga isa de, Paribubong. Mamalihog ni Paribubong.
2: Ay, kay Maring Marian, ukang mga boss balong. Ang sayahan mga, kuhan dyan, mga canine.
1: Hello,
2: good morning. Salamat kayo, pati lami agad si, alam lami, si Maring Marian, kanang bag-ungligo, mga pamuhipoy na po si mga boss,
1: ay, si kuhan. Si boss balong.
2: Si boss balong.
1: Si boss balong kanina, kay Maring Marian, kasuaso na to siya, kuhan. Yang, kasuaso rifle.
0: Yang, kasuaso rifle.
2: Bilihan niya daan to mga tadya.
1: Yeah.
0: Dili kaya ito, Jolene Brand?
1: Dili.
0: Ah, ang sada ito, Rifle Game.
2: Ay, mawala kaya itong live, kung tuplo ko na ko, meding, ay...
0: Ay, tuplo ka?
2: Ay, naaranagit, ano na ako.
1: Check. Hey.
2: Okay, so...

0: tayo 6 million na live viewers sa ito ang Facebook Live. Mga maring, ginikantahan mo sunod na hatod kinatod sa Santon Vitamin C para mas mulami ang isip. Yeah.
1: Ma'am Santon Vitamin C!
2: Alaga, ulan lagi.
3: Ayan. Dito, kato isa. Kato isa, kato nga. Katong parodi, ana. Katong parodi, ito nga. Kuhaan isa, ito nga.
0: Asa ato?
3: Ligo na day. Ligo na day.
2: Lain mo po din upaw di ay.
0: Ganun pa si Alano, Pablo nga. Ilaharasab na.
3: Ilaharasab na. Ana. Yeah, isa ka ni kamay atong microphone.
0: Ay, good morning.
3: Kaya parang nililubong.
0: Good morning, di ay kang Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan. Snappy kasi, sir.
2: Hello, happy.
3: Happy.

0: Istorya eh po, ginag mo eh.
1: Okay, so salamat kayo.
2: Salamat, katukad tayo mga maring. At tutulong pa na ito. Sa Santon Plus Coffee Mix, aron nga mas mamukusog pang ato ang cognitive function. Dalita makahinomdom sa tuang mga pass. Sa Santon Plus Coffee Mix. Now, dahil sa angkap nga mangustin, malunggay o...
3: Hala.
1: Lansones. Lansones.
2: Ayaw mo ba? Soybean ng gunang
1: ice. Soybean, soybean.
2: Mga bayutan.
3: Ilapon na.
1: Ilapon na. Ay, ay. Hala pa si... Uy, kung pa si Wilma makin, awakin mga... Mga maring, ha. Wala ko tubig sa San Francisco. Wala ikaligo. Mapatay ng mga tao. Grabe po na. Nakikin ko yung kailangan ni isa unang, ha. Wailigo-ligo. Ikan ni sa ubos sa shrine. Pagkabot dito sa kwan. Wailigo-ligo. Buhi pa lang ito garun.
2: Alin na gapon.
1: Alin, oy.
3: Dukay kay Pat yun.
2: Bili mo ka na
1: ng... Mutindong ng jacket.
2: Kana ng tao nga di maligo, no? Kay task ko na kinabuhi dahil. Makalikon mo ko. Kana ko nung sigang ligo, adaw-adla, makahina, makuno ng immune system.
1: Kana nga kwan po, magkakwan po nag-book ko. Gusto mo na nga nung i-off ng isa ka microphone.
2: Anyway, itong oras, mga maring 14 minutos na nakalabay sa alas 11 sa buntag. Doon na pa yung mga kanta di abi, kay nag-aantan na ni pagtagad mga maring. Una ta mag-drama. Kay grabe, ka-aligri ato ang drama karon mga maring. Gihatod yun din sa ito ang studio.
1: Yes. Kanyang gihapit ni sa konsiho, sa kongreso,
2: o
1: sa senado. Gani, muna sunod nga itakil nila pag kumansa at pinch with trial.
2: Sa ipisimen.
1: Iba sa ipisimen.
3: Atuan yung kantahanin kang Ninin Garcia.
2: What's sa kantahanin?
3: Ang sa itong kanay, master, katong Wind of Change.
1: Wind of Change.
2: Wind of Change.
3: Ang sa kanay na sa kuwa na?
1: Kanang utot na siya.
3: Utot dahil na.
2: So, ano na nga, Wind of Change? Kauban sa Why Pagka Change?
1: Pala siya.
2: Ay, siya dali ako yung pakantaho niya.
3: Ikaw ka, na-chain naman ka.
2: Bibi, katawan ako ni Ben.
3: Paralis, imuha mo ng idol si Kwan, di ba? Si Scorpion.
2: Paralis pa yung mga ligo.
4: Ayaw, di ba?
2: Gagi, makatago yun. Marapang bayon.

0: Tama na, oy. Tama ko.
1: Hala, sige, tama na, oy.
0: Wawa na, makakawawa naman tanis ito ang mga, kuwan, oy.
1: Mga constituents?
0: Mga constituents, mga maring. But anyway, itong oras, mga higala, 19 minutos na nagkalabay sa...
1: alas 11.
0: Sakto ba na kung oras dito? Alas 11:19 na mga maring ang atuang oras. Mga
1: yes.
0: Siyempre na sa mga kamot ang atuang suat tampong.
1: Onya na. Okay, tirahin sa natin, ha? Oh.
0: But anyway, mga magaling, tiawra ko mga maring, ha?
2: Happy listening to Randy Santisas.
1: Isikin sa natin, ha?
2: Isikin kang Brando Santisas. Nagdula direct billiard ng Santisas.
0: Alo, uy, hadlok ba itong sinakwa na, uy? Randy, ari, alin ito, mura mag-kalibang.
2: Ano ka? Lalaan naging si Ray, uy.
0: Lalaan naging si paring Ray.
2: Napunta dyan ka sa kalibangon.
0: Mm-mm.
2: Lagi na ba?
0: Napaig, yarabi.
2: Nasaan ba si Mitch?
0: Napa si Mitch Yurong?
2: Oo, anong dapat silang tulo ay?
0: Oo, natapat po silang Ray.
2: Oo, sila, tulo, ang katulong ang mga maldita, huwag maldito.
0: Isa ni si?
2: Si Wilma, si Mitch, huwag si Alvin.
0: Ay, nako. Mga maling, ay magkalimot ha, kahit tinginit naman panahon ka ron, grabe kayo, taas kayo, o ganaganing musaka ito ang mga blood pressure, mga maring. Glikado
2: yes.
0: Tayo ng siya.
2: Ay, nako, takuwang bukton, oy, baba na ito naman.
0: Baba na, urin-urin, naging mabukton maring.
2: Maroon eh, operator, ipadako itong naong maring.
0: Ako gani, maklaro akong panghagmaring. Ay, kaya nga gig ko.
2: O tangi, background, kaya naka-green screen man.
0: Kung naka-green screen lagi ka.
2: Kamalaman ko na silang anak magkukuni Hawk.
0: Anak ka ni Hawk?
2: O Hawk.
0: Kung si Hawk ka, kasi pangalan mo ka, anak man ka.
1: Hawk-Hawk.
0: Si?
1: Hawk.
0: Si Hawk.
2: Hawk o babae.
0: Kanya ka, uyotar man eh.
1: Wad, Hawk-Hawk.
2: Hawk-Hawk.
0: Pakibasa po Analin Pito. Asa may mensahe ni Analin?
2: Basahan.
0: Asa may mensahe Analin?
2: Wala man lagi Analin.
0: Yung maraming gikuano Analin ay pakibasa po. Salamat kay Analin ha. Salamat sa inyong pagtanaw.
2: Salamat sa pakibasa po.
0: Ay kalimot okay. Mga marin sa matag-adlaw imintinar sa pag-inom ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. At doon isang cup nga mangustin, ang malunggay, nuli mangustin, ang palaya, garlic, o spirulina. Yes. Na sigurado mo paalim siya maring sa mga nagkadayaing ng mga blatian.
1: Yes.
0: Mga nag-una nga mga sakit ka na mga high blood, diabetes.
1: Mga, ano, mga kana-ana mo na siya.
2: Gani.
0: Imapod na.
1: Imapod na.
0: Imusab na siya.
1: Okay, sige.
0: Alas 11:22 na mga maring.
3: Aduna ka ba isuliran na dili nimo mapasaan na ikaw rasuwata ka na o ipada nim tolomanon. Kung ako ikaw, katropa. Tauba ng mga banggitang dramatista. Maring Inday Erica.
4: My pickleball is useless because it's not useful.
3: Tia Daria.
2: Nakakagwapa nga kuya kay Kilay.
3: Og Master Inday Tanini. Ginilang sa HFM Philippines. Kung ako ikaw, katropa.
5: Kayo'y nakikinig sa XFM Network Philippines. Mula Luzon, XFM 104.9 Santiago Isabela. XFM 104.9.
6: Sugus mayong pamatasan. Tuguti ako, mga maringa. Akong ihatag kaninyo ang akong pagtahod. Kaninyong tulo. Ako di ay si Amalia. Nagpuyo din sa Mati City. Nagat kong padangat niya sa inyo ang sibiana niya ako ang suliran, mga maring. Kaya kanang gusto na ko kung kanang matagaan ko ninyo kahupayan niya akong gibati karun. Usan ako ka, senior citizen. Bago lang itong naging adlaw lang. Sampak yun nga sa isintan akong edad. That Di ko nagtrabaho diri sa may kapitol diri sa kuan ni Mati.
7: Sure.
6: Biuda na ko niya na ako'y anak nga si Pikong. Kani mo ko nang akong saliran karon mga maring bahin kini sa ako ang namang ko'y nanguyab na ko babi sa ginaan ko ha maramang gugugbatan on pa pero kanang napagay mo napagay mo dugaan ako gamay kung tinudon gigon nila kaya matod pa nila nga mura ko nuko kanang imnunon nga habang tumatagal lalong sumasarap. Pero mga maring, maulang nagpadangat ko diya sa inyong sibianan para inyo akong tambagan, para inyong masabdan kung usag iunod niya akong suwat. Ingon ani mga panghitabo.

0: Say, wait kong. Ayaw ko pagkawanan na yung naong numupigong kineng agdang mo, mapak ko na rin.
1: Ikaw mo, ano? Sige magkalakon ako, tapos bimok. Ano sa mamay mong kipa kuhan ito? Sige, nagparudin-urin ka rito.
0: Ikaw bata ka, mantayon kay ka. Anong masok ko magkawa? Kaya ko nasok ko ni mong anhigda ka ng utong-toto ka ng kasagbutan. Tama, siguro kang buhangat.
1: Ayaw, naman ako mga manok niya, batayaran ako. Ikaw yun, kaya ano matong sa mamay ato naman sa bimok? Tikawa naman ka magpayos, balay, oy!
0: Kung sabi gusto mo, magkawa ko, networking ko.
1: Ilahap
0: ko. Nakatong ako ang amiga na ba, nag-networking, gikontra mo ito siya mga anak. Gikik mo ako sa, gikik na ito siya. Pero ka na nga, anong magbuot mag ka? Kung sa may mo hanggat tungon, na mo wala naon.
1: Mag, tikawang naman ka. Ano sa mamay ato naman ito?
0: Tikawang ba ito?
1: Mapandol ka nito. Kasi may mong proyente mo ito. Makabalo ba nito?
0: Makabalo? Do. Tiguaw rin ang numero rin ang idado, pero at suti ang tagasinod. Daghan pag makakpaon ako, daghan pag makagusto na ako, kaya ngayon sila nga, himsog hamis pa kung kaya kong telescopic.
1: Unsa? Ano ay mong tanawa sa mong sarili? Tanawa ay mong ang kaugalingon. O unsa ka? Senior na kama, unsa man ka?
0: Pi, kasukop pa.
1: Senior kama!
0: Ikaw, ay kukuan na kaya ako, naglingaw-lingaw ako.
1: Kaya manjukang ulo, unsa manjukang...
0: Bastos kang bata ka, manakit ka, gabaan ka do. Gabaan do ka ng imong
1: san. Hindi, ikaw magabaan, kagahay ka kang ulo. Magpuyo ka sa balay, kaya kung unsa ka diriway mo, wagay mo tabang ni mo.
0: Masa may puso ni mo? Papuyoan lang ko ni mo din sa balay.
1: Oh, dire na ka sa balay.
0: Mag-crustage ko, gusto ka na, mag-crustage ko dire.
1: Pwede kay na. At least, dagom rai mo ang gurit-guritan.
0: Hinam na pekong. Hindi ka gusto nga mag-away. Tanay mong manok yung bago na panghiluan.
1: Ayaw. Hindi kita mag-away. Ayaw ko na ma. Kain na.
0: Kung gara-garain mo. Diyan na ka.
1: Base ka. Na.

0: Tinood ka na ta siya.
1: Ayaw po kong pag-anagod bi po. Malong. Ayaw ko na nalong. Ikaw lang ba?
0: Ta siya, bisan pa, og layo ang angkot sa itong edad, pero... Kung saan nung ipakita na ikanin mo nga na... Tiunay na ikaw pagbati nga pagmahal na ikanin mo. Kung gusto ni mo nga... Top nga na ko. Dili man sa edad, pero top nga na ko kung mga stripping... Pamagkawapot senior, pero... Kabaw ka ta siya. Gimahal ta ka.
1: Balong, ayaw ko ana, balong kay... Sorteta ka, nagkarabadyo ko na dunggan ni mo dali. Ha?
0: Ayaw pag...
1: Kaya sa Marjan, imo rin ba nang ipangayaban sa Marjan?
0: Ay, totoo na mga hungihong sa uban. Ang tuhuan ni mo ka nang gikan ko siya kung ba nga...
1: Bata pa mo. Bata pa kay kagidad, balong.
0: At so, sige, mahal ta ka.
1: Kabalo ka, balong.
0: O sige, mahal. Karoon nga pamatudaan ni mo. Pamatudaan ako niya, kanin mo nga gimahal ta ka. Paakong tagabi.
1: Balong nga siya. Mga tanggal lang akong white tie, mga tanggal lang mo. Kung sa gugagod, mag-urabi ako nagmama.
0: Mahal mo nga kabog.
1: Apog na. Apog og buyo.
0: Tapos siyang saan kung magkabato na kurang ako matunan na ganin mo nga...
1: Ay sa, kaya ko sa rilukuto niyang mama.
0: Ako'y labot sa iyong mga... naluha sa kong tiil. Sa wilik sa ako, da. Kasi may buhato na kurang nga... Tuuhan ko ni mo. O aron masayod ka ta siya, bisan pag... Dako kayo ng babag niya. Ang imo mga anak, hindi ko magpapildi. Ipakita na ko na, kanin mo nga mahal ta ka.
1: Uy, that's...
0: Magtaban ta.
1: Balong, ayaw pa nga na, balong.
0: Matutaglupon.
2: Ayaw naman.
1: Asa ba dato nagbato-bato? Ato na dito sa pondagitan.
0: O, di ba ka ato sa luban? Dito, wag yung makailan na to.
1: Ilan ni Kapitan Linlin.
0: Oh, pwede ta manginabuhi ito ka ng layo sa mga Marites. Naman ko kailan dito nga na ipambot, managat ko.
1: Managat, doon kayo kumalo mo naman. Doon kayo kumalo mo takot, doon tao ng daga.
0: Tasya, ang tanan butang matudluan ba siya kay buot lang? Musa, tudluing mahalon ko ni mo, Tasya. Tasya, may luoy ka muluhod ko sa mga tumbangan, day. Muluhod ko. Tasya, mahal ta ka, day.
1: Ay, mahal ta ka.

0: na kundri eron nga mamisita ko ni Motasya. Sa inyong balay, kung gusto na kong mahimamat yung mga anak.
1: Manong dyan yung mga kadiri nga, akong mga anak na pa ba sa sulod. Si Piko, magandang ka si Piko nga.
2: Ma?
3: Ma!
2: Nakaibisita lagi.
4: Oh, kasi mo na.
0: May gabi ah,
3: Kuya Pikong, may bisita si Mama.
0: May gabi
4: kaya, o siya ito ah, sir.
0: Dahi, may gabi inyo.
4: O siya may ito ah, sir. Siya toyo, sir. Takasinsos na eh. O siya may
0: nagdala.
4: Sorbe, sorbe.
0: Nagdala tuod ko o bago niya, bes. Pero
4: ay, namaliga.
0: Kaya ko takasinsos.
4: Namaliga, kagbag.
0: Nakundiri, aron nga i...
4: O siya may, wala mo gumi mga kwarta ron. Wala pa ipinsun siya kong Mama.
1: Psh, ayaw mo pagkwala ng mga... Ayaw mo pagbinastos. Ayaw mo pagbinastos. Kaya ko ng bisita.
4: Eh, oh. Bisita niyo mo na eh.
1: Gawas ito kay mag-isulihan na sabi.
4: Ayaw mo. Sige.
3: Ma.
4: Brad, tarawin ka na ako, Mama, brad.
1: Gamang panggawas mo. Ikaw.
4: Abre, importahan po. Grabe po.
2: Ambot ni Mama Oy, nanguha pa bang ka?
3: Grabe naman ka, Mama Oy.
1: Tasi. Ano lang himan yung kadiri? Nakibaw mga nga na ako, mga anak.
5: Tasi, di ako punggan ako gagalingan. Taka makita na eh. Ang anak ko, ikaw kamahal. Kung pwede palang gisiyon ko, kasing kasing at makita ni mo si Nadri. Ipa-isigin ako ni. Para makita ni mo ang pitik-pitik ani. Ikaw, Ragyon.
1: May joke ka mo, jamming, no? Gisiyon ko ito nga, kabalubay ko ni mo. Makakita kag mga matanon nga mga sinagyagpis kag mga kwakay mga balikagason kag lawas. Naibaw rin mo joke ko, maura ba ginaginaingon sa kong mga amigo.
0: Tasya. Kabalo ko nga kato akong tanan nga manggipang buhat mali ito. O nakabaw ko. Nga kini akong pagmahal de kanimo, mura kini tama. Sa kong kinabuhi, karon ra ko mabuhat og tama ta siya.
1: Uli sa dito sa inyo,
0: ha? O kini akong pagmahal de kanimo ta siya. Maluwi ka na isong
1: tatago.
0: Ta siya! Siya! Siya!
1: Saan mo tawahan na niyo?
2: Nakawang ng bisita, ma?
4: O saan mo na, ma?
3: Ma, o saan mo na?
4: Mukot mo, guba mo ngayon mong naong.
1: Gabo mga bastos kay mga bataan mo.
4: Si bastos?
1: Kato si Kabalo ba mo ato ni Kwan? Kabalo ba kumato ang balong? Si Balong?
4: O ka, may manog ng maligyag ba? Nadadamag ba?
2: Ma, kadoon palang daan ba? May namakabaw ka. Kabalo kong ipangwartahan ka, anak.
4: Ay, sigurado kayo, ma.
2: So, siguro, kainad naman siguro na ako itong tawahan na ito. Makita man siyang panagway niya.
4: Kamukamag yun.
2: O niya.
1: Eh, stop it.
2: Ikaw, susma, nagsinyol na ka, ma.
1: Ayaw pag-istorya mo mga inana.
4: Oh, talawan.
2: Wa, nakaikuan, ma.
4: Kaya gulong si Juanga.
1: Ikaw, sisa.
2: Ano man? Ay, ko tawag sa konti ng sisi akong pangan, ma. Dili ko sisa.
1: Ikaw, pag-inan na. Ikaw, milagring.
3: Ma, saan
4: eh, ma? Pangitan yung mga pangan akong suhuno, eh. Yun saan yung pangan sa akong inahan.
1: Kamu, ay mo pag-inan na, kay. Ako, kanang tao na nila diri tao na nila tubang na to dapat inyo na nga wow. Tubangon nga tao rapot
4: nangutana ka na may ugin sa siya
1: ayaw ninyo pakitain ang mga inala kay kala si Balong nahigugma na nako
2: ha nahigugma?
3: Igugma? Nangutana lang ka na
4: eh okay niyaog nahigugma tinudan na dayon eh unsa may mga pagtuo siya
2: silip na kay mga anak mga estiping
4: alam na kayo na oy alam na kayo nga mobs na
2: basig mabot yung panahon ani kuya
4: magmahay ka madugay
2: mabot ang panahon ani nga tulurot ang anak, basig ko patatamagbahin na itong mga ari-arian diri.
4: Mawag mo!
3: Anya! Tinoon na ako na doon pala na mo kay magkakitabi na nga! Talang na, matano na kay marami mong upakpak pang doon na lang.
4: Tarawa? Tarawa?
2: Mugin awa na ma.
1: Mapo na ako na doon. Pero di ba po kum, di mo makakuha na kay may magsugto na ko na.
2: Basta, di mo sugot ma. Di mo sugot na makirelasyon ka otro.
1: Mga maring, ito ni kapag istorya, marag nahulog nang ako ang dunghan ni Balong. Kanaan magong Balong kay kanang tason, anya, kanang hiligig motor-motor. Anya, dakang kayo na dunghan na niya nga, marag dakang kayo siya o kanang mga kuan, dakang kayo na siya mga extracurricular. Buto mga maring, sa laktod pag istorya, agayos ko nang ako mga anak. Apan wala lang hunong si Balong, papakita siyang gibatid rin ako. Buntag udto gabii, magpadala siya bulak. Gani na yung sa kaadlaw, anak. Pag-abri na ko sa portahan, yun na ano yung mga panghitabo.

0: Kadako sa bukid. Kadako sa bukid. Oy. Sa kadagpadalaan.
1: Ako wa Natasha.
0: Balong.
1: Huwag ka magabantay na ako kanara ko si mong kilid, pero ako wa Natasha.
0: Balutin.
1: Sama sa kong gingon, di ko maundang. Mas maundang pa ng episimen. Kaysa anang akong pagbati.
0: O si episimen?
1: Kanang kong ginagawa doon sa korte, kanang episimen?
0: Impeachment na ay buhay.
1: Ayaw na ma. Pagodi ay. Sorry po.
0: Gano'n naman ka din. Kung sabi mo't masabot mo ni, kapila na ka na kuing ni ay anhidri kay mo. Suko ang ako mga anak. May gani kayo nang lakaw na ako mga anak.
1: Sama si kong giingon, Tasya. Dili kayo ang pugnan ako pagbati ni kanimo. O buot kang masayod, Tasya. Tiunay ako pagmahal ni kanimo.
0: Musa!
1: Oo. Oh. Tasya, sugtan.
0: Musa man ako na dunggan nga istorya nga. Daghan man kuno kay kagbabae nga gipang jirjir.
1: Ay, ito na.
0: Musa man ka tinuod.
1: Di na siya tinuod. Ako ito ho eh. Kaya nagkaaburod ko.
2: Ayaw naman.
1: Tasya,
0: pero ayoko ada balong.
1: Tasya, hawiran ko imong hawak.
0: Balong, agakagilok. Ayoko ada gudit ako mahawak.
1: Naghawat ka sa kuwa, Tasya. Unya, nagdungo ko ni mo. Nakita na ko imong kliblets. Tasya.
0: Balong,
1: ay... Gusto kong maako ka.
0: Ayoko na balong.
1: May duga pa ka.
0: Maglisod. Balong, ayaw panginanalong ba? Ayaw panginanalong. Ayaw kong
1: inalong.
0: Uway tao, biadrilong. Balong, gipagawas. Gipagawas na ni may mga baterol.
1: Tasya.
0: Nagabaw
1: ko nga giuhaw na kaanitas.
0: Ahal, dugay na kay kuwa kakitaan ni Lung ba?
1: Walay tao, Dres,
0: yung bay?
1: Gisira ko ni Bintana.
0: Sige.
1: Gisira na ko Bintana.
0: Aganahan, Dr. Jacon, gijiguro ko anin ni...
1: Bisagwa pa ko din magsagot. Pero mas maayon na magkatilaw ka sa bukala.
0: Balong.

Kapag mga maring! Grabe si Balong, mga maring, oy! Napugos kong sugot ni Balong, mga maring! Gilaliman ka, mga maring, na dilagi mo mo to, mga maring, pagturjak ni Balong lang ko, mga maring, apating haya-haya na sa kong pagpangihi, oy! Basta lagi, mga maring, labi ang haruhay na kukayo. Nakaingo ko, mga maring, na mura baga nang nangatanggal ang mga risiko sa kuang matris. Mga maring, pating lingawan ako, eh, lalimang ka nga dugay, nabi ako na byuda. Buto, mga maring, labay ang mga pilakadlaw, magsikip kita. Mga semana, makita bin doon sa biwok, magpasalipon lang yan itong muraga ng Jackson. Usahay lagi, mga basa may mga maring, kayo usahay, dako biya kayong balo diha. Usahay, makita lang kung si Bipo dito, mga dadala po doon ka ng kuwan, mo, siya yung dadala dito ay. Usahay dito, kung anak si Pikong, makita mo na ko, mga dadala siya yung kuwan, mga manok, magjaging-jaging. Pero mga maring, grabe ka na mag-uban yun ming duha ni Balong Kaingon Jugo, labi na sa kami siyang motor. Pero Jugo, di balik pagkabata, mga maring. Muto na nga, nakadesidar mi, nakadesidar si Balong, nagipakita yun niya yung, kuhan, ang yung, gusto rin ako. Nagigatubang yun siya sa kumang anak ko, yung iprangkahan, o ginani mga panghitabo.

0: Dire ko gusto. Kaya na po kayong mga Exxon.
1: Long, ayoko taas yung tingog. Kaya kung maumabot ko ni mga amahan.
0: Uso yung amahan?
1: Oh, bisan og makabawag ko nga mas magulang baka na ko. Pero andam ko nga...
0: Pero sa mong ipang istorya, kami mga mga Exxon, di kami masugot.
1: Long.
0: Eh, kamalo ko, ugunsay mo ang kuhan sa kong inahan.
1: Dako ka ng sayop.
0: Dako sayop.
1: Gani,
0: ayaw na nag-ilimod. Mao gina mo ang pangita. O mao na mo ginahulat.
1: Apan dako ka ng sayop.
0: Unsay pa ka na kong sayop, ana?
1: Bisa pangatanoon mo si Johnny Angoy Mulato. Igo man si Johnny Angoy Mulato.
0: Ano man, silingan na?
1: O si J.L. Ginoo Martinez.
0: Kala, kay mga Martinez, mga silingan, mga na?
1: Nasayod sila nga, tiunay akong pagbati si mong inahan. Gani.
0: Pero wala sila nasayod. O kung sa'yo mong binuhatan.
1: Oh, sa ako ang mapagpasabot ninyo nga. Gimahal ko inyong ginikanan. Gimahal ako imong mama, si Tasya.
0: O oh, pamatod, ina. Kaya mula ka ako.
1: No.
0: Ikaw na bala niya.
1: Kuya? Palangga. Nagkabawa kong ikaw ang ikaduhang anak sa akong uyab nga imong inahan nga si Tasya. Hangyoon ko ikaw nga. Tuhuin ang akong ibati. Nga mahal ko yung inahan.
2: Ayaw kong sulti, ana, kay nakabawon ako sa itubag. Gusto na niyong pangortahan akong inahan.
1: Dako ka ng sayo. O garoon palang daan, gusto na ko nga disiplinahon ka mga anak. Anak sa kong uyab nga si Tasya tungkol kay mangawa mo yung mga batasan.
3: Disiplinahon, minimo!
1: Hindi na ako maglaro kasi sa napitan eh.
3: Dira ko tarisuki!
1: Ayaw
3: naman! Kwanta ka ba?
2: Ikaw na'y bahala di ako eh. Istoryahan to, Hana na. Basta ako, di ko musugot nga. Makigrelasyon ng utro akong ama, akong inahan. Mahala na mo diha.
1: Nagkabaho ko nga ikaw ang kamanghuran.
3: Oh, bitaw! Ima naman ang manguyaban ako! Ima naman ang ipangwarta na akong mama!
1: Naku, dira susulit oh. Gabalo ko nga hilig ka magawag susulit. Tinuod ko nga nagmahal sa inyong gidikanan.
3: Alam mo kung may magsabot akong inahan. Basta kay kami, against me si Moha. Diya ka na.
1: Day! Tasya.
4: Kadungog ka? Nakadungog ba ka?
1: Usahaon ko mapagpasabot sa inyong mga anak ang gimahal ko ikaw. Tasya.
4: Kabalo ka.
1: Sakitan may ako.
4: Kabalo. Sakit po dyan ko. Abalo pero saon man ato nga ako mga anak. Kaya ba rin mumupuyo diri nga inaanak ang, no. Ang dinagdan sa kong anak dyan mo?
1: Hindi ko musugot na magpuyo ko diri. Magtaban ta.
4: Di dito, ko gusto nung pagtaban.
1: Dito tapuyo sa banay-banay.
4: Magtaban ta?
1: Oh, kaya na ako'y gamay ang luna nga basakan dito.
4: Kung magtaban ta, usaw na lang niya ako mga anak.
1: Nagko naman ha. Ato lang ang padanag bugas ngigan sa banay-banay kay lami kayong bugas.
4: Saan ako din ako?
1: Tasya, magtaban na lang today.
4: Di ko gusto ka magtaban ka.
1: Ba?
4: Kabalo-kabalong.
1: Kung di ka masugot, siguro, nahinahinay pa siguro kawain kung manak ko. Kung buot manimo nga, di ka masugot, magitaban ako. Di na lang ko puyo sa inyong bahay. Tingod kay sa matagbuntag. Daw sa muhut akong dughan nga dita ka makita imo panagway. Tasya, my love. Pakaslanta ka.
4: Og sa balong.
1: Pakaslanta ka sa kapilya.
4: Makakadakabungot sa ito. Mga maring! Gusto ko tabano ni Balong, pero di na ko kaya biyaan ang akong mga anak. Pero ba't mga ring, di ba siya mupuyo sa balay mga maring? Ang akong kagulaan, kaya basigis miring huyo niya ni akong mga dalaga. Kanahan biya kaya siya mga patanoon mga maring, kaya moral ba niyong rapag hindi sa mua? Muna kong kagulaan karon mga maring, asaon ako ni naglibog na dyan ko ani mga maring ba? Tabaki ko ninyo, bigay ka mag yung maayong manambak aning radyo kayo. Balik-alik ba mo aning inyong programa? gamot ang bagi ko. Dinilalang kutob, Anastasia.

0: Alright, alright, alright, alright. So, sa mga katropa, kadali lang ha, kaya ito aning, kung ano nito mga itong letter sender, mga katropa, si Anastasia. Kaya, usap niya ang kuha niya mga maring. Uy, brabe gila sa the corner man dyan yung mga maring.
1: Nakuha niyang kuan ba yang nabugi mga anak kadi maginasla mo sulit nga magalas.
2: So dili lang po kikana no? Maring kay sakaran mo mga tabungan. Takan po mga anak jud nga mga agents oi. Tungod kay idaran ang ilang inahan niya batan-o ng lalaki.
1: Dili nga sila mo sugot.
2: Gawas sa siguro walay anak kung sigur sa ba?
1: Pwede siguro.
2: Walay anak.
1: May mga kabilinggan ba? Walay makakuan.
2: Kung naay anak magod, makasabot mong po na anak na. Medyo na magkikwarta niya. Mailan ang pinag ang lalaki magkikwarta.
1: Ang inaanak, di masugot mong utrog binyo ang iyahang inahan. Pero ang inahan, wala na si kuan kong iyang anak. Makuan mo binyo. Hindi na siya mag-appeal-appeal.
2: Sa karoon lang, mabiyak siya. Ang inahan, di man gusto mabiyak niya mga anak. Kung saan na lang.
1: Kaya anak, maginayang piliyon. So mag-ipon na nasa dito. Sugot nga mag-ipon.
2: Tagbaw ko sa mga batasan siyang anak.
1: Oo, na makuha nga sa
2: diyan. Sa si Pikong, layo mo itong batasan si Pikong di ay.
0: Na yung mga inaanak nga mga sitwasyon, ba?
1: Asa may Pikong ato na?
0: Kaya kuya niya.
2: Kaya kuya laki. Hiligig manok.
0: Manok.
2: Naiiro ka chihuahua.
1: Aba.
0: Kanara ba daw nga lalaki daw nga hiligig kuhan nga iro nga chihuahua. Matod pa nila. Kaya nga delikado na kayo na. Kaya na din na yung mga kung pagkala ka nang dili pa kita sure ng inana.
2: Adi ay?
1: Oh, ba?
0: May istorya nila.
2: Adi ay?
0: Kala mga lalaki ko nung hiling kay gagmig kay mga iro, mga chihuahua.
1: Mga undecided pa rin.
0: Undecided ba kayo na inana daw?
2: Wala pa rin nito.
0: Abot, sa katinood na.
2: Wala pa rin nito kaan sa tinood.
0: Oo, kaya ako, kaya ang mga tinood kayo ng mga lalaki, mga kuno kayo ng mga iro pang buwabihan, mga Biljan,
1: mga Doberman.
0: Mga Doberman, mga Rottweiler, ano ba?
2: Ano to Doberman lagi nga lang?
0: Bayot pa sa to. Ay, Doberman, nakailan ko, nagbantun. Kwanto nga tagiyang buragdad, bayot pa punta tagiyang buragdad.
1: Ang ngita dahil siya o blain, unsay naa sa bae nga, I love you, manggod siya, yung kasi Wilma Joaquin.
0: So, karon, ato maring, ato na itambangan mga maring.
1: Makanta ni Oy, kay gamay naman
0: itong oras. Sige. So, ako may matambangan eh.
1: Oo, dahil na, diya.
0: Sige. Anastasia, madama, kabalumi nga, nanakasasakto ang pangidaron. Ikaw lagi budi si Dar Alatanan, no? Kana nang bahin sa mga anak, dapat imong gamiton ang ipatigbabaw ni mo yung pagkaginikan, anana. Dili ka magpasurinder sa mga anak, kaya delikado na, no? So, kana, sure lang po nang imo ang nauya, bro, o ka na tinudan na, kaya basiga na nga kwarta lang yung ituyo ni mo, anak. O, di ka ako, di alam mo po yun sa inyong balay, basiga, usao na yung mga anak, anak, mga dalaga, hiling rabay ka ng mga dalaga din ng kada mga sapsigong lawas.
1: Ganyan.
0: Sao man na ni mo, so, karo na sandwich ka. Ako, sariya mo masulti di ha. Kung hindi mo kaya, padangat kagbalik diri kay tambagan na po ka na magbalik. Okay? And of course, follow your heart, follow your dreams.
2: Grabe, guwapo kayo. Very well said.
0: Very well said. Okay, napamay idungag di ha.
2: Wala na.
0: Kahit tabunan na ako ng tabi. Ang kwan eh, tilon.
2: Lukuta, lukuta na.
1: Ina na eh.
0: Okay, so diri na na usos ang tabil sa tuwang salida, mga katropa.
1: Ang tulog mga pohon, kita magkaoban sa mga programa, sa mga sibyan. Ako si Maring Indo, Erika Daligwa, Padalimis, sa mga makapiyan sa antoon ka mga unay o silingan.
2: Kailang yapon niyang iyaan sa kanunayang panabang kailang sutiya. Dari niya!
0: Okay, syempre, kailang inyong kaoban ng inyong likod ng Pirmilang Gabarok, Master Iday Tanini.
1: Naghan kayong salamat on
0: thank you for watching!

0: At nangyay ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Sa ako si Marlene, nagpwesa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko sa sige na ko ginamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po dang akong menstruation. Ipatay ko sa kumbana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po dang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, maligayan ang mga balatian tungod kay mo pakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
4: Mabisa at safe mana vitamin C ang hanap mo, yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system. Mag-Santon Vitamin C, isang alkaline vitamin C na gawa sa mangosteen. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibong kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
5: The Secret of Health.
6: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santon Plus Gold. Nganuman, tungod kay ang Santon Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata ko unsa ang flavotanins? Unsa ni nga active compound nga naa Santon Plus Gold? Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santon Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag natog anti-inflammatory properties o

0: analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag ug sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod ug gawas sa atong lawas. Sa dugang pa nga pagtuon, ang plabotanins o usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension ug malikayan ang heart attack ug pagka-stroke. Makatabang usab ang plabotanins nga naa Santon Plus Gold herbal capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan ug bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw ug Santon Plus Gold ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan og malikayan ang acidity og ang hanap nga pananaw og ang mga samad nga dugay maayo.
1: The secret of health.
0: Isa pa sa sekreto para makabaton og maayong panglawas kung hilig yun taminom og kape, ato yung piliun ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na siya mga higala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mainom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga suki nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
1: The secret of health.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C ang non-acidic nga vitamin C og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
2: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit ka kong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giin na ako og Santon Plus Gold. Tuwa kasi mga nanakong inom na pamatudaan dyan na ako ang kaepektibo ni ini.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The secret of health.
3: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
4: Halagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag sa anumang uri ng sakit.
5: Bosh, abo, magpakiloko sa hubaybe.
6: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan.
7: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Mugata ba ni? Nani ba to?
5: Bato good taon, mauna i-resulta o epekto. Kung mo ispray ka o Latim Gas G Foliar Fertilizer.
6: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no, kasina o kahimsog sa mga tipasi.
8: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mo pabugat sa humay o sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30 nga to sa 50. 20% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.

0: Jam News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Mario Veras at Brian De Paz. Headlines.
1: Ang mga paunang headlines, ihatid po sa atin katropa ng Santon Gold Coffee Mix. Umikit kumulang 28 billion pesos na pondo. Nakanda para sa mga biktima ng kalamidad ayon po sa Department of Budget and Management.
2: PBBM inaming nasa critical na ang sitwasyon ng basura sa bansa.
1: Pangulong Marcos iniutos sa government agencies na pangasiwaan ang voluntary contributions ng contract of service at job orders ng mga manggagawa.
2: Prosecution hindi tinatabla ng kritisismo sa gitna ng impeachment trial.
1: Senator Ping Lacson muling nanawagan buwagin ang leadership fund.
2: Congressman Leandro Leviste umihirit umanong makabiyahe sa 12 bansa sa gitna ng isinasagawang investigasyon ng NBI.
1: Isang lalaki naman mga katropa natagpo ang patay sa labas ng gusali ng Senado.
2: Sa balitang extra, sundalong tagapagadian nasawi sa inkwentro sa Cotabato. XFM dumalaw at tumulong sa pamilya.
1: Balitang regional mamaya halos araw-araw na pagba-brownout ipinapadapad sa syudad at probinsya ng Iloilo. Dahil po sa manual load dropping, kaulangan ng supply ng kuryente, tinuturong rason.
2: Sa balitang international, Trump Press Secretary Caroline Leavitt magbibitiw sa pwesto sa White House.
1: Showbiz, Jos Lia muling magsasama sa bagong pelikula.
2: Sa balitang sports, Pinoy weightlifter Albert Ian De Los Santos sumakot ang 3 gintong medalya sa Uzbekistan.
0: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo dito sa XFM News Nationwide.
1: Araw na po ng Webes, pananghalian tayo katropa, August 13, 2026. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Ang XFM News Nationwide, sabayan niyo po na napapahinggan sa lahat ng XFM Station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
1: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako si Brian De Paz.
0: XFM News Nationwide.
1: Sa detalye ng mga balita, may nakahanda ng 27.93 billion pesos mula sa National Disaster Risk Reduction and Management Fund ang pamahalaan para punduhan ang relief, response at rehabilitation efforts para sa mga lugar na naapektuhan ng Bagyong Luis, Bagyong Maymay at ang pinalakas na habagat.

0: 96.8 million pesos ang naitalang pinsala sa agrikultura, habang 3.15 million pesos sa mga katao o 3.15 milyong katao ang naapektuhan po dito ng kalamidad sa buong bansa. Naitala rin ang Department of Education ang pagkasira ng 1,265 na silid-aralan, habang patuloy namang minomonitor ng pag-asa pa rin ang tropical storm ng Ka.
1: XFM News Nationwide.
2: Binigyan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na umabot na sa kritikal na antas ang problema sa basura sa bansa, na anya'y isa sa pangunahing dahilan ng matinding pagbaha sa Metro Manila at iba pang lugar. Ayon sa Pangulo, hindi lamang paglilinis ng mga estero at daluyan ng tubig ang kailangan, kundi ang pagbabago rin ang ugali ng publiko sa tamang pagtatapon ng basura at pagkakaroon ng maayos na waste management system. Kasabay nito, pinaigting din ng DPWH, MMDA at mga lokal na pamahalaan ang clearing operations, kabilang ang paghakot ng toneto niladang basura sa Baclaran River upang mapanatiling maayos ang daloy ng tubig. Naniniwala rin si Marcos na mas epektibo ang pagbibigay ng sapat na pasilidad para sa tamang pagtatapon ng basura kaysa sa simpleng pagpapataw ng mas mabigat na multa sa mga lumalabag.
1: XFM News Nationwide.
0: Umabot na mga katropa sa 96 mga truck. Tatumbas po yan ang 418 metric tons ng basura ang nahakot sa Redemptorist Water Channel dyan sa barangay Baclaran, Parañaque City, ayon po sa MMDA kanina umaga. Sa kabila nito, maladagat pa rin ang dami ng basura sa open canal dahil sa mga basurang inanod ng sunod-sunod na pag-ulan at bumara sa mga daluyan ng tubig. Ayon po sa City Environment and Natural Resource Office nila, nadagdagan pa ang basura. Matapos bumigay ang tatlong trash trap sa bahagi naman ng Manila Bay at Jocno Boulevard, bunsod ng malakas na agos ng hangin o agos, hangin at ulan. Patuloy po ang clearing operations mga katropa ng MMDA, DPWH at DENR at lokal na pamahalaan para maalis ang mga basurang nagdudulot ng pagbaha sa lugar.
1: XFM News Nationwide.
2: Humiling ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ng imbestigasyon sa pagkalat ng mga peking larawan at video ng pagbaha, kabilang ang AI-generated images na nagpapakita umano ng mga kalsadang baha at puno ng basura. Ayon kay MMDA General Manager Nicolas Torre III, nakikipag-ugnayan na ang ahensya sa Philippine National Police, Department of Information and Communications Technology at Cybercrime Investigation and Coordinating Center upang matukoy ang mga nasa likod ng umano'y mapaninlang na nilalaman na online. Ikinit ni Torre na may malinaw ng pagbuti sa sitwasyon ng pagbaha sa ilang bahagi ng Metro Manila batay sa mga ulat ng mga lokal na pamahalaan at aktwal na obserbasyon. Ngunit nananatiling malaking problema ang pagtatapon ng basura sa mga daluyan ng tubig. Samantala, sinabi rin ng MMDA na suportado nito ang panukalang pataasin ang parusa laban sa mga lumalabag sa waste disposal laws upang makatulong sa pagpigil sa pagbaha at mapanatiling malinis sa mga waterways.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, yung wastong pamamahala pa rin sa basura. Itinutulak po ng DepEd para matulong sa pag-iwas sa baha. Katropa natin sa Balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
1: Live!
3: Inatasan ni Education Secretary Sanay Angara ang mga guro na palakasin ang pagtuturo ng wastong solid waste management sa mga paaralan upang mahikayat ang mga mag-aaral na maging responsable sa pagtatapon ng basura at makatulong sa pagbawas ng panganib ng pagbaha. Layunin ng hakbang na higit pang maisulong ang pagpapatupad ng Republic Act 9003 o ang Ecological Solid Waste Management Act of 2000 na nagtataguyod ng maayos, sistematiko at makakalikasang pamamahala ng basura. Ayon sa DepEd, mahalagang maitanim sa kabataan ang disiplina at malasakit sa kapaligiran upang maging bahagi sila ng solusyon sa mga suliraning dulot ng maling pagtatapon ng basura. Para sa Nagkakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Hinihayag ng Department of Labor and Employment o DOLE na maaaring magkabisa ang 85 pesos na arawang aumento sa minimum wage sa Metro Manila kapag nag-expire ang temporary restraining order o TRO ngayong araw, maliban kung may bagong utos ang korte. Ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino, maaaring otomatikong mawalan ng visa ang 20 araw na TRO kung

0: Hindi ito palalawigin o aalisin sa pamamagitan ng bagong kautusan ng hukuman. Nilinaw ni Tolentino na hindi maaaring basta ipag-utos ng DOLE ang implementasyon ng wage hike habang nakabinbin pa ang usapin sa korte. Samantala, naghain ang petisyon sa Korte Suprema ang isang grupo upang ipawalang bisa ang mga kautusan ng mga regional trial court na nagpatigil sa pagpapatupad ng 85 pesos minimum wage increase sa National Capital Region.
1: XFM News Nationwide.
2: Ang Pangulong Marcos iniutos po sa government agencies na pasiwaan pa rin ang voluntary contributions ng mga COS at JO workers. Katropa natin sa balita, Dedy Guzman, XFM, Mega Manila.
3: Sa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga ahensya ng national government na pangasiwaan ang voluntary deduction at remittance ng SSS, PhilHealth at Pang-ibig contributions ng contract of service at job order workers. Batay sa Administrative Order No. 43 ng Pangulo, ay kailangan muna ang pahintulot ng manggagawa bago ibawas ang contribution sa kanilang compensation. Saklaw nito ang national government offices, government-owned or controlled corporations at state universities and colleges. Hinihikayat din ng Pangulo ang mga lokal na pamahalaan na sumunod. Dapat maglatag ang mga ahensya ng mekanismo, magbigay ng impormasyon sa mga manggagawa at tiyakin ang napapanahon na remittance. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo De Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide. The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
0: Higit ni House Prosecutor at Representative Terry Ridon na nananatiling matatag ang kaso ng prosecution sa Article 1 ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte sa kabila ng mainit na palitan ng mga abogado sa pagdinig. Ayon kay Ridon, hindi natinag ang testimonya ng dating COA auditor na si Sailin Del Campo at nananatiling malinaw ang isyu sa umano'y irregular na paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Nagdag pa ni Ridon, bagamat mas napapansin ang mga sagutan sa pagitan ng magkabilang panig, naniniwala siyang nakatutulong din ito upang mapanatili na nakatuon ang publiko sa mga halagang ebidensya na iniaharap sa impeachment trial.
4: Hindi naman ho yung kagandahan doon sa sideshow dahil siyempre, dahil siguro nalilibang din ho yung tao, kahit kami nalilibang ho kami doon sa sagutan ng mga abogado. Nakakapag-elicit po ito ng dagdag pong interest muli doon sa sustansya. Na? So kung makakatulong po itong kulitan nito po nga mga abogado doon sa pag-titiyak po ng interest ng taong bayan sa bagay po na ito, pwede tatanggapin ho namin yan.
0: Iyan ang tinig ni House Prosecutor at Bicol Saro Representative Terry Ridon.
1: XFM News Nationwide.
2: Iginit naman ni House Prosecutor pa rin, Representative Terry Ridon, na hindi po naapektuhan ang prosecution panel sa mga batikos at papuri na lumalabas sa social media kaugnay pa rin impeachment trial ni VP Sara Duterte. Ayon kay Ridon, kapansin-pansin ang paggalat ng mga post na pinupuri ang depensa. Ngunit, iginit niyang hindi ito nababago o hindi po nito nababago yung mga ebidensyang iniharap ng prosecution sa Senado. Sinabi niyang mambabatas na walang plano ang prosecution na palitan si Attorney Lorna Capunan bilang lead prosecutor sa Article 1 dahil natili umano ang kanilang kumpiyansa sa kanyang paghawak sa kaso.
4: Wala naman kasi hindi naman nakabati sa katotohanan yun. Ano po yun, si Atty. Capunan, kahit naman ano sabihin niya, wala naman silang pakialam dun sa kung ano yung pagtingin ng mga tao kung paano niya ginagawa yung trabaho niya. Sa bahagi ho namin, mataas po yung pagrespeto namin at yung pagkilala doon sa galing po niya nitong nagdaang mga araw. So, tingin ko yun naman ho yung mahalaga doon sa private at public prosecutors.
2: Sinabi rin niya na may mga testigo pa silang iharap sa Article 1. Kabilang po sina Gina Acosta, Edward Pajardo at mga eksperto ng National Bureau of Investigation para naman sa pagsusuri ng malagda sa dokumento. Umaasa rin ang prosecution na matatapos ang presentation ng kanilang mga testigo sa Article 1 bago matapos ang Agosto para makausad na sa iba pang articles ng impeachment complaint.
1: XFM News Nationwide.
0: Senador Ping Lacson muling nanawagang buwagin ang Leadership Fund. Narito ang report.
1: Live report.
0: muling nanawagan si Senator Ping Lacson na buwagin ang leadership funds o allocable sa pambansang budget na anya'y mas masahol na bersyon ng dating pork barrel system. Ayon kay Lacson, ipinakita ng testimonya ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan kung paano nagagamit ang naturang pondo para magkaroon ng pagkakataon ng mga mambabatas na magsingit ng mga proyekto kahit nasa preparation phase pa ang nasabing pambansang budget. Gitni Lacson, kailangang itigil ang ganitong sistema dahil maaari itong magbukas ng pagkakataon para sa pang-aabuso at maling paggamit ng pondo ng bayan. Nabanggit din ang senador ang mga bilyon-bilyong pisong alokasyon para sa ilang mambabatas na anya'y nagpapakita kung bakit kailangang suriin at alisin ang leadership fund. Nagdag pa ng senador, hindi otomatikong nangangahulugan na maling paggamit ng pondo ang budget insertions, ngunit maaari itong maging daan sa pang-aabuso ng ilang tiwaling politiko. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Samantala, katropa, nagayon po si Senator Panfilo Lacson pa rin ang resolusyon naman na humihiling sa investigasyon po ng rehabilitasyon ng EDSA. Matapos ba namang lumitaw ang mga bagong lubak sa ilang bagong ayos pa lamang na bahagi ng pauning lansangan kasunod ng malalakas na pag-ulan. Ayon kay Lacson, pinapakita po na mabilis na pagkasira ng mga bagong renovated highway portion ang posibleng problema pa rin sa disenyo, engineering standards at implementasyon ng mga infrastructure project ng Department of Public Works and Highways. Layunin ng panukalang Senate Resolution 594 na suriin ang kalidad ng pagkakagawa ng mga National Road Project, particular po ang EDSA Rehab. At tiyaking nasusunod ang mga tinaktang pamantayan sa konstruksyon. Binanggit din ang senador na may umiiral na one-year defects liability period kung saan obligadong kumpunihin ng contractor ang anumang defects na lalabas sa proyekto na walang karagdagang gastos sa pamahalaan.
1: XFM News Nationwide.
0: Naisumano ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na makabiyahe sa 12 bansa sa kabila ng nagpapatuloy na investigasyon laban sa kanya. Ayon kay National Bureau of Investigation o NBI Director Melvin Matibag, ito ang impormasyong kanilang natanggap bagaman wala pa umanong kumpirmasyon kung nakabalik na sa Pilipinas ang Kongres. Patuloy nang minomonitor ng NBI ang mga kaugnay na developments habang nagpapatuloy ang kanilang investigasyon.
1: XFM News Nationwide.
2: Mga katropa, isang hindi pa nakikilalang lalaki ang natagpuang patay sa kabaan po ng bypass Jokno Boulevard. Sa labas to ng gusali ng Senado dyan sa Pasay City o Pasay City na ngayong Webes. At sa unang impormasyon ng pulisya, tinataya pong nasa 60 years old yung biktima. Pinaniniwala ang isang scavenger na madalas sumanong natutulog sa nasabing lugar. Inaalam pa ng autoridad ang sanhin ng ganyang pagkamatay at kung may naganap din na foul play sa insidente. Patuloy po ang investigasyon ng pulisya habang tinutukoy pa ang pagkakilanlan ng nasawi.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: XFM News Nationwide, katropa, sabay niyo po na papahinggan sa XFM 91.3 San Francisco, Agusan del Sur, XFM 107.1 Tagum City, at sa XFM 99.1 Mati City.
1: Balitang regional.
2: Diretso na tayo sa Iloilo, halos araw-araw na pag-brownout ipinapatupad dyan sa siyudad at probinsya ng Iloilo dahil po sa tinatawag nilang manual load dropping. Kakulangan sa supply ng kuryente nga ang tinuturong dahilan. Katropa natin sa balita, Era Espinosa na XFM Iloilo.
1: Live report.
5: Halos Araw-araw na ang ginagawang manual load dropping ng mga power distribution utilities sa siyudad at probinsya ng Iloilo na nagriresulta ng malawakan at mahabang brownout. Ito ang kasunod ng tatlong buwan na ring halos araw-araw na pag-release ng grid alerts sa Visayas ng National Grid Corporation of the Philippines ayon kay Mr. Regan Alcantara ng NGCP. Ipinahayag ni Alcantara na ito'y dahil sa ang mga malalaking planta sa Visayas ang nagpa sa ilalim sa unscheduled shutdown, dinagdagan pa ng mga base load power plants kung saan nasa 500 hanggang 700 megawatts araw-araw ang deficit sa supply ng kuryente sa Visayas grid. Hindi sapat ang pinuproduce na kuryente ng mga planta sa Visayas sa pag-supply at ang tanging inaasahang tulong lamang ay ang excess mula sa Luzon at Mindanao. Ngunit nakaraang araw nang hindi nakakuha ng karagdagang supply sa Mindanao ang Visayas grid dahil ipinasa ilalim umano sa preventive maintenance ang mga malalaking planta sa lugar at hindi naging sapat ang nakuhang karagdagang supply sa Luzon. Dahil dito, tinatayang nasa 4 oras ang na-experience ang brownout ng mga residente ng syudad kasunod ng manual load dropping ng Moore Electric and Power Corporation. Dagdag ni Alcantara na hindi lang diferensya sa kapasidad ng submarine cables sa pag-transmit ng kuryente mula Luzon ang kanilang hinaharap na problema, kundi ang overall energy approach. Samantala, hindi rin makapagbigay ng sapat ng supply ng kuryente sa panayang dalawang power plants sa Iloilo dahil kinukonsider din ang seguridad ng buong Visayas grid. Nananawagan sa ngayon ang mga residente sa syudad at probinsya na agad solusyonan ng NGCP ang nasabing problema. Napagalamang kahapon at ngayong araw ay ipinasa ilalim sa yellow at red alert status ang Visayas grid. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
0: Surcharge na sinisingil ng Palawan Electric Cooperative sa mga hindi on-time magbayad, walang malinaw na legal basis ayon sa City Council ng Puerto Princesa. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
6: Ang maipakitang malinaw na legal na batayan ng Palawan Electric Cooperative o Paleco para sa 5% surcharge na sinisingil sa residential at commercial consumer na late magbayad ng kanilang kuryente. Ito ang lumutang sa pagdinig ng Committee on Energy na sangguni ang panlungsod matapos na humingi ang Paleco ng suporta sa renewal ng kanilang franchise. Ayon kay Konsyal Jerry Abad, hindi sapat na dahilan ng paliwanag ng Paleco na matagal nang umiiral ang pulisiya at minana lamang ito ng kasalukuyang namumuno. Mabigat na usapin ito ngayon sa Palawan dahil patapos na ang taunang operasyon ng Paleco sa umiiral nilang franchise at kailangan nila itong i-renew para may pagpatuloy ang pagsusupply ng kuryente sa buong lalawigan. Pero ang mga consumer, nais munang humingi ng paliwanag sa Paleco kung saan napupunta ang milyong halaga na nasisingil ng kooperatiba mula sa 5% surcharge sa kabila na wala naman pala itong legal na basihan. Samantala, sinabi ng Paleco na maglalabas na lamang ito ng isang pahayag kaugnay ng mga isyong inilahad sa City Council. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
2: Dalawang Peking Police naman, mga katropa, arestado matapos sumano magtangkang magtanim ng droga sa call center agent. Katropa natin sa Balita Almi Mata, XFM Cebu.
7: Arestado ang dalawang lalaki na umano'y nagpanggap ng mga pulis sa tatangkang idawit sa illegal na droga ang isang BPO worker sa Colon Street, Cebu City noong Agosto 11. Ayon sa biktima, sinundan siya ng isa sa mga suspeka bago siya nilapitan at sinakal ng isa pang lalaki na nagpakilalang pulis at umano'ng nag-akusa sa kanya na may dalang dalawang sachet ng shabu. Kinumpirma kahapon ni CCPO spokesperson Police Lieutenant Colonel Franco Rodolfo Oriol na hindi mga pulis ang dalawang lalaki. Una nang pinalaya ang mga suspeka matapos humingi ng tawad at naming mistaken identity ang nangyari. Ngunit, naaresto rin sila sa hiwalay na Uplan Bulabog Operation sa Cebu City Pier Area. Isa umano sa kanila ang nahulihan ng illegal na droga habang isa naman ay may dalang illegal na baril. Nasa kusodiyan na ng Police Station 3 ang dalawang suspeka habang patuloy ang investigasyon sa umano'y pagpapanggap nila bilang mga pulis. Mga katropa, ugaliin ang pag-inom ng Santon na Vitamin C ang alkaline-based Vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si Katropang Almimata, XFM News.
0: Bagong Commanding General ng Philippine Army, Tubong Isabela. Katropa natin sa balita, Altea de la Cruz ng XFM Santiago. Live!
8: ng pamahalang panlalawigan ng Isabela ang tagumpay ni Lieutenant General Donald Maliano Gumeran na siyang bagong itinalaga para maging pinuno ng Philippine Army na nagmula sa Kapagan Isabela. Nagpaabot ng pagbati sa bagong commander si Governor Dito Albano at Vice Governor Kiko D na anilay Pride of Isabela kasunod ng opisyal na pagkakatalaga nito bilang 68 Commanding General ng Philippine Army. Ginanap ang paggawad ng pwesto kay Lieutenant Gumeran sa Fort Andres Bonifacio sa Taguig City noong August 11, 2026 at pinangunahan mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pinalitan ni General Gumeran si General Antonio Navarrete na kamakailan ay itinalaga bilang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Nagtapos sa Philippine Military Academy Tanglaw Diwa Class of 1992 at sa U.S. Army War College ang bagong pinuno ng Philippine Army na siyang mangunguna sa mga militar. Namuno rin si General Gumeran sa Western Mindanao Command 6th Infantry Division at 602nd Infantry Brigade kabilang ang pagiging leader ng 7th Infantry Battalion, 38th Infantry Battalion at 6th Infantry Division Training School. Mula rito sa 104.8 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Altea de la Cruz, XFM News.
1: XFM News Nationwide Weather Update.
9: Katropang Brian, patuloy na binabantayan ang ating pag-asa si Tropical Storm ng Ka sa labas ng Philippine Area of Responsibility ang layo 2,580 km east-northeast ng extreme northern Luzon at inasang papalayo ang bagyo, wala pong direktang epekto sa bansa.
0: Katropang Buddy, patuloy pa rin nakakaapekto ang southwest monsoon o habagat sa malaking bahagi ng Luzon, partikular sa Zambales, Bataan, Metro Manila, Ilocos Region, Carr, Cagayan Valley, Calabar Zone, Mimaropa at nalalabing bahagi ng Central Luzon, Camarines Norte, Aklan, Antique at Capiz.
9: Nagbabala rin mga katropang pag-asa sa possibility po ng pagbaha, paghupa rin ng lupa sa mga lugar na maaranas ng atamtaman hanggang malakas na pag-ulan.
0: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.42 ng umaga at inaasahang lulubog mamayang alas 6.20 ng gabi.
1: Balitang International.
9: Ang Balitang International, ihatid po sa atin ang Santon Gold. Subukan niyo po ang Santon Gold, mga katropa. Inihayag ni U.S. President Donald Trump na magbibitiw na sa pwesto sa White House o si White House Press Secretary Karoline Leavitt sa katapusan ng buwan na Agosto para bigyang prioridad ang kanyang pamilya. Ayon kay Trump, mananatili si Karoline bilang isa sa kanyang pangunahing outside advisors at magiging mahalagang tinig ng Republican Party. Sa kanyang pahayag, sinabi naman Leavitt na nais siyang mas mabigyan daw ng oras ang kanyang dalawang anak matapos mapagtanto na hindi niya maibibigay ang buong atensyon na kailangan ng kanyang pamilya habang ginagampanan ang pagiging press secretary sa US. Si Leavitt ay 28-year-old, ang pinakabatang naging White House press secretary sa kasaysayan ng Estados Unidos at nakilala bilang isa sa pinakamatibay na tagapagtanggol ng administrasyong Trump sa harap po ng media.
1: Showbiz News.
10: Ang balitang showbiz ay tatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Muling magsasama sa isang pelikula sina Joshua Garcia at Julia Barreto matapos kumpirmahin ng Star Cinema ang kanilang pagbibidahan na Always Yours, Never Mine. Inilabas ng Star Cinema ang screen test ng dalawa kasabay ng pag-anunsyo ng proyekto na ide-direct ni Cathy Garcia Sampana at mapapanood sa mga sinihan simula sa September 30. Ito ang muling pagtatambala ng Josh Lea kasunod ng kanilang pelikulang Unhappy For You noong 2024 at dagdag sa serye ng kanilang mga tagumpay na mga proyekto sa pelikula. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang Sports.
9: Ang Balitang Sports, atin sa atin katropa ng Premium D3. Lakas sa bawat kapsula, pwede nyo pong subukan. Tatlong gintong medalya ang naiuwi ni Albert Ian de los Santos para sa Team Philippines matapos mangibabaw sa Junior Men's 70 kg Division ng Asian Youth and Junior Weightlifting Championship sa Tashkent, Uzbekistan. Bukod po sa gold medals, nagtala rin ang 20-year-old na weightlifter ng bagong Junior Asian at world record sa clean and jerk at total lift matapos magbuhat ng kabuang 321 kilos.
2: Patuloy naman umani ng pagbati si De Los Santos matapos ang kanyang tagumpay sa lalo pang nagpatibay sa kampanya ng Team Philippines sa kompetisyon.
1: XFM News Nationwide. Ano ang bago? Ang latest? Ano ang dagdag? Malitang Extra sa XFM News Nationwide.
0: Sa ating balitang ekstra, mga katropa, sundalong taga Pagadian nasawi sa engkwentro sa Cotabato. XFM dumalaw at tumulong sa pamilya. Katropa natin sa balita, Kenneth Bustamante ng XFM Pagadian.
11: Nakahimlay na ang labi ng isang sundalong tubong Pagadian City na nasawi sa isang engkwentro sa bulubunuking bahagi ng Alameda, Cotabato Provincia. Kinilala ang nasawing sundalo na si Corporal Aldrin Rondina na residente ng Barangay Banali, Pagadian City. Bilang pakikiramay at suporta sa naiwang pamilya, personal na pinamahagi ng XFM Pagadian ang pinansyal na tulong na nakalap para sa pamilyang Rondina. Ang ayuda ay nagmula sa grupo ng mga tricycle drivers na sama-samang nagambagan kasama na ang ilang tagapakinig ng XFM upang makatulong sa pamilya sa gitna ng kanilang pagdalamhati, lalo pang naging mabigat ang sinapit ng pamilyang Rondina matapos makumpirmang pumanaw din sa ospital ang kanilang dalawang buwang gulang na anak na babae dahil sa karamdaman. Nagpabot naman ng taus-pusong pakikiramay ang buong tropa ng XFM Pagadian sa pamilya Rondina. Mula dito sa XFM 89.5 Pagadian para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Katropang Kenneth Bustamante, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon nyo na XFM News Nationwide. Ngayong Webes, katropa ng pananghalian August 13, 2026.
0: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan nyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
0: Ako si Brian Tipaz.
2: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
0: Mabuhay, exciting Pilipinas.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. XFM News.

Ito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health Nationwide. Nationwide.

0: Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga ka-wellness. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating po programang The Secret of Health. Ang programa maghatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santum Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po nating butihin na CEO, Doc Remilito Oy. At sa ngalan po ni Doc Algie Bacla, na sa ating po mga kapartner dito sa ating po programa. Ito po yung likod, Doc Michelle Hinas, isa sa inyong mga certified naturopathic practitioner. Makasaya po ng live dito sa ating pong talakayan. At syempre, atin din po mga kapanayam, ang isa sa ating pong mga bantay kalusugan, Doc Ronald Paler. Doc Ron, magandang araw po.
1: Isang maulan na tanghali po sa ating lahat, mga ka-wellness, mga katropa. Welcome pong muli sa ating programang The Secrets of Health. Kaya dito po sa Luzon, na kung kayo po ay kasama sa mga inuulan, ay ingat-ingat po palagi at palakasin po ang ating immune system. At talking about immune system, yan po ang ating tatalakayin sa araw na ito, kung paano ito mapapalakas. At meron palang iisang pagkain na kung saan ay nagsa-shutdown sa atin pong immune system, yan po ang ating pag-uusapan maya-maya lamang dito po sa ating programang The Secrets of Health.
0: Sama po kami ni Doc Ron dito sa ating pong talakayan. Welcome na welcome ang iyong mga katanungan, mga ka-wellness. Ha? Pwede nga text yan sa ating pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Siyempre, tayo po napapakinggan sa ating po mga XFM stations and Solid FM. Ganun rin sa ibang mga stations na naka-hook up dito sa ating pong programa. Ha? At live din po tayo napapanood sa ating pong Facebook live stream. Sa ating Facebook page. Ha? I-search po, i-follow, and i-share ang ating pong Facebook page, mga ka-wellness. Ha? I-search nyo, Yes to Health Inc. or Yes to Health INC. Yan. At i-share nyo po para ma-inform din ang inyo po mga kapamilya, mga mahal sa buhay po ninyo about our programs, and of course, dun sa ating pong mga produkto. Ayan, nakapost po lahat yan dyan sa ating pong Facebook page, mga ka-wellness. Ha? At kung kayo ay nanonood na ngayon sa ating pong live streaming, may handog na regalo po sa inyo ang Yes to Health. Ha? Paano po makamtan ang ating pong pag-giveaways? I-share nyo lang po ang ating live streaming. I-comment po dyan ang inyong mga good experiences patungkol sa paggamit ng ating mga produkto. At huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health. Mamaya po, ipipili tayo ng mga maswerteng mababahagian natin, mareregaluhan natin ng Santone Gold Coffee Mix Gift Packs. Okay? Sa mga nais pong sumubukan ng ating mga dekalidad ng mga produkto, pwede pong mabili ito sa ating mga leading drug stores. Gaya po ng Mercury Drug, Watson's, TGP, South Star Drug, Generica Drug, at sa lahat ng mga local pharmacies and drug stores sa inyong lugar, ay pagtanong-tanong nyo ang atin pong mga produkto. Ha? Hanapin lagi ang Tatak Yes to Health sa mga produkto na inyong pong bibilihin para makaiwas sa mga fake, makaiwas sa mga counterfeit, mga ka-wellness. Okay? Pwede rin mabili ang atin pong Santone Gold Coffee Mix at Santone Plus Coffee Mix sa Fisher Mall Supermarket. Ayan. At ganoon din sa atin pong official Shopee page. O, i-search lang Yes to Health 2011.
1: And of course, ang ating mga Yes to Health products ay pwede ding mabibili sa ating mga Yes to Health clinics, mga ka-wellness. Bisitahin lamang po ating mga Yes to Health clinics, sapagkat kapag dyan po kayo bibili, ay meron po tayong discount, lalong-lalo na po sa ating mga kababayan na mga senior citizen. Ang gagawin lamang po ninyo, dalhin lamang po ninyo ang inyong senior citizen's ID para po kayo maka-avail ng ating special discounts. And of course, kapag kayo ay bibisita, meron po tayong libreng consultation sa atin pong lahat ng mga clinics nationwide po, mga ka-wellness. At pwede po pa kayong magpakonsulta at para mabigyan din kayo ng mga dietary guidelines at kung anong dapat ninyong gawin para ma-address ang inyong karamdaman. Liban pa dyan, mga ka-wellness, ang atin pong Yes to Health clinics ay may merong mga unique services, mm-hmm, na kung saan hindi po ninyo matatagpuan sa iba po itong mga tinatawag natin mga wellness center. At ito ay yung tinatawag natin na cleansing and detoxification program, nutritional therapy, herbal therapy, acupuncture, mugukbuyang Korean therapy, biozapper therapy at terahertz therapy na yan po ay pwede pong ibigay po namin sa inyo na kung saan ay kailangan para mas mabilis na gumaling po kayo sa inyong mga karamdaman.
0: Ayun, no? Kaya sa mga ka-wellness natin dyan, ha, na gustong masubukan ang mga services na ino-offer ng Yes to Health, ay bisitahan nyo po ang ating mga Yes to Health Wellness Center sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, kapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jego's Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Vinco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8 M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Magum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Cellpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Kumpletuhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Sansaon Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Sansaon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
4: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information po na ito ay headed sa atin ng Santona Vitamin C. Ang katawang po natin sa pagkapalakas at pagpapatibay ng atin pong resistensya, lalo-lalo na ng atin pong immune system. At yan nga ang atin pong pag-uusapan dito sa atin pong talakayan. It's all about immune system. Ano ba ang atin pong immune system? Alam niyo ba mga ka-wellness kung saan nakalocate ang immune system po ninyo? Ayan. Marami Doc Ron, hindi nila hindi nila specifically matukoy kung ano yung immune system or saang part yung immune system, ano? Mm-hmm. So alam niyo ba na ang immune system natin, isa sa pinakamalaking parte ng atin pong immune organ sa ating pangangatawan ay ang atin pong gastrointestinal tract. Mm-hmm. O yung atin pong ating bituka, maliit at malaking bituka. Ay yan yung pinakamalaki na organ sa atin pong immune system. Ha? Uh-huh. Pero kung titingnan mo specifically yung organ, pangalawa na pinakamalaking organ is our spleen. Uh-huh. Kasi yan, dyan yung kumbaga parang school ng atin pong immune system. Dyan sila hinuhubog. Diyan po sila binibigyan ng mga impormasyon kung ano yung mga kalaban,
1: training ground
0: nila, mm-hmm. Ayan, eskwelahan nila para malaman nila sino yung mga kakampi o sino yung mga kalaban sa atin pong pangangatawan. At yung skin naman natin, yan yung pinakamalaking barrier naman, uh-huh, ng atin pong immune system, ano? So ang immune system natin is a complex complex network, ano, na may binubuo yan siya ng mga cellular, mga tissues, organs in our body at iba't iba pa, ano, mga proteins, uh-huh, mahalagang trabaho ng mga proteins para sa atin pong immune system. Ang main part ng ating immune system, mga ka-wellness, unang-una yung mga white blood cells natin, o yan yung literal na sundalo ng atin pong pangangatawan. Meron tayong mga antibodies, mga lymphatic systems natin, ano, kasama na dyan yung daluyan ng mga lymph fluid kung saan doon i-wash out, ano, kumbaga yun yung drainage system, uh-huh, ng immune system po natin. Meron tayong spleen, thymus, at saka yung atin buong bone marrow na kung saan doon naman napoproduce ang karamihan ng mga cellula sa atin pong pangangatawan. Kasama na doon yung mga white blood cells and other cells sa katawan natin. Dok Ron, tell us more about the functions ng mga nabanggit natin ito na mga parte ng atin pong immune system.
1: Okay, merong tatlong bahagi, partner, yung, mm-hmm, ano, no, yung immune system natin. Yung first line of defense, yung second line of defense, at yung pangatlo, yung memory for the future defense.
0: Mm-hmm.
1: No, titingnan natin, napaka-complex, as you have said, napaka-complex. Isa sa first line of defense ng ating katawan is itong ating balat. It, mm-hmm, acts as shield, and underneath doon sa ating balat, nandun nakatry yung mga immune cells po, oh, natin. Also, yung ating luha, mm-hmm, no, kasali yan, na protective shield yan ng ating katawan. Kasi itong mata natin, entrance yan, eh, mm-hmm, open area yan.
0: Oo.
1: Kaya pagpapasok, ang alam naman natin, ang lahat ng mga ang mga bacteria, viruses, nasa hangin yan.
0: Tama,
1: pagpapasok yan sa ating katawan. So ang ating luha or tears natin, part ng line of defense.
0: Mm-hmm.
1: Mucus, kaya mapapansin ninyo kapag nakainom o nakakain tayo ng mga bagay in which is hindi maganda para sa ating katawan, ang ating lining ng ating intake ng mga, mm-hmm, pagkain, including sa ating ilong is nagpo-produce ng mucus.
0: Oh.
1: Para matrap doon yung mga bacteria.
0: Oh.
1: And also stomach acid. Mm-hmm. And supposedly dapat yung stomach natin hindi ginagawang alkaline yan.
0: Mm-hmm.
1: Should be as acidic as possible, mm-hmm, kasi doon pinapatay yung mga viruses,
0: mm-hmm,
1: doon sa mga kinakain natin. And also para hindi makapasok yung mga germs, mm-hmm, sa ating loob. Meron ding general patrol o tinatawag natin scavenger cells, mm-hmm, tawag doon phagocytes, na kung saan yan po ang nagta-travel doon sa ating dugo, sa mga tissues, mm-hmm, at dinidestroy niya ang mga foreign invader kung ano, mm-hmm, niya makita doon. And also, alam niyo ba na ang inflammation sa ating katawan, mm-hmm, isa po yan na tinatawag natin parte ng trabaho ng immune system natin.
0: Mm-hmm. Response
1: ng immune system. Kailangan lang hindi siya palagi.
0: No.
1: Kung yung acute inflammation, let's say for example yung nasugat kayo, mm-hmm, bakit kailangan mag-inflame,
0: mm-hmm,
1: bakit kailangan yang uminit,
0: mm-hmm,
1: ang heat kasi isa sa way kung saan pagpuksa, mm-hmm, ng mga mikrobyo. So inflammation, second line of defense naman natin is yung tinatawag natin na adaptive immunity,
0: mm-hmm.
1: Sa adaptive immunity, meron tinatawag na targeted intelligence, mm-hmm, yung mga dendritic cells ay yung mga germs ay kanyang kinukuha in antigens at dinadala niya doon sa lymph nodes,
0: mm-hmm.
1: Pagdala doon sa lymph nodes, itong mga lymphatic system naman magpapadala ng specific na mga antigens para patayin.
0: Mm-hmm.
1: Kumbaga inililid niya doon, mm-hmm, sa tinatawag natin na area kung saan papupuksain yung, mm-hmm, mga foreign invaders. That is why our lymphatic system, mapapansin niyo pag merong tinatawag na sugat, mm-hmm, kung saan parte, mm-hmm, merong bubukol.
0: Tama,
1: bubukol
0: daw,
1: yung
0: kulani.
1: Kulani. Kakaroon ng kulani.
0: Mm-hmm.
1: At yun ay parte ng pagpupuksa ng mga, mm-hmm, mikrobyo kapag mayroong infection.
0: Mm-hmm.
1: And also, mapapansin din natin, alam nyo ba na yung ating tonsil, glands, is part yan ng lymphatic system, mm-hmm, natin. And that is why it is wrong na kapag kapalagi kayong may tonsillitis,
0: mm-hmm,
1: ang ginagawa ng iba pag may pera, kaya naman gawin, ipa-opera, patanggal yung, mm-hmm, tonsil glands, uh-huh, which is part ng protective, kumbaga part ng immune system ng, mm-hmm, ating katawan. So, pag tinanggal mo yon, that
0: bawas
1: weakens,
0: na.
1: Oh, weakens oh. your immune system. Also, weapon makers, yung mga T cells natin, at pinapatay niya mga cells that are already infected ng tinatawag po natin na mga viruses and bacteria. Lock and key, oh, parang target lock dun sa mga naglalaro ng ano, no, ng mga war games, na kung saan hahanapin niya yung ano, yung kumbaga yung pathogens na kung saan foreign sa ating katawan, at mamarkahan niya yon. At pagmarka niya yon, yung ano naman, yung mga ibang part ng immune cells natin, yun yung pupunta agad doon para puksain yon, kasi namarkahan na. Also, memory for the future, ito yung ginagamit kung minsan yung logic ng tinatawag natin vaccination. Kasi doon is ang ating katawan is nag nagkakaroon ng memory cells na kapag natapos niya ng patayin yung mga ano na yun, yung mga bacteria na yun, may natitira dun sa mga cells na yun. Na kapag kababalik na yun, alam niya na na I am the one dapat na pumuksan nito because nakita ko nito siya dating nandito na. And also yung tinatawag natin na fast reaction ng ating katawan. The same germs try to infect sa ating katawan, babalik na at mag-take action na agad. So that is how wonderful nagtatrabaho ang ating immune system, mga ka-wellness.
0: Kumbaga, kinakailangan ng ano dito, teamwork.
1: Yeah.
0: Oo, kinakailangan ng teamwork ng since malawak yung sangay ng immune system natin, dapat eh nagkakaisa sila, Doc Ron. Ano? At pag naging maayos yung functions ng ating pong immune system o yung bawat parte ng immune system natin, magagawa nila ng maayos yung trabaho nila, which is ingatan yung ating pong kalusugan. Ngunit, meron tayong problema na laging naririnig, Doc Ron, ano? When in terms to our immune system, yung tinatawag na autoimmune disease, kung tawagin, ano? At marami ng mga ka-wellness natin ang nakakaranas ng ganito pong mga problema. Isa na dyan, yung isa sa mga karamdaman ng kilalang-kilala na ano, na personalidad, si Mrs. Chris Aquino, ano? Na meron siyang isang klase ng autoimmune disorders, at napakahirap ang problema ng autoimmune disorders. Ayon nga sa mga articles, isa sa mga challenges na problema na kinakaharap ng World Health Organization, itong mga problema ng autoimmune disorders. Ano ba yung mga common na problema, Doc Ron, sa ganito pong karamdaman?
1: Ang autoimmune disorder, parang insurgency yan sa isang government, ano, na kung saan is its own citizen is killing each other. And supposedly, dapat magkakampi sila. At yung mga foreign invaders, yung kalaban nila. But then, ang problema is nalilito yung immune system natin. Ang klase ng mga immune system is, yung autoimmune disease, I mean, is itong tinatawag natin rheumatoid arthritis, in which is the immune system is attacking the joints ng ating katawan. Meron ding tinatawag na lupus. Inflammation na it targets joints, skin, and also ang pinaka-worst kapag ka doon nakatarget sa kidney. Kaya mapapansin mo yung mga may lupus, namamaga yung katawan, nagkakaroon ng edema, and of course, ito, halos lahat ng katawan mo masakit. And also, yung humihina, yung tinatawag, immune system is attacking the kidney, and also that by attacking the kidney, it loses the power of the immune system sa some other parts nito. Type 1 diabetes, na kung saan is ina-attacking ng immune system yung beta cells ng ating pancreas, and that is why hindi makaproduce ng tinatawag natin ng insulin, kasi doon na tinatrabaho yung insulin, production ng insulin. Kaya ang tawag dyan is insulin dependent type of diabetes. Yung Hashimoto thyroiditis, yung tinatawag natin Graves disease. Tinawag yung Graves disease kasi kapag hindi talaga ano, grave talaga
0: ang hahantungan.
1: Grave talaga ang tatakbuhan. Also yung celiac disease, hindi masyadong common dito sa Southeast Asia, but more common doon sa Western world is kasi malakas sila yung pagkain ng mga tinapay. And kung titingnan natin, hindi naman yung tinapay ang problema, is yung tinatawag natin na pagkakaroon, later na kasi lumabas yan nung nagkaroon ng genetically modified na wheat. O nagkaroon ng celiac disease. O tinatawag natin na leaky gut syndrome. Sa leaky gut syndrome. Ito namang tinatawag natin na overreactive responses ng allergies sa ating katawan, katulad ng allergy allergic rhinitis, asthma, eczema, or dermatitis, is yan is parte din ng ano problema sa immune system. Uh-huh. Nag-o-overreact. Supposedly, mm-hmm. hindi pa naman dapat, nag-o-overreact yung ating katawan. Na-o-OA. At nangyayari is, nagkakaroon ng inflammation, pag-asthma, mm-hmm. pag doon sa baga, nahihirapang huminga. Sa skin naman, doon, mm-hmm. eczema, o allergic rhinitis, or hay fever, na nagkakaroon ng problema sa paghinga. Mm-hmm. So these are the problems ng overreactive. Meron din naman underreactive.
0: Uh-oh.
1: O yung tinatawag natin deficient or weakened immune system. Mm-hmm. Primary na immunodeficiencies really na mga inherited doon sa pagkabata na mahina talaga ang immune system.
0: Mm-hmm.
1: Meron din naman na acquired immunodeficiencies katulad ng HIV at AIDS na kung saan is talagang wala nang kapangyarihan,
0: mm-hmm.
1: or nasi-shutdown ang kanyang ating katawan dahil po doon sa tinatawag natin na mga viruses.
0: Mm-hmm.
1: And mula nakukuha yan sa mga medical treatments, mm-hmm. also doon sa tinatawag natin sexual interaction sa iba, and also doon sa tinatawag natin mga animals also nakukuha din yung tinatawag na AIDS.
0: Mm-hmm. Yan mga ka-wellness, ha. Napakarami ng problema, Doc Ron,
1: mm-hmm.
0: ang pwede maranasan once na tayo po ay makaranas ng autoimmune disorders. Kumbaga nawawala na sa sabi ni Doc Algie, nawawala sa wish you.
1: Yes.
0: Yung immune system natin. Yung talino ng immune system natin, how to react dun sa mga kalaban, or yung mga may tawag dyan, yung mga non-harmful na baguhan, uh-huh. sa atin pong pangangatawan. Usually, tinatawag nila ng mga allergens, kung tawagin.
1: Uh-huh.
0: Nag-create ng samusaring problema sa ating mga pangangatawan. Yung iba, mild lang yung effect, pero iba naman, mas matindi, mas malala. So, ngayong alam na natin, mga ka-wellness, ang iba't ibang klase ng mga karamdaman kung saan konektado sa ating pong immune system, atin naman pag-uusapan, mga ka-wellness, kung ano yung mga pwede nating gawin para makaiwas sa ganito pong problema, at kung ano yung mga pagkain at tinino yung nutrisyon,
1: uh-huh.
0: na makakatulong para maisaayos ang atin pong immune response. Mamaya po yan, mga ka-wellness, pag-uusapan natin. Kaya tutok lang dahil magbabalik ang programang
5: The Secret of Health.
6: The Secret, The Secret of Health.
7: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
8: Mabibili sa
6: The Secret, The Secret of Health.
0: Balik po tayo, mga ka-wellness, sa atin pong talakayan. Kung meron kayong mga katanungan patungkol sa pinag-uusapan natin, text lamang yan sa atin pong numero. Ato po ang text line 0969-609-6545. Pag-usapan po natin, mga ka-wellness, itong mga posible na mga dahilan kung bakit nakakaranas tayo ng problema sa ating immune system. Doc Ron, malaki ba ang kinalaman ng mga pagkain?
1: Mm-hmm.
0: Ayan, malaki ba ang kinalaman ng mga inumin o kung ano man yung pinapasok natin sa ating pangangatawan para magkaroon ng problema sa response yung ating pong immune system?
1: Well, kung titingnan natin, ito palagi natin kinukonsume.
0: Mm-hmm.
1: And kalimitan is unknowingly na ito pala sa matagal na panahon ay sumisira, mm-hmm. or nagpapahina sa ating immune system.
0: Mm-hmm.
1: Kasi very rarely yung tinatawag natin na immunodeficiencies.
0: Oh.
1: Most likely palagi yung yung tinatawag natin na autoimmune disease, mm-hmm. at saka yung tinatawag natin na active yung immune system.
0: Mm-hmm.
1: And kalimitan, ngayon mas dumadami yung immunodeficiencies, mm-hmm. or naapektuhan yung immune system, humihina siya,
0: mm-hmm.
1: nang dahil dito sa consumption ng mga pagkain na ito. First na pinaka-culprit na kung saan ay nagpapahina sa ating immune system is itong tinatawag natin added sugars. Ano ba yung mga added sugars? Ito kalimitan, mahilig pa naman na ito. Maraming mahilig sa ito. So, makikita natin yan sa mga soft drinks,
0: mm-hmm.
1: candies, mga baked goods,
0: mm-hmm.
1: at ang mga bagay na ito is temporarily shutting down our immune system.
0: Mm-hmm.
1: Alam nyo ba, mga ka-wellness, na consuming a high amount of refined sugar Pag sinabi nating refined sugar, even yung ano, even yung tinatawag natin na table sugar natin is also considered as refined sugar. Consuming refined sugar 75 to 100 grams can suppress our immune system, specifically yung ating white blood cell, at nag-e-epekto yan within 30 minutes of ingestion. So by the time you take that sugar, nagsusuppress or humihina yung ating immune system. And also, this temporarily reduction in immune function typically lumalagpas hanggang 5 to 12 hours.
0: Ganun katagal.
1: Hamakin mo yan, 5 to 12 hours. That means you make yourself vulnerable for infection during at the window of 5 to 12 hours kapag ka nakaka-consume tayo na tinatawag natin na ano, ng refined sugar, 75 to 100 grams.
0: Eh, napaka-unti lang yan.
1: Napaka-unti. Kaya, yung mapapansin ninyo yung mga bata. Ito palagi sinasabi, mga pasyente, dinadala yung anak ko, palaging may sipon, palaging may ubo. Tapos, makikita ko, tinatanong ko, pinakauna ko talagang tinatanong, pinapakain nyo ba ng candy? Pinapakain nyo ba ng mga, ano, yung mga cookies or mga biscuits? Biscuit. Pag sinabing ganun, sabi ko, yan, isa sa mga ano yan, isa sa mga culprit. Kaya pagka ang anak po ninyo ay sipunin, uhugin, tapos kung minsan may naririnig ka na parang pusa na tunog-tunog, kawawa yung bata, no? And simply because hindi aware yung marami sa mga kababayan natin na ito pala mga pagkain na ito ay nagkukos ng paghina ng ating immune system. Also yung refined grains, white bread, white rice, kasali ang white rice. Kasi yung ano, yung pagtaas din ng blood sugar level. Kaya nga yung ano, yung tawag natin yung mga mataas ang blood sugar level, yung mga diabetic. Kaya mapapansin ninyo, may type 2 diabetes, pag nasugat, mahina yung
0: tagal gumaling.
1: Mahina gumaling. Ang tagal gumaling, tapos mabilis yung ang inflammation, sobrang tagal. Kasi nga, mahina ang immune system. And also yung mahilig sa mga, sa mga fried and fast foods, processed meats, bacon, hot dogs, mga sausages na yan. Kasi doon sa mga chemical preservatives, lalong-lalo na mataas sa sodium and also high levels ng tinatawag natin nitrates na pro-inflammation, and also itong excess alcohol.
0: Nako.
1: Bakit kaya yung alcohol ay nakaka-disrupt ng ating immune system? As we have mentioned, 70 to 80% ng immune system natin nasa intestinal tract natin. Ano ang nadadamage doon sa intestinal tract natin? Yung mga yung mga good bacteria. So kapag yung good bacteria, that produces also parte ng immune system natin yan. So kapag namatay yun, and also nagkaroon ng tinatawag natin ng breakdown ng ng pagkasira ng lining, at pumapasok na yung mga bad bacteria and waste products doon sa Peyer's patches, yung layer kasi ng natin, yung bituka natin, meron yung Peyer's patches, na yung Peyer's patches na yun, doon niya sinasala yung mga hindi dapat pumasok sa sa bloodstream natin, and that is the reason why humihina ang ating immune system kapag kayan ang mga klaseng pagkain na palagi nating kinakain, mga ka-wellness.
0: Nako, ha? Biruin niyo yan, ha? 100 grams, 75 to 100 grams ng sugar. Well, kung table sugar ang babasihan mo, medyo marami-rami na rin yun.
1: Yes.
0: Ang problema, pagka yung mga processed foods na kung saan iba yung sugar na ginamit nila, mas matindi yun.
1: Ultra processed, lalong-lalo na pagka yung yung high fructose corn syrup.
0: Mas matindi yun. Ilang oras kaya yun na mabubuksan, kumbaga magiging vulnerable. Yung system mo. Or yung pangangatawan mo sa iba't ibang mga pathogens na pwedeng pumasok sa iyong pangangatawan. No? Pero yun, kung araw-araw, ganun ang mangyayari, Dokron. Sabihin na nga lang natin, kahit 30 minutes lang na open yung katawan mo at sa mga pathogens, bacteria or viral infections, napakadelikado na nun.
1: Yes.
0: Ano, maliban na lang siguro kung isolated ka. Kung wala kang nakakasalamuhan ng mga tao.
1: Maigi na lang nung ginawa ng Diyos yung katawan natin, merong tinatawag na merong tagasalo. So, yung white blood cells natin na siya shutdown, merong pa rin parte na tagasalo. talo. Pero kapag palaging vulnerable yung katawan, para lang may gyera ba? Tapos binuksan mo yung gate ng ano mo, ng palasyo mo, tapos nandiyan na sa gate yung mga kalaban mo. So you will certainly be defeated. Yes. And this is the reason why sinasabi ko palagi sa mga pasyente, kapag lalo-lalo yung mga anak, mga sakitin, ubuhin, gin din sa mga magulang, number one talaga yan, asukal. Asukal. Kapag lalo-lalo na dun sa mahilig sa mga candies and soda drinks, nako po, mga ka-wellness.
0: Napakatindi ng effect, no?
1: Yes, lalong-lalo na. Meron din, ito ugali ng mga mga kababayan natin, lalong-lalo na yung mga lalaki. Energy drink. Kahit walang ginagawa, nag-e-energy drink. May ginagawa man kayo o walang ginagawa, energy drink is very destructive talaga sa ating kalusugan.
0: Oo, napakatindi na epekto niyan, mga ka-wellness. Ano? Kaya kung ganun ang nagiging habit natin, malakas tayong uminom ng mga sugary drinks, ano? Tapos palakain pa tayo ng masyadong mga tamis ng mga pagkain, ay no wonder na marami sa ating po mga kababayan, ano? Mga ka-wellness natin, ang nakakaranas ng mga immune disorders or iba't ibang karamdaman sa paghina ng ating pong immune system. Even cancer cells,
1: yes.
0: It feeds on sugar. Mga ka-wellness, ano? Kumbaga, ano nila yan? Yan yung nakakapagpalakas sa kanila. Every time na nagpapapasok tayo ng mga sugary food sa ating pangangatawan, we feed up those cancer cells at mas pinapalakas natin sila. Sa kabilang parte naman, humihina. Yung dapat sana, yun yung pinapalakas natin. Okay, sa mga kababayan natin, ha, iwasan natin. Hindi man totally talaga alisin natin yung sugar sa atin pong pangangatawan, pero i-regulate natin yung paggamit ng asukal at lalong-lalo na doon sa mga produkto na mayroon pong mga processed sugar.
1: Ultra-processed
0: sugar. Kasi

0: na makapagpalakas or makapag-build up sa atin pong immune system. Number one dyan, Doc Ron, is yung protein. Ha?
1: Uh-huh.
0: Ang protein po ay napakahalaga sa pag-build up ng malakas na immune system. Dahil yung protein, it builds immune cell structures uh-huh. at saka yung mga signaling protein uh-huh. sa pangangatawan natin. No? So marami namang sources ng protein, mga lean meat, pwede naman yan siya kung hindi kayo vegetarian. Uh-huh. Pero regulate lang din talaga kasi uh-huh. meron mga
1: mas produce na mga ano oo. Mas produce na mga meat lalo na yung ano yung chicken
0: mm-hmm.
1: as we have discussed kahapon. Yung ano yung antibiotic uh-huh. resistance ano ay objectionable uh-huh. pero yung ano yung native na manok walang uh-huh. problema pwede yeah. po kayo makakain native na manok
0: uh-huh.
1: yung baka pag dito pag galing sa Batangas yan uh-huh. hindi pa naman feeds pinapakain uh-huh.
0: yan
1: pero pagka imported na mga baka uh-huh. imported na mga baboy nako po ay kailangan pong iwasan po ninyo uh-huh. pero sa baboy ka imported at saka hindi imported talagang I would say na hindi talaga
0: hindi
1: kasi pagkain oh. para sa atin yung karne ng baboy.
0: Kung gusto niyo na mas high quality pero tong mas absorbable sa ating pangangatawan mm-hmm. ay plant-based protein
1: yes.
0: mga kababayan ha. Maraming mga plant-based protein from vegetables, mga seeds,
1: mm-hmm.
0: yung soy products
1: yes. yan,
0: mayaman po yan sa proteins mga kaibigan ha. Vitamin A also ay napakaganda para sa pagpapalakas ng ating pong immune system dahil unang-una pinapalakas ng vitamin A yung atin pong skin area uh-huh. ano since yan yung barrier uh-huh. ng atin pong pangangatawan so kung maganda yung barrier ng ano natin katawan natin kumbaga yan yung unang ano eh yung yan
1: line
0: yung unang sasangga
1: uh-huh.
0: doon sa pag-atake ng mga kalaban sa ating pangangatawan so kung matibay na yon eh hindi hirap yung mga sundalo na katawan mo to defend
1: mm-hmm.
0: ang atin pong pangangatawan ha and also vitamin C no doubt about it kinakailangan
1: yes.
0: talaga natin ng vitamin C kasi loob at labas ng pangangatawan ay pinoprotektahan po ng vitamin C po na ito vitamin D also and zinc
1: mm-hmm.
0: ayan nadidiscuss na rin natin to sa ating mga programa kung gaano kahalaga ang vitamin D sa pagproteksyon sa atin pong immune system sa mga parte ng immune system natin sa mga T cells natin mga B lymphocytes
1: mm-hmm.
0: at iba't iba pang parte ng atin pong immune system or mga immune organs. Ha? And of course, ito Doc Ron, isa sa pinakamahalaga pero nasa set aside
1: mm-hmm.
0: na kinakailangan ng katawan natin yung fiber.
1: Fiber, yes.
0: Since sa magkita natin kanina na ang isa sa pinakamalaking organs ng atin pong immune system is ang ating gastrointestinal
1: mm-hmm.
0: tract, mga kaibigan. Once na tayo ay kumakain ng mga pagkain na mayaman sa fiber, mapapanatili nating healthy
1: mm-hmm.
0: yung atin pong gastrointestinal tract. Kasi yung mga fiber, yun yung pagkain
1: mm-hmm.
0: ng mga good bacteria po natin. Ano? At yun din yung tumutulong para sa atin pong gut health na maging maayos yung kanyang functions mga kababayan. Ha? At tanong Doc Ron, paano ba natin masisigurado naman ano, na palaging malakas ang immune system natin sa tulong ng mga suplemento na pwede nating mainom?
1: As you have mentioned, Doc L, ano, partner, with regards doon sa ano sa vitamin D,
0: mm-hmm.
1: itong pag-inom ng ating premium D3, why premium D3?
0: Mm-hmm.
1: Why it is exceptional na ano na supplement kumpara doon sa napakarami po nating naiinom na vitamin D. Simply because ang ating D3 po ay hindi lamang iisang ano, isang ingredients mm-hmm. ang meron, hindi lang D3 meron siya. Meron yang ano, virgin coconut oil mm-hmm. and also moringa oil. Talking about virgin coconut oil, as we have mentioned kahapon ano, na discuss mm-hmm. natin about doon sa ano, about doon sa panahon ng COVID o pandemic
0: yes,
1: time na kung saan isumikat nga naging ano, naging kumbaga naging laman ng mm-hmm. ano ng mga news articles and even yung mga ano yung mga health articles mm. health magazines.
0: Naalala ko nung pandemic ubusan mm-hmm. yung mga VCO
1: kasi talaga namang ano talaga namang nakita talaga that it can suppress and it can kill viruses and that is the reason why naging parte siya ng ano ng ating premium D3 simply because it was proven by mm-hmm. many no though it was may nakalagay talaga diyan na hindi no approved therapeutic mm-hmm. claims pero mapapansin talaga ninyo that your immune response is better kapag ka nakatake kayo ng VCO or mm-hmm. ng ating premium D3.
0: Yes.
1: Ang ano kasi natin is itong ano itong monolaurin.
0: Mm-hmm.
1: Itong monolaurin ito ang nagdi-disrupt ng membrane ng bacteria as we have discussed kahapon na kung saan yung ano yung membrane kapag ang viruses pumasok sa katawan natin gusto niya mag-adapt para hindi siya mapuksa eh. And mm-hmm. it puts defensive membranes din parang katawan din parang tao din baga
0: mm-hmm.
1: na merong built-in na pang ano pang pang salo pero itong mono

0: Chlorine disrupts the lipid membranes of bacteria, viruses, and even fungi, effectively inactivating and also killing ng mga viruses sa loob ng ating katawan. Mm-hmm. Liban dyan, inflammation. Ang inflammation, isa sa kalaban ng ano ng ating ano ng ating immune system. Uh-huh. Well, parte yan ng ano ng defense yung mm-hmm. inflammation. Pero pagka palagi siya, mm-hmm. of course, kapag malawak yung inflammation sa katawan, nagiging divided mm-hmm. yung focus ng ating immune system. Uh-huh. But when you lower the inflammation ng immune system, kung saan lang yung parte na kailangan siya, of course, nakafocus mm-hmm. siya doon, full force siya doon. Hindi katulad na kapag
1: hindi
0: watak-watak. Uh-huh. So that means it is easier for the immune system to destroy yung mga viruses and pathogens mm-hmm. and infections para mas mabilis mag-heal yung ating katawan. Mm-hmm. So isa din yan, anti-inflammatory properties. Antioxidant, ang virgin coconut oil, mm-hmm. napakataas na tinatawag na polyphenols ng kung saan ay nagko-combat ng oxidative stress. Isa din yan, nagpapatas ng inflammation, mm-hmm. oxidative stress sa ating katawan. Also, cellular immunity. Ang atin pong phagocytes o yung ano yung tinatawag natin yung kumbaga is nagtatrack ng mga ano ng mga bakterya sa katawan mm-hmm. natin is pinapalakas ang phagocytic immune cells ng ating katawan uh-huh. ng kapag ka nagkakaroon tayo ng ingest o nalalanghap natin yung mga viruses. Dagdag mo pa dyan ang function ng vitamin D3, catelicidins at saka defensins na kung saan nagdi-destroy din ng ano ng tinatawag natin ng mga protective barriers sa walls mm. ng mga bakterya, lalong-lalo na yung mga antibiotic resistance ng mga bakterya and viruses sa ating katawan. Ito, napakaganda yung vitamin D3. At kung titingnan mo, three times more mm-hmm. effective ang premium D3 natin kasi virgin coconut oil, mm-hmm. vitamin D3, meron pang moringa seed oil na kung saan sobrang lakas na kung saan very notable na merong antimicrobial properties mm-hmm. and anti-inflammatory properties. And that is why, especially during sa panahon na ito, mm-hmm. Pag pinagpares mo yan, yung tatlong ultimate trio natin, yung ano, meron kang vitamin C, meron mm-hmm. kang premium D3, tapos pinapalakas mo pa ang bawat selula ng ating katawan, mm-hmm. nililinis mo yung katawan natin sa pamamagitan ng pag-inom ng Santon Plus Gold. Meron pang protective yan na meron pang Santon yan that protects mm-hmm. ourselves from mga foreign invaders. Mm-hmm. So taking this is a great investment. Mm-hmm. Eh, kasi naman na halimbawa pagka tinrangkaso lagnat natin mm-hmm. pupunta sa ospital. Di sayang isang araw na trabaho. Samantalang kung ito iniinom mo, you mm-hmm. you strengthen your immune system, you strengthen your body, you make your body capable of doing its work every day mm-hmm. from day to day without any interruption. Mm-hmm. You will become more productive. Yeah. Na iniisip kasi ng iba nagtitipid kasi nga mm-hmm. nagdagdag expenses. But no, when you are healthy, you become more productive. Mm-hmm. You could put more food on the table. You could work for more. We do not encourage na mag-overwork kayo. Mm-hmm. What we try to say is you can be more productive. You can do more work na hindi destructive sa katawan mo. Effectively. Mm-hmm. Kasi wala kang sakit na nararamdaman. Kasi pagka maraming ache sa katawan, merong ubo, mm-hmm. merong tinatawag natin may sipon, may mm-hmm. lagnat, may trangkaso, tapos merong infection mm-hmm. sa katawan, ako. Tapos merong ka pang diabetes, may hypertension. Of course, you are not only affected physically, you are also affected mentally. Kasi mm-hmm. kapag ang isang tao nagkakasakit na, palaging iniisip, ano kaya man nangyayari sa akin? Mm-hmm. Paano na lang ito? Tama, tapos may mga anak ka pang maliliit. O, kahit naman matanda na, kahit may mga apo na kayo, of course, you want to be happy. You want mm-hmm. to... sino ba namang hindi gusto na makakapaglaro pa kayo mm-hmm. sa mga apo ninyo? Maka-invest pa kayo ng panahon kasama yung mga mahal sa buhay ninyo? And this is why investing your health, especially sa products ng Yes Health, because it's been more than 10 years mm-hmm. nasa market, and still a lot of people are being helped mm-hmm. and also being nourished pagtitake po ng ating mga produkto ng Yes to Health, mga ka-wellness.
1: You know, kaya sa mga kababayan natin yan, mga ka-wellness natin dyan, ha, isa sa unique na produkto natin, yung premium D3 natin.
0: Yes.
1: Meron nga nag-text sa atin, Dok, nagustuhan talaga niyo yung premium D3 kasi bibihira lang daw yung mga suplemento na mayroong moringa seed oil nakahalo. Meron namang mga suplemento na mayroong concentrated form ng moringa seed oil, pero walang mga, halos walang mga supplements na mayroong naka-include na moringa seed oil doon. No? Okay, so mga kababayan natin ha, na gustong mapalakas ang kanilang immune system, isabay nyo po ang premium D3 natin sa Santon Gold Herbal Capsule na suplemento po ninyo. At syempre, huwag nyo kalimutan yung Santon Vitamin C. Kasi ang vitamin C, without a doubt, ay talagang pampalakas, pang-boost ng immune system po natin. Tumutulong yan sa iba't ibang parte ng atin pong resistensya para makalaban at ingatan ng atin pong pangangatawan. Ha? Kaya araw-arawin po, pag-inom ng ating ultimate trio sa mga gusto makasubok niyan, puntahan ang pinaka-malapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar.
2: This is the secret of health.
1: Well, sa mga kababayan natin dyan, mga ka-wellness natin, ha? We hope na nakapag-iwan kami ng mga impormasyon para po sa inyo. Kung mayroon kayong mga katanungan patungkol sa atin pong pinag-uusapan dito sa atin pong talakayan, ay huwag kayong mahihang magtanong. Check lamang yan sa atin pong numero. Atin pong text line, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At mamaya po sa ating pagbabalik, ay atin pong tutugunan ang inyo pong mga katanungan. Tutok lang po mga ka-wellness dahil magbabalik ang programang
2: The Secret of Health. Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. The secret of health.
3: Pangalan ko po, Juan Bacalya, Sitio Taktak, Cavite City. Kasi po, yung naramdaman ko po noon, sumasakit yung balakang ko tsaka sa may binti po. Minsan, pag naglalakad po ako, papunta lang tindahan. Pag sumakit po, nakaupo muna ako sa kalsada. Minsan, madaanan ako ng kaibigan ko, inaangkas ako sa motor. Ngayon, narinig ko po sa radyo, Yes to Health. Kaya nung nalaman ko na nasa kanto lang ng Mother Ignacia, pinuntahan ko na kagad kasi familiar naman sa akin ang Quezon City. Pinuntahan ko na kagad tapos nagpaano ako po, nagpa-konsulta. Tapos binigyan ko ako ng resita, ininom ko na po kagad. Tapos pagkaubos po ng gamot ko, bumalik po ako doon. Gumaling po yung sakit ko ng balakang at saka yung sa binti po. Kaya mas maganda po talaga ang Santon Gold. Natanggal din po yung sakit sa likod ko. Kunting gawa ko lang, hinihingal na ako, nawala na po. Maganda talaga ang kombinasyon po yung Santon Gold at Santon Vitamin C. Tapos sininuman ko po ng Santon Coffee Mix. Babalik ko ulit ako dito sa Yestel para magbili ng Santon Coffee Mix kasi naubusan ako. Masasabi ko lang po sa kanila, basta kung mayroon po silang taramdaman na katalan ko, pumunta na agad sila sa Yes to Health. Bumili na agad sila ng gamot na yung kombinasyon, yung Santon Plus Gold, tsaka yung Santon Vitamin C, tsaka Coffee Mix. Yan lang po ang ininom ko para mapatunayan nila po. Subukan nila po yung Tapos, hindi lang doon, humihingi rin ako ng tulong sa Diyos. Yun ang palagi sinasandalan ko, yung Panginoon. Kasi ang gamot po, lang yon, yung tulay lang ng Panginoon yun para sa atin. Pero ang totoo talaga ng papagaling dyan, ang Panginoon. Kaya nagpapasalamat ako sa Santon Plus Gold. Sa lahat ng produkto nila, magaling. Salamat po.
2: The secret of health. Pagkape, dapat Santon Plus Coffee Mix. Sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
6: Santon Plus Herbal Oil.
5: Garantisado.
6: Maaasahan.
5: Sa sakit ng katawan.
6: Kaya, para sa maginamang pakiramdam,
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid na all-in-one.
5: Sa presyong magaan.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea. The secret of health.

0: Welcome back mga ka-wellness sa ating pong programa The Secret of Health. Kung kayo po may mga katanungan, huwag pong magatubilin, ipadala yan sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-65-45. Ilagay yung pong pangalan at kung saan lugar po kayo located.
1: Ang The Secret of Health ay hatid po sa atin ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katuwang natin para maging malusog at makaiwas sa anumang uri ng pagkakasakit.
0: Ang Santon Plus Gold ay may pinagsama-sama pong moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Lahat po yan sila mga ka-wellness ay natural ha. Standardized extract yan ng mga powerful herb. Kaya naman po walang side effects at highly absorbable pa sa atin pong pangangatawan. Meron din yan siya Doc Ron, mga itong tinatawag po ano, na mga immunomodulatory effect kung tawagin. Mm-hmm. Minomodulate niyan yung immune system po natin para po hindi magkaroon ng mga overreaction dun sa mga non-harmful naman na mga bagay na pumapasok sa atin pong pangangatawan. Ha? Kaya sa mga kababayan natin na nag-suffer from immunodeficiencies or nakakaranas kayo ng mga autoimmune disorders, subukan niyo po ang Santon Gold Herbal Capsule po natin mga kababayan. Ha? Sa mga gusto makabili po nito, available yan sa ating po mga leading drug stores nationwide. Ganoon rin sa mga local pharmacies and drug stores sa inyong lugar, ay pagtanong-tanong yung atin pong mga produkto. Ha? At hanapin lagi ang Tatak Yes to Health sa mga produkto inyong iinumin para po makasigurado na yan po ay legit at makaiwas po tayo sa mga fake at mga counterfeit mga kababayan. Kasi napakarami na ngayon mga gumagawa ng mga ano, peke. Sumasabay sa trend, Doc.
1: Mm-hmm. Mabili kasi, maraming bumibili kaya sasabayan. No?
0: Kaya nga, ayan, para makaiwas po mga kaibigan ha, sa mga counterfeits, ay doon kayo sa mga reliable na pharmacies natin mag-avail. Ha? Or kung malapit kayo sa mga ano natin, mga clinic, mga wellness center natin with pharmacies, ay doon kayo bumili. Mm-hmm. Kasi mga kaibigan ha, sa mga counterfeits, ay doon kayo sa mga reliable na pharmacies natin mag-avail. Ha? Or kung malapit kayo sa mga ano natin, mga clinic, mga wellness center natin with pharmacies, ay doon kayo bumili. Mm-hmm. Kasi with discounts pa po dyan, mga kababayan. And so mga kaibigan natin, kung meron kayong mga katanungan, huwag po mahiya magtanong. Text line sa ating pong numero. At ipon text line 0969-609-6545.
2: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Kumain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: Live advice po na tayo mga ka-wellness. Ang live advice po na ito ay rin sa atin ng Santon Coffee Mix. Ang atin pong napakasarap at napakalinam na very beneficial na coffee. Sa mga gusto mag-switch ng kanila pong mga coffee dyan, subukan nyo atin pong Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, at yung Premium D3 Coffee Mix po natin. Okay? Hello Doc, merong nagtanong dito sa atin. Ano? Mm-hmm. Doc, tanong ko lang po, bawal ba sa may cholesterol ang itlog? Salamat po.
1: With regards sa ano, pagkamataas ng triglyceride mo, mas maganda wag muna kumain. Ang itlog naman is hindi naman talaga bawal. Mm-hmm. Nga lang, kapag kamataas ang triglyceride level mo, isa yung nagpapataas din ang triglyceride. Another objectionable sa itlog is yung ang tinatawag natin yung antibiotics.
0: Yes,
1: kasi pinoproduce yung itlog. Pwera na lang kapag ang itlog is native. Mm-hmm. Pero pag mataas ang triglyceride, mas maiging ano muna, iwasan muna. Kung gusto po ninyo nga mas maganda na ano, mas mapabilis na mag ano, magbalik sa normal yung ano ninyo, yung inyo pong ano lipid profile, tamang dami ng LDL at saka HDL, is mas maganda po is iwasan yung mga pagkain, lalong-lalo na yung mga refined flours and sugars. Refined flours, sugars, and also white flour products, iwasan din yan. Soft drinks, kailangan iwasan. And of course, samahan ng pag-inom. Neto, Premium D3, napakaganda po yan na pag magpa-modulate ng ano ng ating lipid profile.
0: Yes,
1: kasi dahil po sa lauric acid yan. Kapag yung lauric acid kasi is sumutulong magpababa ng triglyceride and also nagpapababa ng inflammation sa ating katawan. So taking Premium D3, samahan po ng Santon Plus Gold, ting isang kapsula, 3 beses sa isang araw. Try nyo po sa loob ng 2 months time bracket, bakit. Is maganda po yung epekto niyan. After 2 months time, magsimula kayo ngayon, after 2 months time, magpa-check kayo. Kasama din yung ano ha, yung mga dapat iwasan.
0: Mm-hmm.
1: Ay, para mas ano, para pag-check ng profile ninyo, sigurado malaki na pong improvement meron niya.
0: Oo. Yung sa mga kabayan natin na nakakaranas ng pagtaas ng cholesterol
1: mm-hmm.
0: sa kanilang pangatawan. Yung iba kasi doc, nakakaranas ng ano, dyslipidemia.
1: Mm-hmm.
0: Ibig sabihin ng dyslipidemia, yung supposedly yung HDL mo kung tawagin mm-hmm. o yung tinatawag nila na good cholesterol, mm-hmm. supposedly dapat mataas yun.
1: Mm-hmm.
0: At yung LDL mo, supposedly mababa.
1: Mababa.
0: Pag may dyslipidemia, kabaliktad ang nangyayari.
1: Nagkakaswitch.
0: Oo, nagkaswitch sila. Ang tumataas na yung LDL mo at ang mm-hmm. bumababa yung HDL. So yung premium D3 natin, nakakatulong yan na malaki para i-normalize mm-hmm. ano, yung level ng HDL mo at ng iyo pong LDL.
1: Mm-hmm.
0: Tapos huwag magkakain ng mga minantikaan na pagkain.
1: Mm-hmm.
0: Minsan kasi, Dok, yung iba, hindi nga kumakain ng mga karne,
1: mm-hmm.
0: Mga mataba, pero lagi namang prito. Lagi namang ginisa ang mm-hmm. kanila pong ulam.
1: Mm-hmm.
0: So nakakapagano rin yan, nakaka-apekto rin po yun, mga kaubayan.
1: Mm-hmm.
0: Lalo na yung mga saturated fats at yung mga trans fats.
1: Yes.
0: Nakaka-apekto na husto sa pagtaas ng cholesterol po ninyo. Okay? Kaya ingat-ingat sa mga pagkain po natin na kinakain. Okay? Hello, Dok. Another inquiry, Dok. 74 na po ako. Ask ko lang po if anong vitamins ang dapat kong i-take. Kasi wala na po akong semen na lumalabas. Salamat po. Johnny po ito ng Kuyo, Palawan.
1: 74?
0: 74 years old.
1: Wala nang semen na lumalabas.
0: Mm-hmm.
1: Is ano kasi, well, kasama sa pagtanda, but then kapag kamalakas yung katawan natin, hanggang ganyang edad meron pa din
0: mm-hmm.
1: sa iba, pero very rare yun ha.
0: Mm-hmm.
1: Pero ang isa sa maganda kasi with regards sa tinatawag natin na hormonal function,
0: uh-huh.
1: isa sa pinakamaganda na vitamins or supplements mm-hmm. na dyan, premium D3
0: mm-hmm.
1: at sa kasamahan ninyo nung ano nung vitamin C.
0: Yes,
1: well, actually yung tatlo mismo kasi
0: mm-hmm.
1: yung ano yung spirulina at saka moringa or malunggay mm-hmm. na ingredients doon, yung extract noon is nagpapataas ng ano ng tinatawag nagpapalakas ng testosterone hormone mm-hmm. sa ating katawan. And premium D3 para sa hormonal function mm-hmm. yung virgin coconut oil, moringa seed oil at saka D3 also mm-hmm. din nagpapaka kasi ang ano ang tinatawag natin ang hormonal function natin mm-hmm. is dependent doon sa ano sa fats
0: mm-hmm.
1: na ano yung mga tinatawag natin yung beneficial fats or good fats galing sa katawan natin. So if you want to take matarget mo yon mm-hmm. hindi ko ma-assure na merong semen na lalabas mm-hmm. kapag ano kapag ka meron kasi sa edad po niyo 74 years old but then overall health para makaiwas yung tinatawag natin prostate enlargement
0: mm-hmm.
1: also yung tinatawag natin na prostate cancer and iba pang mga problema ng mga kalalakihan taking premium D3 Santon Plus Gold and Santon Vitamin C would greatly help. One, tig-iisa tatlong beses sa isang araw
0: mm-hmm. Yon. Okra, Dok.
1: Okra.
0: Ayan. Lahat ng mga ano, malalaway.
1: Madudulas
0: na
1: tagabang, yung ano sa luyot.
0: Sa luyot. Uh-huh. Yan.
1: Salugbati tapos yung ano, meron pang yung talbos ng ano, talbos na ay yung ano, yung takway.
0: Takway
1: tapos talbos ng gabi.
0: Uh-huh.
1: Yun po yung mga pagkain na nagpapaganda sa ano, mm-hmm. sa hormonal function.
0: Ang gusto yung ano, natural aphrodisiac din mm-hmm. mga ka-wellness ha. Ito, maganda. Okra plus garlic.
1: Yes.
0: Pwede yung ilaga yung okra and then samahan mo ng garlic.
1: Aha.
0: Natural aphrodisiac. Yeah. Pampaganda pa ng production ng semen.
1: Maalala ko yung ano, merong when I was I think 14, 15 years old nagtatrabaho ako sa Tupi. Mm-hmm. Merong nag-uusap yung mga ano ba, yung mga matatanda.
0: Mm-hmm.
1: Eh nagkukwentuhan sila about dun sa intimate na
0: activities
1: ng mga matatanda. Sabi ng isang nanay, alam nyo kung paano malalaman ko na si tatay gusto na kapag mm-hmm. nagpitas na yan ng malunggay. Pag nagpitas na yan mm-hmm. daw ng malunggay ng gabi, sigurado mm-hmm. yan pagkagabi talaga, ngangalabit na daw.
0: No.
1: So, mataas kasi ang minerals ng malunggay. Mm-hmm.
0: Malunggay.
1: And that is why kapag mataas yung minerals, isa sa minerals na kailangan mm-hmm. yung tinatawag natin function sa lalaki is yung zinc.
0: Yun.
1: Isa yun. So, and also yung vitamin A and vitamin Mm-hmm. Oh, kaya malunggay, isa din, nandyan din yan sa ating Santo mm-hmm. Plus Gold. Samahan nyo pa, magsabaw kayo ng malunggay. Ay napakaganda. Tapos yung malunggay ninyo, meron pang may okra at saka mm-hmm. may ano, merong tinatawag na maraming bawang. Mm-hmm. Ay, naku po, ang sarap.
0: Yan. Malakas na malakas kayo.
1: Malakas na malakas yan.
0: Ah, kasi anything naman din na nakapagpaganda ng blood flow
1: yes.
0: Dun sa area na yun. So, tutulong din yun siya para sa inyo pong performance. Mm-hmm. Ha? So, yan. Yan yung mga natural na pwede po ninyong isagawa. Ano? Pero then, kung merong underlying causes, underlying sa problems, mas maganda makapagpakonsulta. Yeah. Pa-check up po muna mga ka-wellness. Okay? Dok, may nagpahabol ng katanungan.
1: Mm-hmm.
0: Dok, pakiusap ko lang po. Sana magkaroon kayo ng sangay dito sa lalawigan ng Batangas. Ako po ay nakakaranas ng kirot tuwing ako ay umiihi. 80 taong gulang na po ako, sir. Meron tayo
1: sa Batangas po.
0: Meron tayo sa Batangas, Tatay. Mga ka-wellness. Ha? Diyan po sa GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Calicanto, Batangas City. Every Thursday, nandiyan po si Doc Algie para sa consultation, mga ka-wellness. Kung gusto nyo makapakonsulta ng personal kay Doc Algie, punta po kayo every Thursday. Ha? Para sa, ano niya, Doc? Anong maipapayo mo, Doc Ron? Para sa kanyang problema na makirot tuwing umiihi siya.
1: Makirot tuwing umiihi, yan ay possible prostate problem. Mm,
0: 80 years old eh.
1: Yes, 80 years old. Possible prostate problems. We could not mention kung ano talagang klaseng prostate. Mm-hmm. Mas maigi magpa-test or magpa-ultrasound ng kanyang prostate area. And then after magpa-ultrasound ng prostate area, pumunta sa clinic natin para mabigyan ng targeted supplementation. Yes, but then, isa sa relief dyan is hot sitz bath.
0: Mm-hmm.
1: Hot sitz bath, 10 to 15 minutes. Every night bago matulog, and of course isa ulitin ko yung ating premium D3 at saka ating Santong Plus Gold, napakaganda po yan sa hormonal function. Ang problema kasi pagka prostate sa lalaki, sa reproductive organ ng lalaki at babae is fats talaga yan o hormonal function. Premium D3, Santong Plus Gold, mas maganda po sa inyo is i-maximize natin yung dosage. Santong Gold, Tatay, 2 capsules 3 times a day. Ang sa Premium D3 naman, 2 soft gels sa umaga, 2 soft gels din sa hapon para ma-maximize niyo. Straight niyo po 'yan within 2 to 3 months and then para makita niyo, and then after that magpa-ultrasound kayo ng prostate. Pero pinakamaganda sa next Thursday, punta po kayo sa clinic para mabigyan po kayo ng more specific advice ni Doc Algie po sa ating clinic.
0: Sa mga kabayan natin na mayroong ganyan pong problema, bisitahan niyo po ang ating mga wellness center, mga kabayan, para sa specific combinations sa mga herbal supplementation, mga herbal medicines. At yung iba't ibang program natin, Doc Ron, na pwede po nilang masubukan na naaangkop para sa inyo pong mga karamdaman. Okay? Paano, Doc Ron? Ako, napakabilis ng oras natin. Baka ipahabol ka pang mensahe sa ating pong mga tagapakinig.
1: Ayan po, mga ka-wellness, iwasan talaga yung mga maasukal, especially yung mga soft drinks and energy drinks, kasi nag-shutdown po talaga ang inyong immune system, make you vulnerable for infection, viral and bacterial infection. Of course, samahan ng pag-inom na ating Ultimate 3, ang ating Santan Plus Gold, Santan Vitamin C and Premium D3 para malakas ang immune system natin, ma-regulate ang function ng immune system natin, and of course makaiwas sa anumang uri ng karamdaman araw-araw. Maraming salamat po sa pakikinig, mga ka-wellness.
0: Maraming salamat, Doc Ron. Maraming salamat din sa lahat ng mga kababayan natin, mga ka-wellness natin dyan, na lagi nakantabay at lagi nakikinig sa atin pong mga programa. Sa kalam po nating butihin na CEO, Doc Remilitoy, at sa kalam po ni Doc Algie Bacla, isa sa ating pong mga kapartner dito sa atin pong talakayan. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ang ayon po lang dalangin ng Panginoon Noah, ang siyang patuloy ng papagaling at magpapalakas ng atin pong pangangatawan. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
1: The Secret of Health.
2: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras na to mga babe, alauna 35 na sa hapon. Ang atong oras mga babe, hatod ka na to si Xanthone Gold Coffee Mix. Ang kape nga makatabang aron nga mapahimsog ito ang panglawas mga babe. Packed skinny with mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione and collagen. A powerhouse blend to fuel your day. Doon na kinitulok ang mga benepisyo mga babe. Malabanan ang fatigue and ma-boost ang natural energy. Ma-enhance ang focus and mental clarity. Also, masuportaan natong daily wellness despite of a very busy lifestyle. Stay sharp, stay glowing, all in one cup. Xanthone Gold Coffee Mix, mapalit sa mga butika o Yes to Health Clinic nationwide.
2: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
3: Babay ka! Basig ma-rape ka!
4: Basta naman!
5: Even though it's been so long.
2: Bahin sa gugma.
6: Ako, ginimor kay Kunimor.
3: Promise?
6: Promise.
3: Giving on an emo.
5: You like crazy.
2: Kasakit.
7: Diba, give up naman ka, diba? Kasakti na siya.
2: Adlaw-adlaw mo pahila ka ni mo. O mo pakatawa.
8: Ay, mahaligi. Uy, gwapo lagi. Pero dakat sa tag-iya.
2: Sa programang X-Rated.
9: Ayaw. Ayaw na.
2: X-Rated.
10: Ang niyang karon, pahilag.

is a song for you, mga babe, entitled Forevermore by Side A. O niya, sa itong pagbalik, mga babe, mga tuwang X-rated at tanginin niyo atong X-rated drama.

0: David. That was Pangako by Regine Velasquez. Gipangakuan na pud ba ka diha, babe? Kaya daghan kaayog mga nailad sa mga pangako na lili sigurado kang tinuod bagyod o matuman bagid ka nga kana nga mga saan. Wala magitay mahimuan ako ilaron ra gid ta. Mayong hapon ganinyo diha mga babe, atong oras alauna 46 na sa hapon. Kumusta man ang mga babe na ako diha nga ganina pa nagpaabot sa to ang programa karong hapuna. Mga babe na ako nga intawon nag-LL na karon. Nag-ano bitaw si Tagana nag-lingkod-lingkod. Nag-LL, nag-laray-laray. Makakatawa man dyan ko ano nga to ang effects mga babe. Oy, kay ka na murag nibatig kaanyag ba? Ay na lang yun. Kinsa man siya pasimuno aning mga panghitabo sa kinabuhi. Welcome sa babes. Ito ang programa karong hapuna. Of course, ang X-rated. Mag-uban-uban tagikan na launa ay media. Hantod, alas tres sa hapon. Kumusta man ka diha? Kumusta man imuhang kahapunon, babe? Human na ba og paniod to ang tanan? So wala pa naniod to alit diribig kay humitan ta ka. Ay, marag feeling na ako marag daghan ang ganahan nga magpahungit karon kay ana manggidaw na kanang pag night times na feeling nato na gusto ta magpabebe, gusto nato magpa baby, gusto ta nga magpahungit. Pero ang uban kay lahi pud ang ihungit. Very bad kaayo. Anyway, diha babe, sa mga wala pa nagkaon, siguro duha nga makakaon ka. Kaya wala rab ako diha para ampingan ka in town pag amping. Oh! Unsaon na lang jud kung magkasakit ka, wala magatiman sa imuha. Kay si babe Sabrina busy biya sa trabaho, no? Oh! Kaluoy man sa kuang palangga diha. Babe, na itong aganina pa naka-tune in, maayong hapon sa inyuhang tanan. Asa man mo naka-plaster karoon, nagpaminaw diri sa XFM. Sa programang X-Rated, of course, sa mga babe na ito, all the way from XFM 101.7 Canlaon. Maayong hapon sa inyuhang tanan, mga babe. Ingon man sa mga babe na ito, diri sa XFM 88.3 Cebu, nga nagpaminaw. O sa XFM Tacloban, nga naka-tune in po karoon. Mga babe na to from Ganaminaw, diri sa XFM San Frans, XFM Ipil, sa XFM Zamboanga, ingon man sa XFM Pagadian, o sa mga babe na to nga naka-tune in sab karon sa XFM 101.7 Bukidnon, XFM 99.1 Mati, mga kasimanwa ako di sa XFM 99.5 Johnson, mga Ilonggo Kagilongga, nga mga babe ko da nga namati, subong mayad nga hapon sa inyong atanan. Kag sa mga babe ko diri sa XFM 107.1 Tago. Og of course, sa mga pinalangga na akong duol sa akong dughan. Mga babe na ako diri sa XFM 89.1 Davao. Paano kayo paminawin ang kanabitong pag-ingon nga dughan? Duol sa dughan? Unsa day na adeana, babe. Sa mga babe na ito nga gusto magpaabot, sila mga greetings, shoutout, inyo mga request diha, babe, mga requested songs inyo. Ato nang i-play unya sa unahan. Ayaw kaulaw diha, ako rani.
1: Easy.
0: I-text na sa ito ang text line 0969-333-0537. Again, 0969-333-0537. Pwede sab ka mo, babe, magtanaw sa to ang Facebook Live. Makita tanin nyo live na live karon sa XFM Davao Katropa Digital. Pwede sab ko ninyo i-follow sa kuang mga socials sa tuang Facebook page, Babe Sabrina, o ang tuang Facebook account, Sabrina XFM Davao. Pangitaalan ninyo, babe, kay aron makaingon dyan mo. Grabe yun. Sa mga babe na ito diha, no? Grabe yun. Magkatawa ta. Oy, mga babe, sa mga ano na ito diha, wala pa nakapaniod to ha. Bitaw, kidding aside, kung wala pa ka nakapaniod to karon, sometimes sa ba no, ato ang lawas kay, kung ano raba na, mubawi raba na sa ato ah. dili pwede nga dili ta magkaon kay lagi nag-diet or unsa pa na mga reason nato diha. Mas maigid babe, suportada to ang lawas or healthy ato ang lawas. Kay kanunay na akong ginapahinong dun sa inyo, health is wealth. No? So, ayaw kalimot, kung hilig ka og kape, pwede ka maginom sa tuwang Xanthone Gold Coffee Mix. Kung medyo lutang ka today, kay daghan ka gihuna-huna or daghan ang mga stressors nimo nga nakapabugat sa imuha, to the point nga dili na ka makahuna-huna og tarong, no? Nang wala na isaktong decision making, mas better mag-Xanthone Gold Coffee Mix ka kay ma-enhance ang atoang focus and mental clarity tungod sa mga ingredients nga naani nga kape, mga katropa. So mga Pinoy, bisan pa mag-init ang panahon, mahiligon gihapon magkape. Ang atong Xanthone Gold Coffee Mix, pwede natong i-iced coffee, mga babe. Again, infused niya with mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione, and collagen. Mga ingredients, mga babe, no, gina-inject na siya sa uban kaya para lagi ma-achieve ang healthy glowing skin. But sa tuwang Xanthone Gold Coffee Mix, dili na kailangan mag-inject, higupon lang na nimong kape, babe, magiging ano ka na, manghimisong ka na. Alam mo yung manghimisong? Mag-blooming ka na, babe. Uy, dili na siya joke, ha? Tinood na mag-blooming jud ka. Sa mga babe na to diha nga nakamonitor na karon sa tuang Facebook Live, mayong hapon sa mga wala pa kailad diha, no, sa mga nanguta na gihapon, kinsa man natong kauban karon, no, labi na sa mga na busy this past few days, weeks, mga babe, o wala nakapaminaw sa programang X-Rated. Of course, yung makauban karon, ang inyohang babe ng bayan, amoy pa lang, ulam na. Ay, nag-react si katropang Ray Alenton last, kagahapon. Oh, unsa to yung gingon, murag, ano daw ang, kasi nangutan naman good ko kung unsa na ulam, anong ulam yung amoy. Kasi ba, kasi diba sabi ko, amoy pa lang, ulam na. So, anong ulam yun? Ang ingon ni katropang Ray, kay, ano daw, bulad, grabe naman yan. Naman yan, babe Ray. Uy! Para namang hindi tayo nagsama dun sa Hong Kong na nagmuntika natin ang hulog dun sa sinakyan nating roller coaster. Naamoy mo ba ako nun? Grabe ka naman. Ito, ano kayang ulam yon, mga babe? Yung amoy ni Babe Zabrina. Bitaw ka sa mga babe natin. Of course, ang babe ng bayan, Babe Zabrina. Kalain. Biligin ako madawat na yung muna ako na kana nga tagline ay. Kay feeling na ako, kay prone cake ko sa kanamanimhot na ako. Pero ito, sige be, simhuton dragod daw natin ni si baby ko. Tinuod bagid ni siya nga amoy pa ng ulam. Ay, nako, very delicate. Anyway, babe, ayaw na, di na ito maglangan-langan, di na ito daghag chika, dari i-ready na yung kagalingan diha. Pag-blaster na. Munghong ko sa imong dalunggan, babe, ha? Babe, ready na ka? I-ready na yung kagalingan kay isulod ko na, babe. Isulod ko na! Ang atong X-rated drama.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni mukha ng hait kina ba?
3: Mapuni ang butul sa inyong kinatao. Mas sobra ka tukiro. Putlon ko ni Agmat sa dalang tarang.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!
4: Nagkalainlaing sugilanon sa kinabuhi sa tao nga gibadan ning atong tulumanon ug hatagan og tambag pinaagi sa atong bangkiitang Babe Sabrina X-rated. Dalit kaninyo sa XFM.

0: adlaw kaninyo mga suking tigpaminawan sa X-Rated dinhi sa XFM. Ang suwat-tampo nga atong hatagan sa pagtagad karon. Kining usa ka lalaki nga si Robert. Kinsa taga Dangkagan, Bukidnon. Kining maong tampo karon atong giuluhan og pure love. Dear Babe Sabrina, palihog tawaga lang ko ninyo og Robert. 25 anyos. Kining akong problema mahitungod sa akong uyab. Og aron inyong may sabtan ang tanan, sugdan ko sa ingon niini ang tanan.
1: Otsa, uyab na mong Amy?
2: Oh, by Dio.
1: Mo ba? Congrats, bay!
2: Salamat, bay, ha?
1: Nya, saman. Siya na ba? Siya na ba yung pakaslan?
2: Hinaot pa unta.
1: Okay na ka na sa Amy, oy. Ay, nalabuhi, eh. Okay na ka na, mahimo ni mong asawa.
2: Mura, paminaw na ko, bay. Siya na yun ang babae nga himuon kong enhance ako mga anak. Siya na, bay. Magminyo ni siguro ko.
3: Unsa? Ikaw ba? Wag yun kay buot. Takla lang yun kang sulti niya. Naibaw ka ba sa imong gisulti? Ha? Minyo ko taon. Unsa kay itsura sa imong pamilya sa? Minyo yun? Gawa pa ba gani kay buot?
2: Papasaboy?
3: Oh, pero, dili ito noon. Dili ba? Mag 24 na gani ang imong edad, pero di pa bang gani ka makamaong manghipos sa imong higdaanan? Kanang imong higdaan ka nun, oh. Di mag gani ka makamaong manglabas sa imong karsones. Magsaligya hapon ka sa imong mama o papa.
2: Lahi naman o niya na pa, kung maminyo na ko.
3: Ay, hila mo eh. Pataka lang yun ay kagyawit na imong baba. May pahimo pahino ni pausaling atong kusina kay to na kayo. Budget din na unya ni. Kay to na kayo na oh.
2: Pa.
4: Unsa kay may tabo na ko no? Kuyan mawa ka na ko.
2: Dili may tabo mawa ko nimo. Tuod kay nakaibaw kay gyud. Unsa ko ikaw kamahal?
4: Salamat ha. Salamat sa imong love.
2: Salamat sab sa imong love. Amy.
4: Nga no?
2: Magminyo na ta?
4: Ha? Minyo?
2: Oo. Tungod kay gusto na ko nga may usa na tas kami niyoon.
4: Unya nila nato na hiskuti, uy, Rupert.
2: Sige. Unya nila nato hiskuti.

0: Rupert, kanang, wag ka kayo nahibawan ni Amy.
1: Ha? Bahin sa unsa man?
0: Ay, basta lang. Wag ka ba'y nahibawan? Bisag kamay lang yun pa.
1: Wa man.
0: Ay, ambot o eh. Di man nung takwangi nga musulti ni mo ini. Tungod kay amiga mi si Amy. Pero, maluoy magugunin mo. Nga magmata ka lang upuntag.
1: Sa may buti mo ipasabot dyan?
0: Kanong, kuan ba ka ng si Amy pa? Dili ba dito man na siya magpuyo sa Cebu sa una? Unya, mag-adtuan pa man gihapon na siya dito?
1: Nga naman eh.
0: Do naman siya uyap dito.
1: Unsa?
0: Tanawa niya o. Di ba mananghi do niya na siya ni mo nga mularga og balik sa Cebu?
1: Unsa?
2: Bay, kanong di pala ni mo sulti as Amy? Kung tinuod bang gisulti ni mo ni Jean?
1: Naglibog mo ko, bay? Kung sa ako nakuus pagsulti? Tuwid kay, nagbaod mang gudaan si Jean, nga di yun ako sultihan si Amy nga, siyang nagsultihan na.
2: Unsa?
1: Mong kalibog ko. Sa ako nakuus as pagsulti kung tinuod bang akong nahibawan gikan ni Jean?

0: Babe Sabrina, naapektuhan gid ko sa akong nahibaw-an. Wala ko makaibaw konsultihan ba na ako si Emmy o dili. Magkuyog mi usahay, gusto kayo ko isulti niya. Pero mapugngan lang gyud. Ug sa paglabay sa mga adlaw, mao kini ang nahitabo.
1: Hoy, naunsa ka? May problema ba?
2: Kuan ka ng... Uwa man.
1: Unya, naunsa ka man? Mikali ka malanggod at kalami diha.
2: Uwa imi.

0: Ikaw ba? Ikaw nang ginisakit-sakit sa imong dugan.
1: Bay.
0: Wa ka makahibaw kung tinuod ba ni Udili ang imong nahibawaan. Aron mahuman na ng imong gikagulan diha, sulti si Imi. Pangutan asya kung unsa ni ka tinuod ang imong nahibawaan.
1: Ay.
0: Kaya kung imo nang ipadayon ang pagtago-tago diha, aw, ikaw na ginalkansi. Magsakit ang imong dugan na.
1: Bay diyo.
2: Ano?
1: Doon na kay gitago na ko.
2: Ha? Gitago?
1: Sorry, lang ko sinulay.
2: Unsa ba ka na imong ipanulti, oy? Unsa ba gitago?
1: Oh.
2: Nga no? Napabaday ko ang itago ni mo, ha? Wa ko itago ni mo. Okay? Wa. Wow.

0: Amy, kailangan ko na itong inyong pangupaw.
1: Robert, manangit una, manangit unta ko ni mo.
0: Manangit? Saan siya?
1: Muato ko og Cebu. Og siguro, madugay-dugay ko dito. Tungod kay mubalik og trabaho dito. Og tungod kay maingon ana nga sitwasyon, ato rin sigurong hunungon ang atong relasyon. Kay listen man kay ang long distance love affair, di ba? Mga ato nang tapusan ang atong relasyon.
0: Siya ingon lang ani ka sa yun?
1: Saan pa man ni nato? Ganahan ka nga mag-antos ng duha.
0: Tungod ba? Kay doon na kayo i-update sa Cebu?
1: Ha?
0: Ayun na lang pagnigar. Tungod kayo nahibaw na ko. Nga nung mabalik ka dito. Tungod kayo doon na kayo i-update, di ba? Di ba? Dugay na kong nahibawan eh. Mamangganing gaing nanti ka sa una. Nga doon na kami kitago na ko. Ugmaw na akong kipasabot. Tungod kayo nakahibaw na ko nga doon na kayo i-update. Nga mabot ang panahon. Nga biyaan ko ni Mugmato kay Cebu. Sa silugdanan, huwag ko mo to. Pero karon tinood gyud ang tanan.
1: Oh, nakahibaw naman di ay ka. Nga na nagpaupoy-upoy masab ka. Oh, tinood ang tanan. Mga tapuso na nato ang atong relasyon.
0: Ini.

0: That was Kahit Kailan by South Border. Atong oras, mga babe, alas 2:28 na sa hapon. And you're still listening here at XFM, Visayas, and Mindanao. X-Rated. Mayong hapon sa mga babe na itong aganina pag-ihapon nga nakasubaybay sa to ang pagpanaguban-uban karon. Of course, ilang gihapon sa X-Rated. And mga babe, dili na ito ni Dugay-Dugayan. Okay, of course, no, bago ito mag-advise sa to ang letter sender, si Babe Robert, mga babe. Kaning abi-abihon ang atong mga bisita karong hapon na, mga babe. Of course, no, we are so happy na isa ta ang XFM sa napili sa Krispy Kreme, no, nga ilahang bisitahan. Labi na diri sa Davao City. Tungod na lang pud no sa ano, sa pag-celebrate natin, celebration sa tuang Kadayawan Festival. So part ni sa ilahang pagpakig-celebrate sa Madri sa Davao City, mga babe. And of course, natadri ato sang abi-abihon, mga babe, ato sang i-paved way. Kahit saglit lang muna ang advices natin. Mag-abi-abi sa takay Miss Angel Francisco, ang atong assistant marketing manager sa Krispy Kreme Philippines. Hello po, Miss Angel, good afternoon and welcome po sa XFM.
1: Hello, good afternoon.
0: Ay, ang ganda ng boses ni Miss Angel on air. Ayan, makikita po natin si Miss Angel sa ating screen ngayon, mga babe. So magtatagal, mapapalaban ako ngayon, mga babe. Pero okay lang, kakayanin natin to, no? Kahit hindi tayo masyadong sanay, pero sige lang, labanan natin to. Miss Angel, we're so happy na napili nyo ang XFM, no? Na maging, na maka, ano mang tawag dyan? Bigyan, ano ba?
1: Donut, actually, part of our donut drops here in Kadayawan.
0: Ano nga yung sinabi mo kanina off-air? Di ba nag-usap tayo? Parang, yes. Bigyan ng happiness.
1: Yes, parang, oh. Actually, we're celebrating kasi our 20th anniversary here, mm-hmm, sa Krispy Kreme Philippines. So, syempre, as part of our celebration, as a give back to all our Filipino OGs, we're going around different major festivals. So, kasama dun syempre ang Kadayawan Festival here in Davao.
0: Wow. Oh, diba? Tapos napili ang XFM. Imagine, mga babe, Krispy Kreme yan. Isa yan sa mga paborito natin. Alam mo ba yung ano, yung former, hindi ko na lang, parang love life ko na lang dati. Isa sa mga pinupuntahan namin is ang Krispy Kreme. Hindi na lang ko kayo mag-share. Hindi na lang ako mag-share ng sobra, baka machismis ako dito. Anyway, Miss Angel, na since nandito ka naman and XFM is celebrating along with you sa inyong anniversary, mm-hmm, and also sa ating Kadayawan Festival dito sa Davao City. Maraming salamat po ulit, no. Ang dami-daming donuts, mga babe, na nandito. How I wish na ma-share namin to sa inyo, pero dahil hindi, amin na lang muna to. Uubusin na lang muna namin to. But if pwede nilang i-visit, no, dito sa Davao City, lang stores na nga tayo,
1: yes,
0: Miss Angel.
1: Ngayon, meron kaming 4 na stores currently here in Davao. So we have in SM Ecoland, SM Lanang, Gaysa.

0: onwards, if you go visit our KK Davao stores, I will give free donuts to everyone. So, ayun, free donuts, you just have to share with us your biggest smile or what makes you happy, and then you can get your free donut at all Davao KK stores.
1: Tapos kahit pagsabihin kong siya yung nagpapasaya sa akin.
0: Yes, okay lang.
1: Ay, iba na yun. Ay, iba pala yun. So, kahit ano, basta nagpapasaya sa atin.
0: Just share your joy and happiness with us at Krispy Kreme.
1: Ayan, thank you so much, Krispy Kreme, no, na meron kayong ganitong klaseng kumbaga pag-give back sa mga babe natin na nakikinig ngayon. So may mga pa-free po ang Krispy Kreme, and of course, no, meron silang promo, no, dahil na din sa celebration ng Kadayaan Festival. Pero hindi lang naman Davao, you've mentioned din na visit niyo na ang Cebu.
0: Yes, we joined the celebration of course of Sinulog, Panagbenga, and of course Kadayawan, and on October, parang stay tuned, will be in Bacolod also for Mascara.
1: Wow, City of Smiles.
0: Yes, we're excited.
1: So parang dun talaga natin makikita kung anong smile na meron yung mga taga Bacolod, City of Smiles. Yes. Miss Angel, since nandito ka na naman, and meron tayong kanina kasi may drama tayo na pina-shinare dito sa ating programang X-Rated. Ngayon, i-recap ko na lang. Para mahirapan talaga ako mag-recap ng Tagalog, mga baby. Pero ilalaban ko talaga to. But anyway, Miss Angel, no, yung storya kasi, dito natin maririnig kung gaano kagagaling ang mga taga-KK. Malalaman natin yan ngayon, no? Di ba? Miss Angel, kasi yung etong si Robert, no, meron siyang girlfriend. Yung girlfriend niya, nagmamahala naman sila. But hindi sinabi ng babae na meron pala siyang ibang boyfriend sa Cebu. Tapos ngayon, pinatagal pa. Ngayon, sinabi na ng lalaki na baka may gusto kang sabihin. Hindi naman sinabi ng babae. But eventually, sinabi niyang pupunta siya ng Cebu. Now, parang tinry ng lalaki ba na sabihin mo kung anong reason. Parang sinabi na mismo ng lalaki na alam ko na may iba ka doon. Yan na nga, sinabi ng babae na merong iba, tapos nakikipaghiwalay siya. Anong gagawin ng ating letter sender?
0: Ay, pag mga ganyan, feeling ko naman, kahit naman humingi ng advice sa iba, sarili niya, alam niya naman na kung ano yung mas makakapagpasaya sa kanya.
1: So piliin niyo na lang yung kung ano makakapagpasaya. Kahit so kung paano kung pipiliin niya pa rin yung babae?
0: Yun yung decision niya.
1: Okay, so kung ano lang yung makakapag-Krispy Kreme nga talaga, mga babe, kung ano yung makakapagpasaya sa kanya. Yan talaga yun. Pipiliin natin. And salamat, Miss Angel, sa inyong oras po at lalong-lalo na sa pagbisita dito sa XFM Davao. Naririnig po tayo ngayon sa XFM Visayas and Mindanao. So ibang sister stations natin ay naka-tune in din ngayon. Maraming babe ang nakikinig ngayong mga oras na ito. Maraming salamat and thank you for the joy and happiness na mamaya ko pa matitikman. Maraming salamat, Miss Angel. And baka may gusto kang i-greet po.
0: I would just like to greet, syempre, our Visayas and Mindanao OG. So, yun yung tawag namin sa mga customers namin from Krispy Kreme, our Davao OGs, our Visayas and Mindanao OGs. And of course, we would like to give a special thanks lang to our rock stars. Our rock stars naman are the people behind our Krispy Kreme team. So, thank you, rock stars.
1: Ayan, so kayo yun, yung mga rock stars natin. Ang gaganda! Mga babes, sa totoo, napapalibutan ako ng mga magagandang bilang. Parang feeling ko nanliliit ako sa sarili ko. But anyway, maraming salamat po sa Krispy Kreme at sa inyo po. Lalong-lalo na sa mga rockstars na nandito. And mga babe, babalik tayo mamaya. O, diba Tagalog? Mabalik ko niya, mga babe. Here's a song for you entitled Pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago by Men Oppose. So, balik ra ko niya, mga babe, ha? At ang ininyo, Todd, ang atuang tambag para sa tuang X-Rated Drama.

0: 2:41 na sa hapon mga bi. Magbalik na sa itong pagbarag-baruban, of course, X-Rated. Ilang yawin sa XFM.
1: X-Rated.
0: Ah, na ano pa ko ka nang na-overwhelm pa. As in, very, very overwhelming kayo mga bi. Na-overwhelm ko sa Tagalog. Pero anyway, no. So, salamat kayo, Krispy Kreme. Thank you po. Ingat po kayo. O, diba? Kung nga, kung donut, dere, ginakaon pa na ako. But anyway, mga babe. Thank you kayo, Krispy Kreme, ha, sa inyong pag-visit here sa Davao. And of course, sa ilahang grabe kadaghan ng mga donut yung ipanghatag diri mga babe. So, kamo diha, kaibog lang sa gid mo sa amo. Ano lang sa kanang tulun-tulun lang sa amo diha. Pero kung bisita mo, visit mo sa KK na stores, no? Nationwide. So, di na ito magdugay-dugay siguro. Mga babe, murag dili ko makadawat o ano karon ha. Siguro isa ka-advise. Sige, magdawat tag isa ka-advise and then mag-advise si Babe Zerbina. Kaya medyo short ang ato ang time karon. Hello, babe. Maayong hapon. Hello, babe. Maayong hapon. Ala, oh, wala siya nag- Hello, babe.
2: Maayong hapon.
0: Yes, yan, maklarong ta. Maayong hapon, babe. Pwede ka sa imong cellphone lang maminaw para mas dali ta magkasinagtanay. Okay, babe. Unsa tong pangalan? Nag-asa ka na minaw karon? Hello, babe.
2: Sa Carmen Bohol.
0: Sa Bohol. Oo, sa Carmen Bohol. Tama ba, babe? Unsa yung atong pangalan?
2: Si Solo Ambrosio. Ano si Jero na Sanita?
0: Na busy na siya. No, na siya ka ng mga priorities muna in life na kailangan niyang unahon. Oh! Muna nga si Sabrina lang sa ang makiguban sa imuha. Okay, Rabe. Aba, mo gina akong mga ganahan. Sa tanang atik mo, jud akong pinakaganahan, babe. Anyway, babe, unsa imong i-advise sa tuang letter sender karon si Robert?
2: Karon po ko ga pamilya
0: ko nabisi, nabisi. Nabisi si babe, pero sige lang, wala ka kapaminaw sa tong drama.
2: Wala di ata, wala
0: si. Bali si Robert Manggood, na siya katong love kayo niya yang uyab si Amy. Kini si Amy kinaaday uyab nga lain dito sa Cebu. Tapos gusto na ni Amy nga mulakaw og biyaan si Robert unsabay buhaton ni Robert, babe.
2: Ambot na lang ay.
0: Ambot na lang gidani sa kandi nga naibang sa. Ha?
2: Hinay
0: ang akong tingog. Ambot na lang gidaw sa kandi. Ambot na lang gidani, babe. Oh, sige, babe, mag-greet na lang ka, babe, ha? Kay medyo pigado atong oras. Basi na kay gusto nga i-greet di, ha? Imuha mga loved ones.
2: Greet lang ko nila ni Mama, ha? Kasasawa nga mading-ding. Sa akong igaga nga si J.D. Gamo. O sa mga sagarit. Pag-greet
0: Nawala-wala, good siya.
2: Pag-greet.
0: Ayan, babe, medyo putol-putol jug ka, babe.
2: Mare, mawaw po ko ni Rebs.
0: Ano mawaw man ka na ako? Di man ko mamaak, mangusi lang man ko. Sige lang, akabalo ko nga dala kulba, gid na, babe. Pero ayaw kabala ka kay naara ko diri para ampingan ka. Hapyod dun ako na, babe, para dili ka makulbaan. Nakulbaan jug ka. Ayaw nakakulba, babe. Hapyuron ko lang na. Babe, salamat kayo sa pagtawag. Medyo short atong time. Babe, pag muin kog mwa-mwa, chup-chup ang imong iingon kay Babe, salamat. Amping diha. Kay wala rab ako para ampingan ka. Mwa-mwa, chup-chup.
2: Sige, ako.
0: Ah, wala.
2: Adili,
0: giday siya. Dili siya mo aa. Babe, salamat kayo sa imuhang pagtawag ha. O medyo pigado gid ato ang time mga babe. Pero dili siya mo mua chup chup aa. Ngano ka basig makusian siyang asawa. Basig naara sa kilid ang asawa nagtiun og kutsilyo pathay talaga. Mo na anak gid siya dili jud po anak babe na pasaylo lang yug ko. Bitaw mga babe, atong oras alas 2:40 isa hapon. Og diri una kita no kay medyo pigado jud ato ang time kay of course no, we have visitor and tagaan po natong chance no since they visit Davao all the way from Manila. So tagaan natin sila ng chance. Grabe naman Tagalog Bisaya nagsagol naman na oy. So, gitagaan natin sila chance man lang mapasalamatan on air. Ayan, Babe Robert, darita magsugod sa imuha, be. Ayan, Babe Robert, para sa imuha, no, salamat kayo sa imuhang pagpadala sa imong swatampo. Of course, darita sa to ang programa nga X-Rated. Robert, dili ni siya kaso no, sa kanabitong ipaglaban pa ba nimo? Or unsa ba na kanang gusto nimo nga ipugos gyud ang mga gusto nimo. Sometimes man good na yung mga butang nga dili na nato kinahanglan pugsun kay masakitan rata magdugo. Sabi taw, sometimes all we have to do is to accept. Dawato ng kamatuuran. Kay bisag unsaon imong pugos babe na naman tuy uyan. Iyan naman kang giignan nga balikan gani niya sa Cebu. So pasabot gipili na to niya iyahang uyab lain. Kontinuod nga naa na siya'y laing gihigugma og siya mismo babe ang niangkon nga inyuhang relationship iyahan ng humanon. Dili na nagugma kung imo pang ipaglaban na siya. No? Kumbaga pagpamugos na na nga magpabilin siya. Ang tinuod manggod nga love usahay mao ang kanabitong maging okay gihapon mo regardless nga sakit kaayo imuhang gibati. As you've mentioned, doon na mo'y 5 kabulan na relationship. Ikaw ang naging matinud-anon. Apan siya, doon na siya gitaguan sa imuha nga. Dako kayong butang nga gikasakit nimo. And masabtan ti kaana, babe, kung pwede palang lagi tukon sa kasakit. No? Nga nung luiban mang yod. Nga pwede raman nga, undangon na lang. Pero yun nga, wala tayong magagawa kasi may mga taong ganyan. And as I've said earlier, all we have to do is to accept. Dili usab nimo kinahanglan nga pugngan si Amy sa iyang pag-adto no or kana iyang desisyon kay unsa mo gid nimo gna dito ang iyang kasing-kasing. Ang relasyon nga kana bitong successful relationship babe, gitukod na siya sa grabe nga pagsalig og pagkamatinod anon. So kung wala ana babe, wag na lang talaga. Masasaktan ka lang. So kung sa sinugdanan pa lang, doon na nailaing tao, unod sa iyang kasing-kasing, lisod na yun ipugos nga mabalik pa na sa dati, babe. Mas maayo nga respetuhon na lang nimo ang iyang desisyon and protect your heart. Mm-mm. Kaya wala mag-itay mahimo, ana. Pumoto iyang piliyon. Ayaw pagdalipod no sa pagpangita og lain aron lang nga mapulihan ang kasakit. I-feel ang pain. Hatagi og panahon ang imuhang kaugalingon nga mahil ka. And himuan ni siya nga leksyon nga sa sunod nga relationship, mangita ka og tawo nga andam nga ihatag ang tibuok niyang kasing-kasing, iyang tibuok pagkatao. Walay question, walay why, walay reason, walay bisan unsa nga pwede niyang ipangutana. Kanang tao nga dili kahatagan og half-half lang. Kanang tao nga buong-buo ihatag iyang paghigugma sa imuha. Kay sa tinuod lang babe, ang gugma dili kay di, kinahanglan man or kanus-a man, bisan kanus-a man imong limusan. Dili ka mang limos sa gugma, babe. Hindi yan hinihingi. Kusa iyang binibigay. Di mo kailangang magmakaawa para bigyan ka ng pagmamahal na deserve mo. Kasi kung nagmamakaawa ka pasabot, ana, wala talaga in the first place. So piliin mo ang sarili mo, babe. Love yourself and heal. Okay, time heals. So paabot na to na nga moabot na siya sa imuha. Dagan salamat babe Robert sa imuhang pagpaabot sa imuhang swatampo diri sa to ang programang X-Rated. Atong oras mga babe, Kanina balas 2:51 na gid sa hapon. Parang wala na tayong ano kaning oras. But here's ano kaning advice. Gikan kay Dokdok, Robert dili tanan nga imong gihigugma mausab ang gitakda para nimo. Oh! Pinagtagpo pero di tinadhana. Kung siya mismo ang mipili sa pagbiya, respetuhan na lang na Robert ang imong bili isip tao dili masukod sa iyang pagbiya. Wala talaga tayong magagawa dyan. Usahay ang pinakalisod nga I love you babe, maupod ang pag-ingon o goodbye. Kaya kung tinuod nga gugma na, dili kinahanglan magtago o laing relasyon. Bakit kayo ganyan? Mapanakit kayo mga babe. Anyway, wala na gitahigong oras. Bisa kung saan ko maninakog. Inat-inat, panit na lay mainat. Pasensya na lay mainat. Unsaon mangid ni nato nga kanang medyo pigado atong oras mga babe. But anyway, natay mga nag paabot pod sa ilaha mga greetings na sa tuang Facebook live. Ato sa ning basahon pod bago ta mag say bye-bye sa inyo. Kay para po dili ni sila manluod, unsaon ako manluod ni. Anang dili bi ako ganahan nga makasakit kog laing tawo. So dawaton na lang na ako nga bahalag ako ang masakitan. Ayan, maayong hapon kay Babe Charlene na nagtanaw sa tuwang Facebook live gan. Uncle Toti, uy, kinis Uncle Toti, moragimingaw naman puntaan ni Bill. Uncle Toti, uy. Uy, amoy pandan daw, grabe naman. Grabe naman yan, Uncle Toti, amoy pandan. Pa-shoutout sa among katropa, diri si Boy, Paltik, Ralph, o mga miyembro sa promo. Promogbo nga tao. Naghanag miyembro sa promo. Oy. Dandy Duet Espinosa, ay brother, kumusta ka dyan? Bueno, tamyan, shoutout daw si paring Lar and paring Bobong. Oy, kinis paring Lar, makasuga ko at bisag nagluhod. Oh! Regards ko, Krispy Kreme. Oh, saan magin nato ni Uncle Toti kay na para man taman de rin, no? Di pa wapaka, ka, ano diha? Wapakaabot diha sa May Tagum City. Edmil, ansani? Edniel Toy, Dumagtoy. Edniel, Edniel di ay. Good afternoon sa imuha diha, Edniel. Nagtanaw sa tuang Facebook Live karon. And Babe Joven Abila, maayong hapon kanimo. Kay Humble, ganaminaw karon. Maayong hapon diha, Humble. Amping kanuna, kaya wala ko para ampingan ka. Eh! Shana all. Anyway mga babe, wala na po tayong oras. Hanggang dito na lang tayo. Hanggang dito na lang. Pero huwag kayong mag-alala, babalik ako bukas. Nga naman ko, di man ko mamiya. Siguro kung night time nga, kailangan ako umuhawa, I'm sure balikan ta ka. I shall return. Babalik po ako bukas mga babe, same time, same station, gihapon alauna e media, hantod, alas 3, kabi sa alas 6, hoy si Bakels, no, hantod, alauna e media, hantod, alas 3 sa hapon mga babe, of course sa programang X-Rated gihapon, at ang inyo ang atuang drama na pudog, masuatampo, dagang salamat sa tanang nakigduyog sa tuang programa karon, sa mga babe na to nga nagpaabot sa mga mensahe, greeting, shout out, og sa ilahang mga advices. Ingon man sa mga babe na ito nagtanong sa tuwang Facebook Live, huwag pinakasalamat sa abnod kay Babe Robert sa iyang pagpaabot sa iyang suwatampo diri sa tuwang programa. Again, mga babe, dagang salamat og amping kanunay. Love ko kamo ha. Muna nga mag-amping-amping kay wala rab ako para ampingan mo. Dagang salamat. Mwa-mwa, chup-chup. Lain na mag-end ato eh. Bye mga babe. But before I finally say bye-bye, here's my last song for you for this program. Just Once by James Ingram. Amping kanunay. Ugma na pod.

0: Pahigala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani-ana, Agusan Lending Corporation.
1: Agusan Lending Corporation.
0: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan, ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms, ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
2: Ining programa gihatod nga nakaninyo sa Aselco. Ginadili ang pagtanom sa similya sa kahoy, dinha sa duol, o tungod bahinoon sa linya sa kuryente. Pahinomdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
3: XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom og himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.
4: XFM. XFM.

may nagmahay. Kay kani mo wala pagyud akong kalikay. Ang busnano ang sabagyud kahay hinugdan. Ako pirmi man lang ni mo siya at sa aran. Tugani ko ako inday labing matuod. Kung siya may nakaigot imong pangluod. Pandangling

o inday dula-dulaan. May adlaw ra unya inday ikaw magmahay. Sa dihalan kung gugmang imong isalikway. Sultian o ikaw inday sway lipon-lipon. Ang gugma ko pulos kayod kinikinood. Bisyan tigulang na ako ligong pagtuhod. Ang gikaibgan ko ikaw, ikaw ragyod. Busa, malu o ikaw.

hati ton kanunai ku ikau indai hapi hapi uron magpaduul aku kanunai simung dukan punya ikau aku dayung parai parai dan dili gayud ikau indai naku magmahay iha dan pungtanan unyang mga kalipay busa indai ayaw intaw kung paan busa agung mamukun mahimu tilawan ta. Busa, maluoy ka.

0: Inday hapyut hapyuron magbaduol ako kanuna si imong dughan
1: kunya
0: isa ako dayon paray paraygan dili gayud ikaw inday nako magmahay ihatag kong tanan unyang mga kalipay busa inday ayaw intaw kung paan tusa ang gugma mo kung mahimo tilawan ta ang gugma mo kung mahimo tilawan ta ang gugma mo kung mahimo tilawan ta.

0: yang awal lah.
1: Aw, naram dah. Amin ako, og sorry, mahal. Mga hapon, mga igalas, mga solid katropa, kumuksa, adlaw na po, nga, huay busy. Pastilan, grabe na, hindi, maging mapugan ang mga adlaw, mamuligid, kibusigay mong ihikot ito sa muske. Muligid yun, og mo kariling. Bitaw, pinaka mga una sa mga tanan, mga katropa, ang atong pagyukbo o pagpasalamat sa ito ang magbubuhat sa lain na pong nga panahon. Lain na pong kahaponon nga diin, ani makihugoy-hugoy na usap niya kaninyo sa kalibutan sa mga kag kininyong obos nga higala, apuhan, batabatas kaanginan at your service. Hello, sir! Mga katropa, sa mga naminaw diya nga nagduka-duka kay Katogon, natog lang mo. Bitaw, nagduka-bitaw ko mga katropa, lami magpahingoto. Kisa kay manghingoto diya. Mangibot o kaneng uban sa ilong. Mangibot. Siyempre mga katropa, nga itong pag-hugoy-hugoy dress kahapon nun. Hatod kini kaninyo sa usa sa mga produkto sa Yets to Health Incorporated, ang produkto nga Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold, mga katropa, o sa kinika kapsul nga adunay tagiktik nga mga sagol nga aron maalibyohan ang ato nga mga gihambin nga mga balatian, sama na lang sa hypertension, mga bukol-bukol, mga luya-luya, mga mayoma, cyst, guwetter. Pwede na maalibyohan. Mga katawa o historia. Gambada sa Gets to Health, mga katropa, tungod kay naman ay kamunggay, na ay mangustin, na ay ahos, spirulina, basta kayo lagi, pating lindota yun. Mapalit sa mga mercury drug, Southstar drug, TGP, o generica pharmacy nationwide. Pwede po ninyo order sa onlineness, mga katropa. Parang makatiyam-tiyam po mo ba sa kining door-to-door delivery. Onya katong ganahan mo palit po sa katong kanta ni Jose Gabriel. Pwede po mo mo kung katong mga kung ba alang sa mga nangapungot o naglagot. Muna gingon nga tears in heaven. Exciting!

0: FM.
1: Exciting!
2: Black leg. Oh, dili ada kayak bulege dan urat semua katropa buat gue deh. Besar sahun di bokson sabul sabulu gua. Guna na kita 22 minutos ang labay sa lakstrek sa mga nagpapinaw dia na silang mga na panimalay, mga payag, mga wanting sen, mga sakyanan, tindahan sa panandapita, sa umahan, sa bukiran, nagbitay-bitay sa kahoy, nagkatkat sa mansanitas, sa manmodian, sa kilid, sa pitspan, sa basakan. Oh, ang atong numero 0981. Sedaw dan ditso bas nomor 0981152575 para katong mga mumensahe diha nga dili maka-comment na kay naras radio na minaw na sa ilahang bakire sa manang mga kananan, mga buhatan nagpan, mga ukay-ukayan, mga sa pananapitan, mga opisina, mga CBO nga nagjote pero nagtulo na yung laway uban. Okay, kung ano yung mga oras sagot mo, ano yung mga ating merienda ba? Mayo kayo rin yung merienda. Mainit kahapon nun, pamangkin ko. Ang ako ngayaan nga walay update. Masa na si Jelena? Naya na bang nakontak? Nagparamdam na makahapon. Mayong hapon, Jose. Chair dance. Ah, naka-chair dance na des lang, langgit na yun. Langgit! Great day na kuno ang akong mama o papa nga damin na og sa mga tanan lo. Maayong hapon. Maayo kay naminaw day mong mama o papa. Dali ara sa panahon karon lo ba? Mugani, dali ra kayo. Musamot gita ka. Ako bitaw. Sa una, Jose mga pong ko. Karon Jose. Dali ragi kayo panahon. Jose ragi pong ko ron. Lo, nindot sa imong kanta lo ba? O sa may... Unsay di ay title ato lo kay magda oy wala to sa social media oy dili to ninyo dili to nimo ma download download lang kay baligya to nato sa akong album. Kung mapalit ka sa akong album na i-appeal ako to para matosap kuan mga naglagot nga dunay mga kapungot moto nga kanta ha. Usa ganito nga kanta gani Jose. Murag ikaw may bakwan ato lang, ikaw may bida ato lang. Okay, ikaw man to. Kana silang lang na ay anti sa Facebook. Unya iyang ante sumpungon og otok. Apit na rabang pista sa Barangay Dasmagan. Sir, Dasmagan. Dong Benson dong kagawad. Mayong hapon ni muda dong. Dong kagawad dong Benson dong. Ayaw kalimot padala sa siyapi sa sabaw dong ha. Okay, pista man nila sa kuhan, kaning Sabado. May nalang makahigop ta sa Domingo. Anar mo na. Para nga di puntaan to ta mga kansi ba, bisagwa tayo kapital. Kung wala pa lang ko eh, kung ano na, kanang mga schedule, anong panahon na, mag-concert, ginutana ko dito, anna. Nadako kayo ang kwanta to, kaning tarpulin ba? Lebes! Pista concert! Lebes si Jose! Maanam na yun ang mga kaubanan, mga MC-MC niya. Ladies and gentlemen! Mayong gabi eh, adi-ana, ang inyuhang bisita. Hawid, manay tag mic, ana. Mic, o niya, mga, kanang sungkod, di sa nato na gamiton. Ihikling sa nato na sungkod. Mic, rasa nga itong birahan. Entrada na yun, ha? Kana silang lang. Ay, na ay ante sa Pittsburgh. Ayaw! Nga yang ante sumpungon og oto. Ayaw! Pag-rap. Siya rog di mo pakpak sa ikuan na. Bile ko ato lo. Imong kanta kay nindot kayo. Oh, wapo. Pang kwento sa kanang mga anay masakan. Kanang mga anay maya. Oh, lami kayo na ikuan. Dili lami nindot. Ayaw! Oh, nindot kayo na magbugaw-bugaw ka dito sa basakan. Indot makain na. Magtukong-tukong ka dito sa mumpaya, gawin-hawin ka itong mga pisi nga na yung mga lata, magtiling-tiling, silupin, para nga ang mga maya, mang lagpot. Pwede ni mo na yung nakantahon. Ayaw! Kana silang lang, doon ay ante sa Pittsburgh. Ayaw! Ulya yang ante, sumpungon og oto. Silang lang og secrets. Silang lang og secrets. Muanto daw sila sa talakogones. Silang lang og secrets. Silang lang og secrets. Magpuyo sa Buenas Gracias di Talacogondes. Ayaw! Oh, diba?
0: Ayaw!
2: Oh, ato pag yun ang sumpayan, mga katropa. Ang mga solid katropa. Balik niya ta human sa mga importante teng. Extambay, bebe. Pah!

0: XFM.
1: XFM.
2: Santo Blas Gold.
3: Ako si Jubilin. Na ako'y gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santo Blas Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, ni kupos na og nawala na jud ako gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santo Blas Gold. Epektibo jud kaayo.
0: Santo Blas Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Santon Plus Coffee Mix user atong paminawon.
5: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, aska kalami man di ay. Sukad sa paginom nako ani, napansin nako dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawhag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
4: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Vision Next, daghan ang natabangan.
6: Lima ka tuig nagigan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision X Plus capsule, sir. Mura tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
0: Vision X, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus. Mabalit sa inyong mga suging butika.
7: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: Dili ko ganan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko kasi naaydal lang ang virus ba. Kung karmigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado yun o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing po din yun.
7: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
4: Turbo Dietary Supplement for Men.
9: Ako si Tolitz, 50 anyos, usa ka tricycle driver. Kapoy kaayoy, di jud dalim. Mata ka sayo sa kadlawon aron maka pamasahirog sayo aron maka boundary. Unsaon na lang ang balon sa akong mga anak? Konsumo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitestingan aron malipay si Mrs. ba. Grabing kumbati si Mrs. sayos buntag dako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Paguli na ko sa balay, makatag pa ko panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diha. Unsa pa gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
4: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
10: Celton Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
11: Si Michelle de Aini, taga Cebu, sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week dilisod o tindog kay Domingo akong tiil. Laog likod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, epektibo kayo ang Sister Pain.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ibilis sa mga butika.

0: maayos.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada. Ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Habang tumatanda tayo, hindi lang katawan ang nagbabago. Pati mata, yung lutein at zeaxanthin tumutulong protektahan yung macula. Important part ng mata para sa malinaw na paningin. Plus, antioxidants mula sa vitamin E at beta-carotene. Parang maintenance mo na rin sa mata. VisionX Plus Soft Gel. Mahalagang gabay sa pagtanda.

0: That song was brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simulan ang araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
1: XFM.
2: Exciting!
3: Siyempre, mapalit ang mga katropa sa mga butika parmasya na sa inyuhang lugar. Nagkapoy ka na, pastila, nagka-vitamin D3 pamanday ka. Premium D3 Coffee Mix. Pwersang nindot para sa merienda karong mga takna. Ayaw! Pag-ibig mo kay iyong pakinggan. Ayaw! Lang, or saban lang, bo-order ka sa katong kanta lang. Okay, akong ipadala sa siyape lang. Pero murag nako-nako niyong siyapeng pin eh. Siyapeng pin, yan napaikwan, charms pin. Napagyoy, or sa paningoban ng mga face, ha? Daghan mo mga face niya. Charging face, siyapeng pin. Nya pagyoy kwan ba bang fe napay bang fe napoy fe fe dabot na unsan mo kausin dabot na basa fe fe mga langit. Okay, unya lahi na po natong kantaho na lang usag ito pangaan sa mong ante sa Facebook lang ito sumpong o nagotok lang ba kisaga ito lang patong pordero ni si Lang Lang. Okay, nana po tayong mga kanta unya. Kisa naman po yato nga kwan lang gam-an o kanta lang. Kay ang bolo wala ko sa wag kaila sa ante mo sa Pittsburgh. Grabe naman po wag kaila. Sige kag ante-ante nga wag kaila. Pero kabalon ako. Magpaambot-ambot na silang lang kay hadlok morangon. Basin og barangon sa iyahang ante. Bona, hadlok. Hadlok po din tao ng basin tao. Limang ka na. Balik-balik ka gano'ng kanta lang. Parang marimorites ni mo ba? Imo na muna imo balik. Bo man ay tirada niya karang madali ni mo rimorites. Imo rang balik-balik. Kana silang lang na ay ante sa Pittsburgh. Unya yang ante. Sumpongon ag atang. Di daw ko doon siya madot na agamat. Muna akong kabiliban na ninglanglang kay Degyan madot lang ang barang-barang. Kuhan na kayo ng mga barang-barang sa iya, mga kuhan na kayo na. Besek na kayo na, burara nagtagnok. Kay Arong kuhan. Singan, ano? Isa, marag na libog. Tanaw na to rin sa asa naman ni akong mama sunshine. Uy, gimingaw na gay ko ni mama sunshine ba? Wa nagyoy, update kong kwan na. Naunsan na to si kwan, that's 10 grades. Maayor ba to mo gitar? Ay, tama. Si that's 10 grades dahi ako nga gitarits dahi nagmag-concert ko. Tama, no? Sayang, mabunyagan gano'n tayo na to sa pista sa kwan ba? Barangay Dasmagan. Nagaba. Makaanto pag gano'n tayo dito sa balay nila ni kwan, Dudong Bensyon Kagawan. Matang, no? Good PM, Lose, hello. Late ni ako, San Francisco. Si Mala na San Francisco. Agoy, na Masih nana po na ilaing laki gamit ang sige, blind-blind na po niya si Vin. Ani ba? Wato kay Bao nga ni Anhinig Samprans ni si Kwan. Nakakunong siyang Samprans daw. Duda ko ani magpicture-picture ni sa bagong terminal. Kay ang terminal dire sa Samprans, Murag Airport. Na soroy mo pag soroy mo dito sa kwan terminal sa Francisco Murag Airport, pwede kayo mo manuroy. Manuroy mo og habol, mga balde. Pwede man siguro, no? Wala ba yung kwan na? Wala ba yung multa manuroy? Manuroy mo og kanang kwan putong pagod. Murag pwede guro na ba? Ako, og na palang ko ay capitalize. Awan, magnegosyo noon ta ko na sa kwan sa bats terminal sa Francisco. Murahag airport. But pila na kamilyones ang kwan na ang kontrak sana. Murag ubay-ubay ka na ba? Oh, mga ganyan kwan dyan. Sa ako na ng mga pamilya. Mga ubay-ubay siguro na. Sige lang, ato na nang mahibawan pohon-pohon. O galing makahibaw ta. Balik rin ta mga katropa, uman sa mga importanteng things.

0: Special.
1: XFM. XFM.
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
4: Pia, Sasel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na man siya maayo o antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
2: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Oy, nanong gamugot mo na imong dagway?
6: Oh, sakit kaya akong tiyan, Lula.
5: Nano man?
6: Nah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kutu-kutu.
5: Mali na nga kape ang imong giinom.
6: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
10: Available sa mga butika.
11: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil.
12: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
11: Isang pahid lang
12: ng Santon Plus Herbal Oil.
11: Ang galang katikati.
12: Santon Plus Herbal Oil.
11: Ang pamahid
12: na all-in-one.
11: Sa presyo
12: magaan.
13: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
14: Ako si Mario, 35 anos. Sige, dyan ko ka problema. Kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok. Kunya, dili pa dyan ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na dyan ang mga sakit sa mga kabukugan. Ugunigun pa dyan kini.
13: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
15: Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Santon Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan.
13: Santon Coffee Mix. System pain.
16: Ako di ay si Jack, usa ka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa System Pain. Kaya ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
13: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain.
17: Symptoms persist. Consult your doctor.

0: sa maayo. Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada. Ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: XFM Solid Katrupa. Ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Sulid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Sulid Katrupa.
2: XFM.
3: XFM.

0: That song was brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
1: XFM.
2: Exciting!
3: Siyempre, mapalit ang mga katropa sa mga Mercury Drug, South Star Drug, TGP, o Generica Pharmacy Nationwide. Gaban na sa Gets to Health Incorporated, nindot po kayo na karon samtang magmeryenda mo mga katropa, Santon Gold Coffee Mix. Oh, makapadanang sa mga pamanit nato nga mga mangit-ngit. Kay doon naman ko na glutathione, na collagen, o na kamunggay, na basta kay nalaga. O pero wa pala yun rin. Ah. O, dito lang sa mo sa kuana, Mercury Drug. Ah, pwede po sa online. Basta kay atong gisgutan kay Drea na og moabot ang it stack na ay Drea unta. Pero kay wa pa maning abot de wala. Munay gingo nga magpaabot-abot na lang yun sa taan yung mga katropa ha? Mga solid katropa. Pagkabigo alilangan. Asa naman si Langlang natog na? Natog na siguro si Langlang nakakuan. Uy, ang akong maninay na ito. Asa naman yung akong maninay nga wa pa bayre sa mga utang sa iyong mga klakasmet. Si maninay nga Elver. No? Pero tira ba seksihan yung akong maninay bisag wa pa ko kakita ba? Pero mailhan yun sa mga kuan. Mailhan yun sa mga baho. Sa mga sinses ba nga kanyang it's smell. Masimutan na. Agra, kasekse kayo. Diba, iyaan? Asan na itong akong iyaan po nga? Ito, gamas siguro to. Oh, ang akong isa ka iyaan nga si Deden kay Waman ni Lugwa. Mura pariharan ni sa algorithm maning meta ba? Permintera tayo sa likway. Kay kani mo dahil si algorithm dahil ko no, mao dahil ko no dahil mo distribute anong imuhang mga kuhan, imuhang mga video sa Facebook. Kani dahil ko no si algorithm. Ya kong bisa pag-unsa ng imuhang kuhan niya, bisa unsa pagkanindot ng imong video niya. Pero dili na i-distribute ni kuhan, ni algorithm. Di ay kakitaas lang anak. Dili ka kung dili niya recommend ba? Karon na nasayon nako. Mo na nga wala na ko naglebes dito sa kuan. Kaya na may mga resita dito sa copyright. Kinahanglan lang nga kuan ko no kanang imuha ko magkunting content ko na kuno ka kuno. Ayaw. Namin takalito kuno na ni. Lami manggol matog ba? Ayaw. Perteng iganga kay way tubig. Grabe naman tubig nga wa magyan ni awas entero gabi. Kato naman may aging gabi ng awas. Gabi wa naman. Ha? Sa na may atong maayong buhato na ni? Muanto tayo sa insa? Ha? Mo kanta dito? Mag-wilga kami? Mag-wilga kami tayo dito? Ayaw. Matakdan po taga sumpong sa utok aning lakihan. Wa lima kadangab katong mga miyagi mga adlaw na yung mga awas-awas ka kanang maguang ras is bata. Kay kwan lagi nila sa payag saan naman pagkaursaan amot ka na ba kay matabang ano si Daidorets? Asa na mas Daidorets ron? Daidorets day basi makatabang ng imuhang pagkapaka ng programa ng tubig ng taon dayo. Wala na kita yun eh. Ang mga kaubanan rin tao, looy kayo, naghanap kayo bulingon. ito. Wa pa ka ligo. Wa pa ka panglaba. Still lang ba na ang naong in town, wa na in town. Murag na samot na ginega ang kwanin na. Kanig naong ni mo Jose nga pating batsiha, Jose. Murag ka na nga rap road nga karsada ba. Samot kayo, wa may di man ka ligo di ay. Muuli na siguro tas lasang ano yung kayamtangan may pa dito kay daghan pa itobeg dito sa kaneng kwan kaneng bagon. Makainom pa ka dito sa tubig sa bagon, makaligo-ligo pa ka. Usahay, makaagi pa ka o gatunaan, pwede mo na, basta tinaw lang. Pero rin nga din eh. Unya kayo na, rabay bayan. Okay raw tanag dita po bayron. Kaya huwag may klarong tubig, pero kayo gumikan sa hangin. Kaning hangin, mo man yung makapatoyo ka ng imuhang metro. Tuyo ko na sa hangin. Bisang white, huwag ni kuhan ng tubig, kaya na may hangin, mutoyo ka. Makabayag gabong ka. Okay, mo man na ang kuhan, abot sa minimum. Abot o da sa barangay Gidas Magar, usa ka, na yung kuhan da sa tubig po da? Dong bensyon dong kagawa dong. Kay murag anti ra ba kada mating daghan dai kay mo kalingawan siguro ro sa barangay Das Magan no. Wa siguro tong akong mga ayaan nga si Deden og si Lina masing tuwa siguro to dito. Ingon ba to slang lang gapo nga magdakon no siya tapper. Lang ayaw gud kumpiyansa lang. Kung magkumpiyansa manggaling ka lang, ayaw gyo. Ayaw! Naraba kay ante sa Facebook lang. Saon na lang. Ayaw! Ating mitaw na yung bon, usabi sa kung saon ako tuplok-tuplok sa kalkyo, baro masumada na kung anong way tubig. Kung sa kayo mga hinungdanes, wala nag-kwanday, wala na itinugdan. Nahubas na tinugdan sa tubig day in day. Ko as siguro ni ma pasigwa na ka eh siguro ang agta kanto si bayog-yog masig moro to sor sa ehes bayog-yog siguro. Pastil lang gayon ng kaimtanga mapagmukantar lang siguro tani. Tubig lolo sa terminal lubog. Sa terminal basig da sa basakan ang imong giingon ya mala asa man ka nag kwan basig ni usa sa CR ka ni kada sa terminal. Lubog kwan man ang lubog mala ka nang kanta man lulubog man ang tobe sa terminal. Ingon si Mala kay naglaag. Naglaag si Mala. Deres amo away tobeg kagabi pa. Pero murag na ay hinongdan. Ang hinongdan siguro ano ba? Katong ante nilang lang. Basing nasumpong ang utok ato mo na nga. Mahal po lagi kay Mbraho. Mbun lagi ayaw!
1: Ko. Oh no!
2: Ayaw!
3: Paitag yung kayo. Mala, nagdalaw ta ka kuan mala.
2: Ayaw!
3: Kinis si Mala ba? Naginig ikamit up dito sa Francisco ba? Sa CR di ko. So, siyempre, lubog pag yan sa CR. Murag wala may tinaw na sa CR kay naabay na sa baon. Di mo na imnon. Kini si Mala. Naanig kuhan gika-meet up dere sa Francisco. Kung wala ni nag-meet up o kaning kuhan iyahang tikmets. Doon na kuhan ni basig na nuroy ni. Pasig nanuroy ni Ogwan. Nanuroy siguro ni Ghabol. O di ba ka sundang? Bele, di ang kuno nato na yung cellphone. Matang wapot. Wapo yung mga loday nga itong mga sulay katropa, white lord. Ayaw! Oh, hapit na raba mo na sila sa inyohang mga baryo. Okay, mag-install. O ganing singa na ning solid katropa. Oh, pero tarabang nining kuan mo kuman mo kuan ni mo singa na ning kining grupuhan ni. Matukod ni. Oh, nindot kayo ni mga katropa. Oh. Kay samot na og moabot na tong kaneng product nga gipaabot. Kanto na man ang product nga padaghan ba yung tao nga palaw diri ay taon. Oy. Oh, pasensya, nagikayo mo sa mga musaka diri sa payag na mo nga mapalaw kay mo palayton tana og kaneng kape. Oh, wa. Sama pagpalit nga wa man may mabaligya kay wa pa man iabot. Okay, na pa may gikuan. Still lang yung tama. Pick up ko og tambal. Ah, ha? Ayaw! Pick up og tambal. Wala mo na yung mercury dito sa Bayugan Skating naman. Oh, naman yung... Diri gina ka... murag alibay-alibay rin ikang malam.
1: Ayaw!
3: Patik-atik mo na. Kaya mo ano, musitahon mo na sa po. Oh, asa na po ka, lula?
1: Ayaw!
3: Ya, pokok mo ng kompo, sinina po.
1: Ayaw!
3: Mato ko ang samprans, kay nakoy pick up on nga tambal. Ayaw!
1: Oh, no!
3: Ayaw! Mo di ay, ha? Bantay lang ka malanag yung mga tambal-tambal, ha? Bantay lang ka. Basag din mo nag-date-date ni Ben, ha?
1: Ayaw!
3: Ben!
1: Ayaw!
3: I wanna know.
1: Ayaw!
3: Kung asan na ang rain. Kay diha magduwa-duwa si Mala og Ben.
1: Ayaw!
3: Pinom-dom sa taba katropa, gikan speak as kwarto.

0: Special.
1: XFM. XFM.
2: Zantown Plus Gold User. Atong paminawon.
3: Ako kay kong pasalamat sa Zantown Plus Gold Day. Ito mga good sir. Hindi ikaw akong dinulan niya dugo. Dugo na ko. Nabalasa ko sir. Kay batin mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na ko sa Zantown Plus Gold. Sa akong pagsulay sir, nakahuro o block at nakita ko nga adunay alibiyo akong pamati. Unya, lutmal ba kong menstruation?
2: Zantown Plus Gold. Adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zantown Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
4: Zantown Plus Coffee Mix.
5: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Zantown Plus Coffee Mix, rugod ng the best. Sa kada higop niyo sa Zantown Plus Coffee Mix, murara ka na kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na abas sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zantown Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zantown Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
4: Zantown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zantown Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zantown Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus User, atong paminawon.
6: Ako di ay si Jimmy Torres, 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tos grabe ka katol, grabe ka hasol labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule. Ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako pag Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan magkasakit labi na gyud kay akong trabaho na sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
4: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray ganin ninyo.
9: Turbo Supplement for Men.
10: Oh, yes.
9: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa.
11: Zantown Plus Herbal Soap.
12: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zantown Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
11: Zantown Plus Herbal Soap.
10: Gamit na!
11: Zantown Plus Herbal Soap. Get ready.

0: mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako din si Randy, taga Cebu, sa Sales Clerk. Nakasulay ko 1 week, galisurog tindog, kay gabinuhan akong tiil. Sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: Symptoms persist.
2: Consult your doctor.
3: Ipili sa mga butika.

0: That song was brought to you by Santon Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay, at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix.
1: XFM.
2: Exciting!
3: Siyempre, mapalit mga katropa sa mga Mercury Drug, South Star Drug, TGPO, Generica Pharmacy Nationwide, ang Santon Plus Coffee Mix.
4: Mga katawa o historia nga walay.
3: Gama na sa Gets to Health Incorporated, gipakusog sa kamunggay, mangosteen o soyabin mo nang nindot yung kay mga katropa labi na karon. Kay ating kuana, ating merienda pa, okay kayo mga katropa nga inyo ng sulayan. Oh, katong mga wapan na kasuway diha, o panuway na mo. Og siyempre mga katropa, o sana po'y atong kantahon na niyon niya, ha? Muraga mga, okay raman po dahil mo na magkanta-kanta dahil. pero dito ra sa ato ang pahina mga katropa, sa ato ang page ba, diba? Kaya para makatiyam-tiyam po ta dito ba? Why? Oy! Ningtingog naman ang timailhanan. Nahurot naman po dahil mga katropa ang atong mga segundog, minutos, mga oras. Og mana po tapuhon sa susama lang yapon ng mga takna og mga ekstasyon sa EKFM sa Agusan. Sa nga na lang sa kinatibukang puwersa sa EKFM Network Philippine Pines. Atong kauban sa Pikas Kwarto si Katropa ang Kian. Alang sa naghiusang Pilipino sa Philippine Pines. Kini na lang si Jose Moingon. Ayaw pa daog sa daotan. Dagan daotan pinaagi sa maayo.

0: XFM.
1: Cum mă mină o ca să XFM.
2: Hoi, misis, pakuratira ko ng imuhang bala, misis, nga kanang imong kamagunguran nga anak. Dili na iya, ha?
3: Exciting!
4: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani-ana, Agusan Lending Corporation.
5: Agusan Lending Corporation.
4: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami nag-a-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan, ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms, ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
6: Ining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang Octopus Connection gumikan kay mahimo kini unya nga sinugdanan sa kalayo tungod sa pag-overheat o overload o pagkahitabo sa sunog nga muog daw sa imong balay o tanan imong kaptangan o baka hinoon delikado sa kinabuhi. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric.

0: Nino Ka sa XFM.
1: Sa mga tirada na to, Diapar. Pakuratira ko na yung mong kapitan, Diapar, nga. Mudagan sa kapagkakapitan?
2: Mga katrupa, excited!

0: Nino ka sa XFM.
1: Hoy, Mati, kalang uban niya, gamay lang ganit kayong away, nagbulag dayon. Excited?
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
5: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinik na tuwid niya din ito makatulog dahil yung baon niya. Kumain ako ang tulog. Magdamgo na good ko. Kaniya to dili man. Basta mag-inong ko Santon Plus.
3: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako dahi si Nelson Timpo, taga Samal Island. Ako dahi usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo dining coffee day, dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, distingin niyo inom ning Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
10: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
9: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
10: Oh, pa, maayo ni siya nga imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbato sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
9: Oh, mo ba nak? Ala, paim nang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
10: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kaya makastabilize man po kini sa mood.
9: Ah, sige nak, pagpalit o gaghanana ha, kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.
13: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santone Gold Coffee Mix.
1: Puti ay si Mary. Active na kayo ko sa akong kasi og stress reliever po na siya nga kape. Sa una nga, wala pa ko kasulay. Akong pamanit, itong og dry kaayo. Pero sukad tong girecommend ni sa akong mga amiga ning Santone Gold Coffee Mix nga naay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni baby skin na po ang

0: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Alalo, unsa ni?
2: Uy, apo, monkeypox mana.
1: Unsa mana?
2: Monkeypox ni apo. Isa ka virus ang nikatag karon. Usa mag-inom ka og vitamin C.
1: Hala, imot ko inom.
2: Samtong vitamin C, kini ang imong imnon. Ikaw, mag-vitamin C ka.
1: Opo, lolo. Kumala ko inom. Ikaw po, lolo.
2: Atong protektahan ng atong kaluwasan para dili ka magkasakit.
1: Santol, vitamin C.
2: Mag-santol, vitamin C.
3: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-santol, vitamin C.
0: Santone Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Hindi lang pala skincare ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung mangosteen. Sa Santone Coffee Mix, may santones na tumutulong laban sa skin aging. Plus moringa na may vitamins at soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Santone Coffee Mix.
5: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
6: Agusan Lending Corporation.
5: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solutions with you since 1994.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Maring, alin pa gud, Maring? Pakuratira gud ang imong bana? Ingna nga, nalam yung anak sa inyo ang driver?
9: Mga katrupa, excited!

0: car sur XFM.
1: Par, par, nakuisulti ni mo par. Pakuratira ko ni mo asawa par, ing na ba nga. Uyab na mo sa inyo ang katabang na batanon.
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
5: Pia, Sasel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya nagsugod. Dili na man siya maayo ang antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga nga akong baba.
3: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
7: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
6: Ngano man?
7: Nah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
6: Mali na nga kape ang imong giinom.
7: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
11: Available sa mga butika.
12: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
13: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
14: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, yun kong problema, kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, kunya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka nakainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan, ubiligon pa yun kini.
13: Santon Vitamin C, The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
8: Santon Gold Coffee Mix.
15: Kodi ay, Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidaro. Sa una, pirmigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o ginom aning Santon Gold Coffee Mix. Nahulian na jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Unahan sa kuani nga kape kay aduna kini glutathione ug collagen nga kapahami sa atong pamani. Busa ta mo sulay na mo aning Santon Gold Coffee Mix.
16: Santon Gold Coffee Mix, ang kape nga mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
8: Santon Gold Coffee Mix, mapalit sa mga butika nationwide.
17: Sister Pain. Ako di ay si Jack, usa ka radio personality. Nako'y chronic back pain, 2 years na. Pero dako kay akong pasalamat sa Sister Pain. Kay ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
13: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
10: Kung lagi mong ginagamit ang mata mo sa trabaho, sa cellphone o sa TV, hindi mo maiiwas ang mapagod yan. Kaya alagaan mo na. Try mo ang Vision X Plus Soft Gel. Hindi siya magic, pero tuloy-tuloy na support para sa healthy eyesight. Sa araw-araw, mararamdaman mo rin ang difference. Vision X Plus Soft Gel. Vision X Plus Soft Gel.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Hoy Maring, pakuratira ko ng imong kumari. Ing na nga naamoy anak duha sa iyahang bana. Guna Maring.
2: Exciting!

0: sur XFM.
1: Hoy par, pakurati magudang yung pitaka di nga. Ang sulod yung pitaka, puro rin mga resibo.

0: usa ka adlaw sa sayong kabuntagon dinhi. Hoy apa, hoy apa, apa.
1: Kap.
0: Estudyante ba ka?
1: Ano man?
0: Utsingan naman ha? Alas 7 na, bangon na, gimalit na ka. Hoy, ay bangon na.
1: Exciting!
2: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
3: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Anang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, nga ko'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matanungog mako kay Sirin doon, matistingan daw. Itry na ko, inom anang Santon Gold, primero Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, ikaw na. Kasi isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Nga ko'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ito, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ko ulit sa likod, hubag na ko sa akong lagay na ko kaning produkto sa Yes Toil na panyan dako kay katabang sa kuha.
2: Zaton Plus Gold, mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
4: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
5: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
4: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
2: Vision X Plus user, atong paminawon.
6: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa akong kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa akong pagkabalhabal driver, imintigin ako masungatan sa dalan, mga abog, pasok sa kumata, magsini, pangatol niya kumata, usahay mo, blad-blad na niya kumata, manapahanap. Sigir man ko, ukining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus, palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyagan, nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya, nawala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni hining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
7: Ako si John, saka taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, batiyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag ini, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nay Premium D3. Sukad na kainom ko ani, kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo di ha, pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
2: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
4: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-turbo.
8: Oh, yes.
4: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
9: 7 Plus Herbal Soap.
10: Yan is Galona. Senyero Citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
9: Santon Plus Herbal Soap.
11: Para sa maputi nga pani,
9: mahamis nga kutis.
11: Santon Plus Herbal Soap.

0: mapalit sa mga butika nationwide. Sister
1: Paige. Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuhinom o kaduha or katulog.
2: Sister Paige. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Paige.
3: Symptoms persist. Call your doctor.
2: Sa mga butika.

0: sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Par, pagkuratira ko na ngayon mo mga barkada nga ni bata na katanaon kay nagsigi na kag sop-sop og chupon.
3: It's

0: sa XFM.
1: Grabe po ni Mama Dioy. Mga pagaling pagsakay. Maningil man dayon. Exciting.
2: Exciting.

0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Uy pare, kung dugay ka ni kasugton sa imong panguyaban, ayaw pagsugusuko, hulat langgod, o sagog ka. Exciting!
2: Mga katupa, exciting!
3: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule, subok na ng maraming naipiktibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea, makatabang usab sa pagpugong, aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mupromote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan, ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clariskin Beauty Soap.

0: skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Senten Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso
2: ko. Senten Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Senten Plus Herbal Oil.
5: Eh, ikaw ni?
6: Uy!
5: Daan ko palagi ikaw, gini ba?
6: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
5: Ako'y mangutana ni Muni Ana. Remember, ahinti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
6: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
5: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
6: Waoy. Dali na kaay ko nga ni. Igot ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santon Vitamin C. Nakayon na good siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayos siya sakitin. Dali na siya dali sip unon. Immune booster magunin Santon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santon Vitamin C, mao nga mo ulit na dayon ko.
7: Vitamin C, Vitamin C, mag Santon Vitamin C.
8: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

0: Sister Paid. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban nako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Paid. Kay dili malikayan na musakit akong bukton ug likod sa dugay nga biyahe. Usa kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Paid.
1: Sister Paid, tanggalang pain, fast and safe. Sister Paid. Symptoms persist, call the doctor. Ibili sa mga butika.
2: Stand on plus coffee mix.
3: Ibili na anas ga New Corellia, Del Pilar New Corellia, 69.
4: Bilig pa ka magkape.
3: Plus coffee mix pila katilaw naman ko. Mayim tulog, normal ay mong ihi.
4: Kumusta ang imong pagbaw?
3: Arangkot, karong mga panahon na. Lamig yun sa kanang, lamig sa glasag yun. Ako nga gituyo, agad sa istasyon tong una. Tungkol ako bitaw ay clinic dito sa palingke. Ito ko nagpalit. Atong mga kaiksuna na ko, naminaw karon, inumog santon coffee mix. Kay lamig siya, lamig imong tulog. Pagpunin sa mga bukol-bukol sa imong pag-ihi. Kay maya imong tulog, nato pa kundi sin imong lawan.
5: Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Par, pakuratira ko ng imo ang mama o papa nga. May pasarjog ka, bisag wakay sulod-sulod.

0: Rhino Car sa XFM.
1: Sa una, na ako'y 20 pesos, magka-grocery na ko. So, karga namin ako sa X, wala ko ka-grocery, oy. Alang-ala nga, nakala may CCTV. Ha! Exciting?
2: Mga katupa, exciting!

0: Mamina Oka sa XFM.
1: Uyap pagani, mura lagyuk, asawa o ginastahan. Daka kayong mga bawal, bawal rin, bawal dito. Nya nga no, exciting?

0: Oy, Master.
1: Oy, usa man kap.
0: Laro ho na to ni ha. Niingon man kuno ka nga nawungkog unggoy.
1: Dili kap. Oy, ang akong ingon ba nga ang unggoy pareyang naong ni mo.
0: Aw, lagi. Sunod ha, klaro ha.
1: Exciting?
2: Exciting!
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodilsor. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Kung pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala, tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala. Kanang akong katulgon, nawala. Kaning driver ka, di man di malikayan, nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga, nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus User, atong paminawon.
7: Ako si Jason Calvez, 35 anyos, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard, unya pirmi mabilar kay ang gabi man na duty. Mao nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata, unya mamular ba? Mao tong na balaka ko kay bastion og mabuta na hinoon ko. Sa akong pagduty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itestingan ako unya akong gimintin usa ka semana, ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naay gipamati nga sama nako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamma kabatun o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil.
9: Pirming kasakit akong kalawasan, sir. Niya. Murag action bug panakit akong mga joints. Dali rasap ko kalinturahon. Kunya sukad nga gatumar na ko premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirmi kong tulog. Jubert Ellis, sir. Tagamatanaw.
8: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
11: Para sa dynamis?
10: Para sa turnyo ni Mrs.
11: Tour?
10: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
11: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
12: Exciting ba?
10: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
11: Sige, sugayon na ako na, miss.
8: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
13: Turbo, wagas, ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Soap.
14: Ito si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong balas sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong-itong sa mga panit.
6: Santon Plus Herbal Soap.
15: Nanami gin.
6: Santon Plus Herbal Soap.

0: Ernest Dupain.
1: Ako din si Randy, taga Cebu, usa ka sales clerk ka. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog kay gabinuhan akong tiil. Sobra ka sakit. Pero pag tumar na ako, si Slipin, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay efektibo kayo ang si Slipin.
0: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yahoo! Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
2: Zenton Plus Coffee Mix.
3: Hidratable lang. Kaladere, Santa Irene, Porok 9, Prosperidad, Dago, Sansor.
4: Pila edad mo na?
3: 61. Why, mangko? Ite pa iba ko ang timbang. Tapos, high blood ko. Napay ako ang sa sugar. Lain ko maglakaw ka na mura ko hubog. Lain ka ito kung lawas o kay ang akong mga kape nga ginagamit ka ng mga kape na sa tindahan. Istat ba ako mga kape? Mugi kape na kong pagagamit to ng Santon Coffee Mix o premium deep drink.
4: Kumusta? Pag-inom ni mo sa Santon Plus Coffee Mix?
3: Nag-os-os ako ang timbang. Nagka-anam ka, reduce ang akong lawas. Na-slim lay garong day. Nag-diet na kate. Ang akong ginagamit ang kape nga Santon.
4: So, kung ito nakapa-sexy sa'yo mo ha? Panglipong-lipong ni mo. Kumusta naman eh?
3: Nawala na to siya. Wala na. Mga kaigsunan, pareha sa ako, adire sa Santa Irene. Ako, tamong hagiton nga magamit ta sa products. Dako kaya katabang sa atong panglawas. Dako ikayo pag konsisya ko ang lawas. Nag 73 kilos na ko karon. Labo ka 85 na ko to. Akong timbang, nag-all ko sa akong timbang. Kay, kuan, dako na. Pero

0: pali sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Kabata pa din mo? Nanguyab na ka? Exciting?
3: Mga katupa, exciting!

0: sa XFM.
1: Weh, sa una, sa wala pa ko ka paminaw, XFM. Anirandiron ra ko sa kong asawa.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Pero karon, sugad na ka paminaw ko, XFM. Weh!
2: Hoy, Pulding! Labining mga habulog, lampin dire.
1: Paguha diya! Wabag ko na wag panglaba dire. Unyang taon-taon, manghugas sa kong plato. Weh! Pakalagot!

0: na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Darlene Masulab po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa utas na nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
2: Marlene, Ochia, gasiyok. Akong dumulang siging gasiyok. Nang buha kong babungog. Binom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
0: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibate, na ako'y mayuma. Ako, sige jug kong inom mo kape, bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit na yun ko sa butika, itistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot na yun siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan di ay og diabetes ka o gimayuma, pwede di mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad na itong nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag niyos-iyos ako ang tiyan kaysa o nadako ang ginakuntiyan kay sige kong dugo-dugo. Usa ka mo, diha, itong nakadungog karon sa kuang gipang istorya. Sistingay lang ninyo, maayo dyan yung kape ha.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick tuwa na gyud ka. Do na kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
9: Tila ba may hangin sa tiyan?
10: At masakit sa pakiramdam?
9: Kabag yan!
10: Mag Santon Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang,
10: tanggal agad ang kabag.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Ang pamahid
9: na all-in-one.
10: Sa presyong
9: magaan.
10: Santon Plus Herbal Oil.
11: Mahal, kumusta na ka desa, abroad?
12: Nagpadako nilang mamagika sa Pinas. Nagpapalit mo sa kuog Santon Vitamin C para sa mga bata.
11: Ay, salamat.
12: Aron dili sa daling tapdan o mga sakit, sama sa upo o sipon o kilanat.
11: Ikaw, food, pag inamog Vitamin C, ha? Amping di mahal. I love you.
13: Vitamin C, Vitamin C, mag Santon Vitamin C.
3: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

0: sa maayo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Pain. Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxers. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na mosakit akong kalawasan. Usa, samtang dili pa kaayo mo sa kinatumaran, tumaran dayon ako og Sister Pain para padayon lang sa training.
3: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. No! Sister Pain.
4: Symptoms persist, call your doctor.
3: Bibili sa mga butika.
5: Kung mamino ka sa XFM.
6: Grabe po ni Mama Dioy. Mga pagaling pagsakay. Maningil man dayon. Exciting.
7: Exciting.

XFM Time. It's 8 o'clock. Time check brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: sa XFM.
1: Hi! Ang 2 years na kong tinigom sa abroad, yulot lang 2 weeks sa Pilipinas. Exciting!

0: Minaw Ka sa XFM.
1: Bro, sultihan ta ka bro. Katong wapa ko na minaw og XFM. Pangit kayo ko.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Sultan nga na minaw ko? Karon ha? Nadawat na nako bro.

0: Tagda, Tagda, kinsa ko? Tagda, Tagda.
1: Kinsa ni?
0: Kanang gusto kay butila. Hulbutila.
1: Sige. No, no, no.
0: Kanang permine ka turbo. Kinsa ni?
1: Ikaw lagi ni kumpare ba?
2: Ito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
3: Isang maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Sa mga kababayan po natin dyan, lagi po nakantabay at lagi nakikinig sa ating pong programa. Malusog na pakikinig sa inyo pong lahat, mga kaibigan. Samahan naman po ang inyong mga lingkod sa ating pong programa. Sa pamamagitan ng pagpapadala ng inyong mga text messages, mga inquiries po nyo, pwede nyo text yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At huwag pong kalimutan, i-follow and like ang ating pong Facebook page para updated kayo lagi ano, sa ating pong mga pa-promos, mga announcements po natin at gano'n rin ano, sa mga bagong launching ng ating pong mga produkto. And i-follow nyo po ang ating pong Facebook page, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. And pwede rin kayo mag-post dyan ha, ng mga katanungan po ninyo, mga inquiries po ninyo, dyan na rin mga mensahe at mga experiences. Kung ano po yung mga naranasan po ninyo sa pag-take ng atin pong mga dekalidad at mga nutraceutical grade na mga produkto. Ha? At huwag pong kalimutan na bisitahan no, ang atin pong mga Yes to Health Clinic. Ha? Always po mga kaibigan, open ang atin pong clinic para po gagabay, lalo na sa mga kababayan po na nakakaranas ng samutsaring mga sakit. Ang matagal na nagtitiis ang kanilang pong mga karamdaman, eh bisitahan nyo po, puntahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para po mabigyan ng solusyon, mabigyan ng katugunan ang mga karamdaman na matagal nyo na pong iniinda. Minsan kasi hindi nadadala ano, sa mga self-medication. Ayan. Okay, na kailangan ma-assist talaga ano, at mabigyan kayo ng complete health assessment ng atin pong mga trained alternative consultant pagbibisita kayo sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Ha? So, puntahan po yan. Bisitahan po ang ating mga Yes to Health Clinic para makapagpakonsulta kayo at pwede rin kayo maka-avail doon ng atin pong mga produkto. Lahat ng mga produkto natin available doon sa atin pong Yes to Health Clinic. At syempre sa program po natin, makakasama rin po natin ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner. Isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre, ang atin pong celebrity doctor, Doc Algie Bacla. Doc, magandang araw po.
4: Magandang araw, partner. At syempre, sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa buong Pilipinas, welcome po muli sa ating pong malusog na talakayang pangkalusugan.
3: Mm-hmm. Nasa mga kabayan natin, ha, kung meron kayong mga katanungan, meron kayo nais ikonsulta on air, kaya Doc Algie, text nyo lang po yan sa atin pong numero. Ito pong text line 0969-609-6545. Kung hindi po gano'ng kamasailan yung po mga katanungan, eh, lagay nyo po ng pangalan, address para ma-acknowledge po natin dito sa atin pong programa.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang paggamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
5: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
3: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre at mabigyan ng complete health assessment ang ating pong mga pangangatawan. Mahirap po pagka lumalala yung mga simpleng sakit, ano? Nagudulot ng mga malalang komplikasyon. Minsan kahit ubo lang, dok, eh nagiging malubha. O, pagka pinabayaan or binaliwala, mga kaibigan, ano? Simpleng mga sakit-sakit, mga pain, ano? Na minsan tinotolerate lang na atin po mga kababayan. Minsan hanggang kaya pang tiisin, tinitiis, sabi pa nga, ano? Eh hindi po maganda, mga kaibigan, ano? Na pinapabayaan yung mga sakit-sakit na yan, ha? So kung meron kayong spare time, kung meron kayong panahon, ay sumadya sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Open po tayo Linggo hanggang Friday. At araw-araw po, libre ang konsultasyon po dyan, mga kaibigan, ano? At nandyan natin po mga alternative consultant para tutulong, ano? At magbibigay sa atin ng health assessment at matuldo ka na yung mga karamdaman, ha? Na atin pong dinadala-dala. Okay, so mga kaibigan, tanong, kung meron kayong tanungan, just text lang sa atin pong numero at ipon text line 0969-609-6545.
2: Secret of Health, Health Info.
3: Health Info po muna tayo, mga kaibigan, dagdag kalaman. O paano po natin papangalagaan na functional at malusog, syempre, ang atin pong pangangatawan. At pag-uusapan natin itong isang problema sa atin pong pangangatawan, itong tinatawag po na hyperuricemia. O, ano po ba, dok, itong karamdaman na hyperuricemia?
4: Okay, ano? Ang hyperuricemia, sa pangalan pa lang, hyper, ibig sabihin ng hyper, sobra. Uricemia is yung accumulation of uric acid. Kapag tumataas na yung uric acid sa ating pong katawan, eh, yan yung tinatawag na hyperuricemia. Mm-hmm. Yung uric acid ay isang ano po yan, waste product na nabubuo kapag yung breakdown na sa ating katawan, yung metabolism ng chemical na tinatawag na purine. Yung purine, imula yan sa mga pagkain at iniinom natin, ano, na ito ay karaniwan na nasa mga pagkain, especially protina, no, na kapag yan ay na-breakdown, merong uric acid na nabubuo as a waste product. Mm-hmm. So karamihan sa mga uric acid na tutunaw po sa ating dugo, dumadaan yan sa ating kidneys, inilalabas yan ng kidney natin sa ihi. So ang pinakang responsible organ for disposing uric acid waste is yung kidney, 'di ba? So kapag ang ating kidney ay hindi na masyadong nakakapaglabas ng uric acid dahil may problema siya, o kaya naman super dami ng uric acid sa katawan na na-overwhelm yung kidney natin, eh posible ito manatili sa sistema natin. So yung hyperuricemia, yung pong sitwasyon ay nagdudulot po yan ng pagkakadikit-dikit ng uric acid na humahantong po sa pagdevelop ng mga parang crystal forms ng mga acid, ano, matutulis yan kung titingnan mo sa microscope, mm-hmm, sa live blood analysis, eh talagang parang mga literal na karayom na matitilos, matutulis. Kaya, di ba, ang sakit sa tuhod niyan, mm-hmm, sa mga kasukasuan. Tapos ang pakiramdam mo pag mataas ang uric acid mo, laging parang sasakit ng mga kalamnan mo. So, ang mga crystal po na to, nagsisettle yan sa ating mga kasukasuan, ano, nagiging gout. Yung, mm-hmm, gout, yun yung commonly isang uri ng arthritis na dahilan nga sa mataas na uric acid. So, maaari rin siyang maging dahilan ng pagkakaroon ng kidney stones, na isa sa most common reason why may kidney stone na nabubuo sa ating katawan. Kaya hindi magandang mataas talaga yung build up ng uric acid sa ating sistema.
3: Mm-hmm. At ang hyperuricemia, Doc, napaka-common, ano? Alam niyo ba, mga kaibigan, na isa sa bawat limang tao ay mayroon pong hyperuricemia. Ang challenging dito, Doc, eh maaaring hindi mo namamalayan na meron ka na palang hyperuricemia. Kumbaga tumataas na yung or above maximum level yung ano mo, yung uric acid mo, ano? Kasi minsan or madalas eh hindi po siya nagdudulot ng symptoms unless eh yun nga nagcrystallize na siya doon sa iyo pong mga joints at sa inyo pong mga kidneys or nagdulot na siya, no, ng kidney stones, mga kaibigan. Ang masaklap niyan, Doc, kapag ka hindi naayos o hindi nagamot kaagad yung pagkakaroon ng mataas na level ng uric acid sa ating pong pangangatawan, eh maaari po itong magdulot, ano, ng mga permanenteng pinsala sa atin pong mga buto, sa atin pong mga joints, ano, mga kasukasuan po natin. Kaya nga iba, Doc, napapansin natin, ano, yung pag nagkaroon ng gouty arthritis, bumabaliko yung mga ano nila, mga daliri sa kamay, sa paa, ano, minsan sa tuhod, pag lumaki ng husto, ay talagang nadideform na, ano, yung mga joints doon. Kaya hindi maganda na napapabayaan po. Even sa tendons natin at saka sa mga ligaments, eh maaari po, mga kaibigan, magdulot ng permanent deformity o permanente na pinsala, ano, sa mga part na po yan, mga kaibigan. At isa pa dyan, ayon sa mga magsasaliksik, ano, eh kanilang nakita yung link, ano, between high uric acid at sa iba pang mga health conditions, kasama na po dyan yung kidney disease, pagkakaroon po ng problema sa atin po mga puso, ano, or heart diseases, high blood pressure, diabetes, fatty liver, at sa iba pang mga metabolic syndrome. Kaya mahalaga po, mga kaibigan, na mabigyan ka agad ng pansin. Since hindi siya ganun ka ano, Doc, ano, hindi siya ganun ka showy, sabi pa, ano, at bibihira lang bibigyan ng simptomas, ano po ba, Doc, yung dapat bantayan ng mga kababayan natin sa pagkakaroon ng ganitong uri ng sakit? Ano problema?
4: So, kinakailangan magpapacheck up po kayo, lalo na meron kayong napapansin, mm-hmm, na ang number one lang naman dyan na unang manifestation na hindi may tatago yung pain, ano. Mm-hmm. Kung may unusual pain sa inyong mga kasukasuan, nagsisimula yung iba dyan sa kamay, mm-hmm, tapos pinaka-most common talaga yung sa paa, mm-hmm, kaysa yung lalaki sa paa, yung gout, ano. At saka may mga nararamdaman na kayo na parang ihi nyo masyado ng malabo, mm-hmm, or lagi masakit ang balakang ninyo. Ibig sabihin, masyadong loaded or stress yung kidney, magpasuri talaga kayo ng dugo. Kapag nakita mataas ang uric acid ninyo, ayun, eh siyempre, sabihin ng doktor, baka meron ka ng hyperuricemia that causes gout, ano. So pag mayroon kang gout, ang mararamdaman mo intense pain at hindi ito basta-basta pain na madaling mawala, ano. Usually iinom ka talaga ng painkiller, eh. Ang dami kong pasyente nakikita for almost 10 years ay dependent sa painkiller, mm-hmm, kasi wala namang ibang gamot talaga na binibigay sa ospital or any medication kung may gout ka, maliban doon sa anti-gout na anti-uric acid saka mga painkiller. So mostly namamanage yan through diet and other therapy, ano, mm-hmm, kung may discoloration yung inyong mga, usually sa mga tuhod, mm-hmm, namumula yan yung inyong mga kasukasuan, lumalaki yung mga pagitan, di ba, yung sinasabi mo nga naglumulobo yung pagitan, kasi, mm-hmm, kung titingnan mo yan literal na doon sa pagitan ng mga joints, meron para mga chok na klase ng bagay, mm-hmm, yun yung uric acid, mm-hmm, yun na yung nakakapagpanipis ng ating mga kasukasuan. So nagiging painful talaga, every move talaga matindi, may stiffness lalo na kapag taglamig, mm-hmm, kaya ang kalaban talaga ng high uric acid o gout is yung malamig na panahon, ano, mm-hmm, o yung pamamaga, tapos pag ginahawakan mo mainit, tapos, mm-hmm, sobrang sakit, ano. Even na yung minsan pag atakado ng ganyan, even yung ano lang, ha, balat, mm-hmm, hawakan mo lang, sobrang sakit na. di ba? Parang nag-aapoy o mainit. Yan. So may mga symptoms na nakaka-apekto na to sa ating kidneys kapag lagi na tayo may lower back pain. Yung iba parang laging nasusuka, especially after kumakain sila. Yung iba nagkakalagnat na parang nagchichil, ano? Yung iba naman pag umiihi mayroong dugo. Kasi literal yan, partner, na bumabara doon sa kidneys natin, ano? Nagiging urate stone na tinatawag. Tapos yung inyong pag-ihi, masakit. Tapos yung iba naman, parang dribbling urine. Para kang nagkaroon ng ano ng problema sa prostate, parang yung pakiramdam na naiihi na pag umihi mahapdi
3: putol,
4: sa
3: putol
4: dulo
3: pa, minsan.
4: Paputol-putol. Tapos yung ihi mo parang cloudy o parang hugas-bigas tapos mapanghing masyado. So alin man diyan na maramdaman mo may pain tapos may gano'n na, ibig sabihin, hindi lang basta gout, nararamdaman mo, apektado na rin niya yung iyong kidneys.
3: Mm-hmm. Obserbahan niyo po, mga kaibigan, ano? Yung mga nabanggit po ni Doc Algie, kung kayo po ay nakakaranas ng iilan or halos karamihan sa mga simptomas po na yan, mga kaibigan, dapat magpakonsulta na kagad, mga kaibigan. Ano? Or kung meron silang history, Doc, sa pagkakaroon na mataas na uric acid, dapat meron kayong ano yan, meron kayong pag-examine, ano? Or pag-lab test sa inyo pong dugo o sa inyo pong ihi, ano? Either siguro every 3 months, ano? At least every 3 months, makapagpa-lab test kayo, ano? Para makita yung level ng uric acid, ano? Sa inyo pong pangangatawan, mga kaibigan, ha? Para hindi na, ano, hindi magdulot ng like gouty arthritis, napakatagal i-reverse yung effect ng pagkakaroon ng gout. Minsan nga, in tulad na nababanggit natin, pag yan ay nag-cause na ng deformity sa inyo pong mga joints, irreversible na yun. Hindi mo na talaga maano, may babalik yung deformity na yun, mga kaibigan. So, hindi natin na nais na humantong sa ganung kalagayan ng ating pong mga kababayan. Ano?
4: Kasi most common cause nga ng ano yan, kidney problem. Yung ganyan. Kaya kailangan ma-check nyo yung sa laboratory pag umabot na ng 7 mg/dL, yung uric acid count, meaning taas na yan. O dapat hindi ka tataas ng at least man lang ay 5, ano? Yan yung range niya. So kaya simulan mo na yung pagda-diet.
3: Yan.
4: O kasi yun yung ultimate way. Kasi wala, depende ka sa painkiller throughout your life. Kapag meron kang problemang ganyan, ano? Kaya dapat ay kinakailang bantayan natin.
3: Ano po ba, Doc, yung mga factors na nakapag-trigger ng pagtaas ng uric acid sa katawan natin?
4: Naku, pang mga paborito pa naman yan, ang karamihan. Ano? Since sinabi ko kanina na ang uric acid na nagkakos ng hyperuricemia ay karamihan nanggagaling sa purine. Ang purine, ang daming ano niya,
3: sources.
4: So, yung mga high purine foods na pwedeng mag-cause nito, yung mga red meat, katulad ng baka, mamoy, bawal yan. O yung mga laman loob. O wag na kayo mag-iisaw, di ba? Tapos mga seafoods katulad ng mga salmon, mga alimango, alimasag, lobster, sardinas, na ang taas ng purine yan. Ganun din yung mga pagkain na mataas ang HFCS o high fructose corn syrup.
3: Yun.
4: O di ba, mga artificial sweeteners, iwasan po niyan. Tapos doon sa mga alak naman, ang pinakamalala diyan na mataas ang purine level, yung mga beer. Yan, mahilig sa beer. Yan. Tapos marami pa non-alcoholic beverages katulad ba ng mga milk tea. Huwag na kayo mag-milk tea kasi ang taas ng purine level ng dairy products, di ba? Tapos high sweet. Nako, matindi yan. At may mga medication din na nag-increase ng uric acid level natin sa katawan, katulad po ng mga diuretics, di ba? Binireseta ng doktor kung may hypertension or may pamamanas. Tapos yung mga immunosuppressant na mga medication. So, yan po. More on diet ang factor sa pagtaas ng level ng uric acid sa katawan natin. Kaya, yun yung pinakang pangunahing dahil paraan para makaligtas tayo sa ganitong klase ng problema. Saka kailangan mo rin ng ano, super antioxidants. Yung mga gulay at prutas, yan ang kailangan mong pagkain. Huwag muna kumain ng karne as much as possible para hindi po lalong lumala yung gout or uric acid ninyo.
3: At ano mang karamdaman nito, Doc, is preventable naman siya, no? Highly preventable.
4: Yes. At hindi naman ito katulad ng ibang sakit na talagang agad-agad nakakamatay.
3: Yes.
4: Ito nga lang yung tinatawag na nation's greatest crippler. Number one na nakakapilay.
3: Talagang papagapangin ka niyan. Either sa sakit na mararamdaman mo o dun sa mobility mo. Ano? Kasi pagka, lalo na, Doc, pagka meron ng ano, yung namuo or nag-crystallize na uric acid sa inyo po mga joints. Every movement talaga daw. No? Minsan nga, madampi lang. Ano?
4: Kaya nga, stabbing pain. Mm-hmm. Ang description niyan, stabbing pain.
3: Mm-hmm.
4: Para kang tinutusok at sinasaksak na sakit.
3: Mm-hmm.
4: Yun nararamdaman yung mga tao. O, kaya talagang worst pain na pwede mo maranasan if you have gout or hyoric acid.
3: Mm-hmm. Eh, yung pain pa naman na yan, yun nga, hindi basta-basta nawawala unless matunaw yung mga nag-crystallize na uric acid doon. And yung pagtunaw doon, Doc, it takes time also. Uh-oh. Kasi it takes time din na mabuo yun, mga kaibigan. At gugugol ka rin ng mahaba-habang panahon para uh-oh tunawin yung mga...
4: Kaya kinakailangan mo dyan, partner, yung mga anti-inflammatory.
3: Mm-hmm.
4: Oh, especially yung ating... premium D3.
3: Yan.
4: Alam niyo ba na yung premium D3 meron po yung ano tinatawag nating moringa seed oil.
3: Mm-hmm.
4: O tapos yung galing sa BCO. Kaya nung unang panahon yung mga matatanda, ano ginagawa nila? Langis ng nyug,
3: mm-hmm,
4: di ba? Nilalagyan nila ng luya.
3: O, yung hinahaplas nila.
4: Hinahaplas nila. Oh. Kasi meron anti-inflammatory property yung oil and also yung moringa seed oil.
3: Mm-hmm.
4: Ganon din yung pag-a-apply ng hot compress, mm-hmm, sa inyong mga kasukasuan. Kasi pag mainit ang i-apply mo, nakakatulong to sa pagpapaganda ng pagtatanggal ng pain and of course, stiffness kapag mayroon kang atake ng hyoric acid sa gout. Mm-hmm.
3: So, yun ha. Ano po ba, Doc, yung mga herbs na pwede nilang mainom, Doc? Maliban doon sa mga ano natin, mga supplementation natin na pwede nilang isabay sa pag-reduce ng uric acid.
4: Lahat ng para sa kidneys, mm-hmm, ay makatutulong sa uric acid. Katulad, limbawa, yung madalas mo makikita niya sa mga lugar sa bahay natin na medyo mga sulok-sulok,
3: mm-hmm,
4: yung tinatawag nating pansit-pansitan.
3: Mm-hmm.
4: O, sa DOH, sa 10 halamang gamot, ang indicator talaga nun, ang indication ng pansit-pansitan ay anti-uric acid.
3: Ayan.
4: Anti-gout. So, yung pansit-pansitan, kinakain niya ng hilaw o kaya naman nilalaga. Tapos din yung sambong.
3: Mm-hmm.
4: O, maganda niya, yung alingatong, yung banaba. Lahat ng para sa kidney na nakatutulong para makaihi ng maayos ay maganda rin sa mataas ang uric acid. Okay? Then garlic, ginger, yung mga luya, yan ang mga ano, mga anti-inflammatory. Pero kung meron kayo niyan at sasabayan po niyo ng vitamin C, sabayan niyo ng Santon Plus Gold na may 5 sangkap na punong-puno ng antioxidant at anti-inflammatory, yung ating Ultimate Trio, malaking tulong po sa inyo kasi ibang klase na kasi yung pamamaraan ng partner. Yung bisa ng nilalaga,
3: mm-hmm,
4: ay far more superior yung capsules na talagang ginawa na high extract.
3: Mm-hmm.
4: O kaya pag pinagsabay mo yan, of course, mas magiging maganda yung resulta. At isabay mo pa yung pag-modify ng diet.
3: Diet, oh.
4: Alam mo na kung anong bawal, huwag mo nang kainin.
3: Mm-hmm.
4: Kasi ang hirap-hirap magtitiis ng ganyang sakit, mga kaibigan.
3: Mm-hmm. Ayun, sa mga kasamahan po natin dyan na nagka-suffer from these kinds of problem, ano? Modification of your diet. Baguhin natin yung ating pong mga kinakain, especially yung mga high source of purines. Ano? Bawas-bawas muna, Doc. Ano? Diet muna, sabi pa nila.
4: Pineapple juice, partner, naalala ko. Ang pineapple juice ay mayroong bromelain. At saka hindi lang yung mismong pineapple juice. Alam mo ba yung tangkay ng pinya at saka yung balat ng pinya, ang taas pala ng bromelain yan. Mas marami kaysa doon sa laman.
3: Mm-hmm.
4: So, ginagawa namin noon, advice namin sa mga laging namamaga ang kasukasuan, yung tangkay, yung pinakampuno, tapos yung balat, pugasan nyo mabuti, i-chop ninyo, laga ninyo, inumin nyo yung pinaglagaan.
3: Yun.
4: Anti-painkiller ang resulta niya sa mga may gout.
3: Huwag yun na itapon, ano? Huwag yung pinagbalatan ng pinya,
4: yun.
3: Tapos yung pinaka-ano yan,
4: tangkay.
3: Tangkay, ano? Huwag yun na po itapon. Ilaga nyo po, mga kaibigan, ano? Parang gawin yung tea, ano?
4: Yes.
3: Tsaa. Napakasarap niyan, Doc.
4: Oo, masarap. Maasim-asim naman na miss na miss na masarap higupin.
3: Ayun, ha? So, yan. Sa mga kababayan po natin na gusto po mabawas-bawasan yung pain from itong gout, ano? Kung meron na namuong gout dyan, ayan ang gawin po ninyo, mga kaibigan. Ha? At huwag kalimutan, uminom ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade ng mga produkto like yung nabanggit ni Doc na premium D3 po natin. Sabayan nyo po yan ang ating pong Santon Plus Gold. Meron po yan siyang mga content na meron pong mataas na bioactive compound na nakakatulong para i-normalize, i-level ang ating pong uric acid sa ating pong pangangatawan, mga kaibigan. No? At bawas-bawasan ha, yung sources talaga ng mga purines. At sa mga kababayan po natin na meron ganitong problema, pwede kayong bumisita sa ating po mga Yes to Health Clinic para po mabigyan pa ano, ng combination ang inyo pong mga karamdaman, mga kaibigan, ha? Okay, so may mga karamdaman po dyan or may mga katanungan about your health, just text lang sa atin pong numero. Ito pong text line 0969-609-6545. Bigyang daan ko lang, Dok, yung isang nag-text po sa atin. Ano po ba ang herbal na gamot para sa almoranas? Pwede po ba ang Santong Plus Gold? Ano po ba ang dapat ko pong iwasan pagka meron ng ganitong sakit?
4: Oh, pwede yung Santong Plus Gold, saka yung Premium D3, mm-hmm. no? Ang iwasan mo yung magkaroon ka ng constipation.
3: Yeah.
4: Ibig sabihin, alam mo, karamihan ng mga nagkakaroon ng almoranas. Mm. Kasi ang dalawang klaseng almoranas, yung isang tinatawag na internal hemorrhoid, mm-hmm. na kung saan yung pinakang blood vessel o daloy ng dugo doon sa kanyang anus, inner part, lumulobo tapos pumuputok na nagkukos ng bleeding.
3: Mm-hmm.
4: Yung isa naman, naglulose naman yung muscle, kaya lumalabas mismo yung tumbong. Minsan, isang pulgada, dalawang pulgada, ibabalik pa nila yung pagkatapos dumi. Masyadong hassle yun. Dahilan yun sa sobrang pressure sa pagdumi, irika ng irika. Ang mga buntis, nagkakaroon yan. So, ang gawin po ninyo, kailangang maging maganda yung pagdumi. Kumain ka ng high-fiber diet at iwasan po ninyo muna yung mga sobrang refined na mga tinapay. Diba? Yung pandesal, iwasan muna yan kasi sobrang refined yan. Ang hirap ilabas ng sa dumi niyan. Tapos kumain ka ng mga matataas yung fiber, yung kamote, saging na saban na nilaga, di ba? Tapos uminom ka ng supplement. Okay? Meron tayo sa clinic natin ng mga pamamaraan, di ba? May mga may almoranas, binibigyan natin ng program para magkaroon sila ng tinatawag na colon cleansing. Mm-hmm. Yung colon cleansing kasi ay napakaganda sa may almoranas kasi hindi na nagiging puwersado yung pagdumi nila. Kaya nagkakaroon na ng pagbabago doon sa almoranas. Mm-hmm. Yun kasi yung ano nun walang permanent cure kung ikaw laging constipated. Irritated lagi yung puwet mo, mm-hmm. di ba? So tama yon, mag-Santon Plus Gold po kayo. Tapos kailangan sikapin yun, hindi kayo magkaroon ng dumi na matigas at mahirap ilabas para hindi po matitrigger yan.
3: Mm-hmm. So, sa mga kababayan po atin, na nakakaranas ng hemorrhoids, ay napaka, disturbing na sakit, Dahil pagka namamagaya ng gusto, hindi mo alam kung ano yung position mo sa pag-upo,
4: Kasi iba, may mga hemorrhoid cream, di ba? Ganun pa rin naman.
3: Mm.
4: Nakakatulong lang yun, pampakalma. Pero pag ganun pa rin ang sitwasyon, iri ka pa rin ng iri dahil constipated ka, pabalik-balik po yun.
3: Ayun. Laging napupwersa.
4: Pwersa.
3: Yung anal veins, kung tawagin mga kaibigan, So, ayun na, sa mga kababayan po natin, number one is dapat regulated lagi yung inyo pong bowel movement. Hindi pahirapan, hindi po hindi pwersahan. O yung iba, nagpe-premera, segunda, para makalabas lang, makapagpalabas ng dumi sa kanila pong pangatawan.
4: Minsan lahat ng santo tinawag.
3: So, yun po, sa mga kababayan po natin na may hemorrhoids, dapat po ay always maging maganda. Easy, maging okay yung inyo pong bowel movement, yung hindi pahirapan, mga kaibigan, Yung kinakailangan nyo ng more dietary fibers, kain po kayo ng mga green leafy vegetables, mga root crops, since yan po ay mayaman, sa mga fiber, mga kaibigan, And then pwede kayo mag-take ng ating pong Santong Plus Gold. Meron na rin po yan siyang anti-inflammatory effect, as well as meron din po yan siyang dietary fiber na mapagkukunan po natin, mga kaibigan, Yung Premium D3 natin, nakakatulong din yun na malaki, Para sa mga kababayan po natin na meron pong constipation, gata ng nyog. Napakaganda po yan, mga kaibigan, na pampadumi, Ay, minsan yung iba, ginagamit yan, pampurga pa, mga kaibigan, yung atin pong Premium D3, meron po siyang VCO, So, nakakatulong siya para sa normal peristalsis sa atin pong colon area.
4: Yung speaking of Premium D3 partner, pag talagang namamaga yung puwet, meron akong isang pasyente na in-advise niyan, binubutas yung capsule, tapos ipinapahid dun sa palibot. Kasi meron siyang anti-inflammatory, kasi oil siya. So, pwede mo rin siyang ipahid doon sa palibot.
3: Mm-hmm.
4: Maganda yung resulta din nun.
3: Any, Dok, na-observe ko din ito, Any lesion sa balat, mga sugat, napakaganda nung, ng VCO or Premium D3 natin since may VCO siya. Nakakatulong para malesen yung pain and then ma-prevent yung inflammation, mga kaibigan, So, yan, sa mga kababayan natin, na nakakaranas any sugat, mga kaibigan, externally, siguro internally din nakakatulong po, mga kaibigan, yung Premium D3 po natin, para po mabawas-bawasan yung pain and then also mapigilan yung sobra-sobrang pamamaga ng mga nasugat na area sa ating pong pangangatawan, ha? So take po kayo mga kaibigan, premium D3, isabay nyo yung ating pong Santone Plus Gold. And sabay nyo na rin ng Santone Vitamin C para kumpleto yung ano, kumbaga, complete package. Yung pampalakas ng ating pong pangangatawan. Okay? Now, Doc, wala po tayong oras. Napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka pa, Doc, ang mensahe sa ating mga avid listeners.
4: Ayan. So, tandaan natin na ang mga karamdaman, pagkaminsan o kadalasan, lifestyle at pagkain ang dahilan. So, kung gusto natin maging healthy araw-araw, consider everything. Lifestyle, mm-hmm, and also yung ating diet. At kung sa tingin nyo nagkukulang kayo, may paraan, may solusyon. Nandito po yung ating mga produkto, Santone Plus Gold. Dinisenyo talaga yan para mag-supply sa atin ng mga bibihira, ng mga sustansyang hindi natin nakikita doon sa ating pagkain. Okay? At patuloy po kaming pakinggan. Sana po yung nakapagbigay kami ng kaalaman na makatutulong sa inyong pagpapalusog araw-araw. Maraming salamat at siyempre kami ang inyong bantay kalusugan. Ito po si Dr. Aldi Bakla.
3: Thank you so much, Doc, at maraming salamat sa lahat ng mga avid listeners po natin. Ganda rin sa lahat ng mga tumatangkilik ng atin pong mga produkto. Ang aming pong tanging dalangin, ang Panginoon nawa ang mapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santone Plus Gold, Santone Plus Coffee Mix, Santone Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
6: X.

0: sa XFM.
1: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una o sa wapar ko na mina o XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Apat sa dihang, sukan na mina o XFM saan man nga. Diba, buwan po ba'y tigre? Hindi ka ba'y tipite? Ay, hindi ka atras pise? Ah, may pay muligin.

0: sakit, nabunog mag-o, diba? Request kong salawahan by Night Luminda. Sige, try na to, ha? Si Ma'am Charlene.
1: Thank you!
0: May gabi, Ma'am. Oy, Ma'am Anne, aba po. May gabi po all the way from Singapore.
1: Thank you!
0: May gabi daw, everyone. Speaking of Ma'am Anne, aba po, no? Sa mga katropa na to nga naakaroon sa Singapore, na sa Hong Kong, mag-amping-amping yun permanently. O, ayaw kalimot na unahon yun ang kaugalingon. Ayaw kayo pagpa-overwork diha kay luwi kay kalayo. Baya kayo mag-inaon sa kanaa kay layo kayo mong pamilya diri. Pero bitaw, unsa daw mga signs nga anaa ka na daw sa tamang tao? Oh! Ilhanan yun ako, binganan ako sa tamang tao, Char. Ilhanan ako, ha? Dili, ang pinaka number one daw na ilhanan pag nana ka sa tamang tao is yun nga daw, nana daw kay peace of mind. Kaya hindi na daw kabatiyon o selos na every time na, limbawa man, ang hindo siya nga, na han, ako'y lakaw, baby loves, na ako'y lakaw, na ako'y ka ng tagbuon kadali. Wala, na digyo daw ako mag-overthink. Ang sabihin ka, tagbuon ni mo, kinsa man na, babae na? Wala gid daw kay mga ingon ana nga mga panghuna-huna. Tapos pag buhangyo daw siya nga pwede mag-basketball. Suway so, pag duha-duha subtan gid daw dayon nimo kay na naman kay peace of mind kay kabalo na ka nga na naka sa tamang tao. Pero unsa pa mga aside from that? Unsa pa may mga ilhanan nga nanagid ka sa saktong tao, baby? O nakita na gid nimo ang the one. Usually daw ang tao daw nga dili tama, aw. Tama bang term? Ang tao daw na dili tama para sa imuha is daghan na daw na siya ganang mapansin sa imuha mga flaws. Like, gusto mo na imong buhok? Uy, wala naman na mao. Gusto mo na imong naong? Uy, wala naman na mao. Ano na, anak? Kaya ang makita niya sa imuha is puro lang pagpamintas. Magsige na siyang panghinaway sa imuha. Uy, ngun, anak daw. Meaning to say, he is trying to live sa imuha, oh, na nagdagpuyo siya sa imuang kasing-kasing, pero lahi ang naa sa iyang kasing-kasing, very unfair. Ha? Unfair kay ka. Grabe na gid kayo. Hi, Ate Mikay! Si Ate Mikayla Almavis Romero.
1: Thank you!
0: Thank you so much, Timikay. All the way from Hong Kong as well. O sa mga kaubanan na akaroon, mga katropa nato. Mayang gabi ipo, Junlin Runs.
1: Thank you!
0: May gabi hindi ha, thank you, kaayo ha. I-share po ninyo itong live, o. Oh. I-share ninyo ha. Ano si Kuya Joven Jimenez? Ako, kahibulugid ko nga na ako sa maayong asawa. Kaya dili mangita na ako kung mula ag ko. Pero ipa-live man sad niya akong FB account. Kana lang. No? Okay naman ang inunan na ako yung Joven, kanang bito ka ng amang asawa manggol, kabalo mo nga nana mo sa mga saktong asawa, eh, dili na gina siya mangita, dili na siya mag-require sa inyo nga dapat pag-abuti mo, mag-text ka sa kuha, kay di ko gusto nga mabalaka ka, oh, dapat live dritsu. Or video call. Video call ta ha? Dapat pag-abuti mo dito, dapat nagbiyahe pa lang ka, dapat naka-video call ta. Ang saan pag-video call nga nag-drive ang motor, pagpalit o ka ng sangitanan sa mong cellphone, dili pwede nga magrason-rason ka kay malain mi ana. No? Mabalan po din mo nga nanak sa saktong tao kay pag-abot sa iyang mga barkada, ikaw iyang ginachismis. Ikaw ang iyang ginalibak. Di seryoso. Nanak sa saktong tao, kung madungog din mo sa iyang mga barkada, ikaw iyang ginapraise per me. No? Mabalaan daw ni mo nga nanak ka sa saktong tao kay oh, gamayng bikil, awayon daw ka ana kay gasilus. Wala man yung pagsalig ng ingon anak. Kanang mga selos-selos, B. Oh, wala na yung pagsalig. Munang, masabtan gini niyo ang inyong mga partner kung selos-selos na sa inyo, ha? Masabtan ang inyo, labi na kung namo yung mga history of cheating. Sabta gina ninyo nga nung ingon anak yung mga partner because kayo din naman ang gumawa niyan. Ha? Kayo din... Sino yan? Kasi, bana din na ni mo? Umang ko kayo na, ana! Kita mo ato? Kaya may ingon anang ang mga eksena mo. Obe na ang dahilan usahay. O nga, mabuang na ng imong partner din ha pag overthink. Niya, imo lang gi-prove nga tama gidayahang mga intuitions sa imo. Balaan ko sa insaktong asawa ako pagka sweldo ang sahod ni ihatag sa ako. Ay, correct. Correct, Jude Ate Mikay. Mabalaan mo ha, mabalaan yung nasasaktong tao na mo, hindi ka na magsingil sa sweldo niya. Automatic magsabi na yan siya nga, andun sa pitaka ko, kuhanin mo na lang. Hindi yan siya magsabi na binglan mo ako. Hindi yan magsabi, ibibigay niya na yan lahat sa'yo, ganun. Ah, yahayan. Ay, sa inyo mga reaction ha, 0945-443-5869. Pero sa mga mag-asawa, Bito Karong, may gabi sa inyuhang tanan ha. I hope na okay pa tayo ha. I hope nga wala na nag-shake ng inyong mga relasyon. I hope nga wala na nag-away-away. Pero kung mag-away-away gani, B, kinahanglan dyan open communication, dyan hisgutan dyan ang mga dahilan ng anong ga-away-away mo. Kasing di ay ang mga rason lang anong galalis mo because kulang na sa satisfaction sa matag-usa, nga kita'y solusyon, Ana, ang atong Turbo Men Enhancer. Kinato ang Turbo Men Enhancer na kung nindot kayo na siya, baby, kay pwede na siya both sa mga babae o sa mga lalaki, maghatag kina siya og saktong kusog, dugang kusog, o pariharamang gidna, dugang kusog, saktong kusog, tapos pampagana pagyud sa labing-labing. No? Mao lang sa inyong mga problema din ha, sa imong mag-asawa, o sa imong partner din ha, ang din ang magpakuhit, kigi kapuy per me, i-extend na to ang iyahang enerhiya. Simple lang, pagpalit lang sa to ang tag 85 pesos per capsule na Turbo Men Enhancer.
2: Turbo user, atong paminawon.
3: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, ni palit dayon ko. Bisan 30, pagkapi na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchik. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami at maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
4: Joel, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
5: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, Ana Preoy.
4: Istorya eh! Laini Pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long-lasting sa labing-labing kay misis.
5: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig ug pang long-lasting.
4: Unsa? Naka-turbo puti ay ka?
5: Wala-wala, gid ka, Preoy. Karon pa ka na ay balo? Turbo lang ang malakas.
6: Oh! Turbo Food Supplement for Men. Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
6: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
3: Available sa mga butika.
4: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Dong, pagpila inyong gasolina.
2: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa tuwang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba na yun? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na El Ilion Shell Mobility Station.

0: This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule, natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule, may mangosteen at malugay. Santon Plus Herbal Capsule, lakas ng katawan, subok na.
1: You fill my heart with gladness. Take away all my sadness. Ease my troubles, that's what you do. Video kita? Mungi brin mo. Okay, wala man tayo kuan. Okay, sweldo ay. Libre mo diha kuan, be joke be. Nya ka namang libre pud mo og ganang kape nga Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Welcome gapon sa tawang programa ang putahe sa gabi inyo madungog sa tibok XFM stations sa Visayas and sa Mindanao. Maayong gabi po kang Gian Alsola. Watching now here in Barandias, Pangantukan, Bukidnon.
2: Thank you!
1: Sige, dapat yung Pangantukan. Ahan ni Agion. Ang Pangantukan, ahan ni Agion sa Lantapos la. Buot. Buot-buot ni Cinderella ay. Sa Maramag. Sorry na lang. Di mo gusto to. May gabi ili ha sa inyo ha. Sa mga taga Maramag, sa mga taga Pangantukan, may gabi po. Alang na ko ang labing timanan or ilhanan nga naanak ka sa saktong tao o binuhat, mao ang contentment. Malinaw na inyong panag-uban maski ang dunay ginagmay nga dili pagsinabtanay. Bahala og dili perpekto ang komunikasyon basta open lang ang matag usa nga maminaw. Maminaw usa una mo tubag, o, di ba? Namingon ana o tama gid na siya. Kontento na ka kung unsay naa sa imuha. Kontento na ka kung unsay gihatag sa imuha sa Ginoo. That's what we call nanaka sa saktong tao. Manghod na ako, LG na dayo, may gabi.
2: Thank you!
1: May gabi, day, besok kang boss jaw na akay pagkaon di ha, runwa. Manira ni. Ang manini, double B. Maupay ng hagit, maupay magpalibre, sundugon ko na nga style. Alam na siya, di ba? Kung, sige lang, good. Palang sila kita magpalibre. Hi Kanga Manny Ermita, good evening po, watching from Pagadian. New follower kay Guapa ang DJ. Agay! Ikaw ra gigiilad sa kung answer sa kung live. Dili na siya legit na guapa. Kuan ra na siya kanang amot mo bito, guapa dai ko. Wala jud ko idea, I'm just so down to earth. Okay, sir, na adi ayo. Oh, wait lang ha, tubasa-basahon nito mga kuan. Pakay plain as ni ako ate, wala pa ko kay murag naan ay something niya ate. Ha? Unya ate og magselos siya pasakitan man ko niya masumbagan pa ko, hey, dili na nagugma. That's obsession. Lahi ang gugma og obsession biha. Ang gugma is na ay mga pagsabot sa usag-usan na ipagmahal. Ang obsesyon, tungod lang sa iyang sariling interes, tungod lang sa iyang sariling kalipay, andam kanyang pasakitan. Greet lang na ako si Tetcher, si Tetcher. Si Tetcher Ganggang. Oh, sa muka, oy. Ay, kubala ka pa siya, na ID na uniform. Di na maalaan nga Ganggang. May gabi, yung tao na mailhan mo natapat ni mo, yung taong may takot sa Diyos, sabi daw ni Ray. Pwede malaman ang imong family name. Ayun na, di lang kita pala yung apelido. Ikaw bala ka kay lahi, lahi ka apelido, lahi po apelido. So pwede ta. Meant to be. Hi, kang Glenn, tumaki ng poblasyon, Cebu. Music nga, Jaya Medley, ate, pakiplay na. I'll try, I'll do my best. Wait, please, diha. Mayang gabi sa pinakagwapa na anak sa Liking Kawayan, Disney Princess Cinderella. Mayang gabi sa inyo ha. Ano pa man ni? Mangayo ko ka textmate Cinderella B. Wala no. Mopo na yung problema di ay. Ako po, daganta. Ako lang, kanang mag-announce tak mga numbers ni ah. O, kung lang ka ng paminaw lang yun sa to ang programa kay para makuha yun na ninyo. Oy, B! O, bago ta makalimut sa unahan ha. O, ito ang, aduno na kita ka ng, ano sa tawag, ani? Padulat din sa to ang programa, no? Ato lang siyang i-introduce kay Murag Ubay-Ubay. O, daku-daku na ganyan jackpot prize, ani. Welcome po once again sa to ang putahing Eggs Crumbled Egg! Egg. Ang gawas ng ugat, anyway. Wala, wala mo ko kailangan na. Iba na ba na diyan? Sarot. Welcome po once again sa putahing Egg Scrambled Egg. Inyong buhaton lang ni Simple lang. Inyuhang tagnaan kung unsa ang mga words or sentence ba na ruin nga nakasulat sa inyong mga TV screen. Para po sa mga naminaw karon, 34 letters. 34 letters. Tagnain na ninyo kung unsa nakasulat diya sa screen. Kay pag once imuha na siyang matagnaan, automatic 360 pesos po ang nagapaabot sa imuha. Siyempre, ang 360 pesos hatod ka na to sa El Ilion Shell Mobility Station. Kapag ka po gasolina ang isgutan pang international na brand, dili ka ilaron o gusto ni mga maabot ka sa imong destinasyon. El Ilion Shell Mobility Station. Dili sa Malaybalay na akit ay branches at bank sa Polymedic. Ang isa sa at bank sa Malaybalay City Hall kung gitawag na Shell Kasisang. Sa ako, di mo mangutana ang iyang family name kay Rella. Point besh. No? Tama, Jude. Please, para mahuman na ko, gilak ate. Tapos, sa kisa gina ini. Kisa ni si 6829. Paila sabi kay para makabalo ko. Anong gilak-gilak man ka din, ha? Biyain na. Kamupod do, kabalo mo nga dili na para sa inyo, ha? Kabalo mo nga lain na huwag ka ng epekto sa inyo, ha? Di pag-iapon nyo biyaan kay mag-antos ng gigihapon mo. Nga naman, kugmamanggunti. Char. Gana lang. Musubra po gani ang gugma ni mo sa iya, ha? O niya, siway gugma sa imo, ha? Ikaw ang alkansi. Anyway, biyata ganyan nyo taod-taod ang ito ang live putahe confession. Dili lagi live. Oh, dito maka-live kayo, wala sa Double B. At ang ininyo niya ato ang putahe confession kung asa o sana po kabibi na ito ang nagpadala o magpagawa sa iyahang mga hinanakit o mga kasakit. Ang istorya is, amot unsay naaan ang pineapple juice. Pineapple juice, sige papalit siya o ganang candy nga is SB. SB daw ang ngalan sa candy. Gisugod daw siya sa iyang banang magpalit og ka ng pineapple juice og SB. Sige, ato na siyang tanaw nun niya. Ato na siyang basahon nun niya. Kung unsay naaan ang pineapple juice og SB. Ato na mabalan nun niya sa pagbalik sa to ang programang Putahe sa Gabi. Siyempre, inyuhang gihapon madungog di sa to ang programa sa XFM Network Philippines. Inubanan gihapon ang inyuhang Disney Princess Bisaya version. Cinderella gihapon. Plaster na, lingkod na, timplahan ng imong Santon Gold Coffee Mix kay taod-taod. Musulod na po ito ang programang Rated SPG, ang Putahe Confession sa Putahe sa Gabi.

0: Antone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako yung amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya na amido kayo ni Salawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Tatlo kaadlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsya nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea, makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puso.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: At ako, iskun pa.
10: Ang imong bawon ng kwarta. Yatagar ka ni mamay mo?
9: Opo, papa. Putang ng mesa.
10: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka.
9: Saton, patanase, halo, himot ko.
10: Lang sa ha, yan ko, okay? Yaro. Unya, igdala sa kadug tubig daan. Imna, ay mo vitamins, isulod na tubig, okay?
9: B! Ah, manako hinom.
10: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
1: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
11: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man ni, wala ko ikagasto.
12: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
11: Nga naman, unsay na adik to?
12: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
11: Ha? Tinuod? Wala gyud?
12: Oo, naapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imuha.
11: Salamat kayo, day, ha? Moto na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
12: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
8: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina, Judy? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
13: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
8: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
13: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
8: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
14: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
12: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Duol na El Ilion Shell Mobility Station. Oras, alas 10 sa gabi.
15: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
16: Mga katropa, exciting dito!

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at lavuasca. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
2: Andam na ba mo sa kagabi, gapuno sa kahubog?
3: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pare.
2: Kalibog.
4: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
5: Pinawa!
2: O kamalanding istorya.
6: Ganda ng pagka-pink.
7: I like pink too.
6: Pwede nga mga sin?
7: Pwede, pwede, pwede.
6: Uy, huwag mo lang didiinan.
2: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Puntahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Puntahe Confession. Puntahe Confession.

0: Exciting!
1: Welcome po sa ang programang Putahe Confession. Kiyang panahon kung asa pwede kang makapagawa sa imuang mga hinanakit, sa imuang mga kasakit, sa imuang mga kaguol. Andam na po kita nga magausan sa inyong mga problema. At some point, wait lang ha, at some point, feeling na ako bungol ko. Wala bang diha? Kinita ang programa, gipaluyuhan sa Turbo Man Enhancer. Bitag 85 pesos lamang po nga itong Turbo Man Enhancer. Ma-enjoy na gina ninyo o matagaan o pagtagad ninyo mga asawa nga sigig pang luod. Kaya wala na mo yung time sa usag-usa. Be reminders lamang po nga itong programa Putahe Confession is rated SPG. Hangyo mi sa mga naminaw, ilabi na sa mga kabataan. Kung naan yung mga ginikanan din ha, strictong patnubay niyo po ang aming kailangan dahil meron po mga eksena dito na baka hindi niyo po magustuhan, di na mo ma-explain sa ilaha mo nang muhangyo gid mi sa inyo kinasingkasing. Kamo na bahala explain sa inyong mga anak. Di na ko maglangay pa kay nagpanikad na gid ang atong letter sender for tonight. Once again, welcome po sa programang Putahe Confession.
2: Sunod nga programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
3: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
2: Lingwahi.
4: Eh, kining yawa, haskang yawa agyo.
2: Violence.
5: Saksi mo, apriso ka. Aga!
2: Sexual. Nga dili pwede sa mga kabataan.

Maayong gabi, Cinderella. Ug sa mga naminaw sa Putahe Confession. Itago ko sa ngalang Josefa. Kung ang pagka-inosenteng atong istoryahan, ako na siguro ang number one. Dili mong gulo ko ang tipo nga makabaludayon sa mga meaning sa usa ka butang. Labi na ka ng istoryahan natong about sa pakiglabing-labing sa inyong partner. Pila ka oras yung ko, Cinderella, nga nangita kong pineapple juice. Kay gisugo ko sa kuang bana. Gisugo pa dyan ko niyang magpalit adong candy nga halang na kung atong itago sa ngalang SP. Isa kapak ang ihang gisugo sa kuwa Cinderella tungod kay ginaubo daw siya. Og naa siya'y business trip. 2 days, ayha ko mag-adto sa usa ka mall. Ang ending Cinderella murag ako pa ang naay business trip tungod kay gipangita gid nako ning SB sa tibuok mall, which is dili kay nako makit-an jud. Out of stock as per sa ilaha. Out of stock or usahay sa laing grocery store gid nako makit-an. Nag-request pagin siya, Cinderella, nga magpalit ko na ko o unom kalatang pineapple juice. Kaya naglain lagi daw ang iyang paminaw. Pagbalik niya gikan sa trip, Cinderella, dito na nagsugod nga naay nalahi sa iya ha. Naay mo gawas nga notification sa iyang messenger, nag-chat iyang office mate. Ug ang ginaingon, next time na sabha. Maayo na kay ka. Labi na akong naay pineapple juice ug SB nga candy. Gibasa gid nako Cinderella sa pipila ka higayon kay wala gid ko kagets. Pero na remember nako Cinderella. Ang giingon sa kong barkada sa iyo, ako ah. Na ako'y na-remember about anang candy o pineapple juice. Pagkagabi, Ana Cinderella,

pineapple juice. Ug ipakapin gid na akong usa ka pack nga SB candy. Wa ako magpahalata Cinderella nga nakabalon ako. Wa siya kabalo nga aware nako sa mga pangitabo. Cinderella, na-confirm gid na ako kadugayan ang pasabot sa pineapple juice ug SP nga candy. Nikalit lang siya og connect sa kong utok, Cinderella. Ang iyang pag-out of town, kauban ng iyang office mate. Ang message request na nag-ingon nga next time na pod. Motong pag-atubang na ako sa Cinderella. Literal nga ako siyang gipangutana kung aduna ba siya'y lain. Oh! Ang ingon sa kwa Cinderella, ako ra daw ang nagahatag og lahi nga meaning sa tanang butang. Nasagitan ko. Ikabalo ko, Cinderella, nga naay ginabuhat nga daotan ang akong bana. Di man niya maingon-ingon sa kuha, pero base sa iyang actions towards sa kuha, dili ko tanga, Cinderella. Dili ko mangmang, dili wala ko'y alam. Kabalo kong ginabinuangan ko sa kong bana. Ang sakit lang, ako siyang ginaampingan. Ako gihapon siyang ginaatiman. Samtang lahi ang iyahang ginapangga. Sa karon, Cinderella, adunay sakit ang akong bana. Wa pa gid ko mag-ingon sa iya sa kuang nabalaan. Pero I think aware siya sa changes sa kuang behavior. Wala ko gasulti niya, Cinderella. Ginaiwasan pa na ako tungod kay di pa na ako kaya. Sa inyong tanaw, mga katropa, angay na ba nga kumpuntahon ako kung bana para sa kuang peace of mind? Kaysa dinood lang, naglibog usab ako. Para sa putahi confession, Josefa.

0: Zaton Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Anang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Compimix. Kaya ako, taon na, na bandugay na to. Na ako'y piang, ha, nabukod ako na. Siguro marag-bulan na siguro sa kong likod. Matanungog mo ko kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ko, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take ko ana. Sa isa lang, ganito. O sa kabulan, gamay mga kong bukol. Na ako'y sisba. O na, gamay ka, munggos lang. Ito, nagkadako na siya, marag-ulin. Pero ni gamay po, naayod yun akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ako, kani produkto sa Yes Toil, na pandun, dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanaya. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungatan sa dalan, mga abog, pasok sa kumata, na magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata, manapahanap. Giraman ko o kining hato ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, ani produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na patyaga, nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sinyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa kataxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, tion jud kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, condition gi akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: Seven Plus Herbal Soap.
7: Yan si Kelona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma. Kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Stong, pagpila inyong gasolina.
9: Uy, tay, prato na.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning dingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina safe pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, oh, mo ba na inong? Hala, sukal ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na El Ilion Shell Mobility Station.

portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag-Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Dami rin kasi mo dahil narisin mo. Sorry. Hindi ko po sinasadya. Nalangay lang gamay kini. Medyo layo-layo akong ibaktas. Ay, naka. Hi, baby! Welcome, welcome po. Balik sa to ang programa. Kanong gabi una ang putahe sa gabi. Siyempre, ang itong putahe confession. Kung asa inyong nadunggan ang istorya ni Josefa. Si Josefa nga gisugog papalit sa iyang bana o galing itawag na pineapple juice o SB. Sa mga sama na ako nga kuan po ganang inosente po kayo sa mga ingon ani. Ginoo ko pagkabalo, gina ako naglayan, gina akong buot. Ito daw? Awa o ba? Oh, naglayan akong buot sa pagkabalo na ako nga mode na ang gamit sa candy nga SB o juice nga pineapple. Karon Cinderella, kay kanang ingon anak man di ay, oh nga nga ana dia mga binuhatan di bantog na pud gisug-usug ko kaniya. Oh, for in the first place, Josefa. Makaingon ko nga grabe gid ang imong kakuano kanang wala gid kakabalo sa imong mga ginapangbuhat. Tungod kay di man ka aware ginasika sunguon si imong partner ingon ana. Karon pa ka nakabaloon sa pasabot ana. So sama na ko bibi parehas gid. Pero Josefa, ang ingon ani mang good is halimbawa taga ni mo chance pasayloon ni mong imuhang bana. Muusab ug muusab gid na sila. Muusab ug muusab gid na mga ingon ani kay naanad mo na sila nga pagka naay problema mo si imong lalis, especially kung mabinuang siya sa imuha, kabalo siyang imuha siyang pasayloon. Unang aware na ta ana. Hi, may gabi po kang Architect Engineer Eric Becerra.
1: Thank you!
0: Hello, may gabi po si Jillian Talisek Aligria. May gabi po from Baganga, Davao Oriental. Hello din po kang... Oy, Besh, Harold Garcia Ramirez. Good night po sa'yo, mga Besh. Matulog ka ng maayos dyan, Besha. Cinderella, nindot ko paminawon kung mudama ka, labi na humuhilak ka, unta sa tinuod na buhay, dili ka pa sakitan. Hagbayra. Ay kabala ka, Biki, natagam na ko. Di na mausap kung masakitan po ko pag-usap. Enough is enough. Ayoko na. Pero bito, Bioy, ka ng Josefa, siguro, ang matambag na ako, majority yung busin, tambag dili, kaya biyaan na lang doon yung mong partner. Na-mention mga good food niya, gaya na nga, maskin pa daw ginaingon ana siya sa iyahang bana, love og love, gido gihapon siya. Masagot ba ka nga, ikaw ang malkansi sa inyong duha? Dili gina pwede ba? Dili gina pwede. Dapat fair gid mong duha. Dili pwede nga pasakitan ka niya. Likewise, di po pwede nga pasakitan ni mo siya. Ilabi na kung kabalo kang inosente lang. Pero yung una na, ginatagaan mo siya og chance, makadaghan, despite siya mga ginapagbuhat sa imuha, then good luck si mga kagalingon. If you want others to respect you, hindi dapat, respect po ka sa ilaha. Pero, dili po pwede nga, ikaw lang ang maglihok, ana. It has to be two ways. Respetuon ka niya, respetuon po din mo siya. Pinaagi sa pagpaligun sa iyong pamilya, o kinahanglan nga honest po siya sa imuha. Dili pwedeng sugu-suguon na lang ka niya sa mabalaan na lang niyo sa mga silingan niyo nga mo din ay pasabot anang pineapple juice. And, ustawag ana, pineapple juice o SB na candy. Bi, wala na kita igong oras. Nagang salamat kasi yung pag-stay with us for a couple of hours. Ugma, magkuyog-kuyog kita, ha? O, sa samang oras gihapon, sa ngalan na lamang po sa Tibok Press sa XFM Network Philippines, ako po ang inyong Lesti Princess Bisaya version. Cinderella po para sa putahe sa gabi.
2: Init ba kaayo ang atong gabi? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita-kits na po sa sunod nga episode sa putahe sa gabi. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod. Bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha imong partner o pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi sa programang putahe sa gabi. Putahe sa gabi.

0: Aigana, pamina mo bayo. Nindot ganing tingog ako na. Pati gani, yoyoy na.
1: Dabi di oy, mga igala, ayaw mo ka to ni Max, kay bukbuto na. Ako ito, huwain ninyo kay mistiso ko. Kana siya,

0: menghapon.
1: Hoy, pre, kung saan ko na ang nakikiras menghapon? Pataka ka man, ha?
2: Hindi, ang nalita, kasunod-sunod lang kunin mo.
1: Sunod, wapag ni hapon to panahon na.
2: O panahon pa to sa imong uyuan si Limahong.
1: Hoy, panahon pa to sa pisos pa ka.
2: Ah, may paatuos mo, irakinun na to.
1: Irakinun na to, ang madali, ha?
2: O, sige.

0: Uy! Ha? Usit ako! Ha? Patakataka magagdako, dako!
1: Imo raman litrap, ha?
2: Imong litrap, patakalagagdako, dako!
1: Dumidako,
2: dahi!
0: Ah!

0: sur XFM.
1: Oi par, pakuratir ko ng imong lulo niya par nga. Ikaw mo imo withdraw siyang pension? Pintano na bitaw na par?
2: XFM.

0: Anche. Usa naman.
1: Nakutan na ba?
0: Sige, magkagpangutan na. Usa man na.
1: Unsa tawag sa pare nga abogado?
0: Arce, ang tawag ana, father-in-law.
2: Mga katupa, exciting!
3: Santo Blas Gold.
4: Ako si Jubilin. Na ako'y gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santo Blas Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, ni kupos na og nawala na jud ako gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santo Blas Gold. Epektibo jud kaayo.
3: Santo Blas Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Santon Plus Coffee Mix user atong paminawon.
6: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa paginom nako ani, napansin nako dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawhag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay nga pinaka og nanambal pa jud ka.
5: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision Next, daghan ang natabangan.
7: Lima ka tuig nagigan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko oy, labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipaopera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud ay ka epektibo sa Vision X Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
3: Vision Next, sulay ang ka epektibo. Vision X Plus. Mapalit sa inyong mga suging butika. Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: Dili ko ganaan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko kasi na-idol lang ang virus ba. Kung karmigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado yun o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod ninyo.
3: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
5: Turbo Dietary Supplement for Men.
9: Ako si Tolit, 50 anyos, usa ka tricycle driver. Kapoy kaayoy, di jud dalim. Mataka sayo sa kadlawon aron maka pamasayrog sayo, aron maka boundary. Unsaon na lang ang balon sa akong mga anak? Konsumo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitestingan aron malipay si Mrs. ba. Grabing kumbati. Si Mrs. ayos buntag dako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Paguli na ko sa balay, maghatag pa ko panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diha. Unsa pay ulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
5: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
3: Celton Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika. Sister Pain.
10: Hi, ako di ay si Dan. Usa ka professional boxers. Ako adlaw-adlaw na training. Dili malikayan na masakit akong kalawasan. Usa, samtang dili pa kaayo mo sa kina, tumaran dayon nako og Sister Pain para padayon lang sa training.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
11: Santong Gold Coffee Mix.
12: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo ko sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minamdud ni ini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa, tambal.

0: acum Mamino Ca sa XFM.
1: Oi par, pakuratira ko ng imong lulo niya par nga. Ikaw mo imo withdraw siyang pensyon? Kintano na bitaw na par?

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Michelle de Aini, taga Cebu, sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week ganisod o tindog kay gaminod ako tiil. Laog likod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, itiktibok kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mabibili sa mga butika.
0: Santone Gold Coffee Mix.
4: Kodi ay, Sheila Tampos, 30 anyos ang pangidaro. Sa una, permigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o ginom aning Santone Gold Coffee Mix. Nahulian na jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Sinahan sa kuani nga kape, kay aduna kinigrota tayon o collagen nga. Kapahami sa atong pamanit. Usa ka mo, sulay na mo aning Santone Gold Coffee Mix.

0: Milton Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Atong paminaw ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
2: Kung nagpana ko mata, nagpang ko Vision X. Kung wapak ko kagamit sa Vision X Plus, hanap ko pananaw niya. Pura ko ganang malipong, sakit akong ulo niya. Pag-try na ko ang Vision X, kaya sige mo kadungog. Ay, ba akong pananaw, nawala tong kahanap, niya magluha-luha. O, katong ako giyawag ako mga kaigsuunan, nga naigipagbati sa kalawasan. Nga pinaman lang ta, ato lang kita sa produkto nga maka alibyo sa itong lawas, baka kung sa itong nga ipangbati. Dili man diha-diha dayon, pero sa paggamit na ito, sa maintain na paggamit sa produkto sa Yes to Health, naagay itong

0: Mamino Ka sa XFM.
1: Sa una, putot kayo ko. Sukad nga namin ako XFM. Hala, nitangkad ko.
2: Wow!
1: Binaw, be? Pinagalil kayong chess na nga ako ang takong kay murampa ang sokens kay naghanda kay Kex Durams. Oy! Baba mo di ha, init pa! Baba mo di ha!
3: Exciting!

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Exciting, exciting Pilipinas.
1: Oras sa Pilipinas, mga katropa, alas 5:06 na. Okay, once again, another day, another jote.
2: Ayaw!
1: Kala nyo anong another, ha? Another jote na po, mga katropa, but last day of the week karon.
2: Ayaw!
1: Hayahay na, dayon, kay makalaag na tag-tagum. Anyway, good morning. Lahat po ng mga gising ngayong umagang ito. Sa tanan nga makanakamata pa, sa tanan nga nakadungog, sa kasika sa palibot ng mga orasa, mga katropa, maayong buntag kaninyong tanan. Kini nga programa, hatod ka nato sa itong produkto ng Santon Plus Gold o Santon Coffee Mix. And syempre, ang akong kanunay ginainom, mga katropa, ang atong Santon Plus Gold Coffee Mix, mga katropa. Wow! Mga katropa, kininausap inyohang kauban, inyong higala sa kahanginan, katropang Ray Alburo Alinton, makiguban sa inyo sulod sa usa ka oras ning takna sa alas 5 hangtod sa alas 6, mga katropa. Bahalag mapulaan mo diha, bahalag ma-annoyed mo diha. Wa tay mahimo kay ako gid inyo makauban. Maning kamot ah, nga di itas puton karong adlawa kay gisapot na daan. Ulirit mga katropa. More than 48 hours na. Wa gyud mi tagaig tubig sa San Francisco Water District. Let's say. Nagtuo siguro ning mga taga Water District nga kining mga tao diri sa XFM dili pang sakitag tiyan og dili ka pagawas mga kuan masamang elemento. Imbes ang among 8 ka container ka tubig moabot ning tag 2 ka semana karon usa na lang. Kay maunay gigamit pag CRs mga katauhan diri sa istasyon, Ginoo ko. Maunay iligo, maunay ICR, maunay ipang tanan na. Bantay maninig ting bayad o usog kayo mo maningil mga kagwanga mo. Gasakit ang buot sa inyo ha, tuwa na, naguban.
2: Ayaw!
1: Sorry. Kana, sauna ni Ron. Balik ra. Anyway, mga katropa, good morning sa tanan nga mga nakamatapad. Good morning usab sa tanan nga mga nagapaminaw kanato karong mga orasa. O asa na to mga pataho, mga wakin, rigor, asa naman mo dapit? Asa naman mo karon? Basig nangalumos na mo diha sa tubig ninyo. Ay kami diri wa gyud mi kalumsan. Nabaho na mi ani bisag asa na lang mi mangihi. Lain pug mangihi mi diri sa mong CR nga may wa man mi kabubo. But anyway, mga katropa, we're still grateful. No, kay gyatagan gyapon tas Ginoo. Ug dugang kinabuhi mga katropa alang sa rason nga magpasalamat gyapon ta. Kay bisan sa ingon ani nga sitwasyon sa among kaagi karon mga katropa, nakahimo pa man gyapon mis pagtimpla sa among kape nga Santon Gold Coffee Mix. Bahalag wa mi pang bubo CR mga katropa. Basta naalay sulod among dispenser, okay na lang, wa tay mahimo, no choice naman ang way mahimo.
2: Ayaw!
1: Padara. Hulat pa man day ning mga pataho og akong pangtawagon diri. Kabalo nga mag-attendance na ta. Dugay kaayo mo. Didin pataho, good morning Sir Ray og sa tanan nga labi na sa mga taga labi na kang Bibot. Bibot Death Flores og sa ilang mga silingan nga naminaw sa imuhang programa. Irene Grace Goles Cavalios. Si Ate Darling, naana po dire. Unhan gud mo ni Ate Darling og attendance sa pataho. Asa ni si Wilma Joaquin oy? Sa tanan nga mga silingan diha ni katropang Didin Pataho nga nakadungog karon sa atong programa. Kana imuhang monitor diha katropang Didin, butangi niya nagkuan. Butangi na og kanang trumpa. Iatubang dito sa ilang balay, bahalag mabaranggay ka, ikaw rabitaw, amuar mang tingog. Para sabay-sabay na to silang pukaon ba? Kanang inigmata ni mo, inigpukaw na ko, apil sila mang mata. Okay, ugdi na to na sila apilon o pamukaw bitaw diri sa radyo. Magpahilami ranagtog, may manang makapandamay ta. Naragod ang kinabuhi. Bita mga katropa, buntag na gyud pod kayo, ha? Buntag na. Kaning alas 5, sakto na gyud niting mata sa mga empleyado. Labi na sa mga nai-attendance diha og alas 7. Nai-attendance diha og alas 6. Sa mga nag-attendance og alas 5. Nga mumata og alas 4. Pagkaluoy. Anyway mga katropa, mo naman yun ni nature sa atong pagpanginabuhi diri sa kalibutan. Pero diri ra po ni Pilipinas ning kahago sa ato ang pagpanarbaho oy. Dito sa ubang kuan sa uban nga country mga katropa nga di man sila ingon nga mahago kay dito sa tagwalo ka oras nga pagpanarbaho unya dagko man sila sweldo giahak ng Pilipinas oy. Ayaw! Gresa Canto Mayor. Morning katropang Ray, maing buntag usab nimo diha katropang Ray. Katropang Ray gihapon. Ayaw! Murag karon na ikapila na ning attendance ni katropang Irene. Irene ba? O tama lagi, Irene Grace. Kani si katropang Ray Canto Mayor, murag karon pa po ni siya naka-attendance dari sa akong programa. But anyway mga katropa, sa dili pa mo mo abot ang takna sa alas 5:15, ato sa ning

0: Exciting, exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas, alas 5:17 na mga katropa. Sumoto siya, sabay-sabay tayo, gigising sa umaga. Na sabay-sabay rin tayong magpasalamat sa Allah. Sa mga Muslim na to, Muslim brothers, maayong buntag ninyo diha, labi na kay Sir Nami, no, diha sa may Bayugan City. Sa atong mga kapulisan, maayong buntag, labi na sa mga nagapatrol karon, no, nga mga PNP personnel. Sa atong mga tricycle driver, nga sayo kayo na masahero nining mga orasa. Sa tanan nga mga drivers sa 3 to 4 wheels, 3 to 10 wheelers, nga naga-monitor sa ato ang broadcast nining mga orasa, mga katrupa, mayong buntag ninyong tanan. Gikan kang ate darling. Good morning sabya. Ikaduha na di ay ang San Fran sa Panaytay nga walay tubig.
2: Ayaw!
1: Diyos ko por santo. Ginoo ko. And then naman yung ng San Fran. Basig nakadungog si Juan diha, si Sir Luzon. Pakikuhit niya ko being na nga paagasi po din tao ng barangay Pisaan. Bisan lang unta nag makapundumi oga duha kabaldi. Nathaniel Cogolyodo, ang atuang purok chairman diha sa may purok.

0: 21 siguro. 21, 24, nakalimot ko. Basta kay Prok Chairman ni diha sa poblasyon, Bayugan City. Walain pong pinaka-abtik na ito nga responder. Usa sa mga responder sa atong City Disaster Risk Reduction and Management Office. Memorize ko yan. Kay Sir Sulit Jr. Sir, magandang umaga po, Sir Joe. Oy, good morning! Andito na si katropang Wilma Joaquin. Mabuti naman at nakagising ka na, katropang Wilma. Sa katong dool diha ila Wilma Joaquin, dool man dainig sapa si katropang Wilma. Hala, dito na lang siguro ta mga buwan eh.
1: Ay, yeah!
0: Katropang Wilma, murag duha nami kagabi nga nabilar gyud in town pag-ayo kay nagpaabot gyud in town og kanusa muagas basin bag muagas og alas ala una basin muagas og alas 2 alas 3 Ginoo ko nakamata na lang kog alas 4 wa gyud taw itubig ni agas. Basin makadungog dia imong silingan ba si katropang Luzon. Pakiingon niya. Kay daghan ang taong nangasakit, daghanag nangabilar, daghanag nagantos sa Servicio sa Water District San Francisco. Anyway, mga katropa, lakbita sa ito ang mga panghitamo sa ito ang kalibutan karon. Kumusta naman mo diha? Labi na si Nanay Gloria Malala Apilo. Kumusta man ka diha, Nanay? Naminaw gihapon siya sa Exciting Pilipinas. Mayong buntag usab sa akong iyaan, Marilyn Mission. Mayong buntag sa akong mga kapamilya diha sa may Malay-Balay-Balay. Malay-Balay, sa buing naman. Malay-Balay City, Bukidnon. O, sa tanan ng mga kaparintihan, mayong buntag. Sa mga Alinton Family, Alburo Family, og sa Mission Family, Yubat Family, mayong buntag. Ngi, layo man sir ang tubig diri, tuaman sa Lasang. O basig, pwede na siguro sa Yopon sa Water District. O kaya, may na lang na sila'y dugang source. Kristen Gonzalez, namemorize na gintaw na ako. Bahalag iyahan ng gi-Arabic ni iyahang Facebook account. Okay, hadlok, magod ni siya masuktan sa kuano 5-6. Good morning, diha, from Manila. Oy, magandang-magandang umaga sa iyo, Christine. Pirti ka kusog ang ulan man, nagbuntag. Sana all, kami dire nag-red alert sa El Nino. Kamu diha, gipang bagyo. Well, ang bagyo diha nagparealize sa gyud na ni Bongbong. Na dapat na gyud niyang utrohon ang kalibutan sa Pilipinas. Kay og kining mga tao pa lang in town, mga kaigsuonan, mga katropa. Kung dili pa lang ni mga irresponsible pod, magsigit ang pangbasol sa gobyerno. Ang ato ang lugar gibaha, nalunupan, nangalanslide. Kinsa man pud uroy taon ning binuhatan nga ato ra man pud taon ning mga katawhang mga abusado pud lagi sa kalibutan oy pagkaway klaro. Di ba katropang Kadjaw? Katropang Niken, di ba? Ang ikaw pasultihon. Ha? Angay ba nato ning ibasol sa gobyerno ang mga nagapanghitabo karon? Kung doon naman tayo ibasol sa gobyerno, mga katropa, ang pagplastar sa flood control. Pero muingon ta nga tungod ni Bongbong, nakasinati taog pagbaha. Murag, kadyot lang, kay murag mali. Dili po da, di man sa ingon nga ato na ning gidapigan ning atong presidente nga kamu nalay sumpay, oy. Kamu nalay sumpay, katropang Niken. kay base nunyag ako pa'y mapahawl diri. Dili pwede nga ibasol na to kabungbong mga katropa nga gipang baha ta, nga red alert ta sa kainit sa ato ang nasod. No, ang atong ibasol ani, kining atong mga gobyerno, atong mga kontraktor nga nangawkaw sa atong kwarta gikan sa atong buwis. Gikan sa tax mga katropa. Kay kung gitarong lang untana nila ng flood control diha sa Manila area, Manila diha sa isla sa Luzon. Hisgot na puntang Luzon. Balik punta ni Water District. Bitaw, kung gitarong lang untana gyud ang mga flood control mga katropa, bisan pa og magsigig baha. Wala gyoy mga tao nga magantos mga katropa. Tungod sa pagtaas sa tubig. Ha? Huna-hunaon ragod nato nga pipila ka mga nasod sa kalibutan nga nakasinati og susama kanatong bagyo og pag-ulan. Ha? Ang Japan, ato example ning Japan. Ha? Maabtan man gihapon og pagbagyo ning Japan, pero unsa may ilang ginahimo? Diba, dagko kayo sila og mga water tanker sa ilalom sa yuta sa ilahang country. No, dili man sila maproblema kung panahon magting-ulan. Wala may mga trabaho nga ma-postpone. Walay mga negosyo nga magsara. Walay mga klase nga posibleng mag-undang tungod sa baha. Walay mga gamit nga mahalon nga manglutaw mga katropa tungod sa baha. Tungod kay adunay bili sa ilaha ang pagplastar sa ilahang mga flood control. Ang atos Pilipinas, mao naman pud ni ang kabaliktaran god. Kay mas giplastar man hinoon ang malita kaysa flood control. Pirti baya kahugaw ang Manila man daghan sa basura. O kanang mga basura pud diha sa Manila katropang Christine. Dili na po na tungod sa siguro sa kabangag. Tungod yun na sa mga tao diha nga mga bilasa pong dagko. Di ba na to maingon nga tanan mga tao diha, mga bilasa, tanan tao diha na muyo sa isla sa Luzon, mga damak. Pero doon na gyoy, siguro na as mga 50% ngadto sa 70%. Ang mga tao nga gapataka lang, dili man na manglutaw ng mga basura diha sa unsa nang unsa na nga city na diha, unsa na diha nga lugar. Walay mga basura diha nga manglutaw kung gitarong lang pud untana pagkontrol ang basura. Pero tungod kay dunay mga tao nga way mga disiplina, mga bilasang dagko, mga hugawan, mga abusado kaayo. Tanawa, kinsa man ang gibalikan sa kinaiyahan. Wala gihapoy laing gibalikan sa kinaiyahan mga katropa. No, ang katauhan ragyod gihapon. Katropang Danilo Kamingge. Uy, ang atong higalang former hippie sa kining Esperanza Municipal Police Station. Sir, Kamingge, mayong buntag ni mo diya, sir. Asa naman kakaroon na assign, sir? Wala man lang yun ko kakover sa imuhang kuan, sir, sa imuhang pag-out sa Esperanza, sir. But anyway, congratulations, Sir Danilo Kamingge, sa imuhang serbisyo sa Esperanza Municipal Police Station. Sa duha ka tuig ni mo nga pagserbisyo. Nakabot siguro yung duha ka tuig, Sir Danilo. No? Daghan ang nasatisfy sa imuhang kani sila Sir Christine, taga Katmunon man eh, si katropang Silveste, taga Labaw, sakop gyapon sa Esperanza. No, daghay mga nangasugpo nga mga illegal drugs, illegal activities sa lungsod sa Esperanza. headed by Police Captain Danilo Camingi. Maayong buntag ni mo diha, sir. Anyway, mga katropa, itong oras, alas 5.29 na. Break una, tas makadiot. Alang sa mga importanteng pahinomdom. Basta kay katropang rigor na rokla. Ayaw baya diha og pangluod kay ganiha tara ka gitawag. Dugay kayo ka mutingog. Ayaw! Ang imong kape diha, basig na bugnaw na na or mayabo na masipaan na sa ito'y ampingin na diha. Ayaw! Brando Santisas, happy listening to Randy Santisas. Mayong buntag di mo diha, katropang Randy Santisas o Brando Santisas. Managsuon ni sila o isang tao lang yun ni sila. Ayaw! Nahala mga katropa, mo break on atas makadiyot. Mubalik rako ay mughawa. Ang muhawa madamay nga way tubig.
1: Exciting Pilipinas.
2: XFM. Sa Taon Plus Gold user, atong paminawon.
3: Gideon Galawiyot, pag-aano kong surandado dito. Akong kreatin yung taas, akong ihi, so kung pag-ihi, pag-putol, na yung gabing yung galing matulog.
2: Zaton Plus Gold.
3: Kreatin lang yung anatulog na kayo po sa kong ihi, upira kayo. Pero wala kong kreatin, yung 94 na lang kung nakapaminaw sa kong ipanultikar na kong mabalatian. Yun ang tulayan na ang lungto sa Yesus. Realitibo kayo, matapang na sa inyong panglawas.
2: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
1: Zaton Plus Coffee Mix.
4: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag. Inigman na po o ginom sa itong kape, kapakara kong ulcer. Pinagingo na po, sulayan na po kunog inom ang Santon Coco Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na po, wala na gatukara kong ulcer. Lamigid kaayo ang Santon Coco Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo sa mutna makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar pero wala man siya ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Testingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usaka driver.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Hey, adlaw sir, nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dapay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatupar na ko, wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ninyo. Wala ni DI taga-na.
1: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
2: Turbo user, atong paminawon.
7: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Magkadungog na ko sa Turbo sa XCPM.
8: Nipalit na yun ko.
7: Bisan 30 pagkapi na nga akong edad. Matahinay naman. Naulawan ko sa kunchik. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit. Santon Plus Herbal Soap.
9: Ito si Aida Cordero, taga butike. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
2: Santon Plus Herbal Soap.
1: Nanamigin!
2: Santon Plus Herbal Soap.
10: Sister Pain. Ako din si Randy, taga Cebu o sa Kasels Clerka. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog kay gabinuhan akong tiil. Supra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sislipain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe ka, efektibo kayo ang Sislipain.
1: Sislipain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sislipain. Symptoms persist. Consult your doctor.
11: Sa mga butika.
12: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako di ay si Dayan, 29 years old, usa ako katindira aning lungsod sa Malita. Kani nga kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko mateon og kapoy og mihamis pud akong pamanit ani. Layo ra kani adto na kong kutis. Kinaadyo ni siya og glutathione og collagen. Daghang salamat Santon Gold Coffee Mix.
11: Santon Gold Coffee Mix. Ang kape nga mao'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
12: Santon Gold Coffee Mix. Mabalit sa mga butika nationwide.
13: Alalo, unsa ni?
14: Uy, apo. Monkeypox man na.
13: Unsa man na?
14: Monkeypox ni apo. Isa ka virus ang mikatag karon. Usa mag-inom ka o vitamin C.
13: Hala, imot ko inom.
14: Samtong vitamin C. Kini ang imong imnon. Ikaw, mag-vitamin C ka.
13: Opo, Lolo. Kumala ko inom. Ikaw po, Lolo.
14: Atong putitahan ng atong kaluwasan para dili ka magkasakit.
13: Santon, vitamin C.
14: Mag-santon, vitamin C.
15: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-santon, vitamin C.
12: Santon, vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

0: Exciting, exciting Pilipinas.
1: Oras mga katropa, alas 5:39 na. Magandang umaga po sa lahat ng nakagising na at maayong buntag sa tanang nagmata. At magandang good morning sa lahat po ng kakagising lang. Anyway mga katropa, di rin nausap kita doon ay before tampadayon mga katropa. Ako sa pag-abot sa inyo ha. Ang ato ang mga produkto sa Yes to Health mapalit ulang lamang sa kinikaron sa ato ang mga butika labi na sa Mercury Drug, ang atong kuan mga katropa, ang atong Santon Plus Gold Coffee Mix, no, mapalit kini sa Mercury Drug mga katropa. No, may buntag to, Rigi Puntas, my brother. Good morning sa imo diha. Nakahapit in town sa ato ang stasyon. Anyway, doon ay panawagan. Unsa man ay panawagan o pahibalo. Good morning, Sir Ray. Happy Friday sa Tanan BHW sa Crossing Luna headed by Elvera Mingueta o sa Tanan Barangay Officials kang og kang barangay captain na Marcelo Mangkarani. Good morning sa imo puan. Og sa birthday girl gahapon, unsa feeling sa sweet 16 times to 16 ba ito? salamat sa atong sa baniwi kalo sa na buisit gud ko aning islo connection dayon musapaw sa mga message. Ayoy! Salamat sa atong paniod to sa Center Kabibo na lang. Mayo pa mo kay paniod to mo diha. Oh, nya ako diri gagreet-greet sa inyo hang birthday girl. Ya, wala jud mo nang invite ha.
2: Ayaw!
1: Bantay lang. Ako ra ba to siyang gihalaran og awit kagahapon nga happy birthday. Sa tanan nga mga nag-birthday karong adlaw, happy birthday kaninyong tanan. Sa mga nag-birthday kagahapon, belated happy birthday. Og sa tanan nga mga mag-birthday og mang adlaw kay wala mang ko og mang adlaw kay adlaw mang Sabado, advance happy birthday mga katropa. Okay mga katropa, diritas paghatod sa atong mga nahagpat nga mga impormasyon diri sa ato ang silingang barangay, silingang probinsya mga katropa. Dirita una sa may Bukidnon area. At ito lakbit sa may Bukidnon mga katropa kay 74 ka mga friends rescued sa Bukidnon na tagaan og safe conduct pass. O, kining safe conduct pass mga katropa, mauni ang paghatag og kahigayunan sa mga kanhing mga rebelde mga katropa nga makabalik sa sabakan sa gobyerno o makapamumuhay ng mapayapa kasama ang ating mga kababayan. Okay, atong paminaon gikan kang Marika, katropang Mariko Dino.
3: Live report.
4: 74 ka mga rescued friends ang natagaan og safe conduct pass niadtong Agosto 11, 2026 sa H1SFBN, Barangay Mampayag, Manulo Fortich, Bukidnon. Kini gitambungan ni Colonel Warren C. Munda, officer in charge sa 403rd Infantry Peacemaker Brigade, isip representante ni Major General Marion T. Angkao, commander sa 4th Infantry Diamond Division, lakip na ang National Amnesty Commission, lokal nga panggamhanan, DSWD-10, ug uban pang mga partner agencies. Ang pag-issue sa Safe Conduct Pass usa ka mahinong danong bahin sa mga inisyatibo sa gobyerno alang sa kalinaw o reintegrasyon. Tumong niini ang pagdasig sa mga kwalipikadong kanhi rebelde nga mopahimulo sa programa sa amnestiya, pinagi sa pagpasayon sa ilang luwas nga paglihok samtang nagproseso sa aplikasyon, pagsiguro nga dili sila dakpon o paghatag kanila o kagawasan sa paglihok samtang sila mubalik sa normal nga katilingban. Matod pa ni Colonel Munda sa iyang pamahayag, ang pag-issue og Safe Conduct Pass nga kontrata sa mga kanhi rebelde. Usa ka mamatuod nga seryosong gobyerno sa pagtuman sa ilang saad sa pag-ayo o pagpasig-uli sa panaguliay. Ang 403rd Infantry Brigade uban sa mga kaabag nga ahensya nagpamatuod pag-usab sa ilang pasalig sa padayon sa kalinaw o pagpalambo sa mga paningkamot alang sa pagpasig-uli sa panag-uyon sa Bukidnon. Isip kabahin sa mas lapad nga kampanya aron tapuson ang lokal nga armadong panagbangi padulong sa kalambuan. Sayang mensahe, gipahayag usab ni DSWD-10 Regional Director Glofilia J. Uayan ang mainitong pag-abi-abi sa maong bagong lakang sa kinabuhi sa 74 ka mga rescued friends. Samtang nagpadayon ang ilang proseso sa reintegration, may pasalig ang DSWD-10 nga magpabiling kauban ang mga friends rescued pinaagi sa social protection, psychosocial support, sustainable livelihood opportunities o community reintegration assistance aron matabangan sila sa pagtugot pag-usab sa ilang kinabuhi. Katrapas stress ka ba? Likayang stress ka pwedeng mahatod kanimo sa depresyon. Inom kanunay og Xanthan plus coffee mix para sa nakahiusang Pilipino sa Pilipinas. Mariko Dino, XFM News.
0: Live report.
1: Daghang salamat katropang Mariko Dino from Bukidnon Province. Mga katropa, activity, maayo ning programa sa atong Philippine Army nga mahatagan gyud ni sila og safe conduct pass. Kay namgoy uban ani sa ilahang syempre ganahan gyapon manginabuhi sa kabukiran, at least doon na sila ikapakita nga panahon og dunay mga kuan, madudahan sila nga gikan ni sa bukid. At least kabalo na ang atong mga katawhan, kabalo na ang ato ang mga otoridad nga kini sila certified nga gi-recognize ang ilahang pagbalik sa sabakan sa gobyerno o pakiguban sa katilingban mga katropa. No, kay dili pod sayon ang ilahang kaagi nga nakigbisog alang sa katarungan. No? Doon na may mga gibarugan ni sila. Ang New People's Army, doon ay gibarugan po sila nga baruganan o balaod nga gusto nilang mapatuman. Apan tungod lagi kay dili man yun, maingon nato nga legal ang ilahang pakigbisog. Pero makaingon sa tao sa hay nga kung wala po ni sila, no, murag basin o niya o mahimong maabusado po. Muna nga maabusaran pod ang posisyon. Pero sa ngalan nga dili legal o ang ilahang pakigbisog is dili katanggap-tanggap sa atong balaod, muna nga lagi makig-fight usab kanila. No, muna nga isa kami sa nanawagan sa mga nagpabilin pa sa kalihokan diha sa kabukiran, surrender na lang kay aron usab nga dili na moabot sa kining kamatay, no, ang sitwasyon. I-safety na lang ang inyong mga kinabuhi o ang inyong mga pamilya usab, no, nagapaabot sa inyong pagbalik. Kishan Del Saol, good morning ni Mudia Plangga. Hinaot nga malipayon ang imuhang kabuntagon. See you pohon. Advance happy birthday. Basin unyag malimtan ka inig birthday ba, may man ang mag-advance ta at least dili ta ma sumbatan, no. Amping diha sa imuhang adlaw-adlaw nga panginabuhi, pakigbisog sa kalisod ug kamingaw. Sayod ko sa imuhang giantos karon, labi na kay Wisod ang bulsa. Sige na, pag-prepare na diha do kay kuana, basin unyag malit ka. Kami pa'y mapasangin lan hinoon. Basta ang ako lang maingon, see you pohon. O advance happy birthday. Bukawan na si Burandat diha, kanang duha ka Burandat, pambukawan na diha. Krisha, mata na diha dai. Yumi, mata na diha Yumi. Tama ba ko nga Wisod ang imong bulsa? Tundaan na lang yan. Oh, bili ka ng fried chicken.
2: Ayaw!
1: Tib araw niya, panihapon ay. Basta kay tib araw niya, panihapon.
2: Ayaw!
1: Anyway, mga katropa, dirita sa laing, kuhan, laing informasyon, laing balita nga itong lakbitan dito sa may Tagum City. Ha, Tagum City, oh. Nagpaparamdam ang Tagum City.
2: Ayaw!
1: Te, probinsya sa probinsya misikop sa ginudahang illegal quarrying sa Talaingod, Davao del Norte. Atong sayron kang katropang Bong Algabre.
0: Live report.
3: Nagpakita og lig-on nga baruganan batok sa illegal quarrying ang provincial government sa Davao del Norte. Human masikop ang usa ka operasyon batok ato sa duha ka dump truck ug usa ka piloder nga gidudahang gigamit sa walay permit nga pagkuha og quarry materials sa sitio na Siko, Barangay Santo Niño, Talaingod, Davao del Norte niyatong Agosto 12, 2026. Ang operasyon gipanguluhan sa Mines Division sa Provincial Government and Natural Resources Office isip kabahin sa mas hugot nga kampanya sa probinsya ubos sa pulisya nga no permit, no delivery receipt, no extraction. Bisan pa man sa report nga mga ekipo kuno adunay kalambigitan sa usa ka opisyal nga wala pa kinigipadayag sa gobernador aron mapanalipdan ang nagpadayon nga imbestigasyon. Si Gobernador Edwin Hubahib miingon nga walay bisan kinsa ang mahimong exempted sa balaod. Gipasabot usab sa gobernador nga ang mga kita gikan sa quarry permits, extraction taxes ug uban pang bayranan importante alang sa pagpundo sa mga programa sa probinsya sama sa Oplan KKK Health Services Zero Billing Program, pag-abli sa mga kalsada ug uban pang serbisyong publiko. Samtang nagpadayon ang imbestigasyon, gipahinumduman sa probinsya ang tanang mga quarry operators nga kinahanglan adunay saktong extraction permit ug delivery receipt aron malikayan ang dakong multa o posibleng pag-impound sa mga equipo. Ubos sa Provincial Tax Ordinance Number 2023-002, ang mga badakpan nga walay delivery receipt mahimong multahan o 1,000 kada cubic meter sa unang paglapas, 2,000 pesos sa ikaduhang paglapas o 3,000 pesos sa ikatulong paglapas, dugang pa sa posibilidad nga ma-impound ang quarry materials o mga sakyanan. Ang maong aksyon nagpadala o klarong mensahe nga ang kampanya batok sa illegal quarrying sa Davao del Norte dili imupili og ordinaryong tao o opisyal, kundili magpasiugda sa patas nga pagpatuman sa balaod alang sa pagpanalipod sa kinayahan og sa pundo sa katawhan. Katropa, siguruha nga kanunayng baskog ang imong lawas. Magsanton vitamin C para immune system lagsik pirmi. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropa mo sa balita. Ako si Katropang Bong Umaki Algabri, XFM News.
0: Live report.
1: Okay, daghang salamat Katropang Bong Algabri. Atong oras mga katropa, alas 5:52 na. Hinaot nga kini atong mga quarry mga katropa, magtarong ni sila sa ilang pagpanirbisyo. Kaya kung daghan silang nahatagan nga makabalay, daghan usab ang ilahang natabangan sa ilahang pagserbisyo. Okay, may buntag usab kang Carmen Pataho. Matod pa niya, happy morning katropa. Okay, mayong buntag ni mo diya katropang Carmen. Kumusta man ang imuhang kabuntagon? No? Hoy, paspasa man sa atong oras mga katropa, murag gidali gyud nga ang adlaw nga matapos. Murag madali usab ang birthday ni Kishan ani. Madali tag-abot sa birthday. Murag ganahan lagi yung birthday diha sa Tagum dong. Murag lami mo anhag Tagum. Ma-birthday mi dihas Tagum. Sayang, working days man. Mga katropa, wanaw ko igong oras yung mupadayon. Alang na lang sa pagpasalamat sa atong mga kaigsunan, mga katropa nga kanunay nagasuporta. No, ako na lang panghinaot kaninyo mga katropa kay ugmang adlawa, wala magyud mi. So ako na lang i-advance ang akong pagpamukaw kaninyo. Pagsayo gyapon mug mata og mang adlawa. Oh, kay syempre do natay mga buluhaton, do natay mga responsibilidad. Kangay na tong buhaton. No. Ang mga panghinaot gihapon nga ugmang adlawa, magmalipayon gihapon ang ato mga kinabuhi. Pumili kay ta sa ato ang amahan nga makagagahom sa bisan unsa nga mga trahedya, sa bisan unsa nga mga pagsulay, siya ka nato magatabang. Mga pag-ampo, no, nga untana sa ato ang mga pagandoy, siya ga magahatag og iya nga kung unsao nato ni pagkabuot. Basta ang ako lang, ragid ko ilaing gi pangandoy sa Ginoo mga kaigsoonan, mga katropa, nga kung kanus amaning pohon ang tamang panahon nga ihatag sa ako untana, madali na ikapoy na kog paabot. Pero lagi mo na giingon nga ang tanan, dunay saktong panahon ug dunay igong panahon nga nakalaan. No? So ana lang siya mga katropa. Daghang salamat og maayong buntag kanatong tanan. Naalang na lang sa kinatibuk ang puwersa nining atong istasyon. Ato ang CBN diri sa Agusan del Sur. Sa pagdumala sa among station manager katropang Ray Celestis Orabasquez, sa akong mga kaubanan, sa news reporter, nausab ang ato ang admin, Ali Vicente, sa among news desk, Limuel Pagalaran Okay, o katropang Junji Librias. Kaya man usab sa technical department mga katropas, pagpanguna ni katropang Milani Duran, manusab kang katropang Kiano Sibial o Harvey Ramis mga katropa, kaming tanan sa Tibok XFM Agusan del Sur. Magapasalamat niya kaninyo sa pakiguban sa Tibok Simana sa atong programa. Dagang salamat o God bless. Good morning kanatong tanan.
0: Exciting Pilipinas!
2: XFM.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Kyo, kyo, kyo. Pakuratira ko di mong amo, kyo. Ingna nga ka ng mudyuti kagabi eh. Matulog ra ka niya sa cardhouse.
7: Exciting!
8: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
9: Agusan Lending Corporation.
8: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O kanapod sila'y mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
10: Ining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang Octopus Connection gumikan kay mahimo kini unya nga sinugdanan sa kalayo tungod sa pag-overheat o overload o pagkahitabo sa sunog nga muog daw sa imong balay o tanan imong kaptangan o baka hinoon delikado sa kinabuhi. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.

0: XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.
1: XFM. Mga katrupa, exciting!
2: Mga katrupa, exciting dito!

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: XFM. XFM.
1: Kita sa sakit na mukha, litra o tukar. Bagong produkto nga sikat sa aming lugar. Ang pingi ang sarili.
2: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang premium D3 ay mayaman sa vitamin D3 at medium chain triglyceride na pinoproteksyonan ang inyong mga tonsil mula sa pamamaga or tonsillitis. Ang tonsil ay dalawang lymph node o kulani na matatagpuan sa bawat panig ng likod ng ating lalamunan. Bilang bahagi ng ating immune system, ang mga tonsil ay lumalaban sa infections. Ang ating mga tonsil ay kabilang sa ating first line of defense laban sa mga infections. Kapag humina ito, maaari tayong tamaan ng mga viruses at bacteria at magdulot ng pamamaga at pananakit ng lalamunan. Kaya napaka-importanting uminom araw-araw ng premium D3 dahil ito ay mayaman sa MCT or medium chain triglyceride na napakabisang natural na antiviral at antibacterial agent. Dahil sa namamagang lalamunan, ang mahirap na paglunok ay mararanasan ng isang taong may tonsillitis. Ang mga lymph nodes o kulani kasi ay lumalaki at maaring maramdaman sa bandang bahagi ng leeg. Ang tonsillitis ay maaari ding maging sanhi ng paninigas ng leeg, sakit ng ulo at mabahong hininga. Ang tonsillitis ay maaring sanhi ng iba't ibang uri ng mga virus tulad ng herpes simplex virus, EBV, at maging tigdas. Kapag madalas nagkakaroon ng tonsillitis, posibleng magkaroon ng malalang komplikasyon gaya ng heart disease. Ang medium chain triglyceride mula sa premium D3 ayon sa mga eksperto ay may kakayanang labanan ang mga viruses na ito ay sa pamamagitan ng pagsira sa kanilang protective lipid membrane. At para mas mapalakas pa ang pagiging epektibo nito, ang MCT mula sa ating premium D3 ay ipuproseso ng ating katawan upang maging monoglycerides na isang mas mabisang antiviral at antibacterial agent mula sa premium D3 na nakatutulong upang mabilis na gumaling ang tonsillitis na dulot ng mga viruses at bakterya. Ang pinakakaraniwang bacterium na nagdudulot ng tonsillitis ay Streptococcus pyogenes, ang bacterium na nagdudulot ng strep throat. Ang premium D3 ay nagtataglay din ng mga highly potent antioxidants. Isa na dito ang caffeic acid, penethyl ester or CAPE na wala sa ibang D3 supplements. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang CAPE mula sa premium D3 ay nagtataglay ng antimicrobial, antioxidant, anti-inflammatory at cytotoxic properties. Ang pag-aaral nito ay nagpapakita ng antimicrobial activity ng premium D3 laban sa Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza, rhinovirus at Epstein-Barr virus na nagpapakita na nakikita na ang kanilang RNA at DNA at cellular proteins ay posibleng maging target ng CAPE mula sa premium D3. Kaya ang pag-inom ng premium D3 araw-araw ay kapaki-pakinabang para maiwasan at malunasan ang pamamaga ng ating lalamunan. Maliban pa sa mga nabanggit nating mga phytochemicals, ang vitamin D at vitamin C na nasa premium D3 ay napaka-importante din sa ating katawan para pababain ang panganib ng paulit-ulit na tonsillitis. Sa isang pag-aaral na isinagawa, ang level ng vitamin D na higit 75 nanomoles per liter ay may kaugnayan sa mababang kaso ng upper respiratory tract infections at tonsillitis. Ang premium D3 ay may taglay na pinakamabisang uri ng vitamin D na kung saan ang vitamin D ay mas naaabsorb sa bituka dahil ito ay may kasamang EVCO. Mas pinapabilis ng MCT na nasa premium D3 ang absorption ng selenium at vitamin E na nagtataglay ng mas malakas na antioxidant na lumalaban sa malalang tonsillitis. Kaya't para maiwasan at maibsan ang tonsillitis at iba pang pamamaga, uminom ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
2: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
5: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman, katawan na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
2: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampay sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
6: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Oras ka, trupa, alas 6:12.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Luzon, Visayas, Mindanao. Mga katrupa, good morning. Adlaw na usab nga Biyernes sa supply ni mga katrupa, pizza katurse. Ningat nga bulan sa Agosto 2026. Katrupa, welcome na usab sa itong tulumanon. Ako si katrupa, Free Celeste Sura Vasquez. Kining Express sa Balita.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Atong tulungan nun mga katrupa, hatod kinis mayong nga kabubuton sa Yes to Health Incorporated. Nagdala kinis mga produktong tiunay garantisadog lahutay. Usas mga produkto mga katrupa, ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Santon Plus Gold Herbal Capsule, nagaputiktar sa atong panglawas o ginapangita kinis sa atong mga kaigsunan. Dugay na nga mga higayon. Hangtod karong panahuna, gumikan sa kapiktibong kaayo nini, ngadto sa atong kalawasan sa pagputiktar, batok sa mga balatian. Timaning pangalan mga katrupa, Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ato kining maangkon sa mga butika nga doon sa atong dapit o sa mga National Pharmacy. Sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP o Generica Nationwide. Usab atong tulumanon mga katrupa, hatod kini sa mayong nga kabubuton sa Agusan Lending Corporation. Agusan Lending Corporation nag-offer mga katrupa sa financial loan. Nanginahanglan ka ba sa kwarta? Pwede na mag-loan sa Agusan Lending Corporation. Ilang buhatan pwedeng bisitahon mga katrupa sa San Francisco at tubangan lamang ni anang San Francisco Gymnasium. Yasab sa may Bayugan City mga katrupa na sila sa Purok 3, Almasiga Street.

0: Kapag ang bahin sa tumabalita, mga katrupa, mga opisyal sa Gusan del Sur, naghugpong alang kini sa Chiefs of Officers Council aron mapalambo ang serbisyo publiko. Headlines. Pag-ubos o sa isal pisos sa litro sa gasolina, giingong pait gihapon matod pa sa usa ka pump boy. Headlines. Diri sa atong balita sa regional, mga katrupa, top 3 most wanted persons sa regional level nga aduna kini kasong murder, dakpan dito sa lungsod sa Barabo. Headlines. Kaning OFW nasulod sa rihas human na sigop sa bypass operation. Headlines. 33.2 milyones nga kadaot og kapin 400 ka individual, mga katrupa, nawad anog balay sa dako nga sunog dito sa Surigao City. Headlines. Sa atong balita sa national, utang sa Pilipinas gilauman kining moabot sa 21.48 trillion pesos sa katapusang bahin sa 2027. Headlines. Grabe, hay nagpaisulabi na Magulis Marcos, ha? 21.48 trillion pesos. Mga katrupa, sa itong balita sa international, 44 katao patay human nalunod kini ang overloaded nga barko sa Zimbabwe. Headlines. Samtang sa itong balita ng sports, Sports Los Angeles Lakers gibaligya sa $12.5 billion nga tunakang Josh Kastner o Bob Iger. Headlines. Samtang sa showbiz, mga katrupa, Bianca Umali nagpasalig sa pagpasaylo human sa pag-angko ni Ruru Madrid nga nakapang-cheat kaniadto. Headlines. Katunguluhan sa atong mga balita. Express Balita. Express Balita. Doon na kita 17 minutos na, mga katrupang nakalabay sa lasais. Unang arangkada sa itong mga balita sa Balitang Lokal.
1: Balitang Lokal, balita sa lokal.
0: Pidia Agusan del Sur giingong nagpasalamat kini sa suporta sa komunidad o provincial government batok sa ilegal nga druga. Report ni katrupang Ray Alinton.
2: Live report. Report.
3: Human sa malampusong pagdakop sa mga suspect nga giingong nalambigit sa illegal nga droga sa Agusan del Sur, dako ang pasalamat ni Ginaline Yutan, ang provincial head sa Philippine Drug Enforcement Agency Agusan del Sur, ngadto sa komunidad tungod sa padayon nga walay puas nga pagsuporta. Matod ni Tan, dako kayo ang natabang sa publiko sa maong kampanya, din gidasig usab niya ang katawhan nga dili magdumili og magmaikog sa paghatag sa saktong impormasyon ngadto sa mga awtoridad aron mas mapadali ang pagsugpo sa illegal nga droga sa tibuok probinsya. Dugang panini, gipaabot ni Tan ang iyang kinasingkasing nga pagpasalamat ngadto sa provincial government sa Agusan del Sur nga gipanguluhan ni Governor Santiago Cani Jr. tungod sa walay hunong nga pagpaluyo og tabang sa ilang opisina, din iyang gihatagan og gibugaton nga ang hugot nga kooperasyon tali sa komunidad o sa lokal nga panggamhanan mauyawi aron mas mapalig-on pa ang maong kampanya. Isip panapos ni pasalig ang PDEA nga magpadayon ang ilang operasyon o pakigdimbayayong sa nagkalainlaing sektor aron mapanalipdan ang katawhan batok sa hulga sa ginadiling droga. Naghangyo usab si Tan sa publiko nga magpabiling mabinantayon o magpadayon sa pagkooperar aron hingpit nga makuha ang kalinaw kapsay sa Agusan del Sur.
4: Unta, dili mo mag sawa sa paghatag og information nga makatabang aron masugpo nato ang illegal drugs diri sa atong probinsya. Og isa pa day, sir, gusto na lang pud nako i-take ang opportunity nga magpasalamat sa atong provincial government sa Agusan del Sur led by our Honorable Governor Santiago B. Cani Jr. sa ilahang unwavering support sa atong opisina, sir.
3: Katropa, aron kanunay layo sa sakit, inom kanunay sa Santo na Plus Gold. Alang sa dagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kinis katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Sa pika sa bahin, mga katropa. Malampuso.

0: Gipahigayon ang Chiefs of Officers kun Offices Council sa Provincial Government of Agusan del Sur aron hisgutan ang mga importanteng butang, dinalian ang mga isyu o mga kabalaka nga nagkinahanglan og giusang pagtangad og daling action. Gitambungan ang maong tigom sa mga department o office heads sa kagamhanang provincial. Atol kinis kalihukan sa ilang kuna ila po nagipaambit ang labing bagong mga updates o mga mitumaw nga suliran sa ilang tagsa-tagsa ka mga opisina. Gisigutan usab ang haom nga mga langkang aron masiguro nga ang mga programa, proyekto o serbisyo sa probinsya magpabiling responsive o daling magatubag sa panginahanglan sa mga agsurnon. Gawas ni ini nagpresentar usab ang nagkalainlaing opisina sa ilang mga nahimo o accomplishments nga nagpadayon nga inisyatiba o mga kalihukan nga kasamtang ang gipatuman sa tibok probinsya. Pinaagi ni ini nga COC mas napalig-on ang koordinasyon o komunikasyon tali kinis mga buhatan o buo sa PIGAS. Gipasiugda sa maong panagtigom ang hiniusang paglihok sa mga opisyal aron mas epektibong matumag ang mga isyu sa katawhan. Ang nagunang tumong ni ini mao ang pagpalambo sa serbisyo publiko, pinaagi kinis sa lig-on nga koordinasyon o hiniusang pasalig alang kinis kaayo kung kaayuhan o kalambuan sa tibuok komunidad sa Agusan del Sur. Express Manila. Dugang bahin mga katrupa, gingong pag-ubos o 6 pesos o 6 pesos sa litro sa gasolina, gingon nga pait gapon ko no? Atong sayron, pinagi sa report ni katrupang Junjel Labrias.
1: Live report. Pait gihapon ang masinati sa mga motorista bisan pa man sa nahitabong pag-ubos og 6 ka pisos mataga litro sa gasolina ni adtong adlaw nga Martes, Agosto 13, 2026. Kini ang gipahayag ni Arnel Tutor, usa ka pump boy sa Rins Gasoline Station nga nakabase sa Barangay Hubang, San Francisco, Agusan del Sur. Sa dihang nahinabi siya ning sibyahan sa XFM Agusan, matod pa ni Tutor, dili gihapon siya kumbinsido niini nga pag ubos tungod kay kasagaran igora pati laon og usa ka semana ang mga motorista, apan pagkasunod semana mosaka na usab og halos tinunga na ang presyo. Gisaysay sa pump boy nga pait gapon ang kahimtang ilabi na nga mahal kaayo ang mga palitunon karong panahon, na gidugang paniya nga mas maayo kon magpabiling ubos ang presyo sa taas nga panahon na sama kaniadto nga anaa ang gasolina sa 60 aga litro nga mausab ang pangandoy sa tanang motorista, ilabi na sa mga driver nga namasahero.
2: Diesel kay 88.90 tong Martes. Di pag-iapon kay taas-taas pa mag-iapon. Baba pa po. Inarap mo na sa ilag kuhan kay mababa mo, taas naman po ni. Taas pagpalituron, taas pag gasolina. Okay naman po kay. Kaysa itong tag-ubinta na kapin, pait-pait na po. Pait-pait na yun kay. Taas na po itong presyuhoy.
1: Ang tipik nga pamahayag ni Arnel Tutor, ang pump boy sa Rins Gasoline Station sa San Francisco, Agusan del Sur. Mga katropa, ligunon ta ang atong panglawas mag-inom sa makananayon sa Xanthon Plus Gold o Xanthon Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junje Lebrias, XFM News. Express
0: Manila. Mayroon mga katrupa, alasas 23 na. Samtang adirin kita sa itong mga balita sa regional.
3: Balitang regional.
0: Ngayong top 3 most wanted persons sa regional level mga katrupa, nga dula kini kasong murder na dakpan kini dito na nga kundi dito na sa lungsod sa Barobo. Atong sayron ng report ni katrupang Ali Vicente.
4: Live report. Malampuson na dakpan sa mga personnel sa Barobo Municipal Police Station ang usa ka giilang top 3 most wanted persons sa regional level dito sa Purok 5, Lagdik, Barangay San Isidro, Lianga, Surigao del Sur sa miaging gabi. Giila sa kapulisan ang nasikop nga si alias Neil Kinsan Nasapon sa mga otoridad sa operasyon alas 10:30 sa gabi. Ang maong pagsikop na ito Tabo pinagi sa Target Intelligence Packet gikan sa Regional Intelligence Unit 13 sa koordinasyon sa Provincial Intelligence Team Surigao del Sur ug uban pang unit sa kapulisan. Si alias Nel nadakpan pinasikat sa daghang warrant of arrest nga giisyo sa RTC 11th Judicial Region Branch 28 sa Lianga, Surigao del Sur. Nagatubang ang suspect og mga kaso nga naglakip sa tulo ka counts sa murder, walay piyansa nga girekomenda, duha ka counts sa frustrated murder og usa ka count sa attempted murder. Human sa lampusong operasyon, daling gipahibalo ang suspect sa iyang mga katungod ubos sa Miranda Doctrine. Sa kasamtangan anana si alias Neil sa kustodiya sa Barubo Municipal Police Station alang sa saktong dokumentasyon og hustong legal nga disposisyon. Katropa, aron mas butinaw ang imong pananaw pag Vision X Plus Soft Gel Capsule matag adlaw alang sa nagkahiusang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
3: Express Manila.
0: Sa pikas bahin mga katropa, lawig kita dito sa may Agusan del Norte. Gingong kanhing OFW na sulod sa presuhan. Human madakpang kini sa bypass operation dito sa siyudad sa Butuan. Sa inyong mga katropa, detalye nini sa report ni katropang Junje Labrias.
3: Live Report.
1: Dili batukib ang kasakit ga nahiaguman sa usa ka amahan o ga kanhi overseas Filipino worker. Human kini nagsakripisyo sa laing nasod apan sa karsel ra diay gihapon ang padulngan tungod sa pagkalambigit sa ginadiling droga. Giila sa kapulisan ang suspitsado nga si alias Arnel hamtong ang panuigon na minyo o kasamtangan kini nga nagapuyo sa Purok 17 Barangay Tungaw, Butuan City. Si alias Arnel nalista sa mga otoridad ubos sa kategoryang threat level individual drug personality. Nagmalampuson ang gihimong bypass operation patok sa suspek nga gipangunahan sa Station Drug Enforcement Unit sa oga sa tibok pwersa sa Butuan City Police Station 5. Nakuha sa iyang posisyon ang 2 ka gramo sa gituhang shabu nga nagakantidad sa 13,600 kapisos. Lakip na ang 500 ka bypass money. Matud pa ni Police Captain John Aurelian, ang hipi sa PCPS 5 dugay na nilang gimonitor ang maong suspek sa pagpamaligya og illegal nga droga sa Purok 16 sa maong barangay. Mitambag usab ang opisyal sa publiko nga iampo sa Ginoo ang mga problema og palasunon sa kinabuhi kay dili droga ang kasulparan niini. Mibahat usab si Police Captain Aureliana nga dili muundang ang kapulisan sa pagsugpo sa mga nalambigit sa illegal nga negosyo aron maprotektahan ang kaugmaon sa mga kabatanunan. Sa pagkakaron, tanggong na si alias Arnel sa silda sa Station 5 o magatubang sa kasong kalapasan sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mga katropa, ang pinganta ang atong panglawas aron dili mahilayo sa mga nagkadaiyang balatian, mag Xanton Plus Gold o Xanton Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junje Lebrias, XFM News.
3: Express Manila.
0: Ito nga bahin mga katropa sa Surigao del Norte, 33.2 million pesos nga kadaot kini mga katropa o kapin 400 ka-individual na wad-an o panimalay sa dako nga sunog dito sa Surigao City. Report ni katropang Limwelukay.
3: Live report.
0: Kayot lang mga katropa, itong balik-balikan si katropa nga Limwelukay. Oo, kay wala makasulod, no? Katropang Limwel. Go ahead, katropang Limwel.

0: Dugang bahin sa mga balita, mga katrupa. Sigunday 4 anyos nga adunay epilepsy. Gingong napalgan kining patay sa irrigation canal dito kini sa Valencia. Sa erot ng Italia, sa report na sa di katrupang Rustum Villafranca.
1: Live report!
2: Ano kinabuhi ang usa ka lalaki pasado alauna sa hapon Agosto 12, 2026, sa usa ka irrigation canal sa Porokrangay, Barangay Dagat Kidavao, Valencia City, Bukidnon. Ang biktima na ilang si Alias Manoy, 54 anyos. Nakadawat og report ang Valencia City Police Station gikan sa Barangay Kapitan kabahin sa maong insidente. Sumala sa kapuyo sa biktima nga katapusan niyang nakit-an nga buhi si Manoy alas 9 sa buntag niadtong Agosto 11 sa ilang Pinoyanan. Ang biktima na diskubrehan sa usa ka lalaki nga naglutaw-lutaw sa maong irrigation canal. Nasuta sa dugang investigasyon nga ang nitaliwan adunay epilepsy. Gikumpirma usab sa kapulisan nga walay nakitang timailhan sa foul play o sinyales sa physical struggle o ang probable cause sa kamatayon niini mao ang pagkalumos. Sa pagkakaroon, ang patayng lawas gidala na sa Lawas Funeral Homes alang sa post-mortem o preparasyon alang sa paghatod sa katapusang kapahulayan niini. Mga katropa, kape bang healthy mong gipangita, mag-Santol Plus Cafe Mix ka na. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Rustum Villafranca, XFM News.
1: Express Balita.
0: Katapusang bahin sa tunga balita sa regional, mga katropa, dito nga bahin sa may Tagom area. Gingong kapulisan sa Tagom, nanawagan kinis publiko nga isecure ang mga kinalot o kinabot nga bangag. Human adunay bata nga aksidenteng nahulog. Report ni katrupang Lars Sanyol.
1: Live Report.
3: Nanawagan si Tagom City Police Station Officer in Charge, Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan, ngadto sa publiko nga mahimong responsable sa pag-secured sa mga kinalot nga bangag o septic tank aron malikayan ang aksidente.
4: Sa residente sa Tagom City na bi kuan tatak ng alerto na paraanin na ikuan. So dili lang atong isipon nga na basi na mga bata silingan, so unta ato ang protektahan kung paraan nagkaluta basi magdula-dula sila nahulog. So, na yung insidente no naitabo. So unta magtinabangay para maiwasan ang naning mga insidente.
3: Nagugat ang panawagan human sa insidente ng pagkahulog sa 5 anyos nga batang babae sa septic tank gawa sa wala pa mahuman nga balay sa Porok 3, Barangay San Miguel, Tagom City niadtong Agosto 6, 2026 sa hapon. Sumala sa report sa Tagom City Police Station alas 4:30 antak na sa hapon sa maong petsa, napalagan ang pating lawas sa biktima nga naglutaw sa septic tank. Gisulayan pa kini og dala sa Bukas Center apan gideklara kini dead on arrival sa mihiling nga doktor alas 5:30 ang takna sa hapon. Samtang sa interview sa XFM Tagom News Team kang Alias Jel, 13 anyos, igsoon sa biktima kalit matod pa siya ng kurat sa diyan adunay nakitang bata nga nagkulob o naglutaw sa septic tank o sa diyan iya kining giduol nasairan nga iya daing manghod nga babay.
5: Pagkaunan akong kita niya, wala pa ako kailan sa akong uniform kay bago man akong eskwela ato niya.
6: Mm-hmm.
5: At kita na kay akong giambak da yun.
6: Alam rin na ito bigyan. Alam na din.
5: Taga.
3: Sigun pa sa investigasyon sa kapulisan, gisaysay matod pa sa inahan sa bata nga si Alias Lu. Gikalintura siya ni Adtong Tungura. Nagluto kini og saging, kauban ang iyang anak. Apan nalingat siya o nakagawa sa balay ang iyang anak o iyang gituwang ni Adto lamang kini sa panimalay sa silingang paryente. Apan maglabay sa pipila ka mga minutos, may paibalo ang iyang silingan nga nalumos ang iyang anak. Nga ato sa kinalot ng septic tank, 50 metros ang gilayon sa ilang gipuyan.
4: Ito na nanayagabot ng mga kapalitihan. Nakuha ang bata pero sad to say na wala yung taon nakasurvive ang maong bata.
3: Hinoon, luyo sa wala gilaw mang panghitabo. Gitubag sa tag-iya sa balay ang tanang glastuhon sa haya o pagpalubong sa biktima. Human sila nagkasitel o nagkapinirmahay. Sa aktual nga pagbisita sa XFM, nga to sa lugar na itabuan, gitabuna na ang septic tank. Di nalumos ang bata o aminado matod pa ang nagtrabaho sa balay. Nga nalimtan nila og tabon ang bangag, una sila mipauli. Dugang pag-awag sa hepe sa Tagominos, hilabi na nga to sa mga construction site. Nga dublihon ang pag-amping, dili lamang sa kagalingon, apan lakip na ang kaluwasan sa mga tao sa palibot, aron malikayan ang susamang panghitabo. Walang piling oras sa pagkape, basta imong kape healthy. Pili ang kape healthy, kiniang Santon Plus Coffee Mix. Katropa mo sa balita sa Tagom City. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lars Sanyol, XFM News.
1: Express Balita.
0: Mayroon mga katropa, doon kita ay alas 6:39 na. Dari kita sa itong balitang sa national.
1: Balitang national.
0: agatrupa gingong utang sa Pilipinas gilaaw man kining moabot sa 21.48 trillion pesos sa katapusan sa 2027. Gilaumang musangka kini ngadto na sa 21.40 trillion pesos ang kinatibok ang utang sa nasod Pilipinas inigabot watod pas katapusan nga bahin sa 2027 kini base sa labing bag-ong nga mga dokumento gikan kini sa budget and expenditures and sources of financing. Kini nga kandidat mas dako pa karon kun na itandi kini sa utang alang sa tuig 2026 nga ana alamang sa 19.76 trillion pesos sa pagkaron natala na sa nasudnong kagamhanan ang 19.065 trillion pesos nga utang niadtong katapusan sa Hunyo 2026. Misangka kini og 518.98 billion pesos gikan sa 18.546 trillion niadtong Mayo og mas taas kun itandi kini sa 17.267 trillion pesos sa samang bulan niadtong Hunyo 2025. Tungod niini mga katropa, inubanan sa hinay nga panglambo sa ekonomiya o economic growth nga naalang sa 2.3% sa unang unom kabulan sa 2026. Misaka ngadto sa 66% ang death to GDP ratio sa nasod. Kini na mga katropa ang labing taas nga natala sulod sa 22 katuig. Sukad niya itong 2004, din miabot kini sa 76.1% gikan sa ginaingon nga 21.40 trillion pesos nga utang sa 2027, gibarabana mga katropa nga 14.3 trillion pesos niini ang kuhaon pinagi sa domestic borrowing sulod sa nasod. Samtang 7.2 trillion kapisos ang gikan sa external debt gawas sa nasod. Kini nga barabana nakabase usab sa panglantaw nga ang bayloay sa kwarta musaka ngadto sa 62 pesos kada usa ka US dollar sa katapusan sa 2027. Sa pikas bahin mga katropang gilauman nga maabot sa 3.304 trillion pesos ang kinatibok ang utangon o gross borrowing sa nasudnong kagamhanan sa nasod nga tuig nga diin adunay 2.389 trillion pesos gikan kini sa lokal nga merkado o domestic sources og 914.982 billion pesos gikan usab kini sa langyaw nga bahin sa foreign sources. Ubos sa plano sa lokal nga pagpangutang maglakip kini sa 2.329 trillion pesos nga gikan sa fixed rate treasury bonds og 60 billion pesos gikan usab sa treasury bills. Aron naghana naman ning ipanglitok ning trillion og billion. Samot nagkalabad mga katropa kay dita kasabot. Ay pastilan. Kadako sa utang. Muragwa man gyud ako maramdam nga nahimong benepisyaryo. Pastilan. So may panghambog ani nila karon. Kiningi ayuda nga tag 1,000 tag 2,000. Makasusubo. Alas 6:44 na mga katrupa.
1: Balitang international.
0: Dari kita sa itong balita sa international din 44 katao ang gingong patay. Human malunod gini ang overloaded nga barko dito sa Zimbabwe. Atong sayron ang detalye ni mga katrupa sa report ni katrupang Keanu J. Sibial.
1: Live report.
7: 24 katao ang naluwas human natuwad ang usa ka overloaded nga ferry dito sa Lake Kariba sa nasod sa Zimbabwe. Matod sa Civil Protection Unit, adunay sakay nga 114 ka mga hamtong nga pasahero, 5 ka tripulante ug wala pa madetermina nga gidaghanon sa mga bata ang maong barko sa dihang nahitabo ang trahedya. Nasayran nga naalang sa 90 ka pasahero ang tinuod nga kapasidad sa maong sakyanan. Una nang gipahayag sa mga otoridad nga 77 katao na ang na-rescue samtang 15 ka mga patayng lawas ang unang na-recover. Apan sa kaulahian, gisaka sa Zimbabwe Republic Police ang ihapsa na ngamatay ngadto sa 44 samtang nagpadayon pa ang operasyon sa pagpangita og patayng lawas. Sumala sa usa ka saksi, ni biyahe gihapon ang maong barko bisan pa man sa daotang panahon. Posible matod pa nga naigo kini sa kusog nga bawod nga mao'y hinungdan sa pagkulob ni ini. Dali nga miresponde ang mga kasilingan ng sakyanan ug nitabang usab ang mga divers, mas dagkong barko, militar ug helicopter. Matod pa sa saksi, daghan nga mga lawas ang nakit ang naglutaw sa tubig samtang gihimo ang rescue operation. Gidala na ang mga naluwas nga pasahero dito sa Long Island, usa ka dapit nga nahimutang sa Lake Kariba. Duha ka funeral parlor na usab ang gitahasan sa pagkolekta sa mga na-recover nga patayng lawas samtang gisubay pa ang uban pang nangawala. Ang Lake Kariba na himutang sa utlanan sa Zimbabwe ug Zambia ug ila nga mao'y labing dako nga artificial lake o hinimo sa tawo nga lanaw sa tibuok kalibutan. Mga katropa, adlaw-adlaw ang pag-inom sa kape nga dili lang makapagwapo ug makapagwapa, healthy pa. Kay kini adunay glutathione ug collagen. Santon Gold Coffee Mix. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si Kiano JC Bial, XFM News.
1: Express Balita.
0: Alas 6:46 mga katropa. Sa atong balitang sports. Ngayong opisyal nga gipalit sa Amerikanong negosyante nga si Joyce Koester og ang kanhing executive sa Disney nga si Bob Iger ang Los Angeles Lakers sa kantidad mga katropa nga $12.5 billion. Kini nga kasabutan gila karon nga maoy labing dako og labing mahal nga balor sa kasaysayan alang kini sa usa ka sports franchise sa tibuok Estados Unidos. Nakuha nila ni Costner og Iger ang gitawag nga controlling interest sa maong team gikan kini sa bilyonaryong si Mark Walter. Kinamduman nga kun napalit usab ni Walter ang mayoriya sa stake sa Lakers gikan kini sa pamilya o pamilyang boss sa kantidad nga $10 billion niadtong Oktubre 2025. Matod pa sa hiniusang pamahayag nila ni Costner og Iger, usa ka dakong dungog alang kanila ang mamahimong bag-ong tagdumala sa usa ka labing sikat nga basketball team sa tibuok kalibutan. Sila nagsaad nga ipadayon ang tradisyon sa kadaugan sa Lakers og mas paligunon pa ang koneksyon sa team ngadto sa mga fans niini sa Los Angeles og sa tibuok kalibutan. Sa pikas bahin, gipahayag ni Walter nga usa sa labing dako nga garbo sa iyang kinabuhi ang pagsuporta og panag-iya sa Lakers. Bisan pa man sa paspas nga pagbalhin sa tag-iya sulod lamang sa mubo nga panahon, sa wala pa mahitabo kining pagpalit, si Costner og Iger nalakip na sa mga grupo nga nagpakita og dakong interes sa pagkuha og NBA expansion team nga ibase unta dito sa Las Vegas. Ang Los Angeles Lakers nga natukod niya itong tuig 1947 na ila nga usa sa labing malampuson nga prangkisa sa kasaysayan sa NBA. Nakadula na sila si sa 32 ka NBA Finals og nakakuha og 17 ka kampyonato nga nagsunod lamang sa Boston Celtics nga adunay 18 ka titulo. Dugay-dugay na po din yung mga katropa, no? Kay 1947 ang pagkatukod sa kining Los Angeles Lakers. So pagkatukod sa kining Lakers na ang 1947 sa to pa ang NBA, dugay-dugay na gyud ay. Alas 6:49.
1: Showbiz News.
0: Dari kita sa atong balitang showbiz mga katrupa. Gingong mipagawas na sa iyang pamahayag ang aktres nga si Bianca Umali. Uman sa gihimong pag-angkon sa iyang hinigugma nga si Roro Madrid nga nakasala kini og nakapanakit kini kaniadto pinaagi na sa pagpanapaw o cheating. Kinumduman mga katrupa nga gidetalye ni Ruro sa unang mga interview nga natintal siya sa laing binuhat o sa laing babae samtang sila pa ni Bianca. Tungod nini, nagkabulag ang druha o milungtad o 8 kabulan ang ilang panagbulag sa wala pa sila nagkabalik. Nangayog pasaylo ang aktor o gihatagan siya ni Bianca o second chance o manyag pamatudan ang iyang tiunay nga gugma o nagsaad nga dili na sublion ang maong sayop. Mao ba? Sa gihimong pagiginabi ni Ogie Diaz mga trupa kang Bianca, gipangutana ang aktres kung unsay iyang reaksyon sa pag-angko ni Roro. Imbes nga masuko, gipasabot ni Bianca nga gipili niya ang pagpasaylo o gihatagan o gibugaton ang importansya sa kaayo o pagsabot sa kahimtang sa isig katao. Dugang pa sa aktres, ang tanang tao masayop gayod apan ang labing importante mao ang pagpili nga mamahimong mas maayong bersyon sa kagalingon taliwala sa mga pagsulay. Gihangyo usab niya ang publiko nga dili magbaton og daotang buot o kasuko. Ilabi na ngadto sa mga tao nga nakasala kanila. Dili man lima katrupa pagpasaylo no. Pero biblical ba ya? Kanang magpasaylo ta mga katrupa. Balaanon langit nun. Itagaan ng chance mga katrupa si Ruro. Second chance. Sana panultiyon ka ng love is sweeter for a second time around. Kini laging asama ani mga katrupa murag maglaban atong ulo guminaw ani. Pero anyway, mga artista, nga na magod na sila. Mga katropa, atong orasan na lasay sa kwitinos na. Mga katunag tapos atong mabalita. Karong adlawa, ning adlaw nga Biyernes, pitsa katurusin ning atong bulan sa Gusto de Smell by Tisais. Happy weekend nyo niya mga katropa. Pagkadali sa panahon. By the way, ako sa ngitibaya, no? Ang mga kagisuna na ito nga nagtanaw, nagsunod gayon sa itong mga balita. Karong higayon na diri sa itong Facebook Live. Mayong morning, by the way, usap dinas mga panimalay nga naghikay karon. Mga drupa, mga namahaw, mga mugikan pa dinas panimalay. Amping-amping sa inyong biyahe, mga transaksyon, mga drupa, karong panahona. Huwag mayong pagpaminaw ang sa itong magkagisunan gamit ang mga radio. Di ay mga nagpaabot sa ilang mensahe via Facebook comment. Ako sa pamasahon ni mga drupa. Good morning, Sir Ray. Always listening, Express Balita. Have a blessed Friday. Gikan sa Bayukan City, pinaagi ni Katrupang Gloria Malala Apilo. Good morning, Katrupang Gloria. Thank you so much, Katrupang Wendelin Canicon. Good morning, Sam. Katrupang Angelica Wado Lipoldo Loves. Eh? Good morning. Diyan sa si Katrupang Cornelio Plabrica. Good morning, Katrupa. Okay, happy weekend, sir. Good morning. Yes, likewise to Anjay. Good morning. Okay, then good morning. Katrupang Didin Pataho. Good morning, Sir Ray. Sa Tanan Tagasicho Kantagan. Ang naminaw sa mga priskong balita. Thank you so much, Katrupang Didin. Sa mga igalaw, sabi na ito sa may Kantagan. Good morning. Haigan ini Kantagan, dapit. Kantagan. Mayong buntag usab ka trupang Nini Sueco. Okay, thank you so much. Di usab si katrupang Randy Santisas. Good morning, katrupang Randy. Ini si katrupang Randy, kaya wag gini paglubad. Bisag asa gyud nga network ba. Maglibot-libot na gini si katrupang Randy. Og naapay awarding ah. Awarding gini si katrupang Randy. Bitaw, mayong pagpaminaw daw kang Rinso Vincent. Gikan ni katrupang Randy Santisas. Di usab si katrupang Dilos Rias Lee. Good morning, Sir Ray. Watching from Santa Irene Prosperidad. Salamat ka, trupang Dilos Rias Lee. Mato, no? Magbutang tagtarpulin niya sa imong area, katrupang Dilos Rias Lee, ha? Diya sa may Santa Irene. Okay, thank you so much. Katropang Ginilan, see you tomorrow. May buntag sa inyo diha. Okay, happy Friday. Katropang Day Chavez, sa may alegria, mayong buntag usab. No? Thank you so much. Niya si Katropang Lina Pataho, good morning, happy Friday. Ay, Katropang Rigor na Rukla, Katropang Roger Alcoran, good morning. Diya sa may Purok Dusi, Santa Irene, Prosperidad Agusan del Sur. Ingon si Katropang Rigor nga good morning, Katropa. Happy Friday na saan sa mga trabahante. Monitor your program, Express Balita. Salamat kayo, Katropang Rigor. Always good si Katropang Rigor ka tutok sa tong Sibian. Sige, thank you so much. Doon na kita 5 minutos na lang mga katropa. Adi, sir, mapupos ang atong tulumanon. Bewa, ba'y narimdan din ha? Dari sa text line at sa basahon. Ang ikatropang Alexander Bob, good morning sa Nuriha. Sige mga katropa, happy weekend. Magkito nagpupos sa itong mabalita. Karang adlawa, manamilit na usap ako. By the way, musunod na usap ang programa ng bulusain nila ni katropang Junja Labrias, katropang Limuelo Kai. Mga katropa, sa ngalan na lang sa Kiritibuk ang puwersa sa XFM Network. Sa XFM Magusan, mga katropa, 91.3, 95.7. Sa control karon ni katropang Keanu J. Sibial. Sa itong news desk, katropang Limuelo Kai. Mga anchors, reporters, sila si Katropang Junji Lebrias, Katropang Ree Alenton, Katropang Ali Bisimte. Mga katropa sa magkausapa, daghang salamat. Ako si Katropang Ree Celeste Surabascas. Mayong buntag ka na itong tanan. Happy weekend. Dalaygon ang Diyos.
1: Express Balita. Express Balita.
8: XFM. XFM.
9: Kung maminaw ka sa XFM.
10: Uy, ang pagani, mura lang diyok, asawa o ginastahan. Daka kayong mga bawal, bawal rin, bawal dito. Nya nga ano, anxiety?
11: Exciting!
9: Kung maminaw ka sa XFM.
10: Bata pa ni mo? Nanguyab na ka? Exciting?
11: Mga katrupa, exciting!
12: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
13: Agusan Lending Corporation.
12: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
14: Nasayod ka ba nga dunay duha ka klase nga pagpalong sa serbisyo sa sugang dagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gischedule nga pagmaintenance sa linya o ekipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line visitation, clearing o uban pang kalihukan nga adunay kaayuhan sa serbisyo sa sugang dagitab. Sukwahi sa atong nasayran ang dili tinuyo o unscheduled usa ka pagpalong nga wala damha nga mahitabo o masinati sa pipila ka mga lugar lugar. Hinungdan niini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisadaay sa mga wire. Mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad. Sama sa pagpangawat sa kabtangan parte sa linya. Paggamit og dagkong makina sama sa welding machines nga dili otorisado o walay kaugalingong transformer. Kadaot sa poste nga nabanggaan o sakyanan nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang nagitab mahibaluan lamang sa atong buhatan kun kini i-report sa hingtungdan. Brownout, i-report pinagi sa pagtawag sa Aselco 24/7 Customer Service Hotline.
15: XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Sulid Katrupa.
11: Mga katrupa, exciting!
16: Mga katrupa, exciting dito!

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Ang pagbutyag sa kamatuoran mao'y susi sa kagawasan. Magkakatropa 5 minutos sa nakalabay sa alas 7.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
2: Bullseye! Bullseye! Good morning! Bullseye!

0: kayong buntag mga katropa Luzon, Visayas ug Mindanao. Adlaw mga katropa nga Bernes sa Pizza 14 sa bulan mga katropa sa Agosto 2026. Mga katropa ang inyong mga higalas kahanginan bata-bata katropang John Celebrias
1: og katropang Limuel Ukay.
0: Labing duha baga katropa ubani mi ninyo pero mubo orang oras nga to ang pag-uban-uban karon. Kumikan kay dunay mapasulod nato nga hook up sa live kaganina sa Silco. Wa ko masayo. Katropang Limuel. So mubo ra to pag-uban karon mga katropa. Mo na nga kami moingon na lang diha kaninyo nga happy weekend kanatong tanan mga katropa. Advance happy weekend, di ba? So, mga adlaw, mga katropa, di ta magdungog. O diya, siyempre, next week, mga katropa, mga kaigsunan, ang mag-uban-uban na bullseye, mga katropa, si katropang Ray Sora Vasquez, Bugis Station Manager, o si katropang Limuel Ukay. Kaya ko, mga katropa, mag-uban-uban na punta sa Express Balita, mga katropa, buntag. Mga katropa nga nining adlawan, nining ataknaa, siyempre diligahapon na ito kalimtan ang pagpasalamat sa itong Diyos maluluwas sa laing oportunidad. Lainasab mga katropa nga paghatag o glogwise kinabuhi sa matag-usa ka na ito. Nga nahimo nasab kitang buhi nining adlaw Bernes. Luyo mga katropa sa mga sala nga ito nahimo diha sa iyahang atubangan. Maunang salamat kayo Ginoo. Nagabisan ka kami masalaypon. Apan naniya gihapon kami kondisyon layo sa balatian, puno sa grasya o ingumano sa baga katropa, mga tigbabating paminaw, imo kaming giiway sa mga nagkadaiya nga mga dautang elemento. Siyempre, live kita baga katropa sa XFM 95.7 Bayugan City o XFM 91.3 San Francisco. Paki-follow, paki-share, paki-like. Kaya ito gihapon tagaan o pagtagad nga mabasa ang inyong mga mensahe. Mauna, welcome o welcome tanan. Halabi na ang 3C ka mga lungsod ug sa kasyudad ning atong probinsya mga katropa. Mayong morning, morning dihan ninyo o mayong pagsikay-sikay. Murag pipila na ka mga eskwilahan karon o lungsod ang nagpa... dunay mga suspension sa klase katropang Limuel, no?
1: Ang face-to-face classes lang ang gisuspend.
0: Ay, oo, oh, ang face-to-face. Pero katong nade, gihapon.
1: Modular, gihapon.
0: Modular ang okay ra. At least bang makapadaghan o dako nga billings ko rin.
1: Pero murag na sa San Frans, murag wala pa nag-suspend sa face-to-face.
0: Wala pa, so. Pero sa, sa Bayugan, mga
1: Rosario,
0: katropa.
1: Suspend na po dito sa Rosario.
0: Sa Bayugan, ang mga public school.
1: Suspend na.
0: Gi-suspend na, no? Like ang Adspil. Gi-suspend na. So, ang uban na niini, itong mga private, so, gihulat na lang niini mga abiso sa ilang mga principal, no? Pero, naapoy din sa may Trento ba to? Wag masayo.
1: Rosario.
0: Murag, Rosario, no? Murag i-kuanadaan nilang murag wag-i-klase. No? Walay,
1: modular,
0: walay modular. Face-to-face, no? Modular lang ang gamit, mga katropa. So, okay na po na, mga katropa. At least nga, kung hilig mo aircon di ha, maka-aircon-aircon yun na yung mga anak niya. Kay karong panahon na katropang Limuel, ting taas karon sa kurinte. Di basta-basta karong panahon na. Okay. Mga katropa, osmo na to, gi-welcome na to ang 3C ka mga lungsod ug sa kasyudad ning atong probinsya ha. Ato nga mga kadagkuan mga katropa sa probinsya sa Agusan del Sur, gikan sa ka barangay, gikan sa to mga mayor, sa to ang mga sa tong gobernador o vice. Donya siyempre sa ato pong board member, mga katropa o gatong duha ka mga congressman. Bikan sa 20 City Sub Kabarangay sa San Francisco, maayong morning dahan ninyong tanan. Sa gunso naman ko kayong init katropa, mauni siguro nga grabe ni yun, no? Warag nga, sa mani, paminaw ni mo, ani? Murag il ninyo naman ni, kasi katropang levels, imong tanawa ni.
1: Murag, natuma na yun ang panagna sa mga... Eksperto katropang Junji, ilabi na ang mga environmentalist nga magsingabot ang 2030, masinete na to ang grabe nga global warming.
0: Ganagid mo yung
1: itawag niya global warming.
0: Grabe na lang siya.
1: Kainit.
0: hadlok na kayo na katropa, kay posible ato ang mga katubigan ana dunay mga tsansang humuhubas.
1: Correct.
0: No? Kay siyempre, ang source sa ugway ulan na yung mga katropa, mahitabo gyud na. Nga pati pa ni ato ang Agusan River, mahubas pa na ugway swerte.
1: Crisis po sa pagkaon.
0: Crisis po na sa pagkaon, tinuod yun.
1: Di man, mabuhi ang mga tanom kung
0: walay pagkaon. Oh, walay pagkaon, ulan. Walay ulan.
1: Kunya, ang mga tao maglisod sa tubig, huwag mainom, huwag magamit. Ato, na-experience na ito karon, huwag agas.
0: Babi to, abini mo katropa, iskuta na ito kadyot ang biblikanhon bitaw. Ang pag-duol sa 12 apostoles ni Ginoong Hesus sa Mount Olivo, bukid sa Olivo. Ngon ang 12 apostoles, Ginoo, kung sa mag-itimailhan sa imong ikaduhang pagbalik. Kung imumasahon ng Matthew whole chapter, ayon ang Ginoo nga, makadungog ka mo gubat sa palibot, nasud batok nasud, makasinati ka mo glinog, bagyo, isang unsa mga katropa o kining famine ba itawag na?
1: Famine,
0: mga katropa, kagutom, mga kaigsunan. So basi, isa na, kay kining malati drabas Biblia, matuman na bagyo na katropang limbe. Posible mahitabo gyud na katropa, no? Ay, monay hadlok kayo pangandaman gyud mga katropa. Wala karon palang daan, hala, banat na tatanom saging? Yeah, ano mga lagot mun?
1: Pwede.
0: Oo, kay siniguro magyud. Siniguro gyud katropang limil. Kini nga dagan sa itong panahon. Wala na. Takilid na gyud kayo.
1: Kini lang, walay agas. Oh. Takilid na ganito karon.
0: Kini lalimang ka. San Francisco walay agas.
1: Istasyon na to, adlaw na walay agas.
0: Oy, agas diri. Istasyon unya grabe biyan akapait kay katropang limil. Pasan na karon mga appendix tani way oras ani og pasan na karon kay hion ka. Kasi aron ka. Sao na mo dagan pa kadto sa terminal. Unya nga laki pod sila dito. Nagharang na kay moingon pugwa na may tubig sa diri. Agay.
1: Crisis.
0: O na nga, salamat na po kung sa bayugan may nagpuyo kay bunga kay tubig ito.
1: Hindi po ka magkumpiyansa.
0: O maulagi po, di pag-abot po nito, mukuan na po nito.
1: Susunod po mo rin itong bay tubig.
0: O maulagi sa po. Okay, mga katropa, mga tigpaminaw, siyempre, dili mabuhi ang mga nagkadaiya, mga katropa, ang kinig programa sa XFM Network Philippines. Kung wa po nagpaluyo ang mga nagkadaiya, mga katropa, ang produkto ngayon sa Y2H Incorporated. Gilang kuban kini sa Santon Gold, Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix, Onya Premium D3, Coffee Mix, og Santon Gold Coffee Mix, Santon Coffee Mix, og Vision X Plus Soft Gel Capsule, Turbo Mail Enhancer, og siyempre baga katropa, baga tigpaminaw, mga katropa ang Clear Skin Herbal Soup.
1: Largo na ita, alas 9 katropang dunje, no?
0: Kaya
1: alas 9 na ang asil ko.
0: Okay.
1: So, lahos ta alas 8.50.
0: Sige. So, mga katropa, mga

0: Magamit na rin natin 'yan sa tagtuyo.
1: Ayan! Sana sa iyo.
0: Huwag din siya masayo, 'di ba? Oo. Kanto, nang gitigom ang mga kuwan to. Karon, puro bunda ang tubig, bundag tubig karon ang kauluhan katropa.
1: Ayan! Nabaliktad.
0: Nabaliktad mga kaigsunan. Nabunggag bunda kay tubig karon ang kauluhan. So, mga katropa, siyempre, dapat mangita gyud pamaagi ang atoang kuan ana, ha? Mangita gyud og pamaagi mga katropa ang ato bitaw. Aga buhatan sa atoang water district sa San Franz. Di ba, anong nahimo man lagi kaniadto panahon sa palarong pambansa katropang Limbong?
1: Nao.
0: Ang wabunga man kayong tubig niya karon pa hinoon, di na hinoon mahimo nga na aman tayo mga ekwipo. Ano man tayo sa may gamit niya ng mga sakyanan ng Bureau of Fire Protection. Bitaw, no? Ang kuan ba? Rakamang rasyon ba? Karong panahon na mahalin na gito mga drum-drum nga katropa nga itong mga blue bitaw. Mahalin na gito siguro na ron. Kaya mo, simpre punduhan marang tubig.
2: Mao.
0: Oh.
2: Actually, katropan dyan dyan na may rasyon nila pero
0: dili ka kaya.
2: Di nila ma-ukupar tanan.
0: Dili mag-ukupar. Kadakuan yung kuan. Kadakuan mo na ang aning style, ang aning pamaego, pamaagi, matag barangay, ani initiative yun. Initiative na lang yun. Matag barangay gagawa sa LGU nga naning kamot. Ang mga patag barangay po, dog naamoy mo yung mga kakwa at tinubdan diha ninyo. Ala, sige. Mahalag ka na sa inyong gamiton diha o ka ng mga atabay. Mamanay mga karaan sa una.
2: Kaya mga tubig nga di bumba.
0: Kami, katropang Limwil, nabuhi yung atabay. Katubitong na kabo lang kahoy mo ituntun. Na, buhi kami na sa una.
2: Mao.
0: Napay mga pito-pito, napay mga wati, mga kuha.
2: Masabaw ba to?
0: Dili, hinuon, laba lang siya.
2: Pang laba o gligo?
0: Oo, pang laba o gligo. Pero...
2: Bubo CR.
0: Yana lang mga katropa.
2: Yung saan eh, magsugo na tagkalot ron?
0: Ah, magsugo na kita eh. Nga na ang mahitabo bag katropa. Hinuon kami, ako katropang Limhel. Siguro ako nakapahulay pila katuig, pero sa ngalan mo na akong naagyan, dili na ko ingon nga mag-adjust pa katropa. Kaya liha naman kugikan.
2: Mao.
0: Liha na kugikan katropa. Mao na nga, diin ako pwede ingon nga dako pag-adjust ko nun. Hindi na lang akong hangin. May adjust ko nun. Ayaw! Inside. Mao na mga katropa nya careful po ta sa ato gabag mga senior citizen na binatundunay mga maintenance diha. Alam po kayo mo palabi gawas mga katropa kung lantaw na to mga tigpaminaw nga init kayong panahon. Kay kinit ang posible ni ini do nagi mga pagtaas sa presyos dugo katropang Limwil.
2: Correct.
0: Unya kini pong panahon na mga katropa mga kabataan ninyo ayaw dali apo niyo gawas mga katropa ang gaiting sakit ni katropang Limwil. Ang mayugan daghan kay gipanghilantan
2: ubo
0: o, mga sip-on. Ubo sipon kay kini man kung panahon na to nga istitan tag upat ka adlaw tag semana ang init o niya ulanon na tag isa ka adlaw nawargod ng national highway mag-aso-aso. Mag-aso-aso katropang Limwil kay grabe gyud siya kakuan grabe ka kini bang init man kung kayong panahon. Okay, mga katropa, mga tigpaminaw. Isa sa mga tagaan at pagtagad, mga katropa, sa tuwing pag-uban-uban. Ang itong unang topic, katropang Limwil, kalabot nining usa ka maniakis nga bana, nga gipapreso in town kinis asawa. Ay, sa dihang ni abot ang iyahang kahigwaos ni ining lawas nun nga kalipay. Di man musugot ang asawa ni ini. Naunsa ba ning gihubuan man hinuon dito sa kadaghanag mga tao?
1: Uy.
2: Naunsa ba?
0: O, nagpajama man ang asawa. Pagpajama sa asawa, ni adto sa tindahan kay nilikay. Yan, siyempre naghagtaw dito ng silingan. Ni adto po dito ang bana mga katrupa gi... Kalitan lang hubo og pajama ang iyang asawa ni pwede naghana na kakita. Ang gihimo ni ini mga katropa. Siyempre, gipapreso mga kaigsunan ang bana nga manyakis sa iyahang asawa. O niya itong taga ang pagtagad kay... basig nagtuumog dilipod, piligro na yung ingana sa pag-asawa ninyo na. Yung ingana inyong pamaagi. Basig nagtuupod mo, guwapod mo'y sangputan ni ana mga katropa.
2: Ikaduhang topikong atong tagapagtagad katropang

0: Junji, dili lang mga panimalay ang nakasanati og krisis sa tubig, kundi apil ang mga tunghaan sa San Frans.
1: Pastilan.
0: Nagproblema sa walay agas nga tubig. San Francisco Water District, unsay dinali ang solusyon, katropang Junji.
1: Kana, mo'y tagaan na itong pagtagal, katropang Limuel. Pastilan, tanan tubig, pati ni itong mga restaurant, katropa. Problema ba kayo na? Siyempre, kaya na itong mga customer, mga ono niya, mag-CR, maghugas sa kamot.
0: Labi na mga bata.
1: Oh, labi na mga bata. Hasol kayo na, yun niya, magluto na sila diha. Ah, mga napailahang mga empleyado, maghugas. Kini sa mga jalibi, di ba? Bakdo. Daghantag mga dagko ng restaurant, diri, kining sa mga mall. Kadaghan kitag dagko niya ng mga dagko ng mga mall, mga restaurant, niya, walay tubig, mga katropa, pastilan. Parang paita kaayo na. Ha? Mga tigpaminaw. Okay, mga katropa, mga tigpaminaw, ha? Commercial naman. Sa pagbalik na to, mga katropa, syempre, shout out, ha, mga katropa, sa ato nga mga... Ah, mga nag-comment sa ato ang Facebook. O niya, mga katropa, human lamang sa ato ang pahinomdom.
2: FM.
3: Santo Blas Gold.
4: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santo Blas Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santo Blas Gold. Epektibo jud kaayo.
3: Santo Blas Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Santo Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
5: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santo Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom nako ani, napansin nako dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal la ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawag nako ang tanan nga mag Santo Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
2: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Palit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision Next, daghan ang natabangan.
6: Lima ka tuig nagigan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko oy, labi na nga ula ra bagyod ko'y kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kog tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud kay epektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
3: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision Next Plus, mapalit sa inyong mga suging butika. Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
7: Dili ko ganaan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko kasi na-idol lang ang virus mo. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3, aron siguradong protektado yun o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user, testing ipo din.
3: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mga butika.
2: Turbo Dietary Supplement for Men.
8: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayo eh. Di yun dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka... Pamasayrog sa'yo, aron maka boundary. Kunsao na lang ang balon sa akong mga anak. Kunso mo pa sa balay. So kadadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa na, kundisyon kaya akong lawas. Bisan pag maabdan ko gabi nga pamasayrog. Pag uli na ako sa balay, maghatag pa ko panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz. Usa ka turbo user.
2: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
3: Selthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selthon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika. Sister Pain.
9: Si Michelle Dainey, taga Cebu, sa Cafe Street. Nakasulay ko 1 week ganisod o tindog kay gaming hudak mo tiin. sa uglikod sobrang kasakiro. Pag tumar na akong Sista Pain, grabe, ipipin kayong Sista Pain.
10: Sista Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sista Pain. Symptoms persist. Sa mga butika.

0: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Habang tumatanda tayo, hindi lang katawan ang nagbabago. Pati mata, yung lutein at zeaxanthin tumutulong protektahan yung macula. Important part ng mata para sa malinaw na paningin. Plus, antioxidants mula sa vitamin E at beta-carotene. Parang maintenance mo na rin sa mata. Visionex Plus Soft Gel. Mahalagang gabay sa pagtanda.

0: Aligtabag ang katropa sa tuang tulumanon na doon na tayo 28 minutos ang nakalabay sa La City. Siyempre kining bahina mga katropa, hatod ka na ito magating paminaw sa Turbo Mel Enhancer. Yan ito mga nagkabugnaw niya. Alam niya sa bukid-bukid mga katropa. Nagkabugnaw ang relasyon ni Mr. ni Mrs. Hay mga kabalaka mga katropa. Sulayin ninyo mga tigbaminaw ang Turbo Mel Enhancer. Ay ang maong produkto mga katropa. Mohatag kini mga tigbaminaw. Og maayo ang giya sa arangkadas kama sa uban ng mga trabahoon. Alam mo balik mga katropa ang nagkabugnaw ng relasyon ni Mr. og ni Mrs. Abi na buldi sa mga nagkadaiya mga katropa. Ang mga parmasya dinhi sa ato ang probinsya sa Agusan del Sur. Mga katropa. Okay mga katropa, dinhi una kita sa mga nagkomento sa ato ang Facebook karon. Imo na katropang Limuel.
1: Dari sa karaan niya page katropang John J. Ang pinaka sayo rin nag-comment si Didin Pataho.
0: Didin Pataho, good morning.
1: Good morning Sir Dem o John J. Pa-shout out sa tanang taga Sityo Kantagan.
0: Uy, taga Kantagan, good morning.
1: Barangay Lukak ni katropang John J.
0: Barangay
1: no?
0: Lukak na, Kantagan. Niya Sityo Durian po. No?
1: Ako dari si Langlang Asis Kulientas.
0: Good morning. Good morning.
1: Good morning mga idol, greet di ay greet daw niya iyang manghod nga nag-birthday karon. Yan pang hinaut nga tagaan sa kanunay sa Ginoo maayong panglawas.
0: Good morning ha.
1: Katuigan, abot sa kinabuhi.
0: So, good morning diha ninyo ha.
1: Birthday sa imong manghod, Madam Langlang Asis Kulientas. Di siya may pangalan na ni imong manghod, Ma'am Langlang.
0: Kaya Ma'am Langlang.
1: Kaya itong matimbayan. Yan, napodri si Carmelo Limosnero.
0: Good morning.
1: Nanukad ni siya, derapita sa may Lapinigan, katropang John Jay. Morning niya diha, mga taga Barangay Lapinigan. Napod diri si Madam Wilma Joaquin, kining problema sa tubig, pagsulay rin niya sa katawahan. Di pa hinumduman nata sa Ginoo. Kay basig nag-abuso na. Sakto pa ka, Madam Wilma.
0: Kining pagpangabusos kinaiyahan.
1: Bagita pamutulog kahoy, di ba?
0: Pamutulog kahoy, nga mauman po na yung tubod o tubig, di ba? Niya, sa papon. Kaya nga, ang pagbungkag sa itong mga kasapaan. Mora di ha, imbiskin na ito'y tubod, matabunan ha. Tungod anak mga katropa.
1: Mga na po diya katropang Junji.
0: Okay, good morning po kang Lina si Pataho ha, madam. Good morning. Onya kang Windelen Kanikon. Good morning katropang Junji, katropang Lim. Salamat kayo ha, mga katropa. Mga tigpaminaw na to niya. Kang puting manok kong white chicken, good morning. Aniya kang Dai Chavez, mayong morning. Mayong bless sa morning, Sir Junji, Sir Limuel. Og sa tanan niya ang mga kaubanan ninyo di ha. Happy bless sa Friday. Oh, God bless. Salamat. Okay, thank you. Kayo po din yun, ha? Mga katropa, good morning diha ninyo. Aniya kang Brandon Santisas. Mayong pagpaminaw kang Ido Malanzo. Malunzo. Og Randy Santisas. Okay mga katropa, kang Randy Santisas. Og kang Ido Malunzo. Mayang pagpaminaw ninyo ha. Kang Brandon Santisas, good morning. Good morning. Kang founder Ingong, ha? Good happy Friday everyone. Salamat kayo ha. Aniya kang Delos Rias Lee. Good morning mga sir, watching from Santa Irene Prosperidad, Agusan del Sur. Loo ibitaw kayo ang mga estudyante. Magabii ang agas. Tinood good. Kang Aning Liliba. Good morning Sir John Z. Og, Sir Limwell. Shout out sa tanang taga Barangay Hubang. Mga taga Barangay Hubang, mayong pagpaminaw in town na ninyong tanan. Aniya kang AG Laurenti. Good morning sir, katropang Junji, katropang Limwil. Birahi ang mga nagpasaway sa Katilingban. aron sa ingon na maghinay-hinay na silag pangundang. Pangapi na mo og Santon Gold Coffee Mix. Labi na sa tambal. Lami na tambal pa. Thank you kayo katropang AJ Laurenti ha. Mga katropa. Salamat sa inyuhang padayon nga pagsali. Dinhi sa tuang istasyon. Kang Junilon Arcio Amaro, good morning po. Good morning. Uyak kang Joseph Aldohisa. Good morning sir. From Barangay 5. Good morning. So, YGP hagkaroon halos ang mga gawas aning mga nas barangay siguro nga mga suok-suok na barangay murag. Mm. Wa siguro ay krisis tubig nila ron. Kinamay mga namay mga source po nila dito ni.
1: Taga Barangay 5 din na si Joseph Aldohisa. Oh, Aldohisa. Taga Lukak na. Mura na comment na sa una taga Lukak. Nana siguro sa Barangay 5
0: na po yun. Nana. Kasi nagpa-sintro sila kay basi mukigduyog bod sa mga katawhan ngaway tubig. Ah, boss. Joseph Aldohisa. Basi katropa kay ang luka karon murag bungga og tubig. Mm-hmm. Okay, kining matag barangay katropang Limil na amagod ni sila asosasyon. Anang kanito sa tubig bitaw nga dili pod siya kuan sa water district. Kining bang si ilaha gyud nga asosasyon sa tubig. Nakahinungdong kuan amo si tawag ana sa ilaha. Oy, kining naay pangalan ana katropa.
1: Sa Mount Olive, yung una na mag-ihapon.
0: Oh, naingana ba nga na sila asosasyon sa tubig?
1: Patubig gihapon.
0: Oh, patubig gihapon. Bayugan nga, diliman ng, ang sa bayugan katropang Limwell nga, ang ganang sa mga bukid-bukid, wala naman ang magsalig ang sa bayugan nga source. Ila ang kanang sa Mount Olive, ikaw-galingon yun na nga kuhan. Oh. Kaysa mo hapon sa Mount Carmel, na grabe dito. Oh. Hangtod yun karon mag-agas yun na 24-7 katropang Limwell. Mm. May paning diri agaroon kay pang siladaan man. Pero dito mag-agas yun 24-7.
1: Nana po yung host pa doon mga balay dito sa Mantulog.
0: Oh, na.
1: Doon dito na. Sa Mantulog niya po.
0: Tingnan na katropa. Asa madaling hubas na diha katropang Limwell. Grabe na. Bilib kayo diha na pintasap. Nadaghan kayo source sa tubig diha po sa Mount Carmel. O, nagko magiglango ba diha?
1: Correct.
0: So, mauna mga katropa. So, salamat sa inyong kanunay, ha? Nga pag-subaybay, kung doon naman magpahabol sa inyong mga komento, hala, habol lang mo mga katropa, ha? Kaya ito, nagyapong tagaan o pagtagad, bagating paminaw, ang inyong mga mensahe. Okay. Dinhita katropang Limwell, no? Sa ato ang hisgutanan. Mga katauhan. Mga igala, mga katropa, osa na usab kini ka insidente nga angay nato mga katropang hatagan og seryosong pagtagad. Usa ka bana nga gidakop human mereklamo mismo ang iyang asawa tungod sa giingong pagpugos og pagpakaulaw kaniya. Sa impormasyon mga katropa nga atong nadawata ang babae usa ka 50 ang maong suspek usa ka 54 anyos nga gitawag lang sa alias nga Rune. Gareklamo sa iyahang 52 anyos usab nga asawa nga si Alma. Nahitabo ang insidente sa sitio Motro, Barangay Lisa sa May Sugbo. Diin giingong gipugos sa bana ang iyang asawa bisan pa sa klarong pagbalibad niini. Mas nakapait pa, giingong gisundan sa suspek ang iyang asawa ngadto sa silingan og didto kini gipakaulawan pinaagi sa pagtangtang sa iyang pajama at ubangan sa mga tao. Tungod niini, nangayo og tabang ang asawa sa barangay Tanod og sa ulahi giturn over ang suspect ngadto sa Labangon Police Station. So laktod niya pagkasulti katropang Limwell, gidakop mga katropa sa atong kapulisan. Dinhi gikanahanglan nato mga katropang klarohon, no? Klarohon tani katropang Limwell kay usa ka importante nga butang ang kaminyoon. Dili pasaporte aron mahimong abusado ang usa ka tao ngadto sa iyahang kapikas kinabuhi. Oo, ang bana katrupang Limmel o ang asawa sila apan ang kaminyoon wala magpasabot nga ang usa ka kapikas adunay walay kondisyon nga katungod sa lawa sa iyang asawa. Di man gud usahay magkaparehas katrupang Limmel gyud na ay bana nga mingawon pero ang asawa
1: dili
0: kay gikapoy ana. Oh. Naapoy panahon katrupang Limmel nga kapoy kayo ang bana pero ang asawa pud harang kondisyon na. Oh, naing ana ba? Dili gyud magkaparehas katrupang Limmel. Dili gyud magkaparehas. Baga katrupa ang gana. Mga tigpaminaw. So, kung adunay pagbalibad, gikinahang lang respetohon. Mao gini ka tropa. Mayon gani ang asawa nga ayaw sa ligi karon lagi kay kapoy gig akong lawas tibok adlaw ko nang laba. Oh. Mayon nga kapoy kay akong lawas kay dili lalim bantayan ni mga bata.
2: Correct.
0: Kapoy akong lawas kay kuwang kong tulog, ha? Dunay mga sama ni ina. So ang dapat day ni ini buhaton ka tropang Limmel is magsinabdanay. Sinabtanay ra gyud ba katropa kung gikapoy ang inyong bana? Nya kamo diha asawa kondisyon kayo gikapoy inyong bana hala respeto . Nya kung ang inyong pong asawa mga katropa gikapoy pod bahin anang butanga. Respeto apod ninyo. Dili kay himuon ay no nang og dili kahatagan sa imong gusto. Di naman hinuon mo trabaho.
1: Di pa yung nagturbo ang asawa.
0: Oh, aka na. Pwede.
1: Para ganahan.
0: Kining panahon, ha? Mga katrupang Limmel, musulod diri ang turbo mga kaigsunan. Oo.
1: Kitaw.
0: Kay, kining magong lawas na to ng luya, kung makaturbo ta mga kaigsunan, ang turbo magod, buhatag magod ng extra nga energy. Ha? Buhatag siya extra nga energy. Muna nga, gikinahanglan yun ni katrupang Limmel. Well nga, makaturbo yun.
1: Paimnon yun sa bana yung asawa.
0: Oo. Mga katropa. O niya, hinumduman na ito, nga ang kaso nga giatubang ni ini, mga katropa, ubos sa Republic Act 9262. O kini nga Anti-Violence Against Women and Their Children. Children Act. Apan niya, gikinahanglan gihapon ni ini, mga katropa, ang mga proseso. O, bisan pa maghihubuan niya yung asawa, pero dili pa kato igo nga makapamatuod nga moy muduot kaniya agad tos hukmanan katrupang level. Nakadepende gihapon ni hukmanan, no? Nakadepende gihapon ang tanan sa hukom. Katrupang level mo na nga tong giingon lagi nga ang sama ni ini nga insidente mga katrupa sinabtanay lang kay kung di gyud ka kasabot ni ini mga katrupa. Walay respeto ang matag-usa, musangko gyud sa dili maayo katrupang Limmel. Kini problema biya in town. Okay mga katrupa, sa ato ang pagbalik. Isip mga tawhanon, pulos ra pud ta makasasala, do na pud tay mga kakulangon katrupang Limmel. Siyempre atong himuon ini katrupa is ibang pagtinambagay sa matag-usa.
1: Correct.
0: Do na tay mga suggestion mga katrupang himuon. Na base pug makaangay mo sa among suggestion, so inyong i-apply. Kung naapod mo yung suggestion diha, mga katrupa, ipaabot po ninyo pinaagis pag-comment aron mapaabot po nato in taon na ining magtiayon in taon nga nisangko sa pagkinasuhay. Gumikan ni ining iyahang gihimo sa iyahang bana, mga katrupa. Sige, mga katrupa, standby lang gihapon mo. Balik lang gihapon may human sa ato ang pahinomdom.
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Janine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
5: Pia, Sakel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na man siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
3: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
7: Sakit kaya akong tiyan, Lula.
6: Ngano man?
7: Nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kuto-kuto.
6: Mali na nga kape ang imong giinom.
7: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Ma palit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
9: Available sa mga butika.
10: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
11: Sanfon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
12: Ako si Mario. 35 anos. Sige, dyan ko ka problema. May sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok. O nga, dili pa dyan ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na dyan ang mga sakit sa mga kabukugan. O bilikon pa dyan kini.
11: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Santon Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan.
11: Santon Coffee Mix. System pain.
13: Ako di ay si Jack, usa ka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa System Pain. Kaya ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
11: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain.
14: Symptoms persist. Consult your doctor.
15: Santon.

0: sa maayo.
1: Santon Cold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Cold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada. Ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Cold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.

0: Bullseye. Balik ta magkatrupa sa tuang tulumanon. Bullseye. Yan ang mahina mga katrupa at gelato sa Santon Gold Coffee Mix. Amang produkto mga katrupa bilabol sa mga nagkadaiya mga katrupa at mga botika parmasya dinhi sa tuang probinsya. Bullseye. Okay mga katrupa, balik ta sa tuang pag-uban-uban. Katrupang level sa mga magtiayon. No? Kinibita ang mga magtiayon katrupa. Di magiging malikayan doon ay mga bangi-bangi mga katrupang limbel. Sa magtiayon mga katrupa, kung adunay dili pag sinabtanay yung mga problema, no? Kitang tanan, agi magyod. No? Ako, pamilyado. Kau pun katrupang limbel, agi po kagpag mga naipamilya.
1: Correct.
0: So, kitang tanan mga katrupa, na akaroon gawas ani mga estudyante nga mga single pa, dili yun makarelate aning ato ang topiko.
1: Correct.
0: Pero, kining mga naminaw karon mga katrupang mga naana sa mga, ano ni mga naminyo na, so, makarelate yun niin. Mga katrupa, usbo na ko, amag tiayon, o kung doon ay dili pag sinabdanay o problema sa relasyon, istorya hikini sa husto og malinawon nga pamaagi. May naamang goy sama ni ini mga katropa ngayon nga kanang binansyo. Ngayon nga Ling, kanda bang sa inyong tawagan na lab?
1: Palangga.
0: Oh, palangga. Ngayon nga palangga. Para mag-condition akong lawas. Ha? Mayroon rin niya palangga. Pasinsan na yun kaya palangga. Kaya gikapuhoy yun ko tibok adlaw, anak. Ah, nag-abig panilhig na ko. Anakay ko, an. Istoryahan siya. Mayroon po rin niya, sige palangga, sabton lang po na ako, gikapuhoy man po kaka. Ugma na lang. Ay! Ha? Ano ba? Depende rin na sa sabot, katropang limel. So, kung doon na daw kuno'y mga bangi, nga mahitabo, labi na ng mga butanga, gikinahanglan lagi daw kuno mga katropa nga istoryahan sa maayo og malinawon nga pamaagi katropang limwin. Muna siya inindot, ha?
1: Pero kung makasinapot, pwede raman magdungan og inumog turbo.
0: O pwede. Kamula giniyong gingon nga. Pero katropang limwin, bisan pa man tuod og sama ni ini dunay mga gipang kapoy, dunay manggoy pamaagi.
1: Correct.
0: Oo. Dunay pamaagi, mga katropa. Abi ninyo mga kaigsunan mo tumog sa dili. Gihimo ang turbo, mga katropa, para intended good ni sa mga magtiayon. Okay. Dili man yun malikayan. Kay pobre ra baya yun ta. Dili baya kita malikayan. Kapuyon mangganin ang naing mga meat, katrupa. O, kanan naing mga katabang sa balay. Naitig luto, naitig hugas o plato, naitig laba. O, ano ikaw siting pretty ra ka diha. Kapuyon pa man gani. Mauna mga katrupa nga naipamaagi. Ang relasyon mga katrupa nga kapoy, kaya di magyun magkaparehas nga ang bana kapuyon, ang asawa kapuyon, di magyun parehas na atay solusyon ni ana mga katrupa. So layo lang ninyo mga kaigsunan kining turbo. Kaya kini atong gisgutan part man eh. So layo ninyo ang turbo mga katrupa. Kaya nabitang magsabot mo kamong magtiayon. Nya la planga. Palitag turbo sa kwan ba except na kadungog mong ko sa except yung gi-announce dito ni katropang limwin.
1: Oh, katropang Jonzi.
0: Oo nga. Grabe man gyud kuno kay mura man gyud kuno kag ganabang
1: di kakapuyon.
0: Oh, di makakapuyon daw ato kanang sulayan o payat palangga nya. Pagkapuyon taw nya moabot atong gana, modungan tag inom. Oh. Para masubida na to ng subidahon das talisayan paingos Bilanoy ba? So, ingana day mga katropa, no? Ingana day katropas, iagi siya sa maayong pamaagi.
1: Panagsabot.
0: O, may nga niya, palangga, kapoy man akong lawas, may maayo na nina, ako'y turbo palangga. Agi, sekreto na kong palit dito sa XFL. O, magani kay gitagaan ko dito ni katropang Harvey. Kay may na assign. O, ni katropang Vicente. O, atong pisingan ka ni. Makana mga katropa na ay mga pamaagi. So, ingana ba, iagi siya dili kay singhag-singhagan dahil ng asawa. Yeah, singhag po ng asawa kay pulos po mga isog kayo. Di hangtod mo abot ng katropa sama ni ining nahitabo karong gihubuan sa bana in town dito sa pagkadaghanan. Ang asawa. So di natapoy di mo abot paspunto yung ani mga katropa. So unsa daw kuno ang relasyon, dapat og dunay mga problema pag sinabdanay og ipaagi sa malinawon mga katropa nga panag-istorya. Hinumduman na to, mga katrupa, mga lalaki, ha? Ayaw gamita ang kusog, pagpugos, pagpakaulaw o pagpanghadlok aron makuha ang gusto gikan sa imuhang kapikas. Yeah, bawal ni siya. Imo siyang hadlokon, imo siyang bunugon. Mga katrupa, bawal ni siya himuon, mga katrupa. Ayaw yun na ninyo himua, mga lalaki. O nga, inyong pugson. Kaya pwede ang mga bana, ang mga lalaki, mga kaigsuunan, pwede mapailan o kasong rape. Tinoon ni. Basing nagtuo mo, nagbuhat rami din katrupang limwil, tinoon na. Kaya daghay mga nahitabo, mga katrupa, nga gipailan o rape na si Sir Mantano. Gipailan ba yan na si Sir Mantano o rape sa iyang asawa? Si Sunshine. O kahinumdo mo mga katrupa. Gipailan o kaso. Mauna mga kaigsuna, dili na nagpasabot nga kamodiha, gikasal na. Unya pugso ninyo ng inyuhang mga asawa diyang way kondisyon, mga katrupa, pwede mo mapailan sa inyong mga asawa o kasong pagpanglugos.
1: Mo itong nagkabulag
0: sila. Mo itong nagkabulag sila. Mo itong nahitabo. Itong kang Cesar Mantano, mga Montano, mga katrupa o kang Sunshine. Mo itong nahitabo, mga katrupa. Mo nang naisama ni ini mga kaigsunan nga mga kasos magtiayon. Mo nang himuon lagi, nadili pwede ipaagi ni muskusog, pagpakaulaw, pagpanghadlok, mga katrupa, aron lang mahatag ang gusto. O niya karon, huwag mo na nang gikulata dihang imuhang asawa. O niya karon, nakulatahan na nimo, o niya nisugot na ng asawa kay nabunog naman lagi. O niya paghuman nimo daron, pinala lang ka segundo, mapagawas nimo, wala. Igo na lang po ka makonsensya, magtanaw sa imong anak, sa imong asawa, wala, bunog na. Dahil nung duman na to, mga katrupa, ang baas ang babae rabaw, arabag yung nagikuha in town, spalad sa kamot nga gihimos Ginoo. Wala na gihimo ang babae nga gikuha sa palad sa lalaki kay himuon ra nimo nang pangsimba. Niyawa pud na gihimo ang babae mga katrupa nga gikuha pud sila palapas tiil kay himuon ra pud nimo tipa sipa takraw. Hinumduman na to gihimo ang babae gikuha sa gusok nga duol sa tong kasing-kasing kay meaning ang babae higugmaon. Mao na mga katrupa ha. Manay biblical na. So ing anak mga katrupa, ang importante usab mga kaigsuunan, mga katrupa, nga dili po dayon in tao nato pakaulawan o kansaw-kansawan mga katrupa ang mga sama niini magtiayon nga naga away nga naas publiko mga katrupa. Og alang sa mga nakasinati o pagpamugos o pag-abuso, ayaw kahadlok mga katrupa, ha, mga babae. Ayaw mo kahadlok. Mangayo mo tabang mismo sa mga duol diha sa inyuhang barangay, kapulisan o mga ehensya nga adunay mando sa pagpanalipod sa mga biktima. Mauna kung ang inyo mga asawa diha nga sama ni ining, dunay mga sama ni ining nga mga kaso, kunya bunogon na mo diha, pakaulawan na mo diha, ayaw mo duha-duha pagdangop sa barangay, kay ang barangay pod mutawag pod na sa to ang kapulisan aron mapadakop ng inyo mga manyakis nga sa bana. Ito mga bana mo na pa-remind gud ni. Dihas mga bana nga naay mga sama ni ining kaso, remind gud ni ninyo. Dili gud pwede sama ni ining mag-abuso. Dinita ba ka katrupa sa mga tigpaminaw, paminaw gyud mo niya na. So sa katapusan mga kaigsunan ang tinuod nga gugma ha timan ana to ni katrupa mga bana diha sa katapusan mga bana ang tinuod nga gugma dili pagpugos ang kaminyoon dili lisensya sa pagpanag-iya sa lawas og kagawasan sa imong kapikas. O diha ang pasabot mga katrupa, paminaw mo diha mga bana. Ato mga manyakis. Kung tinuod kang nahigugma, kabalukang muhunong kung moingon siya nga dili. Respeto na yun. Ingon nga, lami. Sa ikaw, lami, ako dili. Respeto gikapoy ko. Ayaw yung taon si gara-gara diha. Di ba? Ayaw na lang yun ka tropa ninyo pugsa. Ayaw yun ninyo pugsa. Kaya mapiligro yun mo lagi kung musumbong ng inyohang mga asawa. Inumduman na to mga katropa, ngaing ana ang dagan sa magtiayon mga katropa. Kay sa usah karelasyon, ang respeto dili opsyon. Kini usah ka obligasyon og ang kaminyoon dili pasaporte sa pag-abuso. Mauni tinuod ha mga katropa, mga lalaki, naminaw mo diha karon. Osmo nako kay ang usa ka relasyon ang respeto dili opsyon. Kini usa ka obligasyon og ang kaminyoon dili pasaporte o pag-abuso mga katropa. At least nasabta na to. O di magyud kaya kay kapoy ang lawas. Anhi mo diri sa XFM mga katropa. Kay sulbaron tanang inyuhang problema sa kama. O, bisan pag ay, lagi mga katropa. Anhi mo din eh. Di ba ipamatuod na mo diha ninyo nga ni araman di ay may pamaagi nga di na ta pwedeng makulatahan na to atong asawa.
2: Wow. Ha?
0: Ni ana pwede na to na man di pamaagi diri nga di na nato pwedeng hadloko na to atong bana aw ato ang asawa o ripon. Ni aman da ay turbo mga katrupa di this XFM. Nga maoy makatabang mga katrupa asa nagkabugnaw nga relasyon ni Mr. o ni Mrs. Kaya kini manggong mga butang nga katrupang limbel kung magsagunsun po nga di na ni mo mahatag sa imong bana, maupod ni ang resulta nga mubugnaw katrupang limbel. O na matingala ta, na oy, lahi naman mubuk man itong buhok itong iyang asawa. O niya, nausa namin yung taas naman pagbuhok na yung karoon iyang gibunubat. O na yung mga yung anak. Yan nga naman. Daghay mga nahitabo katrupang limwil nga nagbulag gumikan anang butanga.
2: Mao.
0: Kaya nga naman, pastilan, silingan si Mare, perteng sinawa. Oo, naka clear skin. Ah, naka Santon Gold Coffee Mix with glutaan collagen.
2: Uh-huh.
0: Ah, 50 na edad pero bata kayang panagway kasi simpre naka gluta.
2: Ah,
0: naka collagen. Naka Santon Gold Coffee Mix na ikaw dahin tao nagkagidlay.
2: Wow.
0: Ah, nagkagidlay imong buhok diha mga katrupa mo raglanot bitaw nga gana maghihalay. Yan ha, muulanay mo nang gide, dalighipos mo na nagkagidlay. Oh, nga nagkamumumumuhon na imuhang ulo diha.
2: Maa.
0: Unya, pastilan, wana gyud. Ah, wanay arig mga katrupa. Ah, unya, animaho ng pako.
2: Maa.
0: Unya, pagsimhots ba na, yay, bating humot og kanang powder na sabon. Unya ang silingan gi si Marie gi simhot party humot mag clear skin man gyud. Ani tabok mga katropa. Ani tabok. Mao na ang resulta. Mga kaigsuunan, ang resulta mga katropa bulag ang magtiayon. Pero ang luoy in taon ang mga kabataan katropang limbo. Mao na siya gyud ang problema sa relasyon. Ah, baga katropa. Ah, kay ang relasyon agoy dili iniingon nga basta-basta na lamang nimo nga yanuyanuhon nimo bulag kasi mong bana sa imong asawa. Oh, hinom niya labi nagkasal mo. Dili ing ana mga katrupa kay pagpanapaw pod na atubangan sa Ginoo ko mangita manggaling kaglain diha niya na kay pamilya.
2: Correct.
0: Kasado mo mahimo pod nang pagpanapaw mga katrupa. Oh, na siya bantayanan. Ah, kasala kas balaod sa yuta, sala po kas balaod sa Ginoo.
2: Correct.
0: E bawal man ang pagpanapaw mga katropa. So ing ana mga kaigsunan ang relasyon. Labaw sa tanan akong ma-advise mao ra gyud ni mga katropa. Kung di manggali mo maka-afford sa turbo mga kaigsunan, ni ay affordable kayo mga higala. Inyo rang iampo sa Ginoo. Dunganan nyo Ginoo. Tabangi mi sa mo ang problema. Nagkabugnaw ang among relasyon. Gumikan ni anang mga butanga. Hinaot may Ginoo, hikapon ni mong matag-usa na mo. Ginoo, mabalik among kainiton. Kini mi gusto mabunggag. Luoy ang among mga anak.
2: Correct.
0: Maulila among mga anak, mga katropa. So, yung anak lang yun. Bugtong na to, himuon mga katropa at yung ilohon. Sa to ang Ginoo. Aron ang problema na to, tabangan tas Ginoo, mga katropa. Mga katropa, wa naman tay igong oras sa to ang pag-uban ining alas 8 pag-tigpaminaw sa atong pagbalik largo na punta, no? Proceed na punta sa ikaduhan na itong topiko mga katropa.